Ahay, no? Kayo po ay nakikinig sa AWR 89.1 FM. At syempre, ninanais po namin na kayo ay makatanggap ng libreng Bible lesson na explore, no? Kayo lamang po ay mag-text sa ating pong mga numero 0917-1742-777 at 0918-944-7891. Narinig po natin palagi na ibinigay ni Jesus sa mga apostol ang isa sa mga kataga doon, no? Nabinigyan po niya tayo ng isang panalangin na sinabi po niya, bigyan niyo kami ng aming pagkain sa araw-araw. Ito po ay isang panalangin ng pagtitiwala sa Panginoon. Ang magbibigay po sa atin ng ating pong pagkain. Alam niyo po, sa Eden, kung saan ang Panginoon din ang nagsabi kay Adan at kay Eva, ay may ganito rin pong pangako. Makikita po ito sa Genesis 1:29. Ito po ang sabi, tingnan ninyo, ibinigay ko sa inyo ang bawat halamang nagbubunga ng binhi na nasa ibabaw ng buong lupa at bawat punong kahoy na may bungang nagbubunga ng binhi. Ito ay magiging pagkain ninyo. Nang mula pa po sa pasimula, ipinakilala po ng Diyos ang kanyang sarili bilang mapagmahal na tagapaglaan. Now, bago pa man magkaroon ng karamdaman o tanggutom ang mga tao, inihanda na ng ating Panginoong Diyos ang pagkain. Yung paglalaan po niya ay nandiyan na at yung pagpapala ay nananatili sa ating buhay. Ipinapaalala po sa atin ng Genesis 1:29 na ang mga pangako ng Diyos ay hindi po lamang spiritual, kundi ito po ay praktikal. Ito po ay pang-araw-araw at binibigyang buhay tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng mga pagpapalang ibinibigay niya sa bawat isa sa atin. Kaya kung kayo po ay umaharap sa mga pagsubok sa buhay po natin, alalahanin po natin yung mga kinakain po natin, alalahanin natin yung mga iniinom po natin, yung hangin na ating pong hinihinga, yung araw, ito po ay binigay na sa atin ng ating Panginoon ng mga pagpapala. Kaya dapat po tayo ay magpasalamat dahil ang ating Panginoon naglaan na para sa bawat isa. Now, tingnan po muli natin yung ating pong teksto sa English, Genesis 1:29, no? At kung kayo po ay may pagkakataon na ating pong i-memorize itong mga teksto po na ito, ay ating pong i-memorize. Ano ba yung sabi doon? Genesis 1:29, "See, I have given you every herb that yields seed, which is on the face of all the earth, and every tree whose fruit yields seed, to you it shall be for food." Yan. So ito po ay pagbulay-bulayan po natin sa buong maghapon, no? Hindi lang po ito mapakinggan natin ngayon, kundi sa ating pong buhay, no? Hanggang mamaya ay ma-memorize po natin ito. Para kung kayo man ay nagdududa sa ating Panginoon na hindi kayo binibigyang pagpapala, ay maalala po natin itong Genesis 1:29. Ano nga po yung sabi doon? "See, I have given you every herb that yields seed, which is on the face of the earth, and every tree whose fruit yields seed, to you it shall be for food." Now, meron po tayong ilan na mga puntos na ating pong titingnan sa ating pong pag-aaral ngayon. At meron tayong pito, no? Pitong puntos, no? Marami po yung mga puntos natin ngayon. At gagamitin po natin yung acronym na PROVIDE, no? P-R-O-V-I-D-E, PROVIDE. Yan. So, tingnan po natin yung mga puntos, no? Unang puntos ay P, PROMISE BEFORE THE NEED. May pangako na pala ang ating Panginoon bago pa dumating ang ating pong pangangailangan. Letter R, receive God's provision with gratitude. Tanggapin daw po natin yung paglalaan ng ating Panginoon na merong pagpapasalamat. No? So, yan po yung makikita natin doon sa ating pong text. Sunod po yung letter O, obey God's design for life.
hindi lang po pala dapat tayo tatanggap. Kailangan natin sundin yung disenyo ng ating Panginoon para sa ating pong buhay, no? Hindi po dapat gagawin natin yung gusto po natin. Kailangan natin sumunod sa disenyo ng ating Panginoon. Letter V, value the body as God's temple, no? Pahalagahan daw po natin yung ating katawan bilang templo ng Diyos, no? Hindi po sa atin po ito. Ang ating Panginoon ay tumatahan sa atin. Kaya kailangan ay ingatan din natin yung ating pong mga pangangatawan. Okay? Letter I, increase faith through daily dependence, no? Kailangan po pala na palaguin po natin yung pananampalataya po natin sa araw-araw na pagdidepende sa ating Panginoong Diyos. Okay? At yung letter D, depend on God during lack. Kung tayo man ay nagkukulang, ay umasa po tayo sa ating Panginoon dahil siya ang magbibigay ng ating pong mga pangangailangan. At yung letter E sa ating pong acronym na PROVIDE ay enjoy God's eternal provision. Tamasahin po natin at tayo po ay magsaya, no, sa mga walang hanggang pagpapala ng ating Panginoon sa atin. So yan po, yung ating pong pitong puntos, no, 7. At ang ating acronym ay PROVIDE. Isa-isahin po natin yung mga puntos po na ito. Okay, yung letter P. Una, promise before the need. Alam niyo po, ang ating Panginoon, bago pa man tayo nangailangan, ay meron ng pangako ang ating Panginoon. Inilaan na po niya ito. No, bago pa magutom si Adan at si Eva, inihanda na ng ating Panginoong Diyos ang pagkain para sa kanila. Yung pagpapaglalaan ng ating Panginoong Diyos ay mauunawaan po natin ito. Dahil pa bago pa dumating yung pagsubok sa atin, meron ng inilaan ng ating Panginoon na way of escape. Now, paano po natin nasabi po ito? Maalala po natin doon sa creation, ang pinakahuling, no, nilikha ng ating Panginoon ay si Adan at si Eva. Okay? So, matapos, in the sixth day, matapos po na magawa ng ating Panginoon ang lahat, matapos niya magawa ang pagdalagyan ni Adan at ni Eva, may mga puno na, merong mga hayop na gumagapang, merong mga lumalangoy sa dagat, ay masasabi po natin, perfect na ang mundo bago pa nilalang si Adan at si Eva. So napakaganda po ng isipan ng ating Panginoon. Tayo po ay napaka-importante sa ating Panginoon. Now, sabi po sa Matthew 6:8, "For your Father knows the things you have need of before you ask Him." Napakaganda po nito, no? Nalalaman na daw po ng ating Diyos Ama ang mga bagay na ating pong kinakailangan bago pa natin ito hilingin sa ating Panginoon. Kaya nga po, napaka-importante na lagi po nating isipin na ang ginagawa ng ating Panginoon, ang gusto ng ating Panginoon ay sa ikabubuti po natin. Philippians 4:19, ito po ang sabi, "And my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus." Ang dakilang Diyos po, no? Siya po ang magtutusto sa bawat isa sa atin ng lahat po ng ating pong pangangailangan ayon sa kayamanan at kalwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ipinapakita po dito sa Genesis 1:29 na ang Diyos ay maagang naghahanda para sa kanyang mga anak. Hindi pa man nakapagtatanim ang mga tao, si Adan at si Eva noon, meron na agad inilaan ang ating Panginoon. Ganun din sa atin. Hindi pa dumadating yung pangangailangan po natin, may nakahanda na ang ating Panginoon para tugon doon sa uusbong na pangangailangan po natin. Now, sabi po ni Ellen White, dito po sa Steps to Christ, page 20. Ito po ang sabi, okay? "Before the entrance of sin, Adam enjoyed open communion with his Maker.
But since man separated himself from God by transgression, the human race has been cut off from this high privilege. By the plan of redemption, however, a way has been opened whereby the inhabitants of earth may still have connection with heaven. Alam niyo po, nakakalungkot na si Adan at si Eva ay nagkasala. Maganda ang connection ng ating Panginoon. Pero alam niyo po, dahil sa kasalanan, na separate po tayo sa ating Panginoon. Pero lo, ang ating Panginoon pa rin mismo ang gumawa ng paraan para maibalik itong connection po na ito. Kaya pasalamat po tayo sa ating Panginoong Diyos na siya po ang nagbibigay sa atin lahat ng ating pong mga pangangailangan, lalong-lalo na yung ating pong kaligtasan. Kaya nga, dito po sa unang puntos, promise before the need. Okay? Bago pa man magkasala, actually si Adan at si Eva, meron ng plan of salvation. Dahil yun ang nakitang pangangailangan ng ating Panginoon. Dahil yon ang nakitang pangangailangan natin, ito po ay ginawang paraan na ng ating Panginoon. Okay? Ang pangalawa po, letter R, receive God's provision with gratitude. Tanggapin daw po natin ang paglalaan ng ating Panginoong Diyos na meron pong papasalamat. Alam niyo po, ibinigay ng ating Panginoong Diyos ang pagkain bilang kaloob. Yung paglalaan ng ating Panginoon ay binigay po sa atin. Kailangan po tayo maging mapagpasalamat. Hindi po ito parang sa atin na lamang na laging ibibigay sa atin. Na ito po ay tatanggapin na lamang natin ang tatanggapin. Alam niyo po, napakabuti ng ating Panginoon. Kailangan tayo ay magpasalamat rin naman sa Kanya. Si David, ito po ang sinabi niya sa Psalm 103:2. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Huwag daw po nating kalimutan, no? Purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. Huwag nating kalimutan ang mga ginawa niya sa atin at huwag nating kalimutan na tayo po ay magpasalamat. Sa 1 Thessalonians 5:18, ito rin po naman ang binibigay sa atin na advice, no? In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Sa lahat ng bagay daw po, tayo po ay magpasalamat sapagkat ito po yung kaloob ng ating Panginoong Diyos para sa bawat isa sa atin. Alam niyo po, sinasabi dito sa Genesis na tayo ay binigyan ng ating Panginoon ng ating po mga pangangailangan, mga pagkain, sa Kanya po galing yan. Yung ating pong pinagpaguran, no? Mula rin naman sa ating Panginoon yung umusbong. No? Kung wala ang ating Panginoon, kahit tayo po ay magtanim ng pagtanim, ay wala rin naman po. Kaya napaka-importante, magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Yan po yung pangalawang puntos na binibigay po sa atin dito sa ating pong teksto. Kaya nga, walang higit na nakakatulong upang itaguyod yung ating pong kalusugan ng ating pong katawan at ng ating kaluluwa kaysa doon sa pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos at papuri sa Kanya. Napaka-importante na sa lahat ng bagay, tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon. Okay? Yung pangatlong puntos po na dito sa ating pong teksto, letter O. Okay? Obey God's design for life. Alam niyo po, hindi lang po lahat ay laging gagawin. Kahit kayo po ay bumili ng sasakyan, pagbago po ito, oh, pwede kayong drive lang ng drive. Siyempre, lalagyan niyo siya ng gasolina. Okay? Pero, pag ito po ay umabot na ng 5,000 kilometers o yung ibang sasakyan ay 10,000 kilometers, kailangan ay pumunta kayo doon sa casa o kaya kung saan merong maintenance, no? Makakapag-maintain ng sasakyan ninyo. Kailangan niyo po itong i-change oil, no? At kailangan ay linisin yung mga filter, no? Kailangan po ay sundin po ito. Bakit? Kung hindi nyo po ito susundin, ay masisira yung inyong sasakyan. Now, ganoon din po sa ating pong buhay.
No? Original po yung paglalaan ng ating Panginoon sa atin nung sa panahon ni Eden. Pinakita po ng ating Panginoon na perpekto yung disenyo ng ating Panginoon. Pero meron naman po siyang sinabi doon na kailangan ay sundin natin yung laws of health para yung ating pong pangangatawan ay maging malusog. Now, sa 1 Corinthians 10:31, therefore, whether you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. Ang ganda po na binabanggit po dito. Ano daw po ang gagawin natin kung tayo man ay kumakain, tayo man ay umiinom, ano man ang ating po mga ginagawa, gawin po natin ito sa ikaluluwalhati ng ating Panginoong Diyos. Now, bakit kaya sa ikaluluwalhati ng ating Panginoong Diyos? Bakit hindi naman sinabi dito na kung ano man ang kakainin ninyo, ano man ang iinumin ninyo, ano man ang inyong gagawin, ay gawin ninyo para maging malusog ang inyong mga pangangatawan. Ito po, ang napaka-importante dito. Ang nagpapalusog sa atin at nag-maintain ng ating pong kalusugan, katawan, ay hindi yung kinakain po natin, kundi yung kabutihan ng ating Panginoong Diyos. No? Kaya nga, kung ang ating pong motivation, kumakain tayo ng mga masustansyang pagkain para lang tayo ay maging malusog, hindi po ito ang talagang dapat na motivation natin. Hindi po ito yung dapat iisipin natin palagi. Ang iisipin natin, kaya natin ginagawa at sumusunod sa mga laws of health dahil gusto natin na magbigay luwalhati sa ating Panginoong Diyos. Dahil siya ang lumalang sa atin. Now, dito po sa 3 John 1:3, napaganda po ng panalangin po dito. No? Sabi po dito, beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prospers. Kaya na ito po ay lagi nating sundin. No? Ang panalangin po sa atin ni Pablo ay maging maayos ang ating pong kalusugan. At kung tayo ay susunod sa mga prinsipyo, no, ng ating pong kalusugan, ay magiging malusog po tayo dahil gusto nating gawin ito, magbigay papuri sa ating Panginoon. Okay? Nausayan pa ni Ellen White sa Ministry of Healing, page 127. Pure air, sunlight, abstemiousness, rest, exercise, proper diet, and use of water, trust in divine power. These are true remedies. No? Okay. Kung gusto nyo matandaan po ito, tandaan nyo lang yung word na new start. New start. N-E-W-S-T-A-R-T. No? N, ibig sabihin nutrition. E, exercise. W, water. S, sunlight. T, temperance. A, air. R, rest. At saka isa pang T, trust in God. Napaka-importante po ito. Ito yung tinatawag nating 8 laws of health. Kung ating pong susundin po ito, ay magbibigay ng kalusugan sa atin. At napaka-importante na laging tandaan ang motivation ay para magbigay kaluwalhatian sa ating Panginoon. Okay? At ang pang-apat po, letter V, ang bilis-bilis po ng oras, no? Letter V, value the body as God's temple. Pahalagahan po natin yung ating pong katawan dahil bilang ito na katawan ay templo ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, naglalaan ang ating Panginoong Diyos ng mga bagay dahil mahalaga po tayo sa Kanya. So 1 Corinthians 6:19-20, your body is the temple of the Holy Spirit. No, yung katawan po natin ay templo ng banal na Espiritu. At kailangan po purihin po natin ng ating Panginoong Diyos dahil tayo po ay ginawa niya. No? Kamangha-mangha tayo na ginawa ng ating Panginoon. Alam niyo po yung katawan po natin, hindi po ito aksidenteng nangyari. Kaya huwag kayo maniniwala na tayo po ay galing sa unggoy. No? O kaya naman ay galing sa Big Bang Theory na maliit lang na atom na bigla na lang o sa
mahabang-mahabang panahon ay naging tao, no? Hindi po tayo maniniwala dyan dahil tayo po ay nilalang ng ating Panginoong Diyos, no? Tayo po ay pinaglaanan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos at tayo po ay nilikha ng ating Panginoon according to His own image. Kaya nga, no, ito po ay isang bagay na ating pong mapasalamatan sa ating Panginoon. Dahil sa Kanyang pag-ibig sa atin, meron tayong ganitong buhay. Napaka-importante po, no? Na tayo sa ating pong buhay ay pagtiwalaan natin ang ating Panginoong Diyos at pahalagahan po natin ang ating pong katawan dahil ito ay templo ng ating Panginoong Diyos. Okay? At yung number 5, letter I, increase faith through daily dependence. Alam niyo po kapag tayo ay nagtitiwala sa ating pong sarili, unti-unti, no, nawawala na tayo ng pag-asa. Pero pag araw-araw po tayo na naglalaan ng oras sa ating Panginoong Diyos at patuloy natin na tinatawag ang pangalan ng ating Panginoong Diyos, nagbabasa tayo ng banal na kasulatan at dumidepende tayo sa Kanya araw-araw, tayo po ay nagkakaroon ng kapayapaan. Sa Matthew 6:11, ito ay isa sa mga binigay na panalangin ng ating Panginoon sa kataga doon sa panalangin. Ang sabi po doon, give us this day our daily bread. Alam niyo po, ito po ay hindi parang utos na binibigay sa atin. Kundi, this is a prayer of supplication. No? This is a prayer of trust. Na tayo po ay nagtitiwala ng ating Panginoon ang magbibigay ng ating kakainin sa araw-araw. Alam nyo, kapag tayo ay nagtiwala sa sarili natin, minsan, kapag marami tayong pera, at alam natin na meron tayong pera sa bangko, hindi na tayo umaasa sa ating Panginoon. Hindi po yan ang gusto ng ating Panginoon sa atin. Ang gusto ng ating Panginoon ay umasa tayo sa Kanya, manalig tayo sa Kanya, manalangin tayo sa araw-araw na sasabihin, ibigay mo sa amin, Panginoon, ang aming kakanin. Dahil kapag tayo nananalangin ng ganito, napaka-importante, maalala po natin, lagi nating alalahanin na ang ating Panginoon, Siya ang magbibigay ng lahat sa atin. Kaya nga, dito po sa puntos na ito, mga kaibigan, no? Increase your faith through daily dependence. Lumalago ang ating pong pananampalataya kapag tayo ay lubos na nagtitiwala sa ating Panginoon. Okay? Yung pang-anim, depend on God during luck. No? Tayo daw po ay umasa sa ating Panginoon sa panahon na merong kakulangan sa ating pong buhay. Alam niyo po, kahit tila limitado ang ating pong buhay, kapag tayo ay nagtiwala sa ating Panginoong Diyos, meron lagi tayong pagpukunan. Dahil ang ating Panginoon, Siya ang nangako sa bawat isa. Ang sabi po sa Psalm 37:25, I have not seen the righteous forsaken, nor his descendants begging bread. Oh, wala daw po palang matuwid na pinabayaan ng ating Panginoong Diyos, no? Wala na anak ng ating Panginoong Diyos ang namamalimos ng tinapay dahil ibinibigay ito ng ating Panginoon. Kaya nga, napaka-importante, let us depend. Umasa po tayong palagi sa ating Panginoon. Yan yung letter D sa ating pong acronym na provide. No? At ang pinaka-last, okay, letter E, enjoy God's eternal provision. Okay? Tamasahin po natin ang walang hanggang pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, ang makalupang paglalaan ay nagtuturo po sa atin ng pagkaumasa lang tayo, ay nakikita natin na tayo ay dumidepende sa sarili po natin. Pero kapag tayo ay dumepende sa ating Panginoon, maaring iniisip natin na may mga pagkakataon na parang hindi naman dumadating yung pagpapala. Pero huwag po kayong mawala ng pag-asa sapagkat nagbibigay ang ating Panginoon. Let us always enjoy the provisions
of God. Sabi po sa Revelation 22:2, the tree of life bore 12 fruits, no? Wala pa po nating makita dito. Alam niyo po, ang mga scientists, sila po ay gumagawa, na nagkakaroon sila ng marketing, no? O kaya naglalagay sila sa isang puno na isang mangga, for example, iba-iba yung bunga. Variety naman ang sinasabi po dito. Halimbawa, may piko, merong mangga na Indian mango, o kaya may apple mango. Maaring ganon ang mangyari. Pero dito iba, no? Isang tree of life, iba-ibang fruits. Ang ating Panginoon, siya po ang magbibigay sa atin. Let us enjoy the eternal provisions of God. At ang pinakauli na sa teksto po nating titingnan, John 6:35, I am the bread of life. Kapag tayo po ay umasa sa ating Panginoong Diyos, lagi tayong magkakaroon ng kabusugan sapagkat ang ating Panginoong Diyos ang magbibigay ng ating pong pangangailangan at siya ang magbubusog sa atin. Sa Education page 302, ito pa ang sabi, restored to his presence, man will again, as at the beginning, be taught of God. No? Tayo po, manunumbalik ang ating pong kalakasan sa pamamagitan po ng presensya ng ating Panginoon. Siya mismo ang magtuturo sa atin. Kaya dito po, no, tingnan po muli natin yung ating pong mga puntos. Provide. No? Letter P, promise before the need. May pangako ang ating Panginoon bago pa man nakaranas ng pangailangan. Okay? Letter R, receive God's provision with gratitude. Tanggapin po natin ang pagbibigay sa atin ng ating Panginoon na meron pong pagpapasalamat. Oh? Letter O, obey God's design for life. Sundin po natin yung disenyo ng ating Panginoon. Yung mga utos ng ating Panginoon, sundin po natin. And letter B, value the body of God's. Value the body as God's temple. No? Ang ating pong ang katawan ay templo ng ating Panginoong Diyos. Letter I, increase faith through daily dependence. Tayo po ay manampalataya na dumidepende sa ating Panginoon. And letter D, depend on God during luck. Umasa po tayo sa ating Panginoon kung merong kakulangan sa ating pong buhay. At ang pinakahuli, letter E, enjoy God's eternal provision. Tamasahin natin ang walang hanggang pagpapala ng ating Panginoon. Now, dito po sa Genesis 1:29, ito po ay hindi lamang tungkol sa pagkain. Ito po ay pagpapakita ng puso ng ating Panginoong Diyos. Bago pa man humingi ang tao, nabigay na ito ng ating Panginoon. Bago pa dumating ang gutom, inihanda na ng ating Panginoon ang kanyang paglalaan. Ang Diyos po ng Genesis ay siya rin ang Diyos na naglalaan ngayon. Ang kanyang mga pangako ay maaasahan sa mga panahon ng kasaganaan at sa panahon ng kakulangan. Kaya nga tayo ay magtiwala sa ating Panginoon. Kung inaalagaan ng ating Panginoon ang mga ibon sa parang, mas higit po tayo sa mga ibon at minahal tayo ng ating Panginoon. Ibinigay niya yung kanyang buhay sa atin upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggang. Ngayon, ay magtiwala tayo sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal, Diyos na nasa mga langit, nandito po ang inyong mga anak. Nagpapasalamat po kami na kami ay patuloy niyong ginagabayan, binabasbasan, at ibinibigay ang aming po mga pangangailangan. Sa buong maghapon po na ito, kami po ay umaasa na kayo ang siyang Diyos na patuloy na mag-iingat at gagabay sa amin. Itinatalaga po namin ang aming pong mga sarili sa inyo. Samahan po kami sa aming pong paggawa. Maraming salamat sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Amin po kayong inaanyayan sa susunod nating pagkikita sa alas 8 hanggang alas 8:30 ng umaga. Dito lamang po sa AWR 89.1 FM. Muli po, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: ilang oras na paglalakbay sa gitna ng dagat. Bagtas ang mga alon tungo sa isang lugar na tila nakalimutan na ng modernong mundo. Dito sa Paluan, Mindoro, ang bawat mensahe ay kailangang paghirapan bagong makarating. Hindi naging hadlang ang layo ng Paluan para maabot ng AWR ang mga nauuhaw sa katotohanan. Ang bawat kanta at bawat paliwanag ng mga pastor sa radyo ay nagsilbing liwanag kay Brother Joseph.
1: Yung po radyo na yun ay galit po rin lamang doon sa aming pamangkin na yun po ay yalit po ng manok. Manok po lang ako palit nun. Kumisan, mga drama po nga pinakinggan. Meron po kami pumunta dito sa amin. May binigay po kasi ang kwan ng awit sa amin. Ay, ang sabi, maganda ka lalo ito kung sa kung daw hahanapin dun sa radyo. Hinahanap naman nga itong aking mga bata. Ay, dinakita nga nila. Maganda nga yung mga paliwanag. Maganda talaga yung mga awitin. Parang yung nagdala sa amin ay para kami ay makakilala talaga sa ating Panginoon. Dati po ay kami po ay dito sa Evangelical dahil ako po ngayon naging leader dito. Dahil yung panahon sa ngayon hindi pa namin napakinggan yung mga programa na yan ay yan namang sa Badista ay wala namang kabuluhan yan. Ang aking pipaniwalaan ay yung aming, ibig sabihin yung aming reunion. Pero nang napakinggan ko yung mga bitsahe sa doon po ay doon nagsimula yung talagang nakuha ko na yun talaga ang tama. Nang ako yung nakakilig na ng mga kwal, yun ay nabasa ko rin sa Biblia at talagang yun talaga ang tama. Ako ay nagpapasalamat din sa mga pastor na kanyang ginamit. Ay ako ay nagpapasalamat din naman at sila rin naman ngayon naging daan para kami ay makakilala ng Diyosang Parangata ating Panginoon. Ang sa akin na alaman, yung mga pinagpulungan na kinig ay kailangan po natin na sundin talaga yung nasa banal na kasulatan. At yun talaga ang tama at nararapat na ating sundin dahil yun talaga ang nais ng Diyos na siya ay paglingkuran at salamatan sa lahat ng oras.
0: Isang lugar na mahirap marating, natagpuan ni Brother Joseph ang landas na hindi kailanman maliligaw. Dahil sa dulo ng bawat wire at bawat paglalakbay, naroon ang Panginoon na naghihintay.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahimpapawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

0: Masigla at malusog na araw po sa inyong lahat. Welcome to the Voice of Health, trumpeting heaven's prescription that lifestyle is medicine. Sa mga oras po na ito, tayo ay napapanood na live sa GSAT Channel 37, Digital Receiver Channel 45, at ganun din po sa ating Facebook pages, Adventist Medical Center Manila, and Hope Channel North Philippines. Tayo din po ay narinig sa AWR 360 Teleradio Luzon Area. Before we start po, I would like to offer an opening prayer po. Kindly close your eyes so that we can pray. Dear God and Heavenly Father, Lord, thank you for today. Lord, thank you for giving us another blessed week. Lord, as we finish this week, help us to finish it strong. Help us to make an impact to all of our audience for today's episode. Lord, please help each and every one of us in all of our problems and the obstacles that we face. Lord, please forgive us for all things we've done wrong. In Christ's name I pray. Amen. Good morning po ulit sa inyong lahat. We are inviting you all to please like and share our live stream po sa mga Facebook pages. You will never know who will need the video. Kung mga family nyo po, friends, and loved ones po, malay nyo po makakatulong po ito sa kanila. And also, I would like to invite all of you to comment down below po kung may mga katanungan po kayo para po makita po namin at masagot po namin mamaya sa ating question and answer segment. Before we proceed po, I would like to show this video created by Lifestyle is Medicine.
1: E. Exercise is medicine. The preserving power of motion. How are you keeping yourself active and fit? Sitting is the new smoking. Inactivity is a silent killer. We can overcome this sedentary behavior through exercise. Reduces risk of developing chronic diseases such as diabetes, heart disease, colon and breast cancer. Boosts energy, self-confidence, and mood. Improves mental health. Lowers risk of depression and anxiety. Lowers risk of falls for adults. Yes, a man of knowledge increases strength. Proverbs 24, verse 5. Move more, sit less.
0: Welcome back to the Voice of Health. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong umaga po ay tatalakayin po natin ang isa pong napakaganda at napaka-informative na lesson po sa ating lahat. Ang ating topic for today po is hot sitz bath. So lahat po kayo, panigurado, napapakunot ang mga mukha. Ano ang hot sitz bath? Ngayon po, kasama po natin si Sir Gilbert Entero, our very own physical therapy technician and trainer of Adventist Medical Center, Manila. Sir, good morning po.
2: Good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan at mga kapatid. At salamat sa Panginoon na binigyan tayo ng pagkakataon upang maglingkod sa kapwa sa umagang ito.
0: Thank you po. So bali po, Sir Gilbert, bigyan niyo po kami ng quick introduction bago po tayo talaga mag-dive deep sa ating topic for today. Ano po ang hot sitz bath?
2: Okay. Ang hot sitz bath po, mga kaibigan, ay paglulubog ng iyong pigi.
0: Okay po.
2: Sa mainit na kayang tiisin na tubig. At doon mararanasan natin ang kaginhawaan, ang kagalingan na bunga o dulot ng tubig na ating ginagawa. Tiyak, ma-inspire kayo sa ating tatalakayin ngayong umaga.
0: Ayun po, narinig niyo po kay Sir Gilbert na talagang makakatulong po ito at makaka-inspire po sa atin ito atong hot sitz bath. So Sir Gilbert, alam ko po marami po tayong pag-uusapan ngayong umaga. Uh-huh. I will give you the time para po talakayin to lahat.
2: Okay, so salamat. At yun nga, ang pamagat ng ating lektura ngayon ay hot sitz bath. So, bakit naman ito, Gilbert, ang dinala mo? Kasi ako mismo, Brother Travis, ay talagang nakinabang at talagang tuwang-tuwa ako nung malaman ko ito. Kasi ang nag-introduce nga sa akin ito ay si Ma'am Ladjon nung magkaroon ako ng hemorrhoids. Kaya natutunan ko po ang ganitong pamamaraan at talagang tunay na kapakipakinabang. So, ang definition nga po nito ay a partial immersion bath covering the pelvic area. So, papainitan mo talaga yung iyong pigi sa pamamagitan ng mainit na kayang tiisin na tubig sa loob ng 20 to 30 minutes. Okay? So, maaring may tanong pa kayo dyan tungkol sa so kung gaano katagal. So, mamaya i-preserve ninyo. Pero, nais kong bigyang diin mga kaibigan at mga kapatid ang pinakamahalaga na binabanggit dito ay binabanggit ni Mrs. White sa kanyang Counsels on Health. Sa chapter 90, ang sabi niya para sa natural remedies. Kasi ang tubig ay natural remedies ito. Okay? Ang sabi rito, pure air, natural yan. Sunlight, abstinence, rest, exercise, proper diet, the use of water, trust in the divine power. These are the true remedies. At ang sabi pa nga, every person should have a knowledge of nature's remedial agency and how to apply them. It is essential to both understand the principles involved in the treatment of the sick and to have a practical training that will enable one rightly to use this knowledge. Also, mga kaibigan at mga kapatid, maraming mga nag-aasawa na lalaki at babae na nagdidepende lamang sa gamot. Hindi nila talaga natutunan na gawin ang ganitong pamamaraan na hot seats bath. Bakit? Hindi nila alam. Kaya ngayon ang panahon para inyong malaman na ito pala ay napakasimple at madaling gawin. Sa pinaka-punto nito mga kapatid, nais ko rin idiin, ang pinaka-prinsipyo ng ating pag-aaral ngayong umaga ay masusumpungan sa Colossians chapter 3 o Colossians 3, ang talata ay 23 na ang wika, anumang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Bakit ko nasabi, Brother Travis? Kasi nga, tinatamad ako. Hindi ko kayang gawin yan kasi wala akong time.
0: Walang oras.
2: Pero yun pala kailangan mo kasi ginagawa mo yun para papurihan, para ingatan ang katawang ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. So yun yung prinsipyong kailangan nating matutunan. At isa pa, ang gusto kong idiin dito, bakit epektibo ang water therapy sa katawan natin? Ang ating katawan ay composed of 70 to 75% water. Kaya, ibig sabihin ito, watery siya. Ibig sabihin, kapag pinainitan mo sa labas, hanggang sa loob, naiinitan. At yun yung pinakamagandang punto na kaya pala epektibo itong water therapy. Kaya pala, yung muscles natin ay lumalambot. Kaya pala, gumaganda ang circulation ng madugo natin doon sa blood vessels dahil nagpipenetrate pala yung init na ating ini-apply. Kaya ito yung pinakamahalaga. Okay? So, kung may tanong ka lang habang ako nagle-lecture, gayon din sa ating mga kaibigan dyan. Okay? So, yun po yung ating definition, a partial immersion bath covering the pelvic area. So, papainitan po natin yung kapag nakaupo tayo sa planggana na may mainit na tubig na kayang tiisin. Kasi, bakit sinabi kong kayang tiisin? bawat tao mayroong kanya-kanyang level ng kakayanan ng sa pagtiis ng init ng tubig. Kasi yung iba, mababa yung pain tolerance nila. At ako, kagaya ko, medyo mataas yung pain tolerance ko pagdating sa init. Kaya gusto ko yung mainit na kayang tiisin. So, napakahalagang maunawaan din natin yun. At ang epekto nga nito, kapag tayo nagaganito, makakaranas tayo ng relief. Makakaranas tayo ng relief doon sa ating nararamdamang sakit. Especially kapag naupirahan tayo. Pag naupirahan kasi tayo, nagkakaroon ng pamamaga doon sa nahiwang lugar. So, kapag naupirahan tayo, hindi kaagad natin, hindi kaagad o karakaraka natin nilalagay o hinahatsits ang pasyente. Bagkus, pinapalipas muna natin yung 24 hours para magkaroon ng clotting time. Pagkatapos saka natin inilalagay doon sa mainit na tubig ang pigi ng pasyente. So, yun yung pinakamahalaga. Kahit anong ano, part ng operation sa katawan natin na pwedeng ilubog, napakagandang ano ito. Kasi talagang, aside doon sa gaganda ang circulation, yung muscles niya talagang maglulusan siya, lalambot siya. So, yun ang magandang ano dyan. Okay, pangalawa, pinapabilis yung wound healing and cleaning operated area. Bakit napapabilis ng mainit na tubig yung healing process? Kasi nga, kapag mayroong sugat, una, napapalambot natin yung sugat na area. Pagkatapos, napapaganda natin ang blood circulation. So, nandun yung mabilis na regeneration ng tissue para sa healing process. Kaya kung anumang mayroong kayong sugat o ano, basta hindi kasalukuyang nagdudugo, painitan ito at talagang mapapabilis yung healing process. At saka pa, isa, yung ginagawa namin yung yung inaalis namin yung mga yung langib doon sa sugat, napakadaling alisin. At saka, kapag inaalis mo yung mga langib-langib doon sa mga sugat, na madaling matuyo kasi yung langib na yon ang tumatakip doon sa open na sugat, kaya napapatagal yung healing process. Nananatili siya ang sariwa. Pero kung inalis mo yon at inalis mo, hinayaan mong matuyo o kaya nilagyan mo ng drop light or IRR, infrared rays, napapabilis natin yung healing process. Kaya napakaganda na maunawaan natin yung healing process nito. At saka pa, isang ganito, kapag ang muscles ay tight siya or stiff siya or mayroong inflammation or na-overuse, nagkakaroon ng cramps.
0: Yes.
2: Yung cramps ay defense mechanism ng katawan natin para hindi lalo ma-injured yung muscles. Kasi kapag mag-cramps yan, pipigilan niya talaga yan. So, kasi bakit niya gagawin yun? Kalimbawa, nag-stretch tayo. Pag mag-stretch siya, na hindi ready yung muscles mo, i-squeeze niya yan. So, defense mechanism yan para hindi kaagad o hindi ma-damage, para hindi lumaki ang damage ng ating katawan. Kaya napakabuti ng Panginoon na ginawa niya yun para sa kabutihan natin.
0: Dinesign
2: ng Panginoon. At yun, yung mga spasm, pamamaga ng mga muscles, marirelieve din yan kapag inilalagay natin yung ating katawan o ang bahagi ng ating katawan doon sa tubig. At yung pelvic area or urinary bladder area ay marirelieve po ang sakit na nararamdaman natin. Mamaya, mayroon pa tayong mga cases na tatalakayin dyan. At yun nga, kapag napapainitan, magre-relax ang muscles, gaganda ang circulation. So, ginhawa ang mararamdaman mo. So ito yung mga epektong mararanasan kapag tayo ay nag-hatchet. At isa pa, napaparelax nito yung urinary bladder. Kasi pagka minsan tayo ay nahirapang umihi. Yes, bakit? Kasi hindi ka nagiinom ng tubig, tapos nasa initan ka. So kulang na kulang, namamaga yun. Mm. So nakakatulong ang hatchet bath para sa mga bagay na ito. Okay, so talakayin naman natin ngayon, yun yung epekto ha, yes, na po. Magagawa ng hatchet bath. Pero ano na mga cases ang pwede nating gamitan ito?
0: Yes, okay, po.
2: So number one dito ay yung dysmenorrhea or painful menstruation. Ang dysmenorrhea kasi, mga kaibigan at mga kapatid, ay nagkakaroon niya ng pamamaga sa loob na hindi makalabas yung dugo, kaya sumasakit. Kapag tayo nag-hatchet bath, nare-relax po yung area na dinadaanan ng dugo at mailalabas po niya. Yun nga lang, ang inaano kasi nila, misis siya kasi nga tubig at nandun din yung dugo mo. Mm. So, okay lang po yan. Walang magiging problema doon. Pero ang makukuha mo naman, sobrang ginhawa. Yung ganitong case na dysmenorrhea, maaalis ba yan? 100% maaalis yung dysmenorrhea. Papraktisin mo lang talagang mag-hatchet bath.
0: Ayun po.
2: Ay, naku, sobrang ganda nitong hatchet bath na to. Na hindi lamang din dysmenorrhea ang matutunan na o cases na ma-apply natin dito. Kundi iba pa. Kasi nga, marami sa akin na mga nag-complain, Kuya Gilbert, ang sakit ng ang sakit ng puso ko. Nagdi-dysmenorrhea ako. Ano bang pwede kong gawin? So ito talaga ang itinuturo ko kasi ito'y walang side effect. No, natural natural remedies na kailangan i-apply.
0: Opo.
2: So kailangan nyo lang talagang gawin na araw-araw. Kapag ginawa nyo ito araw-araw, in a 1 month, halimbawa ngayon, dysmenorrhea kayo, kasi ilulusin lang natin yung paninigas doon sa loob. Araw-araw yung ginagawa, sa sunod na menstruation ninyo, hindi na kayo makakaranas ng sakit, hindi na kayo magkakadysmenorrhea. So ganoon ka-effective itong hatchet bath na ito. Pangalawa, cystitis or painful urination. So ano pong dahilan bakit nagkaroon ng painful urination? Dahil din po sa pamamaga doon sa loob. Oo, sa urinary tract. So mawawala po yung pamamagang yan dahil doon sa ating pag-uupo. Dahil doon sa pag-upo natin sa mainit na tubig na kayang tiisin sa loob ng 20 to 30 minutes. So yun po yung talaga. Ipaliwanag ko na rin, bakit limitado? Bakit hindi 35, hindi 40, hindi 1 hour? Ito yung time na talagang yung 20 minutes na pag-iinit natin ng ating pigi ay mayroong tamang simula at tamang pagtigil. Bakit? Ito yung pag 20 minutes kasi, ito na yung nandun na yung doon na pumapasok yung healing process. Sa 20 minutes na yon. At beyond 30, bakit ititigil natin? Dahil ang ating katawan, yung ating skin, ay unti-unti na rin mamamaga. So, hindi na rin talaga advisable na ipagpatuloy pa natin. Kaya yung iba, mapapansin ninyo, nangangapal. So, yun ay unti-unti ng pamamaga. So, kailangan may limitation lang din. So, yun. So hanggang 20 o 30 minutes lang po yung i-allowed natin. Okay, so siya nga pala, sa pag-uupo natin sa mainit na tubig, ang ginagawa ko kasi dyan ay pinapaupo ko sa mainit na tubig o ako mismo umuupo doon sa planggana na kasya yung puwet ko. Yung usually ginagamit kong planggana, yung pang ginagamit sa panlaba.
0: Opo, para malaki.
2: Medyo malaki.
0: Opo.
2: So, iniinit ko. Sa pag-iinit, nung una gumagamit ako ng takure.
0: Mm-hmm.
2: Oh, doon ko nilalagay. So, habang nakaupo ako, mayroon na akong takure dyan na pangdagdag anytime. At isa pa, nilalagyan ko rin ng mainit yung aking paa. Sa paa, may planggana din akong maliit doon sa paa at may planggana din ako sa aking pigi, parehong mainit. Brother Gilbert, baka may tanong mo maya, uunahan na kita. Para hindi mo ako maisahan. Bakit mayroon kang mainit doon sa paa? Ang tawag doon ay derivation effect. Dinadivert po natin yung ating isipan na mainit yung paa natin para makuha natin yung tamang init doon sa pigi. Yan yung hindi naunawaan ng iba. Bakit? Wala namang sugat doon, wala nang. At saka isa pa, napapabilis ang pag-init ng ating katawan. Kapag nagaganon kasi tayo, mapapabilis yung init ng katawan natin na doon yung effective na ano, na paggagamot natin, doon natin mararanasan. So, at isa pang ginagawa ko niyan ay every 3 minutes, nagdadagdag ako ng init na tubig na kayang tisin hanggang sa maabot ko yung 30 minutes. Okay? At ginawa ko niyan para masustain, makontain ko yung init, naglalagay ako ng
0: pambalot.
2: Either blanket o kaya yung kumot para ma-contain ko yung init. Mas effective talaga yun.
0: So, bali po, para siyang nagiging sauna.
2: Yes, correct. Parang nagiging sauna siya na maganda talaga. So, yun yung ginagawa ko. Okay. Isa pang mga case nito, Travis, ay yung inability to urinate due to spastic bladder. So, iba kasi yung naninigas yung bladder mo kaysa doon sa namamaga. So, kaya hindi ka makaihi, ihi ka ng, pero hindi lumalabas. So, ito, nakakatulong ito na maparelax yung urinary bladder natin kapag nag-hot seats tayo. Okay, ang sunod naman dito, chronic pelvic inflammation. Hindi mo na itatanong na marami sa atin na mga kaibigan na lalaki at babae na may mga problema sa baywang. O namamaga yan. Kaya yung iba, pag gising sa umaga, sakit ng baywang.
0: Hirap na hirap po tumayo.
2: Tapos pag tumayo, ang hirap na hirap. Bakit? Dahil mayroong pamamaga doon sa lumbar area. Samantalang kung gagawin natin itong hot seats bath, napakalaking tulong nito para mawala yung inflammation.
0: Yes po.
2: Kaya, i-apply talaga natin to. At ano pa? Postpartum or after delivery infection. Oh, so, ito yung mayroong nagkakaroon ng inflammation. Kasi nga, infection. Kasi nga, yung iba, nahihiwaan habang nanganganak.
0: Yes po.
2: Oo. So, effective ito para sa kanila. Para mapabilis yung regeneration doon sa area na nalaslasan o nahiwaan.
0: Yes po.
2: So, napakaganda nito para sa kanila. At gayon din, sa post-recal operative cases, okay, ang isa dito, hemorrhoidectomy at fistulectomy. So, ito ay post-rectal operation na ito.
0: Yes po.
2: Ibigay ko rin yung karanasan ko pagdating sa hemorrhoidectomy. 1996. Naglalakad ako, mayroon akong hemorrhoids.
0: Yes po.
2: Naglalakad ako, bigla na lang lumalabas yun, lumulusot na lang. Pag lumakad kang ganun, talagang ramdam mo na nandun sa pagitan ng hita mo. So, ginagawa ko noon, pumapasok ako sa CR, tapos itinutulak ko yun para bumalik. Tapos habang naglalakad, lumulusot na naman. So, ganun ka kagrabe yung aking hemorrhoids sa time na yon. Pagka minsan nagdudugo na nga siya. Nagdudugo na siya. So, pumunta ako kay Dr. Creos. Sinabi ko sa kanya na yung case ko na mayroon akong hemorrhoids at napatunayan nga niya dahil sinilip niya at nakita niya na mayroon nga nagdudugo na siya. Sa time na yun, hindi pa niya in-advise na magpa-opera ako. Ang sabi niya, sige, bibigyan kita ng anong tawag doon sa nilagay? Parang ano siya? Gamot siya na pampawala ng paga.
0: Okay po.
2: Suppository ang tawag nila doon. So, sabi niya, for 1 week, maglalagay ka nito. So, naglagay ako for 1 week. Pero nung malaman ni Ma'am La John na mayroon akong ganun, sabi niya, Gilbert, mag-hot seats ka. Umaga at hapon. Kaya, pagdating ko noon, ang ginagawa ko, pagdating ko sa hospital,
0: yes,
2: nag-hot seats ako kasi alas 6 pa lang, nandiyan na ako noon.
0: Talaga.
2: Ano ako eh. Ganun ako ka... kasigasig yes, noon sa trabaho na alas 7 ang duty ko, pero alas 6 nandiyan na ako. So, pagdating ko naman sa gabi, sa Cavite pa kami umuwi doon, bago naman ako matulog, nag-hot seats din ako. Kaya, in one month, simula noon, 1996, June, hanggang ngayon, hindi na po bumalik yung aking hemorrhoids. So, ganun ka-effective yung ano na yun.
0: Without surgery po, no?
2: Without surgery.
0: Wow.
2: Yung sugat na nandun at saka yung hindi na lumulusot, hindi na, wala na yung hemorrhoids ko, totally wala na.
0: Wow.
2: Naunawaan ko sa aking pag-aaral, nagkakaroon pala tayo ng ano, ng internal pressure, kaya pala lumulusot siya.
0: Oh.
2: Ang tubig pala na ating ginagawa, yung hot seats ba, nagpapaluwag pala yan siya, nagpaparelax. Kaya simula noon, na walang pamamaga at nagkaroon ng relaxation doon sa internal area at hindi na bumalik. So yun ang ginagawa natin. At itong hemorrhoidectomy cases naman, sa mga pasyenteng naoperahan, yung mga ano natin, mga surgeon natin dyan, after operation, kinabukasan, may order ka agad yan. Hot seats bath. Bakit? Kasi nga, napapabilis natin yung healing process doon sa naoperahan na area. Tapos, napaparelax natin. Ako mismo talagang tinatanong ko ang pasyente, anong nararamdaman mo bago ka mag-hot seats? Tapos, ano ang nararamdaman mo after hot seats? Alam mo, Gilbert, sabi sa akin, after ng hot seats natin, parang normal ako, wala ako naramdaman sakit. Pero, pag sa una pa lang daw, ang hirap kumislo, ang hirap gumalaw dahil doon sa sugat. Pero after ng hot seats bath, wala silang, sabi sa akin, alam mo, Gilbert, gusto ko dito na lang ako sa PT. Ayoko nang bumalik doon sa room kasi dito ramdam ko ang ginhawa at sarap ng pakiramdam. So, ganun ka-effective itong hot seats bath sa may hemorrhoidectomy. Okay. Doon naman sa fistulectomy, ito yung mga bukol o pigsa na naoperahan. Kumbaga, open wounds. Mayroon nga talaga akong naranasan dyan na dalawang pigi o dalawang pisngi ng puwitan ay mayroong
0: pigsa
2: pareho. So, nakakaawa yung pasyente na hindi makatayo, hindi makagalaw, na ang ginagawa nga namin, sinusundo namin siya sa pamamagitan ng stretcher kasi hindi pwedeng ilagay mo sa wheelchair.
0: Masakit pag inupo mo.
2: So, kailangan i-wheelchair. So, yun nga, nung ginawa namin yun, una, struggle pa. Pero pangalawa, pangatlo, sabi niya, kaya Gilbert, ayaw ko na umalis dito. Dito na lang ako. Sabi ko, hindi pwede, may kasunod pang pasyente. So, ganun siya ka-effective sa ganitong cases. At saka natutunan ko rin, hindi rin ako exempted kasi nagkaroon din ako ng pigsa sa puwet. No? Natutunan ko na ang hot seat bat ay napakaganda. Kaya ginawa ko yon in 1 week.
0: Wala.
2: Nawala yung ano ko. Yun nga lang, ang kailangan lang pala natin, huwag nating palalain. Kasi kapag malala na, kailangan na talagang operation. Yes, kailangan po. Na talaga natin ng doktor yes. na operahan.
0: Ipapakita na po
2: ipapakita
0: sa doktor.
2: Ipapakita na talaga. Mm. At hindi lang biro ang magagastos mo, kaibigan. Sobrang abutin ka ng mga 50,000 o 40,000. Ganon ka ano. Minimum yun. May pataas pa yun. Depende sa laki ng operation. Yun. So, napakalaga. Agahan na natin o agapan na natin.
0: Yun po.
2: Habang, ano pa, maliit pa. Mm-hmm. Next, yun na. Ito na yung sinasabi kong boils and abscess around the anal area na ito yung importante na treatment para sa kanila. So, ano yung mga kailanganin natin? So, kailangan natin ng malaking planggana mm-hmm. na kayang ilagay ang kayang umupo ang tao.
0: Yes po.
2: Isa pa, kailangan natin ng small basin for the foot. Kasi nga, maglalagay din tayo ng init na tubig doon sa ating paa. So, ang tawag doon ay derivation effect. At ang pangatlo, kailangan natin ng basin naman na maliit para paglalagyan natin ng malamig na tubig o kaya maglalagay tayo ng yelo. Kasi nga, importante maunawaan din natin na kapag tayo'y nainitan, ang init niyan hanggang ulo. Pataas po yan. Wala pong mga ganon. Mayroong ibang tao na hindi kinakaya yun. Na ang iba ay nahihilo, yung iba dumidilim ang paningin. Kasi nga, hindi nila kaya yung ganong init. Dahil sa yung ibang tao ay hindi sanay. Naka-aircon lang palagi. So, hindi sanay nahihimatay
0: po.
2: Wala naman ako naka-encounter na nahimatay. Kundi, na-encounter ko lang, pinaka-worst na yung nahihilo. Gilbert, dumidilim ang paningin ko. Relax lang kayo. So, nilalagyan lang natin ng malamig. Tapos, pinapagalaw natin yung paa. So, ganun lang ang ginagawa ko. So, kailangan natin yun. Ang purpose kasi ng yelo ay i-constrict niya yung blood vessels na pumupunta doon sa ulo. Kaya nga, naglalagay ako ng face towel sa ulo o kaya dito sa leeg. At pinapalitan ko yun every 2 to 3 minutes. Kasi once na nilagyan mo yan doon, mawawala yung lamig niya dahil doon sa init ng katawan mo. So, pinapalitan ko yan every 2 to 3 minutes. So, napakahalaga niyan. At yung towel na kailangan mo kapag paalis ka na doon sa area. Kasi usually, ginagawa talaga natin ito doon sa banyo.
0: Opo.
2: Kung maliit ang banyo ninyo, pwede naman kayong gawin sa kwarto. Yun nga lang, maglagay tayo ng plastic na hindi mababasa yung sahig.
0: Yes,
2: so, yun lang ang kailangan natin. At isa pa, kailangan natin yung kumot o kaya blanket na i-ano mo, i-cover mo doon sa sarili mo para makontain natin yung init na kailangan natin. Lalo tigit kapag nakontain natin yung init at pinagpapawisan ka, ang sarap.
0: Soob na soob ho.
2: Pagkatapos nga nitong ginagawa ko, ang sarap ng tulog ko magdaman. Oo, totoo yan. Talagang kasi maganda ang ano, gaganda ang circulation, marirelax ang muscles sa buong katawan.
0: Yes po.
2: Okay, so kailangan din natin, yun nga, bath towel. Okay, so dito kailangan din natin yung takuri na pag-iinitan natin. Mm-hmm. Sa ngayon, hindi na ako gumagamit ng takuri.
0: Ano na po?
2: At siyempre, ano na

0: Nakaganyan ang pa ako. Samantalang kung mayroong stool doon ko nilalagay yung planggana, straight ang upo ko.
1: Oh.
0: Mas nandun yung comfort. Oo, pwede naman yung wala ka ng ano, diretso ka na doon sa planggana at saka yung planggana din maliit para doon sa paa, diretso mo na. Kung kaya mo, pwede diretso na. Pero yung comfort kasi na straight yung katawan sa loob ng 20 to 30 minutes ay maginhawa din yun.
1: Naka-elevate po kasi ng kahit onte.
0: Yes,
1: no?
0: Naka-elevate yung ano mo, yung puwet mo. Okay? So, ito nga, kailangan natin magpainit ng tubig doon sa takore o kaya doon sa balde na nandun yung water heater. O kaya mayroon na tayong water heater na naka-ready na. So yun yung ating pakuluin. Tapos maglagay na rin tayo ng tubig o ilagay natin yung basin,
1: planggana.
0: O planggana doon sa stool. Ilagay na natin, tapos lagyan na rin natin ng titimplahin na natin sa pamamagitan ng ating kamay yung init ng tubig para kayang tisin. Doon sa may mga ano, sa mga hindi sanay, pwedeng itong gamitin ninyo pang test. Kasi ito yung sensitive na area.
1: Okay.
0: So, kailangan talagang makuha natin yung tamang init. Okay? So, sabi nga rito, hot enough for patient to sit in it. Kaya napakalaga. Isa pa, alisin natin yung damit. Kasi kapag may damit, sa halip na direct dun sa skin yung ano natin, yung init, napapupunta doon sa damit at hindi na natin makuha yung tamang init talaga na kailangan natin. Okay? So alisin din yung underwear, kumbaga kumot, ang kailangan natin para mag-cover sa atin. Tapos, mas maganda rin kung mayroong mag-assist sa atin na gagawa doon sa mga bagay na yon. So, yun ang pinakamalaga at tutulungan ang pasyente na umupo doon sa planggana. Diyan kasi sa hospital, mayroon tayong hot cyst tub. Ta porcelain siya na talagang ginawa siya para doon sa case na yon. Na pag umupo ka doon, talagang nakaganyan ka, parang hari ka na mayroong crown. So, ganun ka ano.
1: Relax na relax
0: ganun
1: po.
0: Ganun ka relax ganun. Na kapag inilalagay natin doon sa hot cyst tub kapag nandito sa pasyente. At hindi natin makakalimutan o huwag natin kalimutan na maglagay ng cold compress sa forehead o sa head o kaya dito sa nape area.
1: Po.
0: Para maiwasan yung pagtaas ng body temperature. Hindi tayo mahihilo, pero kanya-kanya tayo. So ito lang yung ina-explain ko. Pero sa akin, na kaya kong tiisin ang init, hindi na ako naglalagay. Kasi gusto kong naiinitan lahat. Yun ang ano ko na, pati yung ulo ko na nagpapawis yan, gustong-gusto ko yun. Oo. Pero doon sa hindi kaya, importante maglagay ng lalo tigit kung ikaw ay mayroong problem sa blood pressure, mataas, elevated na yung blood pressure mo, ay kailangan mo maglagay ng cold compress. Okay? Tapos yung paglalagay natin ng mainit doon sa planggana, kailangan unti-unti natin na hindi mapapaso yung pigi natin.
1: Yes, po.
0: Doon sa mga nag-assist, kailangan i-ano ninyo yung inyong kamay habang nilalagay yung mainit na tubig para madaling ma-circulate yung tamang init doon sa area. Okay, so yun ang kailangan natin. At isa pa, kailangan unawaan din natin na magpapalit every now and then
1: ng cold
0: compress doon sa ulo o kaya sa liig.
1: Yes po.
0: So, magpapatuloy yung treatment na yon sa loob ng 20 to 30 minutes. Sa huling bahagi ng procedure na yon, ako ang ginagawa ko yung init na pinainit ko na tira doon sa ano sa
1: langgana
0: takore sa water heater ay yun na rin yung

0: Ligo ko.
1: Oh.
0: Naliligo ka agad ako. Tapos, panghuli, nagbubuhos ako ng tap water para maklose ang pores. Pagkatapos nun, hindi na ako lumalabas ng bahay. Doon na ako sa loob. Kasi kailangan maging warm ang ating katawan. Dahil nandun yung sarap ng pakiramdam, ginhawa ng pakiramdam. So, tutuyuin natin ang pasyente. Pagkatapos, papahigain na natin, papatulugin na natin siya. So, ganun ka ganda yung mga ginagawa natin. Okay? So, let the patient rest and keep warm after treatment. So, dyan po natapos ang ating litura ngayong umaga. So, kung kayo ay mayroong mga katanungan dyan sa inyo sa Facebook, nanonood, ay maaari na kayo magtanong at sasagutin natin yan. Huwag lang mahirap.
1: Okay. Ayun po, ating mga viewers at ating mga audience, na-explain po ng maigi ni Sir Gilbert kung paano po gawin ang hot sitz bath. And ito po ay isang water therapy. Lagi lang po natin tatandaan na huwag po tayong lalagpas ng 30 minutes.
0: Oo, kasi nagkakaroon ng pamamaga.
1: Yun po. And lagi din po natin tatandaan na dapat po meron tayong cold compress sa neck, sa forehead, or sa head area po natin para po hindi umakyat yung init ng at buong katawan natin. So, bago po tayo tumungo sa ating question and answer segment and sa shoutouts po, gusto ko pong ipapanood muna sa inyo ang video created by Lifestyle is Medicine.
2: Are you suffering from heart disease, diabetes, hypertension, obesity, stroke, anxiety, and other lifestyle diseases? We can help you. Join our Lifestyle is Medicine Intervention Program. This is a 6-week virtual health program, Tuesdays and Thursdays at 6 to 8 p.m. that will bring your lifestyle doctors and dietitians right where you are. There will be scientific evidence-based lectures, health screening, cooking demonstrations, workbook, and recipes that will help you in your health journey. Find out what is the optimal nutrition for your health conditions and activities fit for you. This holistic lifestyle intervention program will help you and your family to experience the best life in the midst of uncertainty and stressful living. Contact us at Adventist Med Lifestyle Medicine Facebook page for details and registration. Join now!
1: Good morning po ulit sa inyong lahat na nanonood sa ating programa ngayong umaga. So, tutungo na po tayo sa ating question and answer segment. So, first question po kay Sir Gilbert. Sir Gilbert, ano po kaya ang ingredients ng ating hot sitz bath? Tubig lang po ba ito o may pwede po pong ibang ilagay?
0: Okay. So, ang iba, naglalagay ng yung asin. Okay. So, pwede namang maglagay ng asin. Pero ang naidudulot kasi ng asin para mas mainit yung tubig.
1: Ah, okay.
0: Mas mainit ang ano ng tubig. So, yun yung ginagawa natin. Okay. Sa hospital, ang ginagawa po natin ay naglalagay po tayo ng betadine doon sa hot sitz tub natin. Ang purpose nun para maiwasan natin ang infection.
1: Para malinis po.
0: Para malinis po.
1: Opo.
0: Okay. Doon naman sa bahay, pwede kayong maglanggas ng dahon ng bayabas.
1: Mm.
0: Sa halip na betadine ang ilalagay ninyo, dahon ng bayabas ang papakuluan ninyo at yun yung napapabilis yung paghilom at saka relaxation, paghilom ng sugat at ng relaxation ng muscles. Kasi mayroong healing effect ang yung dahon ng bayabas.
1: Yes po.
0: Kaya maganda 'yon na ano. So, yun lang po ang kailangan natin. Tandaan din natin ha, kapag may mga open wounds, para maiwasan ang infection, lagyan natin ng betadine o kaya'y maglalanggas tayo ng
1: dahon
0: ng bayabas. Pero kung walang open wounds, wala na tayong ilalagay.
1: Mm-hmm.
0: Walang asin, kay wala ding betadine, walang langgas ng ano.
1: Water is fine po.
0: Water lang po.
1: So, talaga pong kapag po may sugat tayo, ganyan, pwede po maglagay ng betadine or yung dahon ng bayabas, langgas ng dahon ng bayabas. Parang ano po yan, two birds in one stone. Ay, di ba po? Parang nalinis na and napabilis pa po. Di ba? Yun po ang in-explain ni Sir Gilbert. So, next question po tayo. Ulitin lang po natin sa mga hindi po nakarinig siguro kanina. Ano po yung mga natatakel ng hot sitz bath na ailments? Kunyari, ano po yung, kanina sinabi niyo po na menstruation, pwede pong paki-reiterate po sa kanila
0: okay.
1: Ano yung mga tinatakel ng
0: so, bath. So, salamat po. Ang hot sitz bath po, ang paglulubog ng init doon sa bahagi ng pigi ay nakakatulong po kapag ikaw ay mayroong dysmenorrhea. Mm-hmm. Yung masakit yung iyong pag sumasakit ang iyong puson.
1: Mm-hmm.
0: So kapag ikaw ay nag hot sitz bath, nawawala po yung pamamaga doon sa loob at mailalabas mo yung dugo na namumuo doon. Kaya yun masakit, hindi makalabas yung dugo doon sa loob. Napapaluwag yun at may lalabas mo, giginhawa ang pakiramdam mo. So, hindi lamang yun, kapag ikaw ay mayroong problema sa baywang, problema, uy, include dito yung ano ha, may sciatic nerve injury.
1: Yun po, opo.
0: Oo, naipit yung ugat dito sa may pigi na area, sa baywang. So, makakatulong din ito. Kasi, kapag naipitan ng ano yan, nagkaroon ng nerve impingement, yung muscles ay namamaga, unti-unting naninigas hanggang sa makita namin yan, nagkakaroon ng mga nodules, mga bilog nung pamumuo ng mga laman o muscles. So, nakakatulong po ang hot sitz bath noon. So, hindi lang po yan kapag ikaw ay mayroong hemorrhoids.
1: Yun.
0: Akala ko noon, madalang ang taong nagkaroon ng hemorrhoids. Naunawaan ko, napag-aralan ko, ang dami palang mga taong mayroong ganitong cases.
1: Common na common po.
0: Common pala yan.
1: Yes.
0: So, ito ang gamot para sa inyo na yung importante na hindi pa naoperahan o lumalabas, kahit lumalabas na yan, ituloy mo na na mag-hot sitz ka. At tiyak, hindi ka na maupirahan. Basta gawin mo lang yan. At yung may nakakaramdam ng paulit-ulit na ano, na bukol o pigsa,
1: opo.
0: Mayroon ganun na kaupira lang ngayon, tapos sa sunod na buwan, mayroon na namang tumutubo. Ang gamot mo niyan ay hot sitz bath lang. Hot sitz bath lang. At saka, isa pa, kapag ikaw ay mayroong nahirapan kang umihi, masakit sa pag-ihi.
1: Yes po.
0: Ito ang gamot para sa inyo. Okay? At saka, nagka-cramps yung puso mo, tumitigas, ito rin ang gamot para sa iyo.
1: Ayun
0: so,
1: po.
0: Ito ang may papayo ko. Kahit wala kang sakit na nararamdaman, mas mabuti mag-hot sitz bath ka.
1: Practice na po.
0: Practice na po natin ka. Bakit? Ang laking ginhawa na yung ating stomach ay mapapainitan. Talagang magiging healthy yan, maganda ang circulation, wala kang mararamdaman o mararanasang sakit sa iyong tiyan at wala kang mararanasang magiging problema sa iyong paghihi. Lalo tigit kung umiinom ka ng tubig na tama at nag-hot sitz ka pa, wala kang magiging problema. So, talagang prevention is the best medicine.
1: Ayun po.
0: Ayan.
1: Narinig niyo po na maigi kay Sir Gilbert ang lahat po ng ailments ay tinatakel ng hot sitz bath at pagpapractice po nito bago po magkaroon ng kahit anong ailment sa ating katawan. So, I hope po marami po tayong natutunan for today. And please continue to support us po Monday, Wednesday, and Friday every 11 to 12 a.m. in the morning. Marami pong salamat sa lahat na nanonood. Happy Friday, everyone. This is Voice of Health, trumpeting heaven's prescription that lifestyle is medicine. Bye-bye po!
3: L. Laughter is medicine, the stress reliever. Is laughter really the best medicine? Laughter is an emotional and physiological response to humor with psychological benefits and healing effect to the body. Genuine or spontaneous laughter are associated with positive emotions or feelings and produce better mood. Laughter decreases blood pressure, reduces anxiety and negative emotions, boosts immune system, promotes healing process and recovery time among patients. He will yet fill your mouth with laughing and your lips with rejoicing. Job chapter 8, verse 21. Laugh more, frown less.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Sa loob ng maraming taon, ang simbahan ang naging tahanan ni Arnolfo Lagsak. Bilang isang dating sakristan, dito siya namulat. Pero sa kabila ng mahabang tradisyon, may isang tanong na hindi lisan sa kanyang isipan.
1: Ako talaga naghanap talaga ako ng katotohanan. Lahat naman ng Abrahamic religion na niniwala sa Ten Commandments. Bakit yung mga Ten Commandments ay parang hindi napapractice sa ibang iglesia? Mayroong mga sinasamba na rebulto, mga ganan. Bakit yung ito ay ang nakalagay sa 10 utos ng Diyos ay pangilin mo ang araw ng Sabat? Pero bakit sa Sunday nagsimba, nag-search din ako. Natagpuan ko yung Adventist World Radio dahil naghahanap din talaga ako ng kaalaman tungkol sa katotohanan. At during that time ay medyo may pinagdaan sa buhay. Kasi una-una, nawalan din ako ng trabaho. Si Mrs. dahil sa sakit din niya, nawalan din ng trabaho. So, paano tayo mabubuhay nito? So, naghanap ako ng paano ko makapag-connect sa Diyos. Sabi ko, kontakin natin sila. Since may pinagdaraanan tayo at gusto natin na mag-connect tayo sa Diyos, message natin sila, sabi ko, na at least matulungan tayo na sa ating hindi lang sa physical na problema, sa spiritual, mapalakas yung natin pakipag-ugnayan sa Diyos. Ayun, tama naman na may AWR pala at doon ako na tune in sa radio, sa sasakyan at doon na maganda dito yung AWR radio.

0: sabi ko, dito sa Seventh-day Adventist, parang napapractice nila yung ano, yung sampung utos ng Diyos na sa ano, sa pagpractice ng Sabat. Tsaka may pag-aaral tungkol sa mga sa Biblia, may Bible sharing, hindi lang sa pamumuhay lang na ano, may pag-aaral talaga tungkol sa salita ng Diyos. Ayun, nag-decision kami na sabi ko sa kanya, ikaw ang buhala na mag-decision kung gusto mong magpa-bautismo sa Seventh-day Adventist. Kasi ako ay decidido na.
1: Ang katotohanang nahanap ni Arnulfo ay hindi lang nagpabago ng kanyang doktrina. Binago rin ito ang kanyang pagkatao. Ang dating madaling magalit at laging stressed sa mga problema, ngayon ay may self-control na.
0: Yung katotohanan ay hanapin nyo lang. Mas sumpungan nyo din yan. At mas maganda na lumapit tayo sa, i-guide tayo sa tamang daan ng katotohanan. Hindi tayo pababayaan at bibigyan tayo ng pag-asa sa ating buhay, lalo na sa may mga problema.
1: Mula sa pagiging sakristan ng tradisyon, si Arnulfo ay isa na ngayong saksi ng katotohanan. Dahil sa bawat pakikinig, natagpuan niya ang daan na nagdala sa kanya sa tunay na kapayapaan.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahimpapawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777. 0917-1742-777.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kapatid at mga kaibigan, and welcome dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atin sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Tayo po'y magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating mga pananampalataya at ang pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Kami nga po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. At kung nagnanais po kayo na makatanggap, tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos, ang atin pong paksa ay ang paksa din natin kahapon. Ipagpapatuloy po natin ang ikalawang bahagi ng Most Amazing Prophecy. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos na nupat sa araw-araw, Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing, napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa Most Amazing Prophecy. Ang tanong sa oras na ito, papaano tayo makapagbibigay ng kalwalhatian sa Diyos? To give glory to God means to honor Him in our lifestyle. Narapat sa paraan ng ating pamumuhay, tayo ay magbibigay ng honor o ng dangal sa ating Panginoon. Ito ang pabalita sa atin ngayon, kaibigan. Kaya nga, ang sabi ng ating Biblia sa 1 Corinto 10:31, ito ang ating mababasa. Kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikakalwalhati ng Diyos. Ang sabi sa atin, gawin natin ang lahat na mga ito na magbibigay kalwalhatian sa pangalan ng ating Panginoon. Wala siyang pinipwera, kaibigan. Nanupat ang sabi, maging sa ating pagkain. Kung tayo kumakain at ang ating pagkain naman ay nagbibigay ng sakit sa ating mga katawan sapagkat ang katawan nito ay templo ng Banal na Espiritu, ang sabi ng ating Biblia. Gusto ng ating Panginoon tayo malusog na hindi nagkakasakit. Pero kung minsan tayo gumagawa ng mga bagay na tayo ay nagkakasakit, yung ating mga kinakain, ano ba yung ating kinakain na nagbibigay ng sakit? Minsan nating pag-aaralan yan. At pagkatapos, meron pa rin maging sa ating ang wika, sa ating pag-inom. Ang tubig ay binigay ng ating Panginoon para ating gamitin ito sa ating mga katawan. At ang tao ay karamihan ito, 75% siya ay may water o tubig. Subalit, merong iniinom ang mga tao, ang sabi nga nila, agua de pataranta. Nanupat ito ay nakakasira sa kanyang sa kanyang kalusugan. Anupat ang ating mga liver ay apektado, kaibigan, ng pag-inom ng alak. Kaya ang sabi sa atin, ano man ang ating ginagawa, tayo ay magbibigay kalwalhatian sa ating mga sarili, sa Diyos. Sapagkat by creation, itong katawan nito ay nilikha ng Diyos. Siyang mayari ng katawan na ito. Kaya ang sabi sa English, by creation and redemption, maging sa pagtubos, tinubos tayo ng ating Panginoon sa kanyang dugong mahal. Ang sabi ng Biblia, hindi sa pilak, hindi sa ginto, kundi ang wika sa dugo ni Kristo, tayo ay tinubos sa kasalanan. Kaya dapat tayo magbigay ng kalwalhatian sa ating Diyos, anuman ang ating ginagawa. Kaya nga, ang sabi sa aklat ng Roma 12:1. Kaya nga, mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasiya sa Diyos, na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. Noong unang panahon, ang mga handog ay pinapatay. Sapagkat ang utos ng Panginoon na kapag ka ikaw ay nagkasala, dapat kang pumunta sa templo at mayroon kang dalang handog. Ang handog na yon ay kumakatawan kay Kristo yung tupa na walang dungis ang wika. At ito'y ginawa down to the history ng bansang Israel at natapos lang ito ayon sa Biblia noong mismo si Kristo ang inihandog ang kanyang sarili na matay para sa atin. Kaya nga, ang handog ngayon ay hindi na pinapatay. At ang sabi ni Apostol Pablo, ang handog na ito, ang wika, na inyong iaalay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay banal. Ang wika, buhay banal. At ang sabi pa sa atin sa bandang una, isinasamo ko, pinapakiusap ko sa inyo, mga kapatid, ang wika, na ating ihandog ang ating mga katawan na buhay, banal, alang-alang ang wika sa kahabagan ng ating Diyos. Kaibigan, merong babala sa atin. Nanupat ang babalang ito na ang ating Diyos na bilang ating manalalang ay meron siyang appeal sa bawat isa atin. Kaya nga ang sabi sa Apokalipsis 14:7, sinabi niya sa malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay walhati sa Kanya, sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghukom at sambahin ninyo ang gumawa ng langit at ng lupa, ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Sa mga katwid, kaibigan, ang pinapasamba, hindi yung mga larawan. Ang pinapasamba ay yung gumawa ng langit at ng lupa. At ang ating Panginoong Jesus, siya ang karapat-dapat tumanggap ng pagsamba sapagkat siya ang ating Diyos na nagkatawan tao at siya'y namatay para sa atin by redemption o by creation and redemption, siyang mayari sa ating mga buhay. Nanupat ang basis ng ating pagsamba, kaibigan, siya ang ating manlalalang. Kaya yung sinasabing yung evolution, ang tao galing sa one-celled animal pagkatapos ang suma total nito ay tiyonggo, hindi ko matanggap na ako ay galing sa tiyonggo. Ako ay galing sa kamay ng Diyos, tayong lahat ay galing sa kamay ng Diyos. Hinubog tayo ayon sa larawan ng Diyos ang wika, galing sa labok ng lupa. Kaya nga, by redemption and creation and redemption, siya ay mayroong karapatan sa atin. Kaya ang sabi sa aklat pamumuli ng Apokalipsis 4, versikulo 11, ang wika sa atin ay sa wikang Ingles. O maganda basahin natin, kaibigan, sa wikang Tagalog. Ang wika sa 4:11, ganito ang ating mababasa. Karapat dapat ka, O Panginoon at Diyos namin, na tumanggap ng kalwalhatian at karangalan at kapangyarihan sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay at dahil sa iyong kalooban ay nabuhay sila at nalikha. Kaibigan, ito ang isang pagsamba sa ating Panginoon, kaibigan. Kaya karapat dapat siya. Worthy, worthy ang wika sa English. Worthy is the Lamb, sapagkat siya ang ating manlalalang. At ang pinapasamba, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya ang sabi sa atin, muli ating babasahin ang 14:7, sapagkat sabi niya sa malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghuhukom at sambahin ninyo ang gumawa ng langit at ng lupa at ng bukal ng tubig. Kaibigan, bago dumating ang ating Panginoon, ay merong paghatol. Sapagkat ang sabi sa atin sa Apokalipsis 22:12, ang wika, ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Katulad ng aking binanggit kanina, kaibigan, pagka tayo ay tinanggap na banal, hindi sa ating gawa, kundi sa pananampalataya sa ating Panginoon. Sa mga katuwid, justified by faith, kaibigan, hiwalay sa gawa. Pero kapag tayo hinatulan, kaibigan, ang sabi sa atin, ano ang ginawa mo? Ikaw ba ay gumawa ng mabuti sa harap ng ating Panginoon? Tinanggap mo ba ang katotohanan at nabuhay ka ba sa liwanag ng Ebanghelyo? Kaya nga ang sabi sa atin, darating ang ating Panginoon. Nasa kanyang mga kamay, kaibigan, ang gantimpala. Sa makatuwid, sa panahon na ito, yung pangahawakan nating gantimpala ay dadalhin ng ating Panginoon upang ipagkalaob sa lahat ng mga nanampalataya. Kung ang ating Panginoong Hesus ay darating at dala niya ang gantimpala sa bawat isang nanampalataya sa kanya, ay merong isang paghuhukom. Ang paghuhukom na ito ay mangyayari bago dumating ang ating Panginoon. Sa mga katuwid, yung lahat ng mga pangalan ay naharap na sa hukuman ng ating Diyos. At ang basis sa hukuman ng ating Diyos, walang iba kundi ang kanyang mga utos. Ginawa mo ba ang pinakamabuti? Aking bang ginawa yung kalooban ng Diyos? O ako ay naminsala sa aking kapwa? O ako ay nandaya sa aking kapwa? Sapagkat ang sabi ng ating Panginoon, ang ginawa mo sa pinakamaliit na ito ay sa akin mo ginawa. Katunayan, kaibigan, yung mga taong maliligtas. Ang sabi ng Panginoon, ako'y nauhaw, inyo kong pinainom. Ako'y nagutom, inyo kong pinakain. Ito ay ayon sa aklat ng San Mateo 25, Kapitulo 25. At pagkatapos ngayon, sayo pa ng ating Panginoon, ako'y nabilanggo, ako'y inyong dinalaw. Hindi alam ng mga banal na ito yung ginawang mabuti. Kaya nga kapag mayroong mga tao nangangailangan ng tulong, kaibigan, ito na ang pagkakataon na ating gawin ang mabuti. At mga tao naman na gumawa ng masama at sila'y gumagawa ayon sa kala ng mabuting bagay, marahil sila ay mga taong gusto nilang makatanggap din ng regalo. Pagka sila ay nagbigay ng regalo, sila din ay dapat tumanggap din ng regalo. O kaya naman, sila'y gumawa ng mabuti sa ibang mga motibo. Pero kaibigan, ang sabi nga ng ating Panginoon, nung sinabi nilang, ako'y nauhaw, eh, Panginoon, kailan ka namin nakita na ikaw nauhaw o nagutom? Ang sabi ng Panginoon, ang ginawa nyo sa kanila, sa akin nyo ginawa. Kaya kaibigan, kapag ka ikaw ay gumawa ng mabuti sa iyong kapwa, ang sabi, sa Panginoon nating ginawa. Ang sabi pa nga sa aklat ng Kawikaan, na kapag ka ang isang tao ay iyong tinulungan, hindi ka kayang bayaran sapagkat wala siyang pambayad. Ang Diyos ang magbabayad sa iyo, kaibigan. Kaya nga, ang sabi sa atin na merong isang korte ang bawat mali na ating ginawa na katala sa mga aklat. Subalit kapag ka ikaw, kaibigan, ay gumawa ng mabuti, nanampalataya ka, ano man ang masamang nagawa na sa nakaraan, pagka tinanggap mo si Kristo, ikaw ay aring ganap. Aari kang walang sala sapagkat ikaw ay tumanggap kay Kristo. Kaibigan, ang earthly court ay merong pagkakamali. Yung mga korte sa lupang ito ay nagkakamali sa paghatol. At ang mga judges sa lupang ito ay nagkakamali din sapagkat kung ano ang kanilang narinig, kung ano ang kanilang nakita, dun sila ay ahatol. Subalit, kaibigan, ang Diyos na ating tagahatol ay hindi maaring magkamali. Kung mga earthly juries ay nagkakamali, pero ang Diyos na ating pinaglilingkuran, kaibigan, ay hindi nagkakamali. Nanupat, ang Diyos sa kanyang paghatol ay tunay, matuwid. Kaya ito ang inaawit ng mga banal. Matuwid ang wika, ang iyong paghatol. Gusto kong basahin na muli ang kanilang sinasabing kanilang pagpuri sa Diyos. Ang wika 4:11 ng Apokalipsis. Karapat dapat ka, O Panginoon at Diyos, namin na tumanggap ng kaluwalhatian at karangalan at kapangyarihan sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay at dahil sa iyong kalooban ay nabuhay sila at nalikha. Kaibigan, meron pang binabanggit yung aklat ng Apokalipsis 22:11. Ito'y huling kapitulo ng Apokalipsis, ang wika na kapagka ang tao ay nahatulan na, tapos ng lahat na nagkaroon na ng sentensya, ang wika, ang masama ay hayaang magpakasama pa. At ang marumi ay ayahang magpakarumi pa. At ang matuwid ay hayaang maging matuwid pa. At ang banal ay hayaang magpakabanal pa. Kaibigan, pagkatapos ngayon ng paghatol, anuman ngayon ang naging resulta, ang wika, ang isang taong hindi matuwid, ayaan na siya. Ang isang taong matuwid ay magiging mas lalo pang maging matuwid. Kaibigan, merong pabalita sa atin. Ito yung walang hanggang pabalita. At ang sabi sa atin, kung ating isummarize, kaibigan, ang unang anghel na may pabalita, ang wika sa atin ay dapat tayong sumunod sa kalooban ng ating. Gusto kong iyong pansinin, kaibigan, kung ano yung sinasabi na ano ba yung kalwalhatian, God's glory. Gusto kong ibalik ang ating pag-aaral dito sa aklat ng Eksodo, Kapitulo 33, kaibigan. Napakaganda dito ng inihingi ng lingkod ng Diyos na si Santo Moises para ating maunawaan. Ano bang ibig sabihin, bakit dapat tayo magbigay ng kalwalhatian sa ating Panginoon? Dito sa 33, versikulo 18 ng Eksodo, sinabi ni Moises, inihiling ko sa iyo na ipakita mo sa akin ang iyong kalwalhatian. Alam mo, kaibigan, noong tinawag ng Diyos si Moises, sa edad na 80 anyos, ayaw pa noon ni Moises, subalit pagkatapos ng Diyos nangusap sa kanyang, sabi Moises, sino ang gumawa ng dila, sapagkat ang sabi ni Moises, Panginoon, umid ang aking dila. At tinanggap ni Moises ang isang bagay na nais ng Diyos na kanyang gawin, manguna siya upang ilabas ang Israel sa lugar ng pagkaalipin sa Egypt. Nanupat noong akayin ni Moises ang bayan, nung sila ngayon ay umalis na sa Goshen sa Egypt. Anupat sa kanlang paglalakbay, sila'y dumaan sa dagat na pula. Wala silang maaring lakaran, kaibigan, sapagkat sa likuran, nakita nila yung mga sundalo ni Paraon. Sa magkabila naman ay matataas ng mga bundok. Sa likuran, kaibigan, nandun nga yung mga sundalo ni Paraon, at sa kanlang harapan, nandun naman ang dagat na pula. Wala sila ngayong pupuntahan. At ang sabi pa nga ng iba, Moises, kayo ba'y dinala mo sa lugar na ito para kayo mamatay? Gusto nilang bumalik, kaibigan. Subalit yung tungkod ni Moses na naging tungkod ng Diyos ay ginamit yon at nagkaroon ng highway mismo, kaibigan, doon sa dagat na pula. Nang sabi sa mga nag-aaral sa Biblia, ang pinakamakahitid na bahagi ng dagat na pula ay merong 24 kilometers. Nakita ni Moises ang kababalaghan na ginawa ng Diyos. At pagkatapos, kaibigan, nakita ni Moises yung lahat ng mga ginawa ng Diyos. Nagpaulan ng mana, ang wika, yung mana ay angel's food. At pagkatapos, nakita ni Moises ng kanlang mga damit ay hindi naluluma sa loob ng 40 taon, kaibigan. Ang kanlang pangyapak ay hindi naluma. Nakita ni Moises yung, kaibigan. At meron siyang kahilingan sapagkat nakita niya ang iba't ibang kabalaga na ginawa ng ating Diyos. Ang sabi niya, isinasamo ko sa iyo, ipakita mo sa akin ang iyong kalwalhatian. Ano ang sagot ng ating Panginoon sa kanya? Moises, ang wika niya sa 19. At kanyang sinabi, aking pararaanin ang lahat kong kabutihan sa harapan mo, at aking ipapahayag ang aking pangalan, ang Panginoon, sa harapan mo, ako'y magkakaloob ng biyaya ang wika ng ating Panginoon. Moises, makikita mo ang aking likuran. Sapagkat kapag nakita mo ang aking mukha, ang sabi Moises, mamamatay ka. Kung ikaw, kaibigan, sabi ng Diyos, Moises, o ikaw, ang wika, kung ang pangalan mo ay John, yung daliri na aking ginamit sa pagsulat sa Ten Commandments, makikita mo. Pero dito, kaibigan, nakita ni Moises ang likuran ng Diyos. Sapagkat pinangako ng ating Panginoon. At kapag ang sabi niya, kapag ka ako ay magdadaan na, tatakpan ng aking kamay ang iyong mukha, Moises ang wika, makikita mo ang aking likuran. At kapag ka nakita mo na ang aking likuran, aalisin ko ang aking kamay, ang sabi ng Panginoon, at makikita mo ang aking likuran. At nung nakita ni Moises, kaibigan, ang likuran ng ating Panginoon, ang sabi sa ating Biblia, sa Kapitulo 34, ating simulan sa 5. Ang Panginoon ay bumaba sa ulap at tumayong kasama ni Aaron at ipinahayag ang pangalan ng Panginoon. Ang Panginoon ay nagdaan sa harapan niya. Nagpahayag ang wika ng ating Biblia. Anong pinahayag? Ang Panginoon ang wika, ang Panginoon, isang Diyos na puspos ng kahabagan at mapagpala, hindi magalitin, at sagana sa wagas na pag-ibig at katapatan na nag-iingat ng wagas na pag-ibig para sa libo-libo, nagpapatawad ng kasalanan, pagsuway at ang kasalanan. Kaibigan, nung nakita ni Moises ang kaluwalhatian ng ating Panginoon, ang sabi niya, God is a merciful God. God is a loving God. At ang sabi pa niya, ang Diyos ay mapagpatawad. Kaibigan, yung kaluwalhatian ng Diyos ang ating sasambahin. Kaya nga, napakapalad nating kaibigan. Merong tayong Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay. Merong tayong Diyos, kaibigan, na ang kanya ng nais na ang sabi niya, anak ko, kung ako ay iyong iniibig, tuparin mo ang aking mga utos. Kaibigan, handa ka bang sumunod sa ating Panginoon? Hindi upang maligtas, kundi iyong ipapakita ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. Kaya sabi nga doon sa 14:8 ng pabalita ng anghel, at sa iba pang anghel, ang pangalawa ay sumunod na nagsasabi, bumagsak, bumagsak ang dakilang Babilonya na siyang nagpainom sa lahat ng bansa ng alak ng puot ng kanyang pakikiyapid. Kaibigan, dinadala tayo ngayon sa katotohanan sa Biblia, sapagkat bumagsak ng wika ang Babilonya ang nagpainom ng maling aral. Kaya nga kung merong pupunta sa iyo, kaibigan, ang aral na dadalhin ay mali, ang dapat nating tingnan ang salita ng Diyos, ang banal na kasulatan. Sapagkat ang wika, bumagsak, bumagsak ang dakilang Babilonya na siyang nagpainom. Ibig sabihin, yung mga aral na mali ang pinainom, ang binigyan na aral sa maraming mga tao, kaibigan. Kaya nga, tayo ay dadalhin na isang tunay na mga ngaral sa Biblia, sa salita ng Diyos. Kaya ang sabi sa atin sa John 17:17, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kaibigan, ito ngayon ang pabalita sa atin. At bilang nakaunawa ng pabalita ng ating Panginoon, yayamang nakasentro sa huling kapanahon ng kaibigan ang pagsamba. Sino ang iyong sasambahin? Iyong bang Diyos na gumawa ng langit at ang lupa? O yung iba ang iyong sinasamba, kaibigan? Ano mang mga bagay na ating pinapahigit sa Diyos, yon ang ating sinasamba. Ang sabi nga ni Apostol Pablo sa kanyang ibang sulat, ang wika nila niya, ang kanilang Diyos, ang kanilang mga tiyan, sapagkat kanila ang mas pinabura ng kanilang tiyan at hindi nagustuhan ng ating Panginoon. Sa mga tuwid sila'y kumain na hindi dapat kainin. Minsan ating pag-aaralan niyang kaibigan. Kaya nga, nakasentro ang labanan sa huling kapanahunan ay may kinalaban, kaibigan, sino ang iyong sasambahin? Sino ang iyong paglilingkuran? Pero ang sabi nga ng lingkod ng Diyos ayon kay Josue, sa kanyang sulat 24, versikulo 15, ang sabi niya, "Pumili kayo sa araw na ito kung sino ang iyong pinaglilingkuran o paglilingkuran. Yung mga Diyosan ng mga Moreo, pero ang sabi niya, sa ganang akin, ang aking paglilingkuran, walang iba, kundi ang Diyos na ating manlalalang." Kaya nga, ang huling talata na aking babasahin sa iyo, kaibigan, ang wika sa Apokalipsis 14:12, narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal. Sino? Sino mga ito? Mga makasalanan ba? Mga banal ang wika sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at umahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. Ang sabi ng iba, hindi ka maliligtas sa pagsunod. Totoo yan, kaibigan. Pero sino ang ililigtas ng Panginoon? Yung lumalabag o yung sumusunod? Katulad ng sinabi niyo, Josue, sa ganang akin ang wika, ako'y maglilingkod sa Diyos. Kaibigan, bago tayo manalangin, gusto kong basahin na muli ang banal na kasulatan ayon sa aklat na sulat ni San Mateo 7:7, ating simulan sa 7. Humingi kayo at kayo ay bibigyan. Humanap kayo at kayo ay makakatagpo. Tumuktok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap at ang humahanap ay nakakatagpo at ang tumutuktok ay pinagbubuksan. 11. Kung kayo nga na masama ay marunong magbigay ng mabuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang ating Amang nasa langit? Napakabuti ng ating Panginoon, tayo po ay nakapag-aral ng kanyang banal na salita. Pagpalaing kanawa ng ating Panginoon.
0: Maraming salamat po, Pastor Romy, sa inyong naibahagi sa amin sa mga oras na ito. So, ang pinakamahalaga po talagang propesiya ay ang muling pagdating ng Panginoon. Siya po ay darating upang tapusin na ang mga kasalanan, tapusin ang mga pagdurusa natin, gantimpalaan ang mga tapat at dalhin ang kanyang bayan sa walang hanggang tahanan. Ang pangakong ito po ay nagpapaalala sa atin na hindi talo ang mga nagtitiis. Hindi sayang ang pananampalataya at hindi kailanman nakakalimot ang Diyos sa kanyang bayan. Kaya magtiwala po tayo, maghanda at manatiling tapat sapagkat si Jesus po ay tunay na muling darating. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na magkaroon ng mas malalim na pagkakaintindi sa ating banal na Biblia, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Maraming salamat po mga kapatid at mga kaibigan sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyo ang salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maiklik na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa. Kasama si Paula Pope at Pastor Nick Francisco.
1: Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapamilya, kapatid, kapuso at kaibigan. Muli po ninyo akong makakasama, Sister Paula Fofe po, ang sister at nyo sa radyo para po sa 30 minutong punong-puno ng pag-asa dito lang sa Tinig ng Pag-asa. Ipagpapatuloy po natin ang pag-aaral sa Biblia, sa mga kwento sa Biblia. Ano po, nakakatuwa lang na kung tayo po ay magbabasa ng Biblia, sadyang napakarami pong storya ng buhay na maari po nating kapulutan. Kapulutan ng aral, kapulutan ng mga leksyon tungkol din po sa buhay. Kaya naman po pag-uusapan natin ay tungkol sa handog ni Cain at Abel. At ito po ay tatalakayin ng ating tagapagsalita dito po sa Tinig ng Pag-asa. Siya po ay isang family counselor, motivational speaker at pastor po ng Seventh-day Adventist Church. Welcome po, Pastor Nick Francisco.
2: Maraming salamat sa ating Panginoong Diyos. Patuloy po tayong magkakasama sa Tinig ng Pag-asa sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon upang patuloy nating maunawaan ang kanyang banal na panukala at tayo'y magkaroon ng pag-asa. Sa pamamagitan nito, makatagpo tayo ng unawa at karunungan sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Magkakasama-sama po tayo sa loob ng ilang minuto.
1: Amen. Kaya naman mga kaibigan, iniimbitahan po namin kayong huwag nyo na pong ilipat ang inyong mga channel or registration sapagkat sigurado po akong marami po kayong matututunan ngayon at pagpapalain po kayo sa ating talakayan. Bago po tayo magsimula ay pangungunahan po tayo ni Pastor Nick sa isang panalangin.
2: Amang Diyos na makapangyarihan, mapagpala ka po sa lahat. Sa oras pong ito ay muli kaming nagsusumamo sa iyong dakilang kahabagan at pag-ibig na kami ay iyong patuloy mo pong gabayan at samahan sa aming simple at payak na pag-aaral na ito ng tungkol sa handog ni Cain at Abel na sa pamamagitan nito ay makuha namin ang kislap ng liwanag ng katotohanan ng iyong banal na kalooban. Pagpalain po kami at patawarin sa aming mga kasalanan sa banal na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen. Ngayon po ating pag-usapan ang handog ng magkapatid na sina Cain at Abel. Kung nakaraan po ay pinag-usapan natin sa mag-asawa, ayan, kila Adam and Eve. Ngayon naman po ito ay tungkol sa kanilang mga anak na sina mga Cain at Abel. Opo, yes. Pastor Nick, pangunahin na po ang ating pag-uusapan.
2: Si Adan at Eva ay nagkaroon ng dalawang anak sa katauhan ni Cain na kaniyang pangnanay at si Abel na sumunod sa kaniya. At ang sabi dito sa aklat ng Genesis 4:3 at 4 ay ganito ang nangyari. Sa paglipas ng panahon ay nagdala si Cain ng isang handog sa Panginoon mula sa mga bunga ng lupa. 4. Nagdala rin si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan ang taba ng mga iyon at pinahalagahan ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Dito po ay binanggit nang si Abel ay maghandog ay nilingap ng Panginoon. Pinahalagahan ng Panginoon ang handog ni Abel. Subalit ang kay Cain ay hindi. Hinayaan lang ng Panginoon na gayon na hindi niya pinahalagahan ang handog ni Cain. Sa dalawa pong anak na ito ni Eva at Adan ay kukuha tayo ng unawa at karunungan tungkol sa banal na kalooban at panukala ng Diyos na dapat na mahayag sa ating buhay upang ating matuntun at malakaran ang daan ng ating Panginoon. Dito sa aklat ng John 3:21, para tayo'y magkaroon ng idea at kaisipan kung bakit nilingap ng Diyos ang handog ni Abel at hindi niya nilingap, hindi niya pinansin ang handog ni Cain. Aklat ng Juan 3:21. Subalit ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Ang ilaw po ay ang ating Panginoon. Upang malinaw na mahayag na ang kanyang mga gawa ay naaayon sa Diyos. Ang isang tao daw na lumalakad sa daan ng Panginoon, na naaayon sa Panginoon, ay lumalapit sa ilaw. At ito ay si Kristo. Sa ibang pagkakataon naman ay ganito sasalitain. Ang taong lumalapit sa ilaw ay taong lumalakad sa kalooban ng Diyos. Kaya ganyan ang nangyari kay Abel, na siya ay naghandog sang-ayon sa kagustuhan at kalooban ng Diyos. Si Abel ay naghandog din. At ang kanyang handog ay si Cain ay naghandog at ang kanyang handog ay hindi nilingap ng Panginoon. Mamaya ay ating pag-aaralang patuloy. Subalit unahin natin ang kay Abel. Na ang kay Abel ay naaayon sa Diyos sang-ayon sa salita ng ating Panginoon. Na siya ay lumalapit sa Diyos, lumalapit sa ilaw. Kaya nga, ang handog ni Abel ay mayroong likas ng pagsunod. Ang handog ni Abel ay may likas ng pagsunod. Hindi po natin maaaring sabihin na hindi nagre-required, hindi hinihingi ng Diyos ang pagsunod. Nakita natin sa mga pag-aaral natin nung nakaraan na sinabi ng Diyos kay Adan at Eva na sila ay huwag kakain ng bunga ng punong kahoy na ipinagbawal sa kanila. Subalit sila'y sumuway at nagkaroon ng kasalanan. Kaya nga ang pagsunod sa kalooban ng Diyos sa kanyang banal na panukala ay napakahalaga sa buhay at paghakbang ng bawat Kristiyano. Yun ay isang magandang pagkakataon para sa atin na ating unawain at alamin ano ba talaga ang kalooban ng Diyos upang ating masunod. Ano ba talaga ang utos ng Diyos upang ating masunod? Sapagkat kung tayo ay mananatili sa kawalan ng kaalaman kung ano ang kalooban ng Diyos at ano ang kanyang mga kautusan, ay mananatili tayo sa kawalang kaalaman. Pero sa atin, sa gobyerno, ay mayroong sinasabing ignorance of the law except no one. Hindi natin pwedeng idahilan sa batas na hindi natin alam. Yan ay dito sa batas ng lupain. Pero aking ini-encourage kayo na alamin natin ang kalooban ng Diyos upang ito ay ating masunod. Ang sumunod, ang handog ni Abel ay mayroong kahulugan. Ating pinag-aralan na ang handog na tupa ay kumakatawan sa ating Panginoon. Yun ang meaning nito, na mayroong inaaninuhan ang mga handog ni Abel at ito ay handog na kaniyang sinunog. Ang pangatlo, ang handog ni Abel ay mayroong pag-asa. Mayroong pag-asa. Bakit? Sapagkat sa pamamagitan ng korderong pinatay na kumakatawan kay Kristo, na siyang kahulugan at inaaninuhan ito, ay nagbibigay ito ng pag-asa sa atin sa kaligtasan. Kaya nga, ang pag-asa ng mga taong nangauna, simula kay Adan hanggang sa bago dumating ang ating Panginoon, doon sa una na siya'y mamatay sa krus, ang kaligtasan ng mga tao ay nakasalalay sa kanilang pananampalataya at pag-asa sa pamamagitan ng korderong inihahandog o pinapatay upang maging handog para sa kasalanan. Kaya nga, ang handog ni Abel ay kalugod-lugod sa Panginoon sapagkat ito'y mayroong inaaninuhan, mayroong kahulugan at mayroong pag-asa para kay Abel. Ang sumunod ay, ang handog ni Abel ay may pananampalataya. Ito ay nakasulat sa aklat ng Hebreo 4. Aklat ng Hebreo 4. Dito'y nagpapakita na sa kasulatang ito ay ating matatagpuan na ang panukala at kagandahang loob ng Panginoon ay mahahayag sa pamamagitan ng pananampalataya ng kanyang mga lingkod. Na ang handog ni Abel ay lalong maganda kaysa iba. sapagkat ito ay nagsasaysay ng kanyang pananampalataya. Hebrews 11:4. Itong pananampalatayang ito na nahayag sa pamamagitan ni Abel ay ganito ang pagkasabi. Sa pananampalataya, si Abel ay nag-alay sa Diyos ng higit na dakilang handog kaysa kay Cain. Sa pamamagitan nito, siya'y pinuri bilang matuwid at ang Diyos ang nagpatotoo sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanyang mga kaloob. Patay na siya, gayon may nagsasalita pa sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Wow! Yan ang mga mihorang iniwan ng unang mananampalataya, kauna-unahang anak ni Eva at Adan, na namatay. Ito ang kauna-unahang patay na namasdan ni Adan at Eva, bunga ng kasalanan. Dalawang anak ni Eva at Adan ay nawala. Ang isa'y namatay at ang isa ay naging kriminal sa harap ng Diyos. Gayunpaman, ang sabi dito, ang pananampalatayang iniwan ni Abel ay pananampalatayang nagbibigay sa atin ng paalaala ng pagsunod, ng kahulugan, ng pag-asa at kaligtasan. Ito namang si Cain ay tingnan natin sa aklat ng Juan 3:12. Aklat ng Unang Juan, dito sa may bandang huli sa Bagong Tipan. Aklat ng John 3. Unang Juan 3:12. Na hindi gaya ni Cain. Si Cain naman po ang ating paghahalimbawaan ngayon. Na hindi gaya ni Cain na siya'y sama-sama at pinaslang ang kanyang kapatid. At bakit niya ito pinaslang? Sapagkat ang kanyang mga gawa ay masasama at ang mga gawa ng kanyang kapatid ay matuwid. Nagkaroon ng dalawang tao, dalawang anak si Adan. Ang isa'y matuwid, ang isa ay masama. Nagkaroon na ng paghihiwalay ng grupo ng mga tao. Ito na ang resulta ng pagpasok ng kasalanan sa paraiso. Nagkaroon na ng tao na masama. Ipinahahayag sa atin ang Biblia na sa pamamagitan ni Abel ay mayroong taong matuwid. Maging sa kaniyang pagsamba, paghahandog at paglilingkod sa Panginoon ay naghahayag ng kanyang katwiran at pananampalataya. Subalit lumitaw din dito si Cain na isang masama. Ganun lang po ang simpleng salita ng Biblia. Si Cain ay isang masama. Dito naman sa aklat ng Judas 11, isang chapter lang po ito. Kaya Judas 1:11. Ganito naman po ang sabi tungkol kay Cain. Kahabag-habag sila sapagkat sila'y lumakad sa daan ni Cain at sumunggab sa kamalian ni Balaam dahil sa upa at napahamak sa paghihimagsik ni Cora. May tatlong pangalan po na binanggit dito. Ito ay mga partikular na pangalan sa Old Testament na mga taong gumawa ng hiwalay sa panukala ng Diyos o humakbang sila sa daan na hindi sinasang-ayunan ng Panginoon. Itong si Cain ay lumakad sa daan ni Cain sa isang paraan na ang kanyang paghandog at pagsamba ay hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Ito namang si Balaam ay bagaman siya'y propeta ng Diyos, ay hinanapan niya ng kapintasan ang Israel. Yang paghahanap ng pintas sa ibang tao ay talagang hindi mabuting daan. Yan ay daan ng mga chismosa at saka mapanirang puri. Ito namang si Cora, ito yung mga naghimagsik kay Moses doon sa ilang at sila'y pinatay at kinain ng lupa. Itong daan ni Cain, ibig sabihin ay ganito. Ang handog ni Cain ay sa isang banda ay tama sapagkat ito'y handog ng pagpapasalamat mula sa bunga ng kaniyang mga pananim. Kaya lang hindi iyon ang hinihingi ng Panginoon. Ang kanyang paghahandog ay walang manunubos. Wala doon si Kristo. Hindi kasali doon si Kristo. Kaya nga ang buhay na hiwalay kay Kristo ay walang kahulugan. Kaya napakahalaga na ang buhay natin, ang ating pagkilos, paghakbang, ang ating mga daan, ang ating pagsamba at paghahandog, kasama ang manunubos. Kasama si Kristo. Ang daan ni Cain ay hiwalay kay Kristo. Bakit? Sapagkat ito ay daan ng mga makasalanan. Daan ng mga masama. Kaya nga, dalawang daan mayroon dito sa atin sa lupa. Ang isang daan, ang isang landas, ay matuwid na daan patungo sa buhay na walang hanggan. Ang isang daan naman ay daan ng mga masama, ng mga makasalanan, na ito ay patungo sa kapahamakan. Kaya, unawain po natin, itong daan ng makasalanan na ito ay nagbibigay ng kahulugan para sa sariling kagustuhan. Ang daan na ito ni Cain ay nagbibigay para sa sariling kagustuhan. I-priority po natin ang gusto ng Panginoon para sa ating buhay. Oo nga, natural yun na tayo na tao ay mayroong sariling gusto, meron tayong sariling panukala, sariling kaligayahan sa buhay, at hindi yan inaalis ng Panginoon. Kaya lamang bilang anak ng Diyos, sapagkat tayo'y isang Kristiyano, ating pahalagahan, ano ba yung hinihingi ng Diyos? Ano ba yung kalooban ng Diyos? Sapagkat kung ito ang ating lalakaran, ang kalooban ng Diyos, ito ay magiging pagpapala at mabuti para sa ating buhay. Ang huli, ang paghahandog ni Cain ay walang pagsunod. Ang paghahandog ni Cain ay walang pagsunod. Bagaman makikita na sila ay parehong naghandog, ang kanyang paghahandog ay hindi lubos, walang taus-pusong pagsunod. Yan po ay hinihingi ng ating Panginoon na sa simpleng mga pagkakataon, tayo ay matutong sumunod. Pero ang Diyos ay talagang mabait at mabuti para kay Cain, sapagkat ang Diyos ay patuloy na nakipag-usap kay Cain. Sa talatang 6, ang sabi dito, Genesis 4:6 at 7, sinabi ng Panginoon kay Cain, ang Diyos pa rin ang lumapit kay Cain at patuloy na nagsalita at nagpaliwanag. Bakit ka nagalit? At bakit nagngingit-ngit ang iyong mukha? Nanggigigil. Patuloy na nakipag-usap ang Diyos kay Cain. Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, hindi ka ba tatanggapin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ang kasalanan ang nag-aabang sa pintuan. Ikaw ang nais nito, subalit kailangang madaig mo ito. Dito po ay binanggit ng Panginoon na ipinapaliwanag na kailangang madaig ni Cain ang masama. At ang pagdaig sa masama ay sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Kung ang isang tao ay hindi gagawa ng masama, at the same time hindi naman siya gumagawa ng mabuti, ay magtatagumpay ang masama sa buhay natin. Dadaigin tayo ng masama dahil hindi tayo gumagawa ng mabuti. Ito po ay nakasulat na paliwanag ng Diyos. Dapat pong maunawaan natin, ano ba ang masama sa handog ni Cain? Subalit hindi yun nilingap ng Panginoon sapagkat hindi yun ang ayon sa kanyang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Dito'y mayroong ganitong salita sa aklat ng Kawikaan 14:12. Kaya nga ito ay isang babala para sa atin na mga anak ng Diyos, na ang ating pagsunod ay kailangang maging lubos. Kawikaan 14:12. Mayroong daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit mga daang tungo sa kamatayan ang dulo nito. Akala natin itong daan na ito ay matuwid, pero narito, ang daan pala na ito ay patungo sa kapahamakan. Kaya sa dalawang taong ito ay ibinigay ang dalawang daan. Ang daan ng matuwid at ang daan ng masama. ang daan ng matuwid ay sang-ayon sa kalooban ng Diyos at ang daan ng masama ay sang-ayon sa kanyang sariling kagustuhan. Ang pagsamba po sa Panginoon ay kailangang magpasakop tayo sa Diyos. Hindi natin maaaring piliin ang ating kalooban kung ang pag-uusapan ay pagsamba sa Diyos. Kaya nga, sa ganitong mga karanasan at paraan ng buhay, halimbawa na natala sa banal na kasulatan nang ang tao ay aapat pa lamang sa ibabaw ng lupa, ipinakita na ng Diyos sa halimbawang ito na mayroong daan na matuwid at mayroong daan na hindi matuwid. Sa ganitong pag-aaral po ay patuloy tayong matuto at makaunawa sa banal na panukala ng Diyos. Sister Pam, yan ang ating pag-aaral.
1: Ayan, thank you so much Pastor Nick sa ibinahagi niyo po tungkol sa naging kwento ng paghahandog ni Cain at Abel na naghumantong po sa kamatayan po ni Abel, ano. Bakit nga ba Pastor ganon? Kung sino yung sumusunod, parang ano, naaargabyado minsan.
2: Oo.
1: Ay, di ba?
2: Yan talaga ang mga takbo ng pangyayari. Para bang yung bida madaling apihin. Kasi kapag tayo ay nasa mabuti, hindi tayo po pwedeng gumanti ng masama. Talagang tayo ay magtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos na ang Diyos ang magtatanggol para sa atin, kagaya ng kwento ni Abel. Bagaman siya ay pinatay na ni Cain, ang Diyos pa rin ang nagtatanggol sa kanya at naririnig ng Panginoon ang hibik ng kaniyang dugo sa lupa.
1: Pastor, matanong ko lang po kasi nabanggit niyo po yung term na pag-worship or yung pagsamba. Ibig sabihin po pala, ang Panginoon ay may standard ng pagsamba. Kasi binabanggit po ng iba na ang pagsamba daw po, ito po ay expression. Expression po ng pagpupuri natin sa Panginoon. Pero kung ang Panginoon pala ay may standard, meron po palang expression o pag-worship na hindi po katanggap-tanggap sa kanyang harapan.
2: Oo, yan ay bahagi ng karunungan ng tao. Siyempre, modern style na tayo ngayon. Pero sa mga pagsasalita at pagsamba tungkol sa panalangin, mga awitin, mga ritual, o anumang seremonya ng pagsamba, talagang sa bawat alituntunin, nagbigay ang Diyos ng palatuntunan doon sa mga taong nabubuhay sa kanyang panahon. Halimbawa, kagaya dito, ito ang hinihingi ng Diyos. Pagdating ng panahon kay Noe, ganito ang hinihingi ng Panginoon. Pagdating sa panahon ng Israel, binigyan ng Diyos ng alituntunin ang Israel sa paraan ng pagsamba. At yan ay nakatala sa Levitiko. Sa panahon naman ng ating Panginoon, ipinakita sa halimbawa ng mga disipulo kung paano sila sumasamba sa Panginoon. At yan ay sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos at sa pamamagitan ng mga awit.
1: Amen, amen. Thank you very much, Pastor. Pastor, doon po ba sa naging karanasan ni Cain at ni Abel since pinatay niya po yung kanyang kapatid? At nandoon po si Cain eh, hinahanap siya ng Panginoon, hindi po ba? Nagtatanong pang Panginoon. Siya po ba ay pinatawad ng Panginoon, Pastor? Si Cain?
2: Oo. Pinatawad siya ng Panginoon, kaya lang nagpatuloy siya sa kaniyang pagiging masama. Tumalikod siya sa harap ng Panginoon at siya ay naging masama. Dito nga pagkatapos ng tagpong ito, may dialogue pa ang Diyos at saka si Cain. Ang Diyos ay nagpapaliwanag sa kanya na kanyang kilalanin ang kanyang pagkukulang, bakit hindi nilingap ng Diyos ang kanyang handog. Kaya ang sabi, doon sa talatang 7, kung ikaw ay gumawa ng mabuti, hindi ka ba tatanggapin? Ang pamanhik ng Panginoon sa kanya, ang siya'y maging mabuti. Pero ang kanyang naging gawa, sang-ayon sa tala ni Juan at saka ng Judas, si Cain ay nasa daan ng mga masama. Ang ibig sabihin, ang Diyos ay nakahandang magpatawad. At dito sa tagpo ng dialogue nung mangyari ito, ang Diyos ay nakakapagpatawad sa kanya. Pero sa bandang huli, sa lumang tipan, binanggit dito ng banal na kasulatan na si Cain ay pinili ang daan ng mga makasalanan.
1: Okay. Thank you so much, Pastor Rana. So, naging malaki po yung bahagi nung naging choice ni Cain. Pastor, ano po ang inyong panawagan sa lahat po ng ating taga-subaybay?
2: Ito po ay halimbawa para sa atin na mga Kristiyano na dinatnan ng kapanahunan. Sa sanlibutang ito na ganito ang ating kalagayan, ay nakakalat dito ang napakaraming mabuti. Piliin po natin ang mabuti. Sa sanglibutang ito ay nakakalat din ang napakaraming masama. Sa abot ng ating unawa at kaalaman, alam na natin ang anyo ng kasamaan at kasalanan. Iwasan po natin yan. Lumagay tayo doon sa mabuti. At ito ay isang halimbawa ng pagsamba sa Diyos. Sumamba tayo at maglingkod sa Panginoon sa paraan na tayo'y sumusunod sa Kanyang banal na kalooban at hindi sang-ayon sa ating sariling kagustuhan o sa ating sariling mga paraan. Yan po ang ating panawagan. Patuloy po tayong mag-aral ng banal na kasulatan upang maunawaan natin ang tunay at likas ng kalooban ng ating dakilang Diyos. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
1: Amen. Muli po, Pastor Nick, maraming salamat po sa ibinahagi nyo tungkol po sa naging handog ni Cain at ni Abel at sa naging karanasan po nila. Mga kaibigan, kung kayo po ay may mga katanungan, komento, naganais po kayo ng libreng Bible study or meron po kayong mga prayer request or kaya naman po ay nais nyo makatanggap ng libreng aklat mula po sa ating programa Tinig ng Pag-asa, maaari po kayo mag-text sa number na ito, 0995-525-8849. Bago po tayo magtapos ay narito muli si Pastor Nick upang pangunahan po tayo sa panalangin.
2: Maraming salamat pong muli o dakilang Diyos na patuloy mong inihahayag sa amin sa pamamagitan ng kwento ng banal na kasulatan na ang iyong banal na kalooban ay patuloy mong inihahayag sa sangkatauhan sa pamamagitan nito. Narito po ay aming pinasasalamatan. Piliin namin ang matuwid na daan, ang mabuti, at iwaksin namin ang daan ng kasalanan, ang masama, at lumayo kami sa aming mga sariling kagustuhan at panukala sa paraan ng paglilingkod sa iyo bilang aming dakilang Diyos. Kundi, alamin namin ang iyong hinihingi at ang iyong kalooban sa paraan ng pagsamba na dapat naming lakaran. Sa lahat po ng ito, ibinabalik namin sa iyo ang karangalan, papuri at pagpapasalamat. Alang-alang sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Muli po, maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga pabalita ng pag-asa para sa lahat hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Bukas po muli mga kaibigan, samahan kami sa panibagong bahagi ng pag-aaral natin sa salita ng Panginoon. Kasama pa rin si Pastor Nick Francisco. Ako po si Sister Paula, ang sisteret nyo sa radyo na nagsasabing sa Panginoon ka magtiwala sapagkat siya ang tanging pag-asa. Maraming salamat po, mabuhay kayo at pagpalain ng Panginoon.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Mr. Bautista, yes, we'll just give you a call, okay?
2: Na naman, pang-sampu ko na to ah. Ano ba namang buhay to?
3: Get a job through your knees. Prayer still works. Adventists care.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
1: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
2: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
1: This is Jazel Diaz.
2: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: natutok ako talaga noon during the lockdown sa pakikinig. Pero ako po ay nasa ibang iglesia. Pinaghahambing ko yung aral, lalong-lalo na tungkol dun sa Sabat. Laging pasalamat ko sa lockdown. Bakit ganyo? Doon ko lang po natagpuan.
1: Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.
0: During the lockdown po, Pastor, habang ako po ay sa duyan ko, nag-iniisip pong ganyan na sana sa radyo ay mayroon din programa ng Christian. Hanggang sa yung radio ko naman na yan, kasi nag-automatic siya pag tune-in mo, bahala na siyang maghanap ng channel. Eksakto na nung sinubukan kong ganyan, huminto yung radyo ko na ang pinapatugtog na kanta ay yung Jesus is coming again, Jesus oh my manen. Mayroon palang ganitong programa. Ang ganda naman ito, kako. Tapos, kinamugahan, inulit ko. Doon na nakatutok na ako palagi sa station na yon hanggang ngayon. Nababanggit niyo po sa inyong programa na yun kung gustong magbasa o makatanggap ng libreng babasahin. Doon po yun yung nagsimula na ano yung damdamin ko. Parang may nakikusap na humingi ka. Kasi makakatulong yan. Lalo-lalo na sa pananampalataya. Yung tinig ng pag-asa po na napapakinggan ko, hindi lang sa gabi, ng 7 o'clock sa gabi. Pati sa bago magtanghali, bago magkainan, mga 11 siguro, ganyan. Tapos 12:30 rin, mayroon din. Ganyan. Nakatutok ako talaga noon during the lockdown sa pakikinig. Saka habang nakikinig po ako ng tinig ng pag-asa, kung mayroon kayong binabanggit na yung mga chapter at saka verses, sinusulat ko yan. Pagkatapos ng programa ninyo, binabasa ko chapter saka verses, tapos yung napakinggan ko, totoo. Totong-totoo. Kasi sa iba na explanation dun sa mga kwan, parang iba. Doon ko nakita talaga na ay napakaganda itong kwan na ito. Napakinggan itong programa na ito. Talagang magkakaroon ka ng knowledge na bakit yung araw ng Linggo ay mas maraming tao na nagsasamba sa araw na yan. Pero dun sa Bible, pag binasa mo naman, yung ikapitong araw na talagang pinagpala at ginawang banal ng ating Panginoon sa araw na yon. Eh bakit hindi na iba doon sa araw na pagsamba ng iba? Yun ang isang nag-ano pa sa akin, sa damdamin ko na talagang tunay o totoo itong na yung araw na Sunday ay gawa lang pala ng ibang malaking relisyon. Sa tagal lang aking pakikinig ng inyong programa, yung pagkaalam ko doon sa Bible, lalong-lalo na yung correct interpretation, pakuhulugan, doon ko talaga na nalaman yung talagang katotohanan na naiiba naman doon sa aking kinaaniban na yung iglesia dati. Lalong-lalo na tungkol doon sa Sabat, di ba? Pinaghahambing ko yung aral dito sa dati kong iglesia, sa aral ng Seventh-day Adventist. Mas nakita ko yung katotohanan dito sa Seventh-day Adventist. Marami pong bago sa akin. Dati, Pastor, mainitin ang ulo ko. Pag nakakakinig lang ako ng talagang kontra sa akin, talagang naghahabla na ako. Pero yun, mula nung nakikinig ako nito, meron na yung pagkukontrol. Kaya napakalaking pasalamat ko nga sa Panginoon dahil itong programa na ito sa aking buhay. Kahit sa kalusugan talagang sinasabi nila yung kung ano yung makakasama at pati yung sa relasyon natin sa Panginoon. Yung narinig ko sa programa, sa kayong mga mensahe, binabahagi ko rin po Hindi natin alam, baka mamaya o bukas, hindi natin alam yung panahon, di ba? Ang pagdating ng ating Panginoong Kristo. Para sa lahat, huwag natin hintayin na mahuli ang lahat. Tanggapin ang ating Panginoong Kristo sa kanilang buhay. At ipamuhay kung ano yung kalooban ng ating Panginoong Diyos sa kanila.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suportang pinansyal habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM.
1: Sa AWR, 89.1 FM.
2: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
3: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
2: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
4: This is Rolyn Kadalig.
3: And this is Lou Imperial.
4: Be inspired.
3: Be encouraged.
4: And let's keep rolling in the loop of faith.
3: Dito lamang sa Faithcast.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating

ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang masayang pagbati muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay, sa ating mga nakikinig, saan man po kayo naroroon sa mga oras na ito. Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Muli na naman po tayong magsasama-sama sa loob ng 30 minuto na punong-puno ng katotohanan at impormasyon mula po sa banal na kasulatan. Ako po si Brother Edison Aciberos Jr. ang inyong pong makakasama para dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Ang ating programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM, na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Muli po, makakasama po natin ngayon ang isa sa mga pastors from Manila Center Seventh-day Adventist Church na si Pastor Glenn Lagabon. Welcome po muli, Pastor Glenn.
2: And welcome also, Brother Edison, and good day to you.
1: Yeah. Salamat po, Pastor. At bago po tayo magpatuloy sa atin pong programa, akin po ay inimbitahan na tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po muli sa panibagong araw, sa panibagong pagkakataon na kami po ay makapag-aral at makapakinig ng inyo pong mga salita. Inyo po nawa kaming pangunahan sa tulong at biyaya ng banal na Espiritu. Gayun din po si Pastor Glenn sa kanya pong panguna sa bawat isa po sa amin. At nawa Panginoon Diyos, maintindihan po namin, ganun din po ang amin pong mga tagapakinig, na malaman po nila ang mga katotohanan mula po sa Biblia. Salamat Panginoong Diyos sa pagdiriwang aming patalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga kaibigan, amin po kayong inimbitahan na manatili lamang sa inyong pakikinig o panonood sa ating programa. At huwag ding kalimutan na mag-like, mag-share, mag-subscribe at mag-follow sa Tinig ng Pag-asa through our Facebook pages. Una po ang Adventist Teleradio at ang Adventist World Radio Manila. Ang serye po natin ngayon ay nakapailalim sa pag-aaral po natin sa tema na What Must I Do to Be Saved? At sa araw na ito, ang ating pag-uusapan is about Saved by Jesus Christ. Atin na pong ibigay ang panahon at ang atin pong mga pakinig kay Pastor Glenn. Pastor?
2: Isang mapagpalang araw muli sa iyo, kaibigan. Salamat sa iyong pagsubaybay sa ating programa. Marahil ay narinig mo na yung mga pangalan na Superman, The Avengers, Batman. Sila ay mga sikat na karakter kahit hindi totoo. In the world of imagination, in the world of fantasy, para sa karamihan sa mundo, ang tawag sa kanila ay mga superheroes. Ganyan kalala ang problema ng mundo na tayo ay nag-iimbento na ng mga superheroes at tinitangilan natin yung mga pangalan na yan. Pero in actual life, pag may problema ang ating mundo o ating bansa o ating bayan, saan sila? Pero ang tawag pa rin sa kanila ay mga superheroes. Heroes. Doon sa mga palabas na yon, pag may problema, tatawagin nila sino. This is problem for Superman. We need to call Batman. We need to call Spider-Man. Yun sa mga palabas. Pero sa actual life, pag may problema ka ba, sino ang lalapitan mo? Tatawagin mo yung mga superheroes na yan. In real life, meron din tayo mga heroes. Halimbawa, meron kang karamdaman. So, saan ka pupunta? Sa physician. Tinatawag natin in simplified term, doctor. Marami rin naman kasing doctor na title ngayon eh. Doctor of Education, isipin natin nagpapagaling siya, no? Manggagamot. Pero sabihin natin physician, may nararamdaman ka sa katawan mo. Hindi mo alam kung anong gagawin, sapat hindi mo alam kung ano yun. So, pupunta ka sa isang physician. At ang physician ngayon ay iba't ibang klase pa ang physician ngayon, ano? May sa matanda, may sa bata, may mga specialty, at may subspecialty. Pero ang mahalaga, pag may karamdaman sa pangatawan, alam mo kung kanino ka tatakbo. Sa doktor o sa physicians. Paano naman kung masakit ang ngipin mo? Masakit dahil nangingilo? Masakit dahil may butas? O masakit dahil nabasag? Kanino ka tatakbo? Kay Batman? Kay Superman? Hindi, di ba? Ang hero natin dyan ay dentist. Doktor din ang tawag natin sa kanila. Dahil sila ay doctor of dentistry, pero tawag natin dentist. Last week, nagpa-dentist din ako. No? At babalik pa ako. Marami pa nga ayusin sa aking ngipin. Iba, hindi na tumatakbo sa dentist dahil wala na ngipin. No? Iba, hindi makangiti dahil kulang ang ngipin. So, para makangiti sila, punta sila sa dentist, lalagyan ng jacket, lalagyan ng bridge, o magkakaroon ng mga dental implants. Pero kanito tatakbo? Pag sa mga ngipin? Sa dentist, sa dentista. Mga magulang, mga nanay at tatay, kung ang iyong anak ay may karamdaman, kaninong doktor ka pupunta? Yan, espesyalista na. Pediatrician. No? Dami kasi mga specialty na ngayon, no? Pediatrician. Siyempre, very concerned tayo sa ating mga anak. Ayaw natin ang anak natin umiyak, may karamdaman. Dapat masolusyonan ka agad. Talagang gagawa tayo bilang magulang ng lahat ng paraan para mapagaling lamang ang ating anak. So, takbo tayo sa doktor. Maaring dadaan ka muna sa Family Med o sa ER. Tapos, sabihin sa iyo, kailangan na ng pediatrician. So, pag may problema, alam natin kung sino ang pupuntahan natin. Tayo namang may mga sasakyan. Pag may problema yung ating sasakyan, saan tayo pupunta? Pag may problema sa makina, sa mekaniko. Pag kailangan na ang may problema sa mga gulong, sa vulcanizing shop. Noong isang linggo lang ay napunta rin ako sa isang tire supply sa Evangelista. Nagustuhan ko doon dahil pag palit ng gulong ay libre na yung wheel alignment. Yun, may problema pala yung alignment. Pero na-discover pa nila may problema yung camber. So nag-underco pa ng camber correction. Kaya pag may problema sa sakyan, alam natin kung saan dadalhin. Sa mekaniko, sa repair shop. So we know if there's a problem, we know and we go to the person who knows how to fix that problem. Ang problema natin, may isa tayong matinding problema. Hindi lang doon sa mga nabanggit ko sa nagdang araw. Ito, very close na sa atin. Sabi ni Pablo sa Romans 7, chapter 7, verse 24 and 25. Dito talagang kakaibang salita ang ginamit ni Pablo. Sabi niya, "Wretched man that I am, who will deliver me from the body of death?" Matinding problema nga, no? Nararamdaman niya na ang kanyang mortality. May karamdaman si Pablo. Maring sa pangatawan, maring sa mata. Kasi workaholic din siya, trabaho. No, as a tent maker, tapos biyahe ng biyahe sa pang-aral. Talagang bugbog din ang katawan sa trabaho, sa pang-aral. Tapos, nakukulong, hinahagupit, binubugbog, at kinukulong sa mga kulungan na very unhygienic, very dark, and not good for one's health and safety. Kaya, ramdam niya na nung sinulat niya ito, ang katawan niya ay nanghihina na rin. May mga karamdaman na. Kaya, nagising din siya sa isang katotohanan na ang tawag niya na sa kanyang katawan ay body of death. Body of death. Sino? Sino ang tutulong sa akin para mapalaya, para mapagaling dito sa aking katawan na namamatay na o nagpapasimula ng mamatay? Sinagot niya rin yung kanyang tanong. Sabi niya sa second part, thanks be to God through Jesus Christ our Lord. Alam niya ang solusyon. Ang problema, namamatay ang kanyang katawan. Namamatay siya. Ang solusyon, Jesus Christ our Lord. Now, it took time for him to realize who really is the one who can heal him and give him life. Diba? Nilalabanin niya dati si Jesus eh. No? He was the persecutor before of the followers of Christ. Nilalabanan niya mismo ang si Jesus Cristo. Pero later on in his life, na-discover niya na si Jesus Cristo ang magpapagaling sa kanya, magliligtas sa kanya. Naranasan din ito ni Pedro, di ba? Nakita niya si Jesus naglalakad sa dagat. Sinundo niya. Umalis siya sa kanyang bangka. Naglakad din siya sa dagat. At nakapaglakad nga siya. Ma, milagro. Nakapaglakad siya sa tubig. Pero habang naglalakad siya, ang kanyang mata ay nakatuon kay Jesus. Pero marahil nagmamayabang siya o na-distract ang kanyang attention, lumingon siya o inalis niya ang kanyang tingin kay Jesus. O doon, lumubog siya. Lumubog siya. Eh, nabigla siya sa pangyayari. Palagay ko naman, marunong din doon si Pedro lumangoy kasi fisherman siya. O sabihin natin, hindi rin marunong lumangoy. Pero nabigla siya sa pangyayari. Alam mo, minsan pag nabigla ka, may panic eh. Pag nagpanic, paralyzed. No? Kahit marunong kami siya, nagpapanic ka rin. So, nung lumulubog siya, kanyang tinaas ang kanyang kamay at papunta kay Jesus, sabi niya, save me. Jesus, save me. Umiyak siya, sumigaw siya ng isang kataga na magagamit din natin ngayon. Jesus, save me. Lord, save me. Kung hahabaan pa, Lord, save me from death. Lord, save me from drowning. Pero si Pablo na-discover, sino makapagligtas? Si Jesus Cristo. Kahit si Pedro, alam niya, makapagligtas sa kanya si Jesus. Na-discover mo na ba, kaibigan, kung sino makapagliligtas sa iyo? Sabi ni Pablo, Jesus Christ, who will save me from this body of death? Jesus Christ, Jesus Christ. Ito ang isang napahalagang turo sa banal na kasulatan. Pinili mo ng Diyos, pinili mo ng buhay mula sa Diyos. But who has been authorized to save you? Sabi ni Pablo, Jesus Christ. Ang tanong naman ngayon ay, bakit si Jesus? Bakit si Jesus? Ano? Hindi makuha sa gamot eh. Hindi lang makuha sa ehersisyo. bakit si Jesus? Bakit hindi lang tumawag sa ibang mga nagsasabing sila ang tagapagligtas? Yung mga world religions, di ba? May kanya-kanya silang tagapagligtas. May mga paraan sila na tinuturo para maligtas ang isang tao. Iba, merong Diyos sila na pwede magligtas sa kanila. Pero may mga reliyon naman na walang Diyos na makapagliligtas sa kanila. Basta gumawa ka lang ng mabuti, hanggat dumating ka sa mga enlightenment, mamatay ka, gumawa ng mabuti, mapupunta ka sa isang hayop, sa insekto, mapromote ka sa isang lizard, sa malaking hayop, hanggat maging ikaw ay cow, baka, hanggat maabot mo yung tinatawag na enlightenment. World religions offer that. That they can do something about your dying body. That they can address and solve your death problem. We have a death problem. Hindi lang death na utang, ha? Problema ng kamatayan. This is a big problem. This is a reality. Kaya minsan masabi mo, ang tao nag-iimbento na lamang ng relihiyon, ng paniniwalaan, ng kanilang sariling tagapagligtas kasi sobrang matindi ang problema sa realidad ng kamatayan. Pero sa maraming taong pagsaliksik, paghanap ni Pablo, na-discover niya na rin, who will save me from this, deliver me from this body of death? Ang kanyang sigaw, thanks be to God, through Jesus Christ. Jesus Christ saves. Jesus Christ saves from death. Ito ang isang magandang katotohanan sa buhay. Totoo ang kamatayan, pero totoo naman ang kaligtasan. At totoo ang kaligtasan na magmumula kay Jesus. Kaya magtotoo lang tayo sa ating pag-aaral at ipakikilala ko lang sa iyo na si Jesus lang ang makapagliligtas sa iyo. Unang dahilan, bakit si Jesus? Because Jesus is the God-given solution. Okay? Bakit si Jesus? Sapagkat siya yung binigay na solusyon ng Diyos. No? Nagkasalang tao. Nagkaroon tayo ng kamatayan. Anong solusyon sa ating kamatayan? Ibinigay ng Diyos si Jesus. Sabi sa John 3:16, alam na alam niyo ito marahil. Kung first time niyo lang ito, kaibigan, ay napakahalagang talata. Nandito na. This is the capsule of life. This is the capsule of salvation. Sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. So, sino ang solusyon? The Son of God, Jesus Christ. Ang tinutukoy dito ay si Jesus Cristo. Whoever believes in Him will not die. At anong mangyayari sa kanya? Mapapa sa kanya ang eternal life. May malaki tayong problema. We have a big, great problem. But we have also a bigger and greater solution. Napakabuti ng Diyos, di ba? Alam niya problema natin . Kaya binigyan na tayong solusyon. Tayo gumawa ng problema natin. Pero gumawa ang Diyos ng solusyon para sa atin. Sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Ano ba sa Tagalog to? Gayon na lang ang pagsinda ng Diyos. No? Gayon na lang. God so loved you and me. God so loved this fallen world that He developed a solution. No? He developed a solution. Sino yun? Si Jesus Kristo. Malinaw po yan, ano? Hindi na tayo kailangang tumakbo pa sa ibang nagpapanggap na sila ang magbibigay ng immortal life and eternal life kasi meron tayong solusyon na dyan. Na-discover na yan ni Pablo at sana ma-discover mo rin kaibigan. Ito ay si Jesus Kristo. Siya ang God-given solution. Bakit si Jesus? Ikalawang dahilan. Because Jesus is a God. God the Father gave a God the Son. His equal. Hindi pinadala ng Diyos ang isang anghel nor a mighty angel to save us. Ang pinadala ng ating Creator is a God Himself, Jesus Christ, the Son of God. Sabi sa John chapter 1, verses 1 and 14, In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen His glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. Napakalinaw, sabi sa banal na kasulatan, na sa pasimula pa lang, from the very existence of God the Father, andyan ang the Word. At ang sabi, the Word was God, and the Word was with God. Kaya, si Jesus Kristo ay hindi lang yan, or superhero na matatakbuhan natin pag may problema. He is the God-designated hero. Not just to solve little problems, but actually to solve our death problem. Our death problem. Kakaiba siya. He is God Himself. Diyos siya. He is divine. Napakaraming ebidensya sa banal na kasulatan. Nagsasabi na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Kaya ang tawag natin kay Jesus, God-man. Diyos na nagkatawang tao. Si Jesus ay hindi lamang tao. Yung iba, gustong paniwalain tayo at tinuturo nila na si Jesus ay tao lamang. He is just a mere man. No. No, my dear friend. Napakalinaw sa mga ebidensya mula sa banal na kasulatan na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Kaya ibang klase na tagapagligtas si Jesus. Kaya si Pablo talagang na-discover niya, sino mga pagliligtas sa akin? Si Jesus Kristo. Kakaibang Savior si Jesus Kristo. Because He is not a mortal being. He is an immortal being. Kakaiba siya, bakit? He is not just a human being, but He is a divine being. He is not just He did not just come from the body of her earthly mother, of His earthly mother. He is also a creator who took the human form. Kakaiba siya. It's a mystery, but God, to His faithful, has revealed this truth. Jesus is a God who became man. Kung ikaw ba ay magkakaroon ng problema, nahuhulog ka sa isang building, anong hahanapin mo, ordinary man o superman? Kanino kasi sigaw? Nahuhulog ka na. Sabihin mo, Police, iligtas mo ako. O sabi mo, Superman, iligtas mo ako. Pero, hindi kaya iligtas ng police. Ewan, hindi naman totoo si Superman. Bakit hindi ka sumigaw sa God-man na si Hesukristo. Na-discovery yan ni Pedro nung siya'y malulunod. No? Master, Lord, save me. Maraming nagpapanggap na sila ang magiging tagapagligtas. Pero, kaibigan, malinaw na Jesus is the only designated Savior. Okay? Jesus is the only designated Savior at wala ng iba. Kung meron mga magsasabing silang makapagliligtas sa iyo sa kamatayan, they are lying to you. Nagsisinungaling sila. Huwag kang maniwala sa kanila. Lalong-lalo ngayon, lalabas ang maraming bulaan at Kristo at propeta. Huwag kang maniniwala. Si Hesukristo lamang ang makapagliligtas sa iyo, kaibigan. Science and technology cannot save you. Your religion cannot save you. Jesus can save you. Only Jesus can save you. Kaya kaibigan, lumapit ka na kay Jesus ngayon. Huwag mo na ipagpaliban. Because Jesus can save you from death. Tayo manalangin. O Panginoong Diyos, malaki po ang aming problema. Ang aming katawan, katulad na na-discover ni Pablo, ay namamatay. Pero na-discover rin na makapagliligtas sa kanya sa body of death ay si Jesus Christ. Ngayon, ipadama niyo po itong katotohan na ito sa aking kaibigang sumusubaybay sa programa ito na si Jesus ang tagapagligtas. Nawa makilala niya si Jesus, matanggap niya si Jesus bilang kanyang tagapagligtas. Ito po iniling ko sa matamis na pangalan Jesus. Amen.
3: Amen. Muli po, maraming salamat kay Pastor Glenn sa kanya pong panguna sa ating pong pag-aaral sa araw pong ito. At alam ko po na kayo po ay nakakuha ng napakaraming katotohanan mula po sa salita ng Panginoong Diyos. At gayon din po mga kaibigan, patuloy po kaming nananawagan na kayo po patuloy lamang na tumutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Gayon din po sa iba't iba pa pong programa ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. At tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga serye patungkol sa Biblia at pag-asa para sa lahat. At muli po kami po'y nananawagan na inyo po kaming samahan muli. Bukas, ako po si Brother Edison Aceveros Jr. na nag-iiwan ng mga katagang sa Diyos, laging may pag-asa.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

ko yung radyo. Doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Nagsaliksik po ako mabuti. Nag-desisyon na ako na noong December 23, pabautismo na ako. Ito na yung tutot, ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Dati po kasi akong isang militar, isang sundalo. Madilim ang buhay ko

0: Not, walang direksyon. Nag-optional retirement ako sa militar. And tutupuri, ito din sa amin dito, kinatatakutan ako. Eh, hudlong po ako noon eh. Pag nakain naman ako, kung magpaputok ng baril, meron ako samurai. Bandong huli, asawa ko, umiyak yan. Pati mga anak ko. Ngayon, minsan, nakuhan ko yung tuning ng radyo. Si pastor nga. Nung una, kakape akong ganyan, papunta na ako sa garahe ng truck ng mga anak ko. Bah, ibig sabihin ka ako ito, maganda itong aral na ito. Sino kaya ito? Kalahati lang inabot ko eh. Nung maga, inulit ko ulit. Mula noon, naging habit ko na bago ako pumasok sa trabaho, magmamaneho noon, pinakikinggan ko yung programa ni pastor. Doon ko na laman lahat yung totoo, katulad ng Sabat. Hindi ko alam yung Sabat. Sa amin ang Sabat, sa saksi, Linggo. Nung magsaliksik ako, nalaman ko kay pastor na ang Sabat, eh Sabado. At tinignan ko nga sa Biblia, ito to, pinanganak pala kakao ko, maling-mali yung nasundan kong aral. Kasi pinapahinga ko yung Linggo, hindi Sabado eh. Eh dyan ako na na-bless at doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni pastor sa 5 taon. Malaki yung pagbabago. Sabi nga ng misis ko, nagbago ko, inalis ko yung bisyong inom, naging malamig na ulo ko. Kaya po ako natagalan. Nagsaliksik po ako mabuti. Yung pong mga teksto na binabasa ni Pastor Romy sa Biblia, tinitignan ko rin sa Biblia. Tinitake down ko yung mga verses at yung mga chapter niya. Tama naman. Tama. Nag-desisyon na ako na nung December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo at ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Ito na po sa akin yan. Nabe-bless nga po ako eh. Kaya hindi ko maparaan yung araw na hindi ko pakinggan yung programa ni pastor. Kasi bless ako sa programa niya at yung paliwanag eh. Kung ako yung na-bautismo at tumalib na ako dyan at inakap ko na yung doktrina at aral ng Biblia, malaki pagbabago. Bakit po? Kasi tahimik ang pamilya ko. Yung gusto ko mangyari sa pamilya ko, napag-aral ko, napagtrabaho sila. At yung mga pamilya ko tuwing maga, nakikinig kami sa radyo na to, malaki. Mula ho nung tanggapin ko ang Panginoon at nabautismohan ako, pasalamat. At saan po ako nagpapasalamat? Sa programa ni pastor at ng AWR. Kasi kung hindi ko ho nasumpungan yun, eh baka po ako yung sinatawag na naglalakad na walang direksyon eh. Pero ngayon, may direksyon na po ako sa buhay. Ang misis ko, masaya. Ang pamilya ko, malaki. Malaki yung pagbabago nung mabautismo ko. Tsaka, hindi naman po ako mababautismoan dyan kung hindi nag-umpisa sa programa ng AWR sa pamagitan ni pastor. Kaya, blessed na blessed ako sa programa at sa aral.
1: AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng 3 anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Isang mapagpalang oras po sa bawat isa sa atin at narito na naman po tayo sa ating programa na Reasoning from the Scriptures na kung saan ay pinag-uusapan po natin ang bawat talata mula sa banal na kasulatan na meron pong pagkakaiba ang pangunawa at meron din pong pagkakaiba ng pagpapaliwanag at kung saan ay meron pong pagkakaiba ng interpretasyon. Dito po sa Reasoning from the Scriptures ay atin pong ini-interpret yan sa pamamagitan po ng tinatawag po nating tatlong proseso ng pag-interpret or the process of interpretation na kung saan ay pinag-aaralan po natin yung salita, yung teksto. Pero pagka hindi po tayo nagpo-focus lamang sa teksto, kung hindi pagkatapos po nating makuha ang ibig sabihin mula po sa teksto, ay pumupunta po tayo sa tinatawag po nating immediate context na kung saan bago yung teksto at pagkatapos po ng teksto ay ini-examine po natin yan, ina-analyze po natin at kailangan ay parehas po ng kahulugan doon sa talata at ganun din naman sa immediate context. At kinukonfirm po natin yan doon po sa tinatawag po nating the wider context sa buong banal na kasulatan kung yan po ba ang ibig sabihin ng interpret ng talata po na yan. Ano? Kaya dito po sa Reasoning from the Scriptures ay nakakasigurado po tayo na ang atin pong interpretasyon ay mula po sa banal na kasulatan. At lahat po ng amin pong sasabihin ay ito po ay nakasandig sa banal na kasulatan. At nais po nating batiin ang lahat po ng taga-subaybay. Ngunit bago po yan ay nais ko pong ipakilala sa inyo ang akin pong partner. Walang iba kundi si Karisoning Glenn. Kamusta ka, Karisoning Glenn?
1: Ayos na ayos, Karisoning buddy.
0: Alright, ayos na ayos. At gusto rin nating batiin ang lahat po ng ating taga-subaybay dyan po sa Metro Manila. Lalong-lalo na si Sir Lapil sapagkat ngayon po ay ang kanyang kaarawan. Siya po ay taga San Andres Bukid at gusto po nating batiin ang lahat po ng taga San Andres Bukid sa oras po na ito ay lahat po na naka-tune in ng 89.1 FM. Ang atin pong frequency, mga ka-reasoning, ay abot po buong Luzon. Ano po? At gusto po nating batiin ang atin pong taga-subaybay mula po dyan sa Mindoro. At ganun din naman, dyan po sa Batangas, dyan po sa bandang South Luzon. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. At ganun din naman po ang atin pong mga taga-masugid na taga-subaybay sa radio, ang atin pong mga tagapakinig mula po dito sa North Luzon, dito po sa bandang Region 1, Region 2. Ganun din po gusto nating batiin ang atin pong mga technician dyan po sa Adventist World Radio Manila na kung saan ay naka-address po dyan sa Pasay. Sila Sir Leo, Sir Herbs at saka si Sir Andy. At ang kanila pong head ay si Pastor Nerio Carranza. Isang mapagpalang oras po sa inyo, sir. Thank you sa inyo pong mga sakripisyo, sa inyo pong pag-overtime. At tayo po ay dadako na sa atin pong pag-uusapan. Napakaganda po nito sapagkat ang talata po na pag-uusapan po natin ay hinango po natin mula sa Deuteronomio 20, versikulo 16 hanggang 17. Ito po ay patungkol sa kung saan ang Panginoon ay nag-utos na patayin ang mga Kaananita. Na kung saan ay yung doon sa tinatawag na promised land na pinangako kay Abraham ay ibinigay sa atin sa mga Israelita. At ngayon nung kukunin ng mga Israelita, meron pong nakatira doon, walang iba kundi ang mga Kaananita. At ito'y sila ay mga sinasabi ng banal na kasulatan na sila po ay mga makasalanan. Sila, they are the wicked people. At sila po ay kailangan ng mapatawan ng parusa. At ginamit ng Panginoon ang mga Israel upang ipataw ang parusa sa kanila. At ngayon, ang paghuhukom sa kanila. At ngunit dito ay mababasa po natin, ganito po ang talata na sinasabi ng Deuteronomio 20, versikulo 16 hanggang 17. Sabi po rito, ngunit sa mga bayan ng mga tao, ito na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos na pinakamana ay huwag kang magtitira ng may buhay na anumang bagay na humihinga. So ang Panginoon ay nag-utos sa mga Israelita na huwag daw magtitira ng anumang bagay na humihinga doon sa lugar na Kanaanita. Sapagkat ito ay sasakupin ng Israel at kukunin nila ang lupa. At sa verse 17, sabi rito, kundi inyong lilipulin sila ang Heteo at ang Amoreo, ang Kananeo at ang Perezeo at ang Hevio at ang Jebusio, gaya ng inutos sa inyo ng Panginoon mong Diyos. So ibig sabihin mga ka-reasoning, ano, sinasabi po rito na nag-utos ang Panginoon, totoo naman po, ano, talagang inutusan niya ang mga Israelita na patayin ang mga tao doon sa Kanaanita at walang hindi magtitira ng mga bagay na humihinga, no? At kaya po ang atin pong topic po ngayon ay pinamagatan po natin na did God command Israel to kill Canaan or Kanaanita? Ano? Yun po ay ang Panginoong Diyos po ba ay nag-utos po ba siya? Yes, mababasa po natin na nag-utos po talaga ang Panginoon. Ngunit ano po ba ang kahulugan nito? Nangangahulugan ba na ang Panginoong Diyos ay lumalabas na sumusuway sa kanyang kautusan sapagkat ang kautusan ay bawal pumatay, ngunit ang Panginoong Diyos mismo ang pumatay. At yung iba nag-utos na pumatay, ano? At yung iba naman ay ginagamit ang talata na ito as a license na sila ay pumatay lalo na sa hindi nila kapananampalataya. Ano? Lalo na yung mga tinatawag po nating mga crusaders nung araw, at I hope na wala nang mga crusaders ngayon, sapagkat meron pong mga crusaders nung araw, they are a soldier in religion, na kapag hindi po nila pagka yung sila ay mga naglalakbay, at kapag merong mga hindi sumunod sa reliyon ay pwede nilang patayin. Ano? Ang Pilipinas ay sinakop po nila ng mga crusaders nung araw, ano? Pumasok po sila dito at kasama po nila si Magellan, ano? Pumasok po sila dito at kaya na saturate ng relihiyon na ito ang Pilipinas, ano? At dito po ay ito yung mga ginagamit na mga talata na license na magkaroon ng mga bagay or pumatay ng mga taong mga hindi sumusunod, no, sa Diyos, sa banal na kasulatan, at ginagamit itong talata na ito upang magkaroon sila ng lisensya. Ayon po ang atin pong pag-uusapan ngayon, kung tama po ba ang pagkaunawa nito at ano po ba ang ibig sabihin ng Panginoon at ano po ba ang konteksto nito, bakit umabot ang Diyos na utusan ang mga Israelita na patayin at sinabing huwag magtitira ng kahit na anumang humihinga. Dito po sa Reasoning from the Scriptures ay pag-aaralan po natin yan at tatalakayin po natin, i-apply po natin yung the process of interpretation. At ang unang proseso, yung teksto ay pag-aaralan yung talata ay titignan po. Ano? Yan ay ipapaliwanag ni Ka-Reasoning Glenn at kanyang ilalabas, ano, ang kanyang pag-aaral sa talata po na ito. At titignan po natin mamaya, no, at kung yan po ay naaayon dun sa immediate context. At pero bago po yan, bago po tayo magpaniwala, ay nais ko po kayong yayain sa isang panalangin. Tayo po ay manalangin. Mapagpala po naming Diyos ng tahanan ay nasa mga langit. Sa oras po na ito, kami po ay lumalapit at humihingi ng katalinuhan mula sa inyo na maunawaan po ang aming mga sasabihin. Dalangin po namin na ikaw po ang mataas sa pag-aaral na ito. Ito po ang aming samo at hiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ibigay na po natin ang pagkakataon kay Ka-Reasoning Glenn.
1: Okay. Magandang oras po sa ating lahat. Ati pong himay-himayin ang, dito sa verse 16, kung babasahin ko sa Tagalog, ang sabi dito, ngunit sa mga bayan ng mga taong ito ay ibibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Bilang pamana, huwag kang magtitira na may buhay sa anumang bagay na humihinga, kundi iyong lipulin sila ang mga Heteo, Amoreo, Kananeo, Perezeo, Hevio, at Jebusyo, gaya ng inutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos. So ito yung instruction ng Panginoon kay Moses na nalipulin lahat ang mga taong ito, ano? Parang dito sa verse na to, no, medyo mapapakunot ang ating noo, mapapaisip. Ganun ba ang Panginoon? 'Di ba ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig? Bakit inutusan niya na patayin ang mga taong ito? 'Di ba? Ngayon, pag-aralan nating mabuti para maunawaan natin na bakit sinabi ng Panginoon na lipulin sila, okay? Dito, babasahin ko sa Ingles, kung titignan natin, ano? Sabi kasi, "The Lord thy God give thee," okay? "For an inheritance." So, ang sabi ng Panginoon ay, ito ay sinabi ng Panginoon na magbibigay, ito ay binigay sa kanila bilang pamana, okay? Mm-hmm. Bilang pamana, ibig sabihin, ito ay pamana. Kapag ito ay pamana, ito ay mayroong specific na lugar, mm-hmm, at may specific na hangganan, di po ba? Okay? Tapos, ang sabi dito, "Save alive nothing that breaths." Ibig sabihin ano? Papatayin silang lahat? Napaka walang awa, di ba? Pero, kung titignan natin dito, no? Ano? "Thou shalt utterly destroy them," sabi niya. Ano? Ano ba yung utterly destroy them? Ano sinasabi ng utterly destroy? In Hebrew term, ito ay tinatawag na herem, which means placing something under a ban or devoting it entirely to God. So ibig sabihin, devoted sila na gawin yun sa pangalan ng Panginoon. Tapos, in a military context, ito ay sinasabi na complete destruction. Okay? So, dito, ano, aking bibigyang din, ano, ito'y utos ng Panginoon. Babasahin ko dun sa ako, ano, dito sa verse 17, dun sa last. "Gaya ng inutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos." Ito'y inutos ng Panginoong Diyos. Okay? Minsan, ano, iniisip natin na siya Diyos ng pang-ibig. Diba? Diyos siya ng mauwain. At huwag din nating kakalimutan na siya ay Diyos din ng ano, nagbibigay ng hustisya, 'di ba? At dito sa puntong ito ay dinidiin ng Panginoon na may ito'y panahon niya ng hustisya, na kung saan ay yung specific na lugar ay binigyan niya ng ano, ng act of divine judgment. Okay? Ito ay isang banal na paghuhukom na ginawad ng Panginoon sa mga taong ito. Okay? Mamaya, sasabihin ni Karius ng body, anong rason? Bakit pinutusan ng mga Israelita na lipulin lahat ng humihinga sa mga specific na lugar na ito? Ano, okay? Babasahin mamaya ni Karius ng body, ano? Pero aking papahapyawan na ang Panginoon ay nagbibigay ng judgment, ano? Kapag judgment, ibig sabihin, ito ay hatol niya. Okay? Nagpapakita lamang ng Panginoon na nagbigay siguro siya ng mahabang panahon, pero ito, ipanahon na nila na hukumin sila. Dahil alam ng Panginoon na meron silang ibang mga kasalanan o kaya sukdulan na lamang ang kanilang mga kasalanan. Okay? At dito, mga ka-reasoning, ano, na ang pinupunto dito ka mga ka-reasoning, hindi ito yung doon sa mga lahi-lahi na kapag ito ay lahi ng mga Ilocano, mga Tagalog, puksain lahat yan. Okay? Ibig sabihin, lahat ng mga Ilocano o mga Tagalog, papatayin. Hindi ganun mga ka-reasoning. Dito kasi, doon sa teritoryo, doon sa sakop ng Canaan land. Kasi ito ay pamana. Okay? Pamana ito ng Panginoon sa mga Israelita. Kaya ito isang i-conquer nila. Ha? I-conquer nila yung place na yon dahil ito'y pamana na pinangako ng Panginoon sa mga Israelita. Okay? So, ito ay specific doon sa lugar na lamang na yon, na hindi entirely na magpakailanman ang mga taong ito ay papatayin dahil ito'y utos ng Panginoon. Hindi po. Ito ay exclusive lang po sa mga Israelita noong panahong araw na yon. At ganun din, specific lang din doon sa lugar na yon, okay? Dahil ito ay act of divine judgment na ipinato ng Panginoon, okay? Dahil sa maling gawain ng mga taong naninirahan doon, okay? At kung ating titignan, merong dalawang purpose bakit ginawa ng Panginoon ito, no? Mamaya sasabihin ni Karusining Badi mamaya, pero papahapyawan ko, no? Kung titignan natin dito, kasi ito ay divine judgment ng Panginoon dahil makasalanan ang mga naninirahan dito. Okay? Pangalawa ay baka ito ay ma-adapt, okay? Baka mahawa sila sa mga gawain ng mga taong ito. Kaya gusto ng Panginoon na lahat sila ay lipulin, lahat sila ay patayin. Kasi kapag magtitira sila at maninirahan ang mga Israelita doon, ay posibleng mahawa sila sa kanilang maling mga gawa. Kaya ang gusto ng Panginoon ay totally eradicate, okay? Lubusang patayin ang lahat doon sa Canaan land na to. Upang sa gayon, ang mga Israelita ay doon manahan, okay? Doon manahan at sambahin ang Panginoon at magpapakita sila ng kadakilaan at makikita na yung righteous people na makikita dito na hindi sila ma-adapt yung mga maling gawa ng mga taong naniniraan doon. So, it's very clear mga ka-reasoning na ang Panginoon ay may rason bakit ibinigay niya yung utos na yon. Okay? Minsan mapapaisip tayo na ang mga official o kaya mga pinuno ay nag-extract sa yun ng ganun, ay patayin lahat yan. Yan ay genocide. Okay? Sa place na yon, yung mga lahing ito, dapat patay mo lahat, bata, matatanda, lalaki, babae man, o kahit walang muwang, patay mo lahat. Okay? Minsan, isipin po natin, kung ang utos na ito ay galing lang sa pareho nating tao, ay ito ay kasalanan. Alam natin na kasalanan ang pumatay. Di po ba? Kasalanan ang pumatay. Pero dito, sinabi ng Panginoon na sila'y patayin dahil meron itong dahilan. Ito ay isang judgment ng Panginoon doon sa mga taong ito. Okay? Kung ang Panginoon ay nagsabi na sila'y patayin, tayo maniwala. Okay? Dahil ang Diyos ay nagbibigay ng buhay at may karapan din siyang itong kunin, di po ba? Pero ang mga tao ay kapag sinabing papatayin, baka magkamali yung instruction nila, hindi naman nila pwedeng buhayin yung taong pinatay nila. Kaya, mga kapatid, huwag po tayong gagawa na pumatay kasi bawal po ang pumatay. Masisira ang buhay nyo po. Diba? Dahil ang Panginoon lamang ang magbibigay lang ng magtatakda ng pagkuha ng buhay dahil siya ang nagbibigay ng buhay at may karapatan na kumuha ng buhay. So dito sa text na to ay aki pong it's very clear na merong dahilan, okay, na pinataw ng Panginoon itong judgment na to.
0: Okay, ayan, thank you so much, Ka-reasoning Glenn. Ano? Tunay nga po, mga ka-reasoning, ano, ang sinasabi ni Ka-reasoning Glenn, na ito ay patungkol sa sinasabi niya kanina na ito ay nangyari lamang po sa Israel. Ibig sabihin, hindi po ito pwedeng i-take na po natin na kasi minsan may mga ganun pong mga practices, yes. Ka-reasoning Glenn, ano, na kapag nakita nila na yun ay nasa Biblia, ay pwede na rin nilang gawin. Halimbawa, ano, gusto po namin kayong bigyan ng isang halimbawa. Halimbawa, si Solomon. Si Solomon po ay nagkaroon ng maraming asawa. It's around like 300 ang kanyang asawa, 700 ang kanyang concubine, ano, yung kabit. So, yun ba ay sa tapos sasabihin ng mga lalaki na nagbab ng babae, sasabihin nila si Solomon nga eh, 'di ba? Maraming asawa, 'di ba? Ako dadalawal ako, ano lang, ikaw at yung aking kabit dadalawa lang. So gina-justify po natin ang atin pong mga kasalanan o ang ating ginagawa na nagkukot tayo mula sa banal na kasulatan. Alam niyo po mga ka-reasoning, gusto ko pong ipaliwanag po sa inyo na ang kalalagayan po ni Solomon ay pinahintulutan po siya ng Panginoon na maranasan ang mga bagay na ito kasi merong paggagamitan ng Diyos kay Solomon kasi gagamitin po siya na isulat yung librong mga ngaral or yung Ecclesiastes na nagsasabi na vanity, walang kabuluhan. Kasi ginamit ng Diyos si Solomon na sabihin na kahit na yung mga kalayawan na ito na inahangad po natin, maraming babae, pera, kasi si Solomon, siya po ang pinakamayaman nung kapanahunan niya. No? Lahat ng mga layaw na iniisip po natin na parang na yan ang nagdadala sa atin ng ating pagkasira dito sa mundo, ay sinabi ni Solomon doon na vanity. So ginamit ng Diyos si Solomon, pinaranas, pinaintulutan ng Diyos si Solomon na maranasan ito kasi gagamitin po ang Diyos si Solomon na isulat yung salitang walang kabuluhan ang lahat ng mga bagay na ito. At pagkadapos po dun sa last chapter ng sinulat ni Solomon na aklat ng Ecclesiastes, sabi niya, meron lamang isang bagay na mahalaga dito sa mundo na ito. Ano yon? Ang kilalanin natin ang Diyos at sumunod tayo sa kanyang utos. Yun po yung pinaka-final ng chapter na yon. Doon po nagkaroon ng conclusion. Kung babasahin niyo po yung aklat ng Ecclesiastes. So hindi po nangangahulugan na kailangan mo ring sundin si Solomon, at hindi nangangahulugan na kailangan mong gayahin si Solomon na maraming asawa. Ano? Hindi po 'yon ang kanyang ang mensahe ng Ecclesiastes, kundi ang sinasabi po na maranasan mo man 'yang mga bagay na 'yan, 'yung inaasam-asam mo, na 'yan pa 'yung dahilan ng pagkakasira mo sa mundo. 'Yan ang magpapa 'yan ay walang kabuluhan. No, kaya po wag po tayong mag-iisip na oh, pwede naman siguro 'to. Oh, dalawa lang si Solomon nga 1,000, 'di ba? Would you imagine? So, meron pong yung karanasan ni Solomon, hindi po natin pwedeng ikumpara sa ating experience. Sapagkat yun po ay special lamang kay Solomon. Naunawa na po ba natin? Ano? So, meron po mga ganong specific lamang, special event po yun. No? At ganun din naman yung sinasabi ni Ka-Reasoning Glenn na ito ay hindi po natin pwedeng i-apply sa iba. Nung nag-utos ang Diyos na patayin ang mga kananeyo, yung mga Canaanites, ay hindi po natin pwedeng isipin na oh, ang Panginoon nag-utos kasi dahil ito ay masamang tao, pwede palang patayin. So, pag ako, di ba Ka-Reasoning Glenn, kapag ako nakakita rin at merong pinangaralan ko ng salita ng Diyos at dahil di siya sumusunod, pwede ko na rin patayin. No, baka kung okay, ayaw niyang sumunod sa Diyos, pwede nang patayin. Alam nyo, may mga religion po na ganyan. Nakakalungkot po sapagkat kapag ka ikaw ay Kristiyano at pumasok ka sa kanilang lugar, papatayin ka nila. Hindi ka welcome. No? At dahil meron silang sinusunod na traditional book na talagang salot sa lipunan yung... Di ba? May mga hindi po natin ini-encourage yung mga gano'n. Yung po yung interpretation ni Ka-Reasoning Glenn. So, hindi po natin i-take ang bagay po na ito. Ano? So, hindi po natin kinukonsinte ang reasoning from the scriptures. Hindi po natin kinukonsinte ang mga crusaders. Hindi rin po natin kinukonsinte yung kaisipan na dahil siya ay hindi sumusunod sa Diyos, ay pwede mo na siyang pahirapan, pwede mo na siyang patayin. Hindi po natin kinukonsinte yun. Sapagkat tayo po, ang reasoning from the scriptures ay naniniwala sa kautusan ng Diyos na bawal pumatay. Na ang papatay ay kasalanan, yan po ay nasa 10 utos. At ang reasoning from the scriptures ay ina-affirm po na natin ang 10 utos, hindi po natin yan siniset aside. Ano? Ngunit, tandaan po natin, sabi ni Ka-Reasoning Glenn kanina, na ang Diyos ang basihan ng kabutihan. So kung ang Diyos ang nag-utos po nito, ibig sabihin, mukhang hindi po natin maunawaan, pero ito po ay mabuti. Gusto po nating i-confirm yan sa immediate context na kung saan ay ang verse 1 to 4 ay titignan po natin sa kapitulo 20 ng Deuteronomio. Sa verse 1 to 4 ay pinag-uusapan po rito na in fact, konti lang po ang sundalo ng mga Israelita. Ano? At kung pupunta po tayo dun sa verse 5 to 9, ay makikita po natin doon na sinasabi doon na yung itong mga sundalo na ito, ano? Na kumbaga parang ini-encourage sila ni Joshua sa bagay na ito upang sila ay patuloy na mag-move forward. At pagdating po sa verse 10 and 15, no? Dito po ay makikita po natin na ang mga Israelita, bago po sila sakupin, bago po nila, would you imagine, ano, mas kaunti po ang sundalo ng Israelita kaysa sa mga Kanaaneo kasi maraming lahi po ito na halo-halo sa isang, dun sa lugar na yon ng Israel. At dito, bago po sakupin ng Israel ang Canaan, ay nagdeklara po ito ng pag-uusap ng peace. Ngunit ay hindi po yan sila ano, kung gusto po nating ano, no, gusto lang po nating basahin ang talata mula sa Kapitulo 10, no. Pagka ikaw ay lalapit sa isang bayan upang makipaglaban, ay iyong ang ihayag ang kapayapaan doon. So, hinahayag ng Israel dahil ito po ay kautusan at sumusunod sila sa Diyos, hinahayag nila ang kapayapaan. Ngunit ang problema ay ayaw sumunod at ayaw makipagkaayos because they are wicked people. So ayaw nilang magkaayos. Kaya pagdating sa verse 16 and 18, no, makikita po natin dito kapag kabinasa po natin, ano, ngunit sa mga bayang iyon, eto na, ay ipinataw na. Bayang iyon ng mga taong ito na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos na pinakamana, huwag kang magtitira ng buhay sa anumang bagay na hininga. So, ibig sabihin dito na ay dumating na ang paghuhukom. Inutos ng Diyos ang paghuhukom sa mga Kanaaneo. No? Sinasabi ni Ka-Reasoning Glenn kanina, ito po ay hindi lang po ito simple na sinabi ng Panginoon dahil hindi sila sumunod ay papatayin. Alam niyo po, ano, ito po ay nangangahulugan na sinasabi ni Ka-Reasoning Glenn kanina na ang paghuhukom ay kailangan na pong ipataw sa mga tao dun sa lugar na yon. Dahil bakit? Kasi dahil umabot na sa sukdulan ang kanilang kasalanan. May mga ganun po ang Panginoon, ano? Kasi ayaw nung nakiusap ang mga Israelita sa kanila na magkaroon ng pag-aayos, ibig sabihin, binibigyan ng pagkakataon na sila po ay mag-reconcile at ibig sabihin, binibigyan sila ng pagkakataon ng Diyos na sila po ay mag-repent sa kanila pong mga kasamaan. Ngunit, hindi po sila nag-repent, kaya dito po sa verse 16 and 17 ay inutos ng Diyos na kailangan silang patayin. Ano? At kailangan po silang lipulin. At kung titignan po natin sa verse 18, sabi niya, upang alam niyo po ang purpose po nito kung bakit kailangan po silang lipulin dahil ang mga taga Kanaan ay mga talagang mga sobrang samang mga tao, di ba? Ka-Reasoning Glenn, ano, yung sa pag-aaral mo. Grabe 'yon kasi alam niyo po dito, meron nga po ritong talata na kung saan ay inaalay nila yung kanilang mga anak. Pinusunog nila, pinapatay nila yung kanilang anak para lang sa kanilang Diyos. Ito po ay karumal-dumal, ano, na pag-aralan po natin ng mga nakaraan, ano, no, dun sa aklat ng Leviticus, na karumal-dumal po ito. Would you imagine, ito po, dito po makikita yung inaasawa nila, yung hayop, yung lalaki sa lalaki, babae sa babae, nag-aasawa. Talagang karumal-dumal po ang pinagagagawa ng mga Kanaaneo at sukdulan na ang kanilang kasamaan at kailangan na po itong putulin. Kaya sabi po sa Kapitulo 18, upang huwag kayong turuan nilang gumawa ng aayon sa lahat nilang karumal-dumal na kanilang ginagawa sa kanilang mga Diyos na anupat kayo'y magkasala laban sa Panginoon ninyong Diyos. Kasi kailangan po nila, kasi yun po yung pinangako ng Diyos na lupa sa kanila. At hindi po sila pwedeng tumira kasama nila sapagkat mahahawa ang mga Israelita sa kanilang kasamaan. Would you imagine, alam niyo po ano, ang background po nito, ang mga Israelita galing po sila sa Ehipto. Kalalabas po nila sa Ehipto at ang practice ng Ehipto noon ay karumal-dumal. Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Maraming mga hindi kanais-nais na mga practice na gustong alisin ng Diyos sa kaisipan ng mga Israelita. At ito ay bago ng mga henerasyon ito nung papasok na sa, di ba, kung naalala nyo po, wala pong mga, dun sa mga lumabas noon ay na henerasyon ay wala pong pumasok dito po sapagkat ito po ay mga bagong henerasyon itong mga papasok sa Israel at ayaw ng Diyos na mahawa sila or ma-remind na naman sila sa kanilang mga wickedness doon sa Ehipto at mangyari na naman ito. Kaya desisyon ng Panginoon na kailangan pong mawala ang mga Kanaan na iyon. Pero hindi po ito pinag-uusapan na yung sinasabi po kanina na total sinasabi po natin, ano, mamaya ipapaliwanag ni Ka-Reasoning Glenn, ano, talaga bang lahat sila ay pinatay kahit mga bata o kahit mga ano, meron din pong mga na-spare or may mga natira din po, ano, ito po yung mga, tandaan po natin, ang judgment po ng Panginoon ay katulad ng mga taga-Ninibe, no, inutusan si Jonah doon na ipangaral ang salita ng Diyos upang magsisi ang mga taga-Ninibe. Nakahanda na po ang judgment para sa mga taga-Ninibe. Pero ang kagandahan noon, ang mga taga-Ninibe nung narinig nila ang pangangaral ni Jonah ay nagbalik loob. Ito ay humingi ng kapatawaran at nagtanong sila ano yung dapat naming gawin. Nag-ayuno sila. Sinabihan sila na mag-ayuno, humingi ng tawad sa Panginoon. Ginawa po nila yon at pinatawad ang mga Ninibe. Pero ito pong mga taga-Kanaaneo ay hindi po sila humingi ng tawad, hindi po sila nagpakumbaba at hindi po sila nagbagong buhay, kundi ang ginawa nila ay pinatigas po nila ang kanilang puso. Kaya po ang nangyari na ang Panginoon ay pinataw po sa kanila ang paghukom. Pero gusto ko pong basahin ang verse 19, ano? Kasi pagkat kasama po ito sa konteksto, sabi niya rito, pagka iyong kukubkubin mahabang panahon ang isang bayan na pakikibaka upang sakupin at huwag mong sisirain ang mga punong kahoy na iyon na pagbubuhatan ng palakol sapagkat makakakain mo at huwag mong ipagbubuwal sapagkat tao ba ang kahoy sa parang ng kubkubin mo. Ang mga punong kahoy lamang na iyong kilala na hindi mga kahoy na nakakain at ang iyong sisirain at ibubuwal at iyong itatayong mga kuta laban sa bayang nakikibaka sa iyo hanggang sa maibuhal mo. So, ibig sabihin, hindi po nangangahulugan na talagang hindi po pagka sinabi mo kasing victory, ano? Once na kahit na o yung kautusan po na walang ititira, hindi po nangangulugan na wala po talagang tinitira. Ano? Hindi po totally talaga yon, kundi meron po talagang natitira din. Una-una sa lahat, yung mga sumuko at sumampalataya sa Panginoon. At pangalawa, ito yung katulad nitong mga puno ay iniiwan din. So, hindi talaga totally na sinasabi doon na walang magtitirang kahit na anumang humihinga, no? O kahit na anumang may buhay. So, ano po ito? Ito po ay expression ng kapanahunan ng pagkasinabi nilang ito yung nagde-declare ng complete victory na sinabi nila lahat na sila ay naubos, lahat na sila ay patay. Pero hindi po nangangahulugan na lahat ay napatay. Mamaya ay pag-uusapan po natin paano po natin napapatunayan na meron po talagang mga natitira at hindi po lahat ay pinapatay. Ano? At ibibigay ko po kay Ka-Reasoning Glenn ang pagkakataon.

0: panahon ni
1: Abraham.
0: Ni Abraham. So ibig sabihin, ito pa'y panahon ni Abraham na kung saan ay ang maugali ng mga Amorites o kaya mga Canaanites, ito ay pangit ng pag-ugali nila, hindi na maganda yung kanilang mga ginagawa. Pero meron pang natitira sa kanila, okay? Na hindi pa umanib sa kanila, okay? Pero ating titignan na kung saan parang pinospon ng Panginoon. So ibig sabihin na ang grasya ng Panginoon ay mahaba katulad kay Satanas, di ba? Hindi agad pinatay ni ng Panginoon si Satanas kundi hinayaan niya munang marip yung mahinog yung kasalanan bago niya aanin. Di ba ganoon din yung kapag tayo ay mag-aanin ng palay, di po ba? Isang ektarya, di ba? Specific yan, isang ektarya. Aanin yan, di ba? Pero lahat yan talaga ay mawawala, di ba? Makukuha lahat yan ng mga kuhan. Pero meron yung mga nakabaw, di ba? Na naiiwan, di ba? Na kung saan yun naman yung kinukuha, katulad ni Ruth, di ba? Nung nanguha siya ng mga trigo na naiiwan ng mga nag-ani, okay? Dito sa context na to, no? Ang ginawa ng Panginoon na instruction sa kanila ay patayin yung mga nanirahan doon, okay? Doon sa Kanaan land, okay? Dahil nahinog na yung kasalanan nila na dapat nang itong uwakasan. Okay? So ibig sabihin mga kapatid, ang Panginoon ay nagbigay ng mahabang panahon upang sila'y magbago. Pero andun na sa puntong wala na talaga. Okay? Kaya sa instruction ng Panginoon, all things na humihinga. Ibig sabihin, kung ito ay bata man o matanda, kapag ito ay umaayon pa rin sila sa kanilang mga ginagawa ng kanilang ama, talaga ipapatayin sila dahil ito ay totally judgment. Okay? Pero kung titignan natin, meron din mga natira. Katulad nila, sino? Si Rahab, di ba? Si Rahab ay isang tinulungan niya yung mga spies na kung saan naniwala siya sa mga Israelita na sila ay totoo ang kanilang Diyos at sila ay talagang anak ng Diyos. At alam naman natin, siya ay na-convert sa kanilang pananampalataya. So, ibig sabihin, mga ka-reasoning, doon sa puntong yon talagang totally eradicated sila lahat. Katulad sabi ko kanina, na katulad ng pag-aani, talagang aaniin lahat, wala namang iiwan, di ba? Sayang naman kapag mag-iwan ka pa. Pero, kapag totally talaga, pero meron din naman na iiwan na kung sino yung nagbaw, di ba? Katulad din ni Rahab, nagbaw din siya sa mga Israelites, kaya hindi nila pinatay siya. Kasi nga, na-convert siya doon sa mga Israelita na spies na pumunta doon. Okay? Yun, kung titignan din mga ka-reasoning, nakikita natin dito na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, Diyos ng maibigin, at Diyos siya ng may yung may panahon siya na mabagal siyang matagal siyang mag-judge. Okay? Kasi hinayaan niya eh. Okay? Hinayaan niya munang marip. Okay? Pero ito, specific na to, talagang sinabi ng Panginoon na lahat sila papatayin. Okay? Kung ating titignan kasi, bakit sinabi ng Panginoon, ating isipin yung masamang ginagawa nila. Isipin mo, yung anak mo, ikaw ay makikipagtalik doon. Ganun yung maugali nila. Okay? Imaginin mo yun, may asawa ka, tapos makikipagtalik ka sa ibang may asawa, di ba? Tapos sexual exploitation, di ba? Tapos pati yung anak nila, kaya nilang isakripisyo dun sa Diyos-Diyoso nila. Susunugin nila yung anak. So talagang napakasama nila ang mga taong ito. Tapos hindi lang yun, pati hayop. Okay? Alam nyo ba na ang HIV, yung ay nanggaling dun sa pakipagtalik dun sa unggoy, di ba? Yun po nanggaling dun po nanggaling ang HIV, okay? Ganun yung mga ugali nila, ang mga taong yun. Tapos, sila din ay nakikipag-worship doon sa mga Diyos-Diyosa na nga, hindi talaga sila nag-worship, talagang matigas ng ulo. So, ibig sabihin talagang totally na-rip na nila yung suktulan na dapat ng kalusin o dapat ng linisin dahil sa kasamaan nila.

0: kung titignan natin reasoning ano, kagaya ito ng Sodom and Gomorrah. Doon sa Sodom and Gomorrah, meron ding mga bata, meron ding mga matatanda, meron ding mga walang kamuang-muwang. Pero doon, ayano, sinunog ito ng Panginoon. Okay? Dahil ganun din yung kanilang pag-uugali, ganun din ang kanilang mga ginagawa, sukdulan yung kasamaan. Kaya dapat nilang totally eradicate na sinabi ng Panginoon. Okay? At kung titignan pa natin dito, ano, na ang mga Israelita ay hinayaan silang pumatay doon sa mga taong ito dahil nakikita ko na sila mismo makita nila yung kaparusahan sa mga hindi sumusunod doon sa kautusan ng Panginoon, ano? Kasi nga ang mga Israelita galing sa Egypt, di po ba? Mga kung saan marami din silang mga tiyosan at mga ibang mga practices, kaya hinayaan ng Panginoon na sila'y manirahan doon sa ilang within 40 years, okay? Para ma-cleanse yung kanilang pag-ugali, para ma-purify yung mga ibang mga practices nila. At dito ay ginawa ng Panginoon yung kasangkapan na sila ay ang mag-judge sa mga taong makasalanan doon sa land of Canaan. Okay, specific lang ha, hindi po to lahat ng mga Canaan na nandun sa Saudi Arabia o mga ibang place. Hindi po, doon lang po nakapaloob doon sa Canaan kasi ito ipamana ng Panginoon ito. Kaya ibig sabihin, specific lang. So, napakagaling ang Panginoon kasi ginamit niya yung mga Israelita upang sa gayon ay huwag pamarisan nila, okay? Huwag nilang sundin yung kanilang maling gawain kasi nga sila mismo nakakita, okay? Sila mismo yung papatay kasi nga mali yung kanilang ginawa, okay? Doon ko nakita na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig at meron ding panahon ng Diyos ng hustisya. At yung panahon na to ay ginawad ng Panginoon ang hustisya sa mga masamang ginagawa ng mga taong ito. Kaya it's very clear na ang Panginoon ay darating din sa panahon natin na ang Panginoon ay maghuhukom din sa atin, ano? Mm-hmm. Mga ka-reasoning. Ang ating mga maling gawain ay maririp din natin to. Kapag patuloy tayong gumawa ng kasamaan sa kahulian ay ano, pupuksin din tayo ng Panginoon. Kaya huwag sana nating hayaan na magsarado ang pintuan ng awa bago tayo magsisi at gumawa ng mabuti. Katulad ng mga taong ito, doon sa mga Kanaan na naniraan doon, ganun din ang mangyayari sa atin. Susunugin tayo ng Panginoon pagdating niya. Kaya mga giliw naming tagapakinig, ano, dapat tayong magtiwala sa Panginoon, manumbalik sa Panginoon at iwan natin yung mga masamang gawain natin. Yun yung aking maibibigay ka-reasoning.
1: Tama, no? Thank you so much, ka-reasoning Glenn. So malinaw po, ano, sa buong banal na kasulatan ay nabanggit po ni ka-reasoning Glenn na kung saan ay makikita po natin na ang Panginoong Diyos ay may rason kung bakit ito ay kanya pong inutos sa mga Israelita. Pero hindi po nangangahulugan, mga ka-reasoning, ano, na special po ang mga Israelita. Okay. Kung hindi nyo po nalalaman, maging ang Israelita ay pinahintulutan ng Panginoon na sakupin ng Babylonia. At kung saan ay napakadami ang namatay. Ano, dineclare din ng Babylon na they completely saturate or destroy the land of Israel. Pero titignan mo, meron pa rin mga nabuhay. Ito po ay mga rhetoric. Katulad din po nito, ano, nung sinabi ng Panginoon na destroy the land, totally destroy the land of Canaan, napatayin ang lahat, walang magtitirang kahit na anumang humihinga. Hindi po ito na, ito po ay rhetoric, ano, ka-reasoning Glenn. Ito ay rhetoric na kung saan ay hindi po naman po talaga totally na literal na papatayin mo lahat, no? Kasi may mga account po sa banal na kasulatan. Alam niyo po ang aklat ng Josue, no? Ito po ay karugtong ng aklat ng Deuteronomio. Ito po ay istorya, ano, nakasama, karugtong po ito ng istorya na kung saan sa aklat ng ano, ang aklat ng pinag-aaralan po natin, si Josue po sa aklat ng Deuteronomio, si Josue ang nag-lead out sa mga Israel patungo sa Promised Land sapagkat sa kanya pinasa ni Moses. At ganun din naman po ano, at sa aklat ng Josue ni Joshua ay may mga binanggit doon na mayroon palang mga natirang mga tao doon na hindi naman talaga lahat pinatay. Pero diniclare nila na they completely and totally destroy the Canaanites. Pero hindi po yun ang, pero hindi talaga literal po na they win the battle. Totoo po yun. Pero hindi yun literal na talagang pinatay nila kahit na wala silang tinirang hininga. Ano, kundi meron pong tinirang hininga. Yung nga po sinasabi ko, ito po ay rhetoric. Sabi po rito, ano, sa, kung titignan po natin sa aklat ng Josue, Kapitulo 19, makikita po natin doon na nandito po yung mga lahi, ano, yung mga lahi ng mga Kaaneyo, ano, yung mga Canaanites. Nandito po yung mga lahi kasi meron pa ring mga natira na mga lahi na ito na hindi naman talaga sila sinama sa pagpatay sapagkat merong pong maaari na ang kanilang mga pinatay lamang dito ay walang iba kundi ang mga sundalo. Yung mga lalaban at yung mga hindi susuko ay talagang naniniwala ako na sila po ay pinatay. Pero marami rin po silang mga in-spare at marami po silang mga tinira na hindi po nila pinatay. Katulad ni Rahab, no? Yung nagturo doon sa mga spies na tinuro niya yung nung hinahabol yung mga spies, tinuro niya sa isa ibang daan kaya hindi nahuli sa ang mga spies at in fact doon po sa Mateo Kapitulo 1 trinis si Rahab na kasama sa lahi ni Jesus. So kung makikita po natin mga ka-reasoning ano na mayroon talagang mga ini-spare o hindi po talaga totally na lahat ay pinatay. Ano? At maging sa Joshua Kapitulo 10, versikulo 4, sabi po rito, sampahin ninyo ako at inyong tulungan ako at saktan natin ang Gabaon sapagkat nakipagpayapaan kay Josue at sa mga anak ni Israel. So kung titignan po natin dito yung mga Jebusites, buhay pa. Kaya tignan nyo dito kasi mayroon silang inaano na Gabaon. Ito po ay isang Jebusites, ano? At dito po sa Josue Kapitulo 13 versikulo 1. Si Josue ay matanda na at puspos ng mga taon. At sinabi ng Panginoon sa kaniya, ikaw ay matanda at puspos na ng taon at may lalabi pang totoong maraming lupain na aariin. So ibig sabihin, no, dito po ay hindi po talaga na-declare na nananalo sila sa battle sapagkat wala nang gustong lumaban, nakapasok na sila sa land of promise, pero may mga lugar pa po na mga hindi pa po nila napapasok, no? Kung babasahin po natin dun sa Hukom, Kapitulo 1, sabi po rito, at nangyaring pagkamatay ni Josue na itinanong ng mga anak ni Israel ang Panginoon na sinabi, patay na po si Josue, imagine, si Josue po ang nag-lead sa mga Israel upang pumasok sa Canaan. Pero sabi rito, mamamatay na po si Josue at nasinabi, sino ang unang sasampa sa amin laban sa mga Kananeyo? Kasi mamamatay na si Josue. Ngayon, sinasabi nila, sino na ang sasampa sa amin laban sa mga Kananeyo upang lumabas sa kanila? O, would you imagine? So mayroon pa pong mga natira. Hindi po talaga nila inubos yun. Hindi po talaga na pinatay. Marahil ang pinatay talaga nila yung mga lalaban, no? Ka-reasoning Glenn. At marahil ang mga hindi naman lumaban at sumuko, sila po ay binuhay ng Panginoon. So ang gusto po natin pong i-DN dito, mga ka-reasoning, ano? Ang gusto po nating ipakita po rito ay yung salita po ng Diyos na ubusin na walang hindi magtitira ng kahit na anumang hininga, ay hindi po yun yung parang napaka-worst na tinitignan po. Ano? Kasi kung titignan po natin doon, ay tama nga po, ibibigay po yung judgment sa mga Kananeyo. Pero hindi po nangangahulugan na parang wala ng puso na papatayin na. Kasi nung una po ay uso po ang gera-gera. No, kaya kung sino po yung lalaban, ay kailangan talaga po siyang patayin dahil dumating na ang paghuhukom sa lugar ng mga Kananeyo. At kung titignan po natin mga ka-reasoning, ano, ito po ay napatunayan po natin na ito po ay special case at ito po ay in-implement lamang at hindi na po ito nangyari. Ano? Ito ay in-implement lamang sa mga Kanaaneo sapagkat ang Panginoon ay meron siyang special scenario at merong mga special, ito ay special na pagkakataon at meron pong purpose ang Panginoon kung bakit nangyari ito. Pero hindi po natin ito pwedeng gamitin. Ano? Gusto ko pong ipaalala po ang bawat isa, hindi po natin pwedeng gamitin ito na maging justification upang ma-justify po natin yung ating pagpatay sa mga hindi po natin kaparehas ang relihiyon, yung pagpapahirap natin sa ating mga hindi kaparehas na relihiyon. Kasi hindi po pinag-uusapan dito ang ethnic or ang lahi. Hmm. Ang pinag-uusapan po dito, walang iba, kundi ang paghuhukom ng Diyos sa mga taong makasalanan at hindi hihingi ng kapatawaran or hindi magbabago ang buhay. Yun po yung pinag-uusapan dito. So ang ibig sabihin po mga ka-reasoning, ano, ang Panginoon, totoo po ang judgment, no? Totoo po yan ang judgment sapagkat ang Diyos, habang ang Diyos ay Diyos ng banal, habang ang Diyos ay Diyos ng mabuti, habang ang Diyos ay Diyos ng kapatawaran, gusto ko rin pong ipaalala na ang atin pong Diyos ay Diyos ng hustisya. Kaya kailangan din po niya dahil ito po ay punong-puno na. Ito po ay umabot na sa sukdulan. Kaya kailangan na pong aniin at kailangan na pong tapusin ang kasamaan ng mga Kanaaneo. Kaya po mga ka-reasoning, ano, dito po sa Reasoning from the Scripture ay tinatayuan po natin na ang kahulugan, ano, ng talata po na ito ay hindi po nagpapakita na ang Diyos ay masama or ang Diyos ay lumalabag sa kanyang kautusan ng pagpatay sapagkat siya ay Diyos at siya, nasa kanya ang standard ng kabutihan. Kaya kung ano man po ang sabihin niya, yun po ay mabuti. Pangalawa, hindi po natin pwedeng gamitin ang talata na ito upang ma-justify po natin yung atin pong yung panahon natin ngayon na dahil hindi mo ito karelihiyon, papatayin mo na, ano, yung dahil nagkakaroon po tayo ng tinatawag na partiality. Ano, tandaan po natin, ang Diyos ay Diyos, a God of impartiality. Kaya ang ibig sabihin, ang Diyos ay Diyos ng hustisya at Diyos ay Diyos ng pantay. Ano? At bago po tayo magpaalam, mga ka-reasoning, ano? At ito po ang ating pong topic ngayon ay makikita sa Deuteronomy Kapitulo 20, versikulo 16 hanggang 17 na nagsasabi po doon na sinasabi po doon na pagpatay at walang magtitirang kahit na anumang hininga doon sa mga Kanaaneo, ito po ay isang rhetoric, no? Pag sinabi mo pong rhetoric, ito po ay kumbaga parang expression po nila na para lang ipakita, ano, ipakita ang victory, ano po. At dalangin po namin mga ka-reasoning na kayo po ay natuto at kayo po ay meron pong nakuha sa atin pong pag-aaral. At bago po tayo magpaalam, si Ka-reasoning Glenn, baka may gusto pang sasabihin at pagkatapos niyang sabihin ibigay po natin sa kanyang pagkakataon sa panghuling panalangin.
0: So, ang may dadagdag ko lang, Ka-reasoning Buddy, no? Itong verse na to, hindi contrary dun sa na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig.
1: Mm-hmm.
0: Dito nagpapakita lang na ang Diyos ay Diyos ng hustisya. Na kung
1: saan right.
0: Gagawin niya sa talaga doon sa mga taong makasalanan. So, ibig sabihin, may panahon talaga ang pag-uhustisya ng Panginoon, paghuhukom ng Panginoon, okay? At hindi at dito rin na mga ka-reasoning, ano, hindi po tumatangi ang Panginoon base sa mga lahi, okay? Israel ka naman, Gentiles ka naman 'yan o kanong mga langguwahe ka naman 'yan. Ang Panginoon ay mahal niya po tayong lahat. Wala po siyang tinatangi. Ang gusto ng Panginoon ay sundin natin ang kanyang kalooban. At ginamit lang ng Panginoon ang mga Israelita upang ipahayag ang kanyang mga salita upang magliwanag sa buong bansa. Okay? Kaya tayo po, ay alam ko po na pwede din tayong gamitin ng Panginoon.
1: That's
0: upang
1: right.
0: Magliwanag. Okay? Magliwanag sa madilim na mundong ito na puro ng kasamaan.
1: That's right.
0: Sana ay magbigay tayo ng liwanag. Magpakita tayo ng magagandang gawa upang sa gayon ay mahawa sila sa mga magandang gawain natin. Hindi katulad doon sa mga ugali ng mga Canaanites na masamang gawain, kaya tinapos ng Panginoon ang mga gawain nito upang hindi mahawa ang mga Israelita. Kaya mga ka-reasoning, ano, ang Panginoon ay Diyos ng pag-ibig, Diyos ng tawag dito,
1: mahabagin,
0: okay? At Diyos din siya ng justice, okay? At just siya ay may paghuhukom. Yun ka-reasoning ano.
1: Ayan, sige, ka-reasoning Glenn, at ipanalangin muna.
0: Okay? Tayo manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, dahil sa panahon na ito ay nakapag-aral kami ng mga iyong magandang salita. At nakita namin na ikaw ay Diyos ng paghuhukom. At lahat ng masama ay may hangganan. At iyong ipagkakaloob sa ayon sa iyong kagustuhan at sa oras na panahon, Panginoon. Panginoon, hanggang hindi pa naisasarado ang pintuan ng awa, sana, Panginoon, ay lagi kaming andyan sa iyong tabi, sa iyong luklukan, sa iyong kagustuhan at kalooban, at iwanan namin ang masamang gawain at kami ay pumunta sa iyo at sundin ang iyong kalooban. Upang sa gayon ay hindi kami maisama katulad ng mga taong doon sa kananayan, ng mga taong makasalanan na hinukom ng Panginoon. Kundi makikita niyo kami na banal, Panginoon.
1: Yes, Lord.
0: Tulungan niyo kaming maging banal sa iyong paningin, Panginoon. Inyo pong ibuhos ang iyong banal na espiritu na magsabi sa amin, mamuhay sa aming buhay upang sa gayon ay may pakita namin ang Christ character, Christ likeness at magliwanag kami sa mundong ito, Panginoon. Panginoon, kung kami po ay nagkasala at nakagawa ng di maganda, Panginoon, inyo po kami patawarin, pakalinisin. At ito po ang aming samudalangin sa matamis na pangalan ni Jesus.
1: Amen, amen, amen. Maraming salamat po. Makita-kita po muli tayo. Ano, dito po sa ating programa, alas 6 hanggang alas 7 po ng gabi. MWF, Monday, Wednesday, and Friday. Dito po sa ating programa na Reasoning from the Scriptures.
2: Ito ang Adventist World Radio, 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

paglago natin bilang isang Kristiyano, nagsisimula nating panagumpayan ang mga makasariling pag-iisip at kapag tunay nating tinanggap si Kristo sa buhay natin, gugustuhin nating lumago sa Kanya. Kapag natupad na ang layunin ng Diyos para sa atin, tiyak na makakaranas tayo ng patuloy na pagpapakabanal na isang gawain panghabang buhay ng isang Kristiyano.

Magandang gabi po sa inyong lahat. Palugod namin kayong tinatanggap sa ikasampung bahagi ng sere ng pag-aaral ng Salita ng Diyos na may temang Katiwalang Mahal ng Diyos. Ang ating pag-aaral ngayon ay nakatuon sa pagiging tapat na katiwala ng paglago sa ating paniniwala at pananampalataya sa Diyos. Kaya't samahan si Pastor Laudemir Gatos sa pagtuklas sa kahangahangang plano ng Panginoon para sa iyo, ang isang matagumpay at masaganang buhay sa pamamagitan ng pagsasaliksik ng kanyang mga salita. Para sa ating pagsisimula, iniimbitahan ko kayo na manalangin. Panginoong Diyos, sa amin pong pag-aaral ngayong gabi, tulungan niyo po kami sa amin pong pagsasaliksik ng inyong mga salita. Nawa ay bilang kami, mga katiwala ninyo, magampanan po namin ang aming tungkulin. Salamat Panginoon sa lahat, sa pangalan ni Jesus. Amen.

May mga ilang turista ang dumayo sa ilang lugar sa Europa na walang tour guide at magkakasamang nakasakay sa isang van. Tumitigil sila sa bawat lugar para magtanong kung saan ang lugar ng mga kilalang tao sa kasaysayan gaya ni Luther at Calvin at iba pang mga hari na kasaysayan. At sila ay nakarating sa isang magandang village sa border ng France at Switzerland. Sa pagkuha nila ng mga larawan, may nakita silang isang lalaki na nakaupo sa town square at nagtanong kung meron bang isang kilalang tao sa kasaysayan ang ipinanganak sa village na iyon. At siya'y sumagot, mga ordinaryong sanggol lang ang ipinanganak dito. Mahal na kaibigan at kapatid, hindi mahalaga kung anong edad ka na. Kung ikaw ba ay 8 years old or 80 years old, kapag tinanggap mo si Kristo, ikaw ay magiging Kristiyanong sanggol o baby sa una. Ito ay normal dahil sa unang pagtanggap natin kay Kristo, tayo ay pinapanganak muli sa spiritual. Subalit, isa ring katotohanan na hindi natin gustong manatili na lang sa pagkasanggol habang panahon. Nakakalungkot makita ang ilang mga naging Kristiyano na sa loob ng mahabang panahon ay hindi sila nagsipaglago. Dito sa aklat ni Pablo sa mga taga-Korinto, Kapitulo 3, ang talata'y 1-3, ang wika. Subalit ako, mga kapatid, ay hindi makapagsalita sa inyo na tulad sa mga taong espiritual, kundi tulad sa mga makalaman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. Pinainom ko kayo ng gatas at hindi ng matigas na pagkain, sapagkat hindi pa ninyo kaya ito. Hanggang ngayon ay hindi pa ninyo kaya, sapagkat kayo ay makalaman pa. Sapagkat habang sa inyo'y may mga paninibugho at mga pagkatalo, hindi baga kayo'y makalaman at kayo'y lumalakad ayon sa pamantayan ng mga tao? Ang isang sanggol ay isang kaaya-aya at kahali-halina. Sila'y dalisay sa maraming paraan. Ngunit sa stage na ito, sila'y nakatuon pa sa kanilang sarili. Parang sinasabi nilang gusto kong maging komportable, gusto kong aliwin, gusto kong mapakain, kailangan akong linisin o linisan. Ang isang sanggol ay hindi nag-iisip kung ano ang pwede niyang gawin o may tulong sa iba. Sila'y nakatuon lamang sa kanilang mga sarili. Kaya nga bilang katiwala ng paglago, mga kaibigan, ay ibinigay sa atin ng Diyos ang malaking responsibilidad na sa araw-araw at tayo ay lumalago sa pagkakilala kay Kristo at sa Kanyang mga banal na saloobin. Kapag tayo ay unang lumapit kay Kristo, ang agad nating iniisip ay ang ating sarili. Ayaw nating mapunta sa dagat-dagat ang apoy at gusto nating mapunta sa langit. Sa una, ang naisip natin ay ang ating mga sarili, subalit sa paglago natin bilang isang Kristiyano, nagsisimula nating panagumpayan ang mga makasariling pag-iisip at magsisimulang kumain ng mga matitigas na Kristiyanong pagkain. Dito sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 5, ang talatay 12-14, ganito ang sabi ng Biblia. Sapagkat bagaman sa panahong ito'y dapat na kayo'y mga guru na, kailangan muling may magturo sa inyo ng mga unang simulay ng aral ng Diyos. Kayo'y nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang alam sa salita ng katuwiran, palibhasa'y isa siyang sanggol. Ngunit ang pagkaing matigas ay para sa mga nasa hustong gulang, na dahil sa pagsasagawa ay nasanay ang kanilang mga pandama na makilala ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama.
Meron tayong tinatawag na gatas ng salita at pagkain ng salita. Kapag ikaw ay isang ebanghelista na nangangaral ng isang evangelistic meeting, nagbibigay ka ng gatas ng salita. Dahil ang kailangan pa ng mga tao ay ang mga saligan o pangunahin na mga salita. Kaya kailangan pasimplihin ng mga pastor ang mensahe. Subalit kapag ka ang isang pastor ay nagsasalita sa mga taong lumalakad sa Panginoon sa loob marahil ng 10, 30, or 40 ng mga edad o higit pa, pwede ka na magsalita tungkol sa mga pagkaing matitigas ng salita at ilang malalalim na mga kaisipan. Dito ay mapupuno sila ng kayamanang walang hanggan mula sa salita ng ating mahal na Diyos. Tayong lahat ay dapat lumago sa ating pangunawa sa salita ng ating mahal na Diyos. Dito sa Biblia, si Pablo ay kilala sa pagbabahagi ng matitigas na mga pagkain ng salita. Isinulat niya ang mga aklat ng Roma, Efeso, at Filipos. At sinasabi din sa aklat ng Pedro, dito sa 2 Pedro 3, na ang kapatid na si Pablo ay nagsusulat sa kanyang mga sulat ng ilang mga bagay na mahirap unawain. Tiyak na ang mga ito ay hindi pagkain para sa mga sanggol sa pananampalataya. Sinasabi din ni Pedro na ang mga sanggol o sanggol pa sa pananampalataya ay pwedeng magkaroon ng lihis na pagkaunawa dito. Kaya, mga kaibigan, ang tawag ni Pablo dito ay malalim na kasulatan ni Pablo sa nangangailangan ng malalim na pag-iisip. Kaya sa ating paglakad sa Panginoong Jesus, sinasabi sa atin ng Diyos na di sapat ang pagiging Kristiyano lamang kapag tunay nating tinanggap si Kristo sa buhay natin. Gugustuhin nating lumago sa Kanya. Sasabihin nating, gusto kong lumagong matibay kay Jesus. Gusto kong lumagong malapit kay Jesus. Gusto kong lumagong epektibo sa salita ng Diyos. Ito, mga kaibigan, ay napakahalagang malaman na bilang Kristiyano at katiwala ng paglago. Sapagkat tayo ay dapat lumago, katulad ng sinasabi sa 2 Pedro 3, ang talata ay 18. Ganito ang wika. Subalit, lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at hanggang sa araw ng walang hanggan. Amen. Dito ay tinatapos ni Pedro ang kanyang mensahe sa paghihikayat sa kanila na lumago. Kung meron mang makakaalam ng paglago kay Kristo, ito rin ay si Pedro na sa unang pagtawag sa kanya na maging tagasunod, sinabi niya kay Jesus, ako'y isang makasalanang tao. Nagkaroon siya ng tunay na conversion o pagkahikayat. Sa kanyang paglakad kasama si Kristo ay may panahon noon na sinabi niyang hindi niya may pagkakaila si Jesus. Subalit, tuwir ang sinabi sa kanya ni Jesus na gagawin niya ito ng 3 beses bago magbukang liwayway. Ang bagay na ito ay tunay na nangyari. Pagkatapos na maranasan ito ni Pedro, napagtanto niya ito. Siya'y natuto at lumago. Kaya kung ang pag-aaralan natin ng chapter 3 and chapter 4, makikita natin hindi na niya ipinagkakaila ang Panginoon. Siya'y lumalago, siya'y nagkakaroon ng tinatawag na maturity. Mga kaibigan, naniniwala kung lahat tayo ay gustong lumago. At dapat nating alalahanin may mga bagay na maaari nating gawin para lumago.
At meron ding mga bagay na maaari nating magawa na pumipigil sa ating paglago. Dito po sa Ebanghelyo ni Marcos, Kapitulo 4, Talatay 26, ganito po ang sinasabi. Sinabi niya, ang kaharian ng Diyos ay gaya ng isang taong naghahasik ng binhi sa lupa at natutulog at bumabangon siya sa gabi at araw. Sumisibol at lumalaki ang binhi na hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa mismo ang nagpapasibol sa halaman. Una ang usbong, saka ang uhay, pagkatapos ay ang uhay na hitik sa butil. Malinaw na ang paglagong Kristiyano ay iniahalin tulad sa paglago ng isang binhi. Kapag tayo ay sumubok na magtanim ng binhi sa bakuran ng ating tahanan, makikita natin ang himala ng paglago ng isang binhi. Kapag ito ay naalagaan ng tama, ito ay malusog na lalago. Kahanga-hangang mga binhi na nadiskubre noon sa libingan ng isang Egyptian pharaoh na si King Tutankhamun, nang makita nila ang mga purple pea, sinubukan nila itong paarawan, lagyan ng moisture sa lupa, at nagulat nang ito ay tumubo kahit na ito ay nasa 3,000 taon na ang nakakalipas. Paano nakapaglalagay ang Diyos ng ganitong buhay sa isang binhi na kahit ito ay 1,000 taon na? Basta kapag nailagay sa tamang kondisyon, ito ay lalago. Kaya ang isang sikreto na sinasabi ni Jesus tungkol sa paglagong ito ay ang pagkakaroon ng tamang kondisyon. Kapag tayo ay nasa tamang kondisyon na nainitan ng araw at may tamang moisture ng lupa, natural, lalago tayo. Subalit kung tatanggalin natin ang liwanag mula sa araw, ang moisture mula sa lupa, at aalisin ang hangin, ang binhi ay natural na mamamatay. Gayon din sa ating buhay, mga kaibigan. May mga spiritual na tuntunin na hindi dapat alisin. Kailangan natin ang araw, ng moisture, yung lupa at hangin. At sa magitan nito, tayo'y magiging isang malusog na mga binhi, magiging malusog sa espiritual na buhay. Ito po yung sinasabi ni Ellen G. White, isang babaeng napakadunong. Sa Christ Object Lesson sa pahina 66, ganito po ang sinasabi, ang pagtubo ng binhi ay kumakatawan sa pagsisimula ng espiritual na buhay. At ang paglago ng isang halaman ay isang magandang paglalarawan sa Kristiyanong paglago, gaya sa kalikasan, gayon din sa biyaya. Walang buhay kung walang paglago. Ang halaman ay maaaring lumago o mamatay. Opo, mga kaibigan at mga kapatid, ang paglago ay nagaganap sa isang magandang kondisyon. Subalit minsan, kung mapapansin natin, kapag tayo ay nag-alaga ng tanim, minsan kahit ilagay sa tamang kondisyon, may mga hindi inaasahang pangyayari na nagiging dahilan para hindi ito lumago. Kagaya ng ating paglago sa Panginoon, gumagawa pa rin ang kaaway na si Satanas para pigilan tayong lumago. Subalit sa tuwing tayo ay nasusubok, hindi dapat tayong panghinaan ng loob. Maging malakas tayo sa pagkapit kay Kristo at siya ang tutulong sa atin. Ang paglagong pagkatuto o ang paglago at pagkatuto natin ay maaring mayhalin tulad sa pag-aaral ng pagsakay ng bisikleta. Di po ba at sa unang pagkakataon ay nahihirapan tayo at minsan tayo natutumba at nasusugatan pa. Subalit kailangan
lakasan ang loob para makapagpatuloy at lubusang matuto. Sa bawat yugto ng ating pag-unlad, ang ating spiritual na buhay, maraming maaring mangyari na hindi inasahan. Subalit, kailangan natin laksan o lakasan ang loob at maging matapat na kung saan o kung nasaan man tayo naroon. At kapag natupad na ang layunin ng Diyos para sa atin, tiyak na makakaranas tayo ng patuloy na pagpapakabanal na isang gawaing panghabang buhay ng isang Kristiyano. Muli po, tutunghayan natin ang aklat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Ikalawang sulat, kapitulo 13, ang talata po ay 5. Ganito ang sinasabi, "Siyasatin ninyo ang inyong mga sarili. Kung kayo'y nasa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Hesukristo ay nasa inyo? Malibang kayo'y nabigo sa pagsubok." Isa ring magandang kaisipan na palaging sinusuri natin ay ang binhing o binhing itinanim natin kung ito ba ay lumalago. Isang magandang ideya na siyasatin ang ating mga sarili kung tayo ba ay tunay na lumalago kay Kristo. Tayo ba'y tapat na katiwala ng paglago? Sa buhay Kristiyano ay may mga panahong nadudulas tayo at nadadapa. May mga panahon din naman na nagpapatuloy tayong umuusad sa paglago. Kapag nalaman natin ang totoo nating kalagayan, malalaman natin ang aksyon na dapat nating gawin. Sa pagtingin natin sa ating mga sarili, kailangan din nating siguruhin kung tayo ba ay nagkakaroon ng mabuting paglago. Ang paglago kay Kristo. At ganito po ang sabi ni George MacDonald, "Hindi lahat ng paglago ay patungo sa Diyos. Ang iba ay patungo sa pagkabulok." Ang ibig sabihin, mga kaibigan, kailangan natin ng tamang paglago. Isang paglago na ninanais ng Diyos para sa atin. Minsan, may naririnig tayong nagsasabing may kirot sa paglago. Sa paglago natin, minsan bilang isang Kristiyano ay mahirap o maraming pagsubok. Subalit kung tayo naman ay magtitiis at titingin lamang sa Diyos, ito ay magiging makabuluhan. Tatandaan din po natin na ang paglago ay hindi isang biglaang pangyayari. Ang isang batang ipinanganak ay dapat matuto mula sa kanilang mga magulang kung papaano maglakad at kung papaano magsalita at kung paano kumain at kumilos. Walang sanggol na bagong panganak na alam na agad ang lahat ng mga bagay. Ang mga sanggol ay magaganda. Subalit may malaking pagkakaiba ang maging sanggol or baby at maging lalaki o babae na nasa hustong gulang na. Ang nasa edad ay mas maraming advantage. Sila ay mas maraming kaalaman, mas malakas at mas maraming kayang gawin. Kaya bilang mga tagasunod ni Kristo, hindi dapat tayong manatili na mga sanggol na lamang sa ating spiritual na buhay. Meron tayong makikitang ilang mga child prodigy. Gaya ni William Sidis, kilala bilang isa sa mga pinakamatalinong tao na nabuhay sa mundo. Siya isang mathematical prodigy. Nakapasok siya sa Harvard School sa edad lamang na 11 taon at natuto ng 25 mga iba't ibang wika. Si Mozart, sinasabi nila ay isang music prodigy. Napakabihira ang batang gaya niya sa unang mga pagkakataon pa lang ay nakatugtog ng piano at violin sa edad na 5 taon. At nakapag-compose at nakatugtog ng napakagandang musika.
sila ay mga pawang mga gifted child. Subalit, karamihan sa atin ay dapat pang dumaan sa proseso ng pagkatuto. Totoong may ilan tayong makikitang dramatic conversion ng ilan na talagang sa kapangyarihan ng Diyos ay naging mabilis ang kanilang pagbabago. Sa pagtanggap nila sa Diyos ay kaagad nilang natigilan ang lahat ng bisyo kagaya ng paninigarilyo, pag-inom ng nakalalasing na inumin at pagmumura o pagtutungayaw. Marami kaagad ang nababago sa kanila. Subalit, mga kaibigan, ito ay bihira lamang. At kadalasan sa karamihan, ang pagbabago ay dahan-dahang proseso ng pagkatuto. Ang pinakamahalagang panghahawakan o panghawakan ay ang kapag nasa atin si Kristo ay tiyak na may paglagong magaganap. Tayong lahat ay mabibigyang katuwiran ni Kristo at pumapasok sa tinatawag na proseso ng pagpapakabanal o sanctification. Ito, mga kaibigan, ay hindi biglaan at perpektong pag-usad. Subalit ang mahalaga, patuloy tayong natututo, nagbabago at lumalago. Ang isang paglago ay isang unti-unting proseso. Sa paglakad natin kay Kristo, ay unti-unti tayong mababago. Sang-ayon sa kanyang karakter at larawan. At bilang katiwala ng paglago, ay naisasakatuparan ang mga kagustuhan sa loobin ng Diyos na magaganap sa ating mga buhay. Kapag tayo ay nagbalik loob sa Diyos, ang Banal na Espiritu ay magtuturo sa atin kung paano talikuran ang mga makasalanan nating gawain. Dito po ay pinahayag ni Propeta Isaias sa Kapitulo 1, ang talatay 16. Ganito po ang sabi, "Magugas kayo ng inyong sarili. Maglinis kayo. Alisin ninyo ang kasamaan ng inyong mga gawa sa aking paningin. Tumigil kayo sa paggawa ng kasamaan." Ilan sa atin ang nagpupunta sa isang school? Sa unang araw ng klase ay hindi natin masasabing alam na agad natin ang lahat. Hindi natin matututunan ang lahat sa loob lamang ng isang araw. Ganito rin sa ating paglago. Ito ay isang proseso ng pagkatuto. Sa paglapit natin kay Kristo, tuturuan niya tayo na kung paano dapat mamuhay ng tama bilang isang Kristiyano. At ganito ang sinasabi sa Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 6, ang talatay 45, nasusulat sa mga propeta at tuturuan silang lahat ng Diyos. Ang bawat nakarinig at natuto sa Ama ay lumalapit sa akin. Bakit sumunod ang mga alagad kay Jesus sa loob ng 3 taon bago siya umakyat sa langit? Ang kasagutan ay para maturuan niya sila. At sa pag-akyat ni Jesus sa langit, natutunan na ba nila ang lahat? Mga kaibigan at mga katiwala, kahit na sa paglakad kasama ang pinakadakilang guro na si Jesus sa loob ng 3 taon, hindi pa rin nilalubos na naunawan lahat ang mga pahayag ng langit. May mga bagay na kailangan pa nilang matutunan. Ang paglago ay isang proseso. Kung titingnan ang paglagong naranasan ng mga apostol dito sa sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso, Kapitulo 5, talatay 10, ganito ang sabi, "Inaalam kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon." Ang isa sa nakalulungkot na pangyayari sa buhay Kristiyano ay ang pagkatisod ng marami. Marami ang hindi lumalagong pasulong kundi pabalik. Marami ang matapos na tumanggap sa Panginoon ay nadala ng pagsubok sa buhay.

tuloy-tuloy na pagbagsak at paglayo. Ang isang taong patuloy na gumagawa ng mga gawain ng kasalanan at di nagsisisi at lumalapit sa Diyos ay napapalayo sa Kanya. Ang pahayag sa ikalawang Pedro, Kapitulo 2, ang talatay 20 hanggang 22, ganito po ang sabi, sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga karumihan ng sanlibutan sa magitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ay muli silang napasabit sa mga ito at nadaig, ang huling kalagayan nila ay mas masama kaysa ng una. Sapagkat mas mabuti pa sa kanila ang hindi nakaalam ng daan ng katuwiran, kaysa pagkatapos na malaman ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Nangyari sa kanila ang ayon sa tunay na kawikaan. Nagbabalik muli ang aso sa kanyang sariling suka at ang babaeng baboy na nahugasan na sa paglulublob sa putik. Kapag tayo ay lumalago sa maling paraan, alalahanin natin, mga kaibigan, hindi tayo tapat na katiwala ng paglago. Lumapit tayo at magbalik loob sa Kanya, magsisi at humingi ng tawad. Dito ay tiyak na tayong didinggin at patatawarin. Sapagkat sinasabi po dito sa 1:1-9 ang wika, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, Siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ngayong mga sandaling ito, atin titignan ang mga nararapat na pangunahing kailangan natin para tayo ay lubusang lumago na matapos nating tanggapin si Kristo sa ating buhay, ay una kailangan natin ng pagbabasa o pag-aaral ng salita ng Diyos. Kailangan natin ng tamang pagkain sa ating mga kaluluwa. Ang pagkain na ito ay ang salita ng Diyos. Dito sa 1 Pedro, Kapitulo 2, ang talata ay 2, ganito ang wika. Gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mitihin ninyo ang malinis na spiritual na gatas upang sa magitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. Tayo ay nagiging gaya ng mga bagay na palagi nating pinakikinggan at tinitingnan. Tayo ang kabuuan ng ating mga iniisip. Ano ang ipinapasok natin sa ating mga isipan? Ano ang binabasa at pinapanood natin? Isang katotohanan na malaki ang epekto nito sa kung magiging sino tayo at ano ang magiging karakter natin. Kapag tayo ay kumain ng tamang pagkain, tayo ay magiging malusog. Kung totoo ito sa physical, gayon din sa spiritual. Ang dapat nating ipakain sa ating mga kaluluwa ay ang salita ng Diyos. Katulad ng wika ni Job, sa aklat ng Job, Kapitulo 23, ang talatay 12, pinahalagahan ko ang mga salita niya nang higit pa sa pang-araw-araw na pagkain ko. Ang sabi rin sa Roma 10:17, ang wika, kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa magitan ng salita ni Kristo. Sa taimtim at palagi ang pagbabasa natin ng salita ng Diyos o ng Biblia ay magbibigay sa atin ng sapat na kalakasan at kalusugan na magpapatibay sa atin sa ating pananampalataya. Sa magitan nito ay mapaglalabanan natin ang lahat ng tukso at pagsubok sa buhay. Sa tuwing tayo ay nag-aaral ng Kanyang mga salita, tayo ay napapalapit sa Kanya na ating Diyos. Sa unang pagtanggap natin kay Jesus bilang tagapagligtas, tayo ay nagiging sanggol sa pananampalataya na kinakailangan pang subuan. Subalit sa paglaki o paglago natin sa pananampalataya ay hindi na natin kinakailangan pang subuan. Ang tunay

na Kristiyano ay nag-aaral sa kanyang sarili ng banal na kasulatan. Magsasaliksik siya at patuloy na natututo sa mga katotohanan mula sa banal na kasulatan. Ikalawa, upang tayo ay lumago sa ating pagkakristyano, kinakailangan ng pananalangin. Ang pananalangin ay hininga ng kaluluwa. Ayon sa isang matalinong babae sa katauhan ni Ellen G. White, sa kanyang aklat na Prayer sa pahina 12, ang wika, ang panalangin ay ang hininga ng kaluluwa. Ito ang sikreto ng spiritual na kapangyarihan. Walang ibang paraan ng biyaya ang maaring makapalit dito at makapangalaga sa kalusugan ng kaluluwa gaya nito. Dinadala ng panalangin ang puso sa agarang pakikipag-ugnayan sa bukal ng buhay at pinalalakas ang ugat at kalamnan ng karanasan sa relihiyon. Ang pagbabaliwala sa pananalangin o pagkakaroon na mabilis ang pananalangin ngayon at noon na tila'y maginhawa ay mag-aalis ng iyong paghawak sa Diyos. Mawawala ang sigla ng espiritual na kakayahan, magkukulang sa kalusugan at sigla ang karanasang relihiyon. Mga kaibigan at tapat na katiwala ng paglago, sa pananalangin natin ay patuloy tayong magkakaroon ng lumalagong relasyon sa Diyos na bumubuhay sa araw-araw nating espiritual na buhay kay Jesus. Ito rin ay nagbibigay pagkakataon sa Diyos na gawing gumawa sa ating buhay. Dito sa aklat ng Juan, Kapitulo 15, ang talata ay 7, ganito ang sabi, kung kayo'y mananatili sa akin, at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais, at ito'y gagawin para sa inyo. Ang ikatlo, mga minamahal kong mga katiwala ng paglago, ay kinakailangan ibahagi sa iba ang pananampalataya. Ibahagi natin ang ating pananampalataya at sa bawat mananampalataya ay tinawagan para ibahagi ang magandang balita ng kaligtasan mula kay Jesus. Kung tayo ay magpapakwento sa mga sundalong veterano na nakaranas na makipaglaban tungkol sa karanasan, makikita natin ang ilan na mapapaluha sa tuwing na ibabahagi nila ang matinding naranasan. At sa tuwing ibabahagi nila ito ay nananariwa sa kanila ang kanilang mga mapapait na karanasan. Sa tuwing ibinabahagi natin ang ating pananampalataya sa iba, ay nasasariwa sa ating mga pag-iisip ang ligayang naranasan natin nang tanggapin natin si Kristo sa ating mga buhay. Nabubuhay muli at napapalakas ang ating relasyon sa Diyos. Dito sa unong Timoteo, sulat ni Pablo kay Timoteo, Kapitulo 6, talata 12, ganito ang sabi, makipaglaban ka sa mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya. Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harap o sa harapan ng maraming mga saksi. Kung nais natin maging mga Kristiyano, kailangan nating lumago. Patuloy na lumalago sa ating pagkatuto at pagkakilala sa Diyos. Ito ay sa magitan ng paggawa ng mga pangunahing gawain ng mga Kristiyano. Ito ang palagi ang pagbabasa ng banal na kasulatan, pananalangin, at pagbabahagi ng pananampalataya sa iba. Ilang taon ang nakalilipas. May isang lumang barko ang naglayag patungo sa Caribbean at nagkaroon ng napakalakas na alon sa dagat. Umugan ng malakas ang barko, nahirapan sila itong imaneho. Maya-maya ay mayroong isang crew ng barko ang nalaglag sa dagat.
Tinawag ng kapitan ang pansin ng lahat at pinabalik ang barko para iligtas ang kasamahan nila. Kinakailangan nilang magmadali dahil napakalamig ng tubig at maraming pating ang naroon sa dagat. Kaya mabilis nilang ibinaba ang lubid at lifeboat sa kabutihang palad na iligtas nila ang kanilang kasama at naibalik siya sa barko at nagsaya. Matapos ang ilang oras dahil sa lakas ng alon at mayroon na namang nahulog na kasamahan, nakita ito ng kapitan at muling nagpatawag ng emergency. Ipinabalik muli ang barko, ibinaba ang lubid at laking gulat nila na ang lalaking unang nahulog, ilang oras ang nakalipas, ay siya rin yung dating lalaki na muling nahulog. Matapos siyang mailigtas, tinanong siya kung bakit siya nahulog. Ang sagot niya, ito ay dahil hindi ako umalis malapit sa pwesto kung saan ako nailigtas. Maraming mga tao ngayon ang muling nahuhulog dahil masyado silang malapit kung saan sila nagsimula. Hindi sila lumago sa kanilang pananampalataya. Matapos nilang tanggapin si Kristo, nanatili silang sanggol at marupok sa pananampalataya. Mga kaibigan, kailangan natin ng mas malalim na karanasan. Kailangan nating lumago. Kailangan natin ng mas malalaking hamon para kay Kristo. Bilang katiwala ng paglago, kailangan natin ng mas mainam na pananaw kay Kristo.

0: Mga kaibigan at mga kapatid, tayo'y mga katiwala ng paglago. Ngayon na ang panahon para isuko ang lahat sa Kanya at hilingin ang paglago sa iyong buhay. Tanggapin siya ng lubusan at tiyak na mararanasan mo, kaibigan, ang isang tunay na buhay Kristiyano na lumalago kay Kristo. Tayo po'y manalangin. Mapagmahal na Diyos, Ama naming banal na nasa mga langit, salamat po sa pribilehiyo na kami ginawang katiwala po ninyo sa paglago. Subalit, hindi po namin may sagawa ang paglagong ito sa buhay namin kung hindi po ninyo kami sasamahan. Inihiling po namin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu na siyang lumukob sa amin at kami, O Diyos, ay lumago ayon sa saloobin at kagustuhan ng aming Panginoon Jesus. Tulungan po ninyo, O Diyos, kaming lumalago araw-araw sa pagkakilala sa aming Panginoon Jesus. At tulungan din ninyo ang aming mga kaibigan na magpapasya para lumago sa pagkakilala sa inyo. Ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoon na si Jesus. Amen.
1: Tama, kaibigan, ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo at sa akin ang mga paraan upang tayo magbunga at lumago sa ating pagkakilala sa Kanya. Ang pagbabasa ng Biblia, pananalangin, pagbabahagi ng Kanyang mga salita, ang mga paraan upang magpatuloy, lumalim, lumawak ang ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya nasa sa iyo pa rin ang pagpapasya. Nais mo bang tumugon sa panawagang maging tapat at mabuting katiwala ng Diyos? Ngayon na ang pagkakataon upang magdesisyon, kaibigan. At para sa ating pag-aaral bukas, tunghayan ang mga katotohanan ng kapaloob sa pagiging katiwala ng tunay na iglesia na itinatag ng Diyos. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa 10th gabi ng ating pag-aaral. Ako po ang inyong lingkod, Danriv Ricarte. At ito, ang Tanging Pag-asa Season 4, Katiwalang Mahal ng Diyos. Magandang gabi po at pagpalain kayo ng Panginoon.
0: Talaga bang may special na grupo ang Diyos sa loob ng Sangkakristiyanuhan na kinikilala niya bilang Kanyang Iglesia? Ngayon, maraming Kristiyano ang nananatiling tapat sa mga katotohanan ng Diyos at tumutol sa mga pagbabagong pumasok sa Iglesia. Ang tapat na mga tagasunod ng Diyos ay tatawagin mula sa reliyosong pagkakamali at kalituhan na umiiral sa katapusan ng panahon.

0: Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan, kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.
1: Kami po ay bumabati sa inyo ng happy, happy Friday! And as usual, mga kaibigan, every Monday, Wednesday, Friday, from 8 to 9 p.m., makakasama niyo po kami sa Himpapawid through Adventist World Radio Manila. And syempre, makikita niyo po kami sa paboritong social media platforms ng Adventist World Radio. Well, ito po ang kinagigiliwan ng lahat, ano ho? Ang Mindful Chat sa pangalan po ni Pam De Castro. Hello Pam, ito po ang inyong kaibigan, nagbabalik para samahan kayo sa isa na namang oras na talakayan tungkol sa kung paano po natin mapapanatiling malusog at progresibo ang ating mental health. Ito po ang inyong kaibigan, Lalaine Ceron Alfanoso, and we have with us ang ating parokyano. resource speaker sa programang ito, ang ating kaibigan, Sir Hexel. Hello!
2: Hello, Doc. Hello, everybody. Thank you so much for another invitation. Parokyano na talaga ako dito, Doc.
1: Yan ang tawag sa Tagalog po, parokyano. Ano, tama ba yun? Parokyano. Anyway, we are so happy to have you back with us, Sir Hexel.
2: Thank you so much, Doc, for this opportunity.
1: Ayon. And I hope this will not be the last time. Sana'y parati ka namin makasama. Ano ho?
2: Opo, Doc. I think this is our ministry na to share the love of God through messages.
1: Yes, yes. And kahit nasa Palawan ka na, Doc, ha, kailangan na pag tinawagan ka namin, kailangan na yes parate. Well, yeah. Thank you so much, Sir Hex. Ang hirap kaya, di ba, Sir Hex? Yung mga lalaki, parang nahihirapan na mag-express ng feelings. Okay lang pag mga babae, parang normal. It's just but a normal thing for a lady to, show their emotions. Pero yung mga magkalalakihan, yung emotions, yung feelings parang suppressed. Ano ho?
2: Yes.
1: This evening, mga kaibigan, pag-usapan natin ng isang assurance sa ating mga kalalakihan na normal lang na umiyak. Bakit? No? Bakit normal lang na umiyak? Bakit nga ba kapag umiyak ang lalaki, Sir Hex, ang tingin agad ng iba ay napakahina. No?
2: Yes, for them.
1: Sukatan nga pa ang sa katalinuhan, sukatan ba sa kalakasan ang pagpipigil ng emosyon? Well, sa gabing ito, sasagutin na agad. Yes. Sa gabing ito, mga kaibigan, pag-uusapan natin ng isang mahalagang katotohanan na okay lang umiyak. Ano ho? Or okay lang ipakita ang emosyon or ipakita ang feelings. Ano ho? Ang pagluha ay hindi tanda, mga kaibigan, kahinaan, kundi patunay na tayo ay tao, meron tayong puso, at may damdamin tayo. Ano ho? Maraming lalaki ang lumaking tinuruan ng mga magulang nila or kaya yung kultura o yung mga taong nasa paligid, tinuruan na maging matatag palagi. Ngunit minsan, ang tunay na tapang, mga kaibigan, ay ang lakas ng loob na aminin yung sakit na nararamdaman, yung takot, yung pagod, o yung mga emosyon or feelings. And tonight, mga kaibigan, we will explore how expressing emotions can help men become emotionally healthy, mentally strong, and spiritually grounded. Ano ho? Ang pag-iyak po or yung pag-show ng emotion or ng feelings ay hindi po, mga kaibigan, kabawasan ng pagkalalaki. Tama po, Sir Hex? Minsan, ito pa nga ang simula ng healing. Ano ho? Sabi pa ng isang famous writer, crying does not indicate that you are weak. Since birth, it has always been a sign that you are alive. And sabi rin sa Ecclesiastes 3:4, there is a time to weep and a time to laugh, a time to mourn, and a time to dance. And siguro ito yung text ni Sir Hex, no? Na kahit ang ating Panginoon, mga kaibigan, siya na ang Savior, siya na ang Creator, ano ho, pero umiyak pa rin po ang ating Panginoon, no? Jesus wept. And even Jesus himself cried, ano ho, hindi ikinahiya ng ating pong may kapal ang kanyang emosyon. Ipinakita niya na ang pagluha ay bahagi ng pagmamahal, pagmalasakit at pagiging tao. So mga kaibigan, naway maunawaan natin ngayong gabi na ang tunay na lakas ay hindi na sa pagpipigil ng emosyon o ng luha, kundi na sa katapangan na harapin ang ating nararamdaman at ipaubaya ito sa Diyos. Mga kaibigan, we are very happy to have with us, ito po talagang doon sa Mindanao, talagang sought after ito na ating speaker. Aside po sa siya ay siya po ang presidente. Para presidente ka, Sir Hex, ng Amicus, di ba?
2: Advisor po.
1: Advisor. Oh, siya ay advisor ng Amicus. Siya po ay leader ng mga kabataan natin doon. And he is a registered psychometrician and psychologist, clinical psychologist at consultant ng Hoffman Clinic ng Adventist Hospital, Davao. And later on, mga kaibigan, malilipat siya sa kung saang lugar. We will not be the one to officially tell you. We are not in the authority to tell you. But he will be going from one place to another. Anyway, he is a psychometrician, psychologist, clinical psychologist at present ng Hoffman Clinic ng Adventist Hospital, Davao. He will be our speaker for tonight, mga kaibigan. But before that, I would like to invite you to pray with us. Shall we pray? Father God in heaven, we seek for your presence, dear Father, and guidance as we go about our program this evening. We pray for clarity of mind as our speaker, Sir Hex, relate to us a very important topic on how men, ang ating mga kalalakihan, mga kaibigan, kung paano sila ipakita ang kanilang emosyon. We would like to seek, dear Father, that thou be with each of our listeners and each of our viewers. And we pray, dear Father, they will receive every portion of blessing, every bit of information that is being relayed by our resource speaker. This we pray in the loving name of Jesus. Amen. Okay. Sir Hex, napakaganda ng ating talakayan ngayon. Ano ho?
2: Opo.
1: Jesus.
2: Ganda ng ating topic.
1: Oo, ang topic natin, ano nga po ang topic natin, Sir Hex?
2: Jesus wept. Why men should not fear emotions, Doc? Yan po yung ating topic for tonight.
1: Oo, bakit nga ba yan ang bakit nga ba yan ang pinili mong topic?
2: Siguro, Doc, dahil marami sa atin kasi since we are in a Christian country, most of the men inside the church try to parang kumbaga nililimit nila yung emotions nila kasi nga po lalaki ako, so dapat matapa ako tingnan, so dapat hindi ako weak tingnan. Pero nakakalimutan nila na even in biblical context, ang emotions po ay hindi kumbaga ini-express, hindi kinakatakutan.
1: This should be expressed liberally. Ay, Doc, hindi lang ito sa mga kalalakihan sa loob ng iglesia.
2: Yeah. And yes, po.
1: This also pertains to men who are not among the Seventh-day Adventist faith. Kahit ano po ang religion kayo, basta lalaki kayo, kasama kayo sa pinag-uusapan natin.
2: Uusapan. Okay. Oo po.
1: Sige, continue, Sir Hex.
2: Puyin ko kasi, marami ko kasi ngayon na, umaga yung previous discussion namin ni Ma'am Pam, saan daw nang galing, bakit ganito, bakit maraming mga lalaki ang nahihirapan mag-express. Siyempre po, dahil sa upbringing po. Upbringing, so include na po yung relationship sa family at also their faith, no? So kaya po, it really inspires me na yung mga listeners po natin ngayon, I want them to understand na there is a biblical context din po. There is a biblical reasons na it is really okay for us to express, especially for men. Opo, yun daw. Yun po yung aking, kaya ano ito, tumatak po talaga ito sa akin na topic. Sabi ko nga po, ano kay Jesus. Jesus is our Savior. Ano po ba yung konteksto nito? Baka po kasi yung mga ano, mga listeners po natin, mga viewers, baka confused po sila. So ginamit po yung sa ano, John 11 to 35 during the death of Lazarus, the brother of Mary and Martha. So Jesus po arrived after Lazarus had already been dead, namatay na for 4 days. At nakita niya umiyak si Mary at si, at yung mga tao na nagmo-mourn, he was deeply moved at umiyak din po siya. Even if, no, alam niya na mabubuhay niya si Lazarus, pero dun po pinakita na he's also a human. Nakakaramdam po siya ng pain and sorrow. So mismo ang ating Panginoon nagpapakita sa atin na okay lang na masaktan tayo. Okay lang na express natin yung mga nararamdaman po natin. Yun po. Opo.
1: Yeah, go ahead, Sir Rex. Go ahead. Go ahead.
2: Opo. So may mga ano po, may mga katanungan po tayo na ito yung mga common po ng mga question. Sa ano po ba sabi niya dito? Bakit maraming lalaki ang takot magpakita ng emotion? So sabi ko nga po, yung pinag-usapan namin ni Dr. ni Ma'am Tam before, dahil po sa society, no, sa society at sa bahay po mismo. Ito po sa experience po sa akin, even sa aking mga estudyante, mga lalaki kong estudyante. Marami po akong mga siga na estudyante. Dok, siga yung mga estudyante ko, matatapang. Pero po, kapag kakausapin mo sila, meron po ako isang activity na lahat po sila sa classroom nag-participate po. Mas malakas pang iyak ng mga siga kaysa sa mga babae.
1: Oo.
2: Opo, Dok. Ibig sabihin po, dun po natin nakikita na kapag kasi tinatanong ko sila bakit ganun katindi yung kanilang emotion. Kasi nga po daw sa bahay, nasusupress. May palaging sinasabi na, ay, kasi ano ka, nalaki ka, expected na dapat matapang ka. Hindi ka dapat umiiyak.
1: Oo.
2: Ganun. Or hindi ka dapat dapat ang pagkita mo lang is ano ka, yun nga, brave. And at the same time, kapag galit naman kayo, ayun, pinasabi na, bawal magalit, ha? Bawal ka magalit. Kasi kapag nagagalit ka, hindi ka makakakit sa langit. Hindi yun po, itatago na naman po yung emotions. Instead na, tinuturuan yung mga bata na paano ba i-express ng maalos.
1: Saka kasi Sir Hex, yung mga tao, 'di ba, yung tingin sa lalaki talagang masculine, yung macho, no? Okay. Na hindi umiiyak. Ayaw nilang mahusgahan sila o pagtawanan. Kasi nga ang lalaki umiiyak, parang binaba, yun ang sinasabi. I'm sorry to say this word, pero yun yung usually naririnig natin na pag umiiyak ka, ano ka ba, lalaki ka ba o babae, no? Natatakot silang mawala ng respeto yung mga tao sa kanila. Hindi sila nasanay na pag-usapan ang damdamin. Parang they want to suppress. Bakit nga ba, Sir Hex, sinusuppress ng mga lalaki, no? Aside sa mga sinabi ko, pero ano ang main reason sa palagay mo?
2: So the main reasons for well, there's a lot of reasons po, no? Each one of us has different main reasons bakit po nila sinusuppress it. Pero most po talaga sa nababasa ko at sa mga nakakausap ko, is sinusuppress nila para hindi sila masaktan. Mm-hmm. Sa feedback din po ng kanilang environment towards sa kanilang reaction. For example po, sinabi ko nga kanina, kapag naglalaro yung bata, tapos natumba at lalaki pa, sabihin gagad na, oh, tumayo ka dyan, lalaki ka. Hindi ka dapat umiiyak. Oh.
1: Okay.
2: E di lumaki. Eh, lumaki siya, Dok. Lumaki yung bata, tapos may mga event na dapat mag-mourn yung bata, iiyak yung bata. Hindi, tatahimik na lang. Ito, Dok, meron akong estudyante na lumapit sa akin. Sabi sa akin, Sir Hex, normal lang ba na hindi ako nakakaramdam? Normal lang po ba na wala akong emosyon?
1: Mm-hmm.
2: Ano po ba ang ibig sabihin, no, na wala kang emosyon? Lalaki po ito, po, lalaki po na estudyante. Wala siyang emosyon, hindi niya nakifeel. Nagsusmile siya, na tumatawa siya. Pero alam mo yun, hindi niya nafe-feel po. At ang tagal niya na lang na remember na umiyak siya. So yun, nung bata pa siya. E titinanong ko, ano po ba yung reason? E yun po, natatrace up po namin, yung upbringing po talaga. Kasi dati, kapag nage-express, nililimit yung expression. Po yun, Dok. Yun yung ano eh, yung lumalaki na nagiging problematic na. Sabi mo nga, bata pa lang, ang mama or papa, nililimit. Eh, pag nung naging teenager na, magtatanong, bakit iba ang kasama ng anak ko? Bakit sa kanila umiiyak? Bakit sa mga friends? Bakit hindi sa akin? Wala na ba siyang tiwala sa akin? Eh, yun po pala, pag dinitrace sa upbringing po pala.
1: Upbringing.
2: Opo.
1: Or kaya, Sir Hex, yung they, ano may post traumatic experience sila or may difficult experience sila
2: Yes.
1: noong bata sila, kaya sinosuppress nila. And then ang alam ko diyan, karamihan ng ating mga kalalakihan, ano, ang tingin sa kanila ay ang protector, no? Some believe they must always appear strong to their ano, for their family, for their partner, for their children. Kaya nga, pag nakita silang umiyak, edi sunod-sunod na yun na manghihina na ang ano, ang mga tao. And some men also criticize, no, yung ibang nakikita na umiiyak. They are afraid to be mocked, to be ignored, to be criticized. Pero mga kaibigan, talagang ganun na talaga sa palagay ko. Eh, yung mga kaibigan ko kasi, ano, yung mga kaibigan ko, yung mga nakakasalamuha ko, no, talagang nahihiya sila na magpakita. Kahit nagasa, di ba pag may week of prayer tayo, or kaya may mga sermons tayo, may mga lectures tayo, di ba? Yung mga babae, buhos ng iyak, pero sila talagang pinipigil nila. So, ang tanong ko, bakit kayo hindi umayak? Why don't you show your emotions? It's because they are embarrassed. It's because they don't want to be mocked. It's because they don't want to appear weak, no? Yun yung mga... But then, ang ano ko, Sir Hex, they should look at the, you know, the brighter side of life. Ano ang mga benefits na makukuha nila kung ipakita nila, i-express nila ang kanilang emotions, i-express nila ang kanilang mga feelings, or kaya kung kailangang umiyak, umiyak sila?
2: Well, there's a lot of, kumbaga, ang pinag-uusapin natin ngayon, Dok Lalay, is yung benefits, di ba? Or yung makukuha natin kapag umiiyak tayo. Marami po itong benefits, una sa lahat, nakaka-release siya ng emotional pain. Alam niyo yung ang bigat po, yung sabi ko nga sa'yo, yung sabi niyo nga po, Doc, kapag yung week of prayer, umiiyak ang lahat kasi there's pain. There's pain that you want to release. Eh, after yun, nakikita natin yung sa women, na pupunta agad sila na okay lang tatawa. Eh, yung mga lalaki, pigil na pigil. Tatahimik lang. Kasi nga po, hindi na re-release yung pain. Kasi nahihiya. So, problema yon. And also, nakakabigay po siya ng, nagbibigay siya ng, ano ba, nag-i-improve ng self-awareness. Meaning po, Doc, mas naiintindihan niya yung kanyang emosyon.
1: Okay.
2: Umiyak ako ngayon dahil nasaktan ako. Pero hindi na, ibig sabihin po ha, na pag umiyak ka, nasaktan ka. Ang iba po kasi umiiyak dahil masaya. Pero
1: yes.
2: Ayaw pa rin nila. Ayaw pa rin nila umiyak, Doc. Kahit na masaya sila, ayaw nila ipakita na tears of joy yon. Kasi nga, it will make them feeling nila less of a man sila. Kapag umiyak sila, kahit na masaya sila. And also, emotions are our connections to other people. With that, yeah, it really improves our relationship with other people. Kasi nakikita na there's a connection po kasi, no? Kapag umiyak ka at nakita mo isang person na umiyak or nag-express na umiyak siya, tumawa siya or nagalit siya, mas nabubuo po kasi yung ano yun, yung parang bond ninyo kasi naiintindihan mo siya, naiintindihan ka din niya. Wala pong, parang, alam mo yung walang wala pong facade, yung parang walang,
1: yes,
2: walang, walang nakatago. Opo, Doc.
1: Oo, parang, para yun yung genuine mong personality.
2: Yes, po, Doc.
1: Then, nagpapakita kang vulnerable ka rin pala, di ba?
2: At saka, ito, Doc,
1: yes, sir.
2: Pinaka-importante din, Doc, is it shows humility. Ano po ba yun?
1: Okay.
2: Nagpapakita siya na tayo, mga tao, meron tayong limitasyon. May limitasyon tayo sa ating emotions. Opo.
1: Oo. Tama, tama. Well, going back dun sa sinasabi mong dapat yung nagpapakita ng ano, ng emosyon, no? Nagpapalalim ng relasyon sa iba, no? Kasi kapag marunong tayo magbahagi ng ating nararamdaman, you shared what you felt, you shared your emotions, di ba? Mas tumitibay nga yung tiwala at connection sa pamilya at kaibigan, ano ho? And then, nakakatulong ba ito sa physical na kalusugan, Sir Hex?
2: Oo nga po, opo. Nakakatulong po ito sa ating physical. Bakit po? Kapag nasa-stress po tayo sa ating mga listeners, kapag nasa-stress po tayo, hindi lang po talaga dito sa ating pag-iisip at sa ating puso, no? Yung ating po, loob ng ating katawan is mayroon pong dynamic po, no? Ibig sabihin po, kapag nasistress ka, di ba, sumasakit yung tiyan,
1: yes.
2: Sumasakit yung ulo. Ibig sabihin po, yung mga chemicals sa ating katawan, gumagalaw din po, no? So kapag nasistress ka na, itatago mo, mas tumataas po yung stress level. Mm-hmm. Kapag na-release mo, umiyak ka at tumawa ka, alam yung gaan ng feeling. Bakit gumaan yung feeling po? Kasi yung physical po natin is slowly nagre-recover din po.
1: Mm-hmm.
2: Opo. So, meron po siyang impact sa ating katawan.
1: Sa physical na kalusugan.
2: Opo. Paminsan nga po sa sobrang ating stress, hindi tayo nakakatulog.
1: Kasi totoo yun.
2: Maraming ano po, galit na galit sila.
1: Mm-hmm.
2: Hindi lang po sa iyak, kundi may ibang lalaki na galit. Mm-hmm. Galit na galit. Hindi makatulog.
1: Oo.
2: Kasi hindi na-express. Hindi na-express ng maayos. Hindi na-address. Pero kapag na-address at pag-usapan po, ang sarap ng tulog. Kasi po yung katawan natin, nag-react din po. Hindi lang din yung mind at ang ating mind, kundi ang ating physical po talaga mismo. Meron din siyang influence.
1: Ayun. Oo. Saka ang sabi nga ng mga medical doctors, yung ano raw, yung pain, yung takot, yung iba't ibang mga emotions na more on the negative side. Vasoconstrictor daw yun. Mas pinapaliit nito yung daluyang daan ng ating dugo.
2: Mm-hmm.
1: So kung galit ka, may poop ka, yung emotion na negative, pinapataas nito ang presyon natin, nag-aalta presyon tayo. Kaya nga, di ba, pag nagagalit tayo, ang mga tao sabi, yung taas ng dugo mo, yung dugo mo na naman tataas. But that is really true. Because pain or our emotions, the negative emotions, no, I'm now referring to the negative emotions, are vasoconstrictor and it could, pwede tayong magtaas ng presyon, ng dugo, at maka-apekto nga ito sa tulog, no, ng isang tao. Kaya nga ang pag-release, yung sabi ni Sir Hex, ang pag-release ng ating emotions, lalo na negative emotions, and then palatan ito ng positive emotions, ay nakakatulong sa physical natin na kalusugan. Then, yun, it's part of healing. Isa itong part ng proseso sa healing, ano? Ang pag-amin sa sakit ay una pong step, unang hakbang sa tunay na healing at emotional recovery. Ano ho, Sir Hex?
2: Opo. Kailangan natin, yun nga po sabi ko kanina po, Doc, kung mataas ang iyong self-awareness, alam mo yung emotions mo, maglalas din mo yung stress mo. Or mamamanage mo yung stress mo. So kapag na-manage mo ang stress mo, yung physical po natin, nakaka-adjust ng maayos. Yun pala, kapag nagagalit ka, meron po kasi ito, pag nagagalit din po, yun pa rin po, Doc, i-address natin. Okay lang po ba daw na na-express nga nila, so tinapon niya yung bag, tinapon niya yung mga gamit. Kasi nga, lalaki, dapat matapang o isusuntok mo yung ano, yung
1: binding.
2: Eh, di ba kapag magsuntok ka ng galit na galit ka, Doc, wala ka na-refill kasi parang ang taas ang adrenaline mo. Tapos, pag nawala na yun din ang sakit na ng kamay kasi lumulugo na, hindi din po siya okay. You know, iba po yung expression na tinatawag.
1: Yes. Oh.
2: Pag in-express mo natin ng maayos, meaning po may proper channel. Kapag galit ka, hindi po din okay yung actions na magtapon ka or
1: ayun,
2: magsasalita ka ng masasamang salita sa iyong mga kasama.
1: Mm-hmm.
2: Ang pinaka-importante po talaga, Doc, is ma-express mo ng maayos na wala kaling nasasaktan na tao.
1: Tama, tama.
2: So, at yun po yung, ano, yung, kaya maraming iba natatakot na i-express, kaya yun ang nangyayari.
1: Mm-hmm.
2: Yun din po, Doc, yung possible.
1: So, you are saying, Sir Hex, na it's good to express our emotion. Pero may tamang channel ng emosyon. Ano ho?
2: Yes. No.
1: So, it's okay to show and express your emotions, but you should know how to do it the right way, no?
2: Yeah.
1: Oh. So, yeah. Paano ba ang mga tamang pag-channel ng emotions natin, Sir Hex?
2: Ayun, una po is pag-usapin natin ang pag-iyak or sadness.
1: Ayun. Oh.
2: Kapag ito po, nakwento ko po last time, meron pong akong kakilala na namatayan po ng anak. So, yung namatay yung kanyang anak dahil sa disgrasya, hindi po siya umiyak. Hindi po siya umiyak kasi siya daw ang padre di pamilya. So, dapat hindi siya
3: pwedeng umiyak. No? Ang result po, it's a relationship. Nagkakaroon ng problema sa relationship, then hindi niya na-express na maayos, tinatago niya yung emosyon niya. Po. Which is yun po yung kailangan nating tanggalin. Pag nasaktan ka at umiyak ka, at sa may mga asawa na po yan, hindi po yung asawa niya na pwede niyong masyaran. At yun sa mga single naman po, may mga kakilala tayo, mga friends tayo, family members natin, na doon din tayo, pwede mag-express. Meaning po, maghanap ka ng isang tao ng safe space mo na makakashare ka at doon mo ma-express. Hindi doon sa lahat ng tao, hindi ka magla-live sa Facebook at nasaktan mo. Opo, para maiwas sa takot.
1: Oo.
3: Next po is yung galit.
1: Mm-hmm.
3: Pag na-express po tayo ng galit, para sa sinabi ko kanina, sabihin mo lang yung sa present, kung ano yung nasaktan ka, pero make sure na hindi ka natatapon ng gamit, hindi mo, explain mo ng maayos yung emotion mo. Iba kasi, Dok, dahil sa suntok. Kapag, example, may anak sila, nagalit sila, wala na, salita, suntok ka agad. E di yun, ang mangyayari, nagkakaroon din ulit ng problema sa relationship. At hindi lang din po yun. Pag sila na mag-isa, nagkakaroon din ng problema kasi nga, yun yung stress level, tumataas, kasi hindi nga na-express ng maayos. Po yun, Dok, yung mga, marami pa mga proper ways and channels, as long as po na alam mo at aware ka na itong ginagawa ko, sobra na? Sobrang-sobra na ba ito? Or pwede kong i-adjust yung aking reaction? O, pwede po yun. Opo.
1: Oo.
3: Kasi nga po, babalik po ako dun sa topic natin na bakit takot mag-express, hindi lang din po dahil sa expectations, kundi din po sa'yo. Perspective niyo din po.
1: Mm-hmm.
3: Yun, Doc. So, sa mga nahihirapan dyan na mag-express na dito ang mindful chat, pwede po kayong mag-chat lang din po para matutulungan din namin kayo. Kasi nga po, ano ito eh, interventions. Katulad po ng aking estudyante, gusto niya talaga maghingi ng tulong, Doc, kasi meron na siyang girlfriend. Kaso, Doc, hindi siya, alam mo yun, hindi niya ma-express ng maayos ng kanyang emotion. Hindi niya, alam niya alam na magalit, hindi niya alam paano umiyak. So, yun, nagkakaroon na sa problema sa kanyang relationship. Kaya sabi ko sa kanya, it will take time, it is a process.
1: Oo. So, sa mga nasambit mo, Doc, I think the first thing that they have to do is to accept, tanggapin ang nararamdaman nila na nasaktan ako, ako rin ay nalungkot, ako ay, you know, so acceptance is, I think, the first step. Yeah. Ano ko? Then, yun nga, yung sabi mong ibahagi sa somebody, you know, pero dapat selective ka rin, Sir Hex.
3: Yes,
1: kasi mamaya niyan yung sinishiran mo. Di ba yung mga babae, tayo, kaming mga babae, Sir Hex, pag nasaktan kami, naggalit kami, ay talaga, parang hindi na kami nakakapili kung sino yung papapagsabihin. Basta mailabas lang ang aming, ano, yung pent-up emotions, ano ko. And sometimes, yun pa, nakakadagdag yun, no, sa stress, nakakadagdag yun sa, ano, sa complication. Kasi, yung nasasabihan pala namin, instead na i-keep yung confidentiality, eh, mas nag, ano pa, mas nag-chichis. So, it's good to share, but make sure that the one you are sharing is a person that will, you know, keep the confidentiality of ano of whatever emotions you have, ano ho?
3: Yes.
1: Then yung I am very much interested, Sir Hex, yung ano yung sinabi mong yung journaling or yung pagsusulat.
3: Yes,
1: can you share it to us? Kasi
3: yes,
1: alam namin ang mga babae mahilig mag-journal, no? Pero ang mga lalaki ba nagjo-journal din? And is it a healthy outlet sa mga lalaki ang pag-journal?
3: Yes, Doc. With the journaling po, sa mga hindi po nakakaalam, journaling is parang kayo nagda-diary.
1: Mm-hmm.
3: Opo, parang ini-express mo doon yung nangyari sa ngayong araw. Kasi nga po, pag sabi natin diary, papasok mo naman sa isip, ay, pang babae ito.
1: Yun na, yun.
3: Po, yan na naman yung sa isip nila.
1: Oh.
3: Hindi po. Journaling is for everyone na interested po. So, ano po nangyayari? Any material to do, any like notebook, kung may mga notebook kayo dyan sa bahay na hindi na ginagamit, ballpen, lapis, wag lang po yung chalk kasi hindi po kayo makakasulat, no? At pencil pen kasi masyadong malaki naman po pag susulat kayo. So, ang mangyayari po, ang na-advise ko po sa nag-journal is isulat mo yung date, syempre po yung date, at yung dear self. Yung dear self, alam mo nga yung araw na stress ako kasi hindi ako nakakain ng yung spaghetti kasi naubusan ako ng ano, nagalit ako. Ganun. So, yun. At isulat mo doon yung expression mo at yung actions mo. Anong ginawa mo para ma-address yung emotions? Pwede yun. Para po, next time around, pagbabasahin mo, ay, ito pala ako dati, ganito ako mag-express. So, alam mo po yun, Doc, pag nagsusulat ka, nare-release din po yung tension.
1: Tama po. Oh.
3: So, hindi lang po na sinasabi mo si Ma'am Tao. Ang importante din po, or importante nyo malaman, is even is sinusulat nyo lang po, nawawala yan. Ang iba nga, Doc, is kinakanta nila. Iba ginagawa ng tula, ni-express nila. Pero din po, wala pong limitations aso. Pag nag-express po kayo, pwedeng i-express yung emotions yung kahit ano. Huwag niyo pong itago.
1: Yung iba, Sir Hex, yung nag-exercise sila, tumutugtog sila ng music, nanunood sila, yung tumutulong sila sa iba, yung mga creative activities just to channel yung ating emotions. Patuloy po kayong nakikinig dito po sa Adventist World Radio at kasama po natin si Sir Hex, at sa pagbabalik po natin mamaya, pag-uusapan natin kung bakit umiyak ang Panginoon at kung bakit that's the second part, no? At bakit umiyak ang Panginoon at paano ito magiging why do we have to be like him, no? Nagpakita ang Panginoon ng isang emosyon para sa ating lahat, para gayahin natin. So Sir Hex will be exploring more on that. 8:37 ng gabi, mga kaibigan. And we would like to say hi to our listeners ngayong gabi. So we have our regular listeners. And we are so happy to say hi to Sir Roda. Happy Friday evening, Dows, everyone on Mindful Chats and Mental Health Matters. And happy greetings. Happy watching and greetings from Noveleta, Cavite. Hello po dyan, Sir Roda, and to your friends and family listening right now. And yes, si Helen A. Aguilar, hello din daw po. And to all of you listening right now, isa po magandang gabi. And you are still watching Mindful Chats dito po sa Adventist World Radio 89.1 Manila. You are with Sir Hex and Lalaine Alfanoso. So Sir Hex, eto na, Jesus wept. How did Jesus show emotional strain? Ayun.
3: Sa sinabi ko nga po kanina sa konteksto, so bakit umiyak si Jesus?
1: Bakit?
3: Bakit nga po? Kasi nga po, namatay si Lazarus. Mm-hmm. Namatay si Lazarus, at nakita niyang umiyak si Mary, at ang mga kasalamay na humoy, yun niya na po na-feel yung pain. No? So na-express po ni Jesus ang kanyang, anak kanyang nararamdaman in that moment. I think Jesus wept is the shortest verse.
1: Yes.
3: The shortest verse in the Bible po. At dyan pa lang po, napakita na kung gaano nagpakatao si Jesus at tayo mismo, ang kanyang mga anak, dyan natin makikita na even ang ating ama nagpapakita ng, hindi yun siya weakness, Doc, ang pinakita niya is strength, no? Mm-hmm. A strength of a father na naawa sa isang anak.
1: Ah, yun. Oo, tama. Kasi nawala ka, Sir Hex.
3: Ay, ito na. Okay na po.
1: Yeah, go ahead.
3: Opo. Yun po, tama po yun, Doc. So, yun yung gusto kong malaman din ng ating mga viewers at ng ating listeners na okay lang maging vulnerable sometimes. Accepting vulnerability is also an indicator that you're a brave person.
1: Mm-hmm. So, ipinapaalala po ni Jesus na hindi natin kailangang itago ang ating, you know, ang ating pain, ang ating sugat upang maging matatag. Minsan ang tunay po na lakas ay makikita sa pagiging truthful, mapagpakumbaba at handang magpahayag ang damdamin. So, we are so happy that Jesus had showed his emotions and his vulnerability. And that's a sign that he is a human being and nasasaktan rin siya. Pero kahit na nasaktan ng ating Panginoon, he was able to regulate his emotion. Hindi siya nambugbog, hindi fuming in anger, hindi siya nagharumentado. Okay, so Sir Hex, how can the church help men express emotion in healthy ways?
2: Well, church leaders, church leaders can also create a safe place for everyone, mm-hmm. no? For everyone, not just for men, but for everyone. But for this topic, siyempre po sa mga kalalakihan. Una, kung saan yung sa ating church mismo sa Seventh-day Adventist, church elders or anyone can, alam mo, meron pong trust na when you love your neighbor, love yourself, and dapat same po, pagmamahal mo sa iyong neighbor is same sa pagmamahal mo sa sarili mo. So, kapag may lumapit sa'yo, no, example, may lumapit na mga kalalakihan na napumunta sa iyo, una po, ang pinaka-importanting gawin, huwag muna magbigay ng advice. Mag-pray po. Pray po muna kayo. After po ng prayer, ang pinaka-importante po is makinig lang. Pakinggan mo. Para po, next time, babalik sila sa'yo. Kasi nakikinig ka sa kanilang struggles. Yun po. Minsan po kasi nahihirapin yung mga kalalakihan na pumunta sa mga church elders or sino man ang gustong alam yun doon sa kanilang church leaders. Kasi nga po, nag-feel na nag-judge na sila. Lalaking tao, umiiyak, hindi yun pwede. Yun po. So, dyan po, and also create a program, a mental health program we'll do, which is what we do. O, napupunta tayo sa different churches to promote mental health. Kasi connected din po ito sa mental health, ating emotion. Mm-hmm. Opo, doon po kasi natuturuan yung ating mga elders what to address, our church elders what to do to address such concerns ng ating mga brethren. Opo, do. Pwede din pong small group. May small group tayo. Yan, nasa small group, pag-uusapan, ano nangyari. Ganun po, Doc.
1: Ayun. Alam mo, ano Sir Hex, ang maraming lalaki, no, sa ating iglesia or yes, ating community, sa mga barangay, maraming lalaki ang lumalaban sa sakit, sa stress, sa takot, sa depression, at yung mga emotional burdens nila. Maraming lalaki ang nagtatago sa mga disorder nila, mga dysfunction nila. Di po ba? Yung iba, lumalaban sa sabihin na natin, gusto nilang ihinto ang addiction nila ng pagsabong o kaya pagsugal o kaya paninigarilyo, pambababae, di po ba? So, yung mga ganun, mga kaibigan, paano natin sila matulungan? Well, yung sabi mo, sa iglesia, pwede kayong mag-create ng safe space sa church. Dapat ang church natin, kailangan, caring church, ano ho? Yung lumikha ka ng ligtas at hindi mapaghusgang kapaligiran. So, those are the different, mag-create ng small groups or support groups, no? Yun ang, then i-ano sila, yung siguro, hikayatin sila na maging miyembro or kaya umanib sa iba't ibang mga activities para may divert yung attention nila. Pero halimbawa, may mga nakikinig sa atin, Sir Hex, na hindi naman parte ng iba't ibang mga religious affiliations, religious organization, pero sila lang ay nasa mga barangay, sila ngayon ay nasa lansangan. What if itong mga nakikinig sa atin ngayon, gustong magpakita rin at ipalabas ang kanilang mga emosyon, ilabas ang kanilang mga problema, ano po ba ang kanilang makukuhang tulong sa government or kaya sa community at saan sila pwedeng pumunta?
2: Sa pagkakaalam ko po, Doc, sa mga gusto din, sa community-based po tayo. So kung community-based po, sa pagkakaalam ko, each barangays po, meron siyang barangay health centers. Sa barangay health center is, right now, they're implementing for mental health. Okay. There's a counseling po. Okay, they can go to their barangays and it's for free. Wala po silang babayaran.
1: Opo.
2: Wala po silang babayaran. Pupunta lang po sila. At ang iba nga po is nagkoconnect sila sa DSWD kapag yung heavy na po yung mga cases. Opo.
3: Kasi yung DSWD ko, connect din po siya sa centers, like mga mental health centers, na paminsan sila nagbumabayad po doon. So sa mga, kung gano'n naman po, medyo nahihirapan ko kasi kailangan pa pumunta sa ganito, pumunta sa ganyan. Meron po ba kayong isang kaibigan?
1: Yes.
3: Isang kaibigan lang po na pwede niyong kausapin. Opo. Doon lang po. Pwede niyong i-express sa kanya, pwede mong i-share sa kanya. At meron din po akong i-re-recommend na friend, Doc Naling.
1: Okay.
3: Ito, may i-re-recommend ako na friend. Itong friend ko po, anytime, anywhere. Opo. Lahat tulog siya gising. Pwede mong i-share sa kanya.
1: 24-7, ano?
3: 24-7. All you have to do lang po, isa lang po, you close your eyes and talk to him. Yan lang po, nakaka-express. Kasi po, Doc Laleen, base po sa pag-aaral, ang prayer is also a way to express.
1: Yes, oo, oo.
3: At 80% po, 80% ang nagsasabing effective way ito na makaka-release po ng stress at nakaka-release ng emotion. So kung nahihirapan ka pumunta at maghanap ng kausap, wala kang pera, you close your eyes.
1: Oo.
3: Kausapin yung kusap, nakakatulong po ito.

0: sabing, ginawa lang po nila, they close their eyes, sinabi nila lahat ng sa isip nila, umiyak sila, in-express nila, nagalit sila, Lord, bakit ganito, ito yung nangyari sa akin. Ginawa ko lahat, and after po, kanilang pag-express, naka-feel po sila ng relief.
1: By
0: Relief
1: just
0: po.
1: Expressing, ano?
0: Expressing po po. So, you see po, there's a lot of help. Marami po tayong pwedeng gawin para matulungan po natin ating sarili at ma-express natin ating sarili. Hindi lang po sa church, hindi lang po sa community, even sa ating bahay. Even tayo lang mag-isa, pwedeng-pwede po natin tulungan natin sarili. Yun po, Doc Lali.
1: Ayun. So, yes. So, ganun na lang gawin natin mga kaibigan, ano? So, if you are in a church, if you are a church member, then you have to go to your pastor, or merong mga counselors dyan, or may support group dyan. So, hinihikayat ko ang ating mga churches ng iba't ibang mga denomination to create a support group for men and women. Ano ho? Kasi kailangan natin ito because each one of us are vulnerable, no? So, kung kailangan natin na marinig at mag-share ng ating mga emotions, you can just go to the small group or care group to your pastors or to somebody na, ano yan, would take the secrecy, yung confidentiality mo. Ano ho? And then, kung ano naman, sa labas ka naman, you can go to the nearest district health, ano na nga ang tawag diyan, yung barangay health center. Because like what Sir Hex said, ay meron po diyang mga counselors, guidance counselors, may psychologists that would help you, ano ho, at meron silang mga access sa DSWD at sa ibang mga ahensya na makakatulong sa inyo. Pero I would suggest na ang mga ating mga, halimbawa yung tricycle association, mga jeepney association, di po ba? Yung basketball association, ito mga kalalakihan natin, you have to think na ang mga lalaki natin ay hindi exempted sa iba't ibang mga emotions, ano ho? And they too have, you know, the problem of expressing their emotions. They have a lot of problems and they should express their emotions. And dapat kailangan na meron silang support group, no? Para makinig at tulungan itong mga kalalakihan na ito sa kanilang mga problema. Ano ho? Pero ang gusto ko, ang takeaway, Sir Hex, na nakuha ko sa iyo, ay ang panalangin, no? That is, I think, one of the best way na ma-release ang kanilang mga emotion at mga feelings, ang pananalangin sa ating po umay kapal. Ano ho? Sir Hex, your parting words.
0: Sa akin po, ang gusto kong sinasabi sa ating mga viewers at listeners, una po, ang emotion ay ginawa para ma-express at maipakita. Walang pong naglilimit sa atin kundi tayo lang din mismo. Lalaki ka man o babae, kailangan mo express ng maayos ng emotion. Huwag mong ikatag. At sa ating mga kalalakihan na nakikinig sa atin ngayon, hindi po, it will not make you less of a man kapag alam mo paano i-release ng iyong emotion. And remember, if you're a Christian, remember, Jesus went in for.
1: Amen. Thank you so much, Sir Hex, sa pagiging aming parokyanong resource speaker. We hope to have you with us again, Sir Hex. Ano ho?
0: Thank you so much, Dr. Lynn.
1: Thank you so much po. And mga kaibigan, sa pagtatapos po ng gabing ito, ay maalaala po natin na hindi kailangan po na dalhin ng mga lalaki ang kanilang sakit na nag-iisa. Ano ho? Ang tunay na lakas ay hindi nakikita po sa pagtatago ng emosyon, kundi sa pagkakaroon po ng tapang, ano ho, na harapin ito at dalhin ito sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Or mga kaibigan, kapag magbigat po ang kalooban, kapag puno na ng pagod, ng takot, ng lungkot o pressure ang ating puso, may isang dapat nyo lang na puntahan. Ano ho? Si Jesus, handang-handa po siyang makinig. Siya ang tunay na source ng help, ng comfort, ng healing, ng strength. Naunawaan niya po ang sakit ng tao dahil siya po mismo ay nakaranas ng pagluha. Like what Sir Hex said, Jesus wept. Ano ho? At sa lahat ng ito, ang panalangin po ang isa sa pinaka mapangyarihan, very, very powerful way upang malapit natin sa Diyos ang ating nararamdaman. Sa prayer po, nakakahanap tayo ng kapayapaan, ng direksyon at lakas upang magpatuloy. Maraming salamat mga kaibigan.

0: Thank you, Sir Hex. Thank you sa inyo, mga kaibigan. Thank you so much. God bless po.
1: Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan, kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.
2: You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Adventist World Radio ay nasa lahat ng dako. When the world shuts down, AWR shows up. Sa gitna ng mga bomba at tangke ng militar sa Ukraine, ang AWR 360 ay nagkaloob ng 1,000,000 dolyar upang iayos ang isang semi-trailer truck pinuno ng mga solar-powered God pods, kagamitang medikal, mga gamit sa pangangaral at mga programa sa radyo na nagmumula mismo sa AWR truck. Kung saan nawawalan ng pag-asa, ang Diyos ay gagawa ng daan upang ang AWR ay magdala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lalaking Muslim sa Uganda na mula sa kanilang moske ay naglakad patungo sa ating istasyon upang magpabautismo pagkatapos mapanood ang serye ng Unlocking Bible Prophecies. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga mangkukulam sa Madagascar na tinalikuran ang kanilang pagsamba sa patay at ngayon ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao sa palengke ng Ghana. Ang AWR ay umupa ng mga trompa upang ipahayag ang pabalita ng 3 mga anghel sa gitna ng mga prutas at gulay. At sa kasalukuyan ay umani ng 10,000 mga taong nagpabautismo. Sa labas ng Bogota, Colombia, pinalawak ng Diyos ang ating signal ng higit sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang ating bagong istasyon ng radyo ay nakakagulat na nakarating sa Kapitolyo. Sa ngayon ay umaabot sa 240,000 ang tumawag sa atin at 37,000 sa kanila ang humihiling na mag-aral ng Biblia. Sa loob ng 52 taong paglilingkod, ang AWR ay pinagpala ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong mahigit 1,800 mga istasyon ng radyo sa AM at FM kasama ng ating shortwave sa Guam ay ipinahayag na si Jesus ay malapit nang dumating. Ang AWR 360 ay sinusundan ng ating mga tagapakinig na nangangailangan ng mga kasamang naniniwala sa Biblia at mga tagapanalangin. Itinayo natin ang isang sentro para sa digital evangelism malapit sa Manila. Ang ating mga sinanay na misyonero ay handang tumugon sa kanilang mga tawag sa 20 mga lingwahe. Noong nakaraang taon, nasagot nila ang mahigit 100,000 mga mensahe, purihin ang Diyos. Ang cellphone evangelism ng AWR ay patuloy sa 1,000,000 mga pagsasanay. Kaibigan, narito ang isang pambihira at magandang patotoo. Isang monghe na Tibetan ang nakinig sa AWR. Meron siyang malalim na pagnanais na ibahagi ang tungkol sa isang manlalalang at tagapagligtas na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan sa Adventista, inirecord niya ang serye ng Unlocking Bible Prophecy. Sa Pilipinas, 30 mga rebelde ay hindi na nangahas mag-asawa sapagkat silang lahat ay pinaghahanap. Ang AWR ay dumating at pinahinto ng Diyos ang labanan sa pagitan ng rebeldeng New People's Army at mga sundalo. Ngayon, lubos na pinatawad, ang mga dating rebelde ay nagpakasal, binautismuhan, nagtatayo ng mga simbahan at sila'y nangangaral. Katulad ni Rose, hindi namin pwedeng ipakita ang kanyang mukha. Ngunit bilang isang dating commander ng NPA, siya ay dating nagre-recruit sa mga liblib na barangay upang umani. Tinutulungan din ng AWR ang mga taong ito upang makapagsimula ng maliit na negosyo, makapamuhay sa sarili at muling makabalik sa pamayanan. Isang magandang bagay ang manggagaling sa Nazareth. Ang AWR ay itinalaga ang ating bagong evangelistic center at istasyon ng radyo na pinangunahan ni Pastor Wisdom Ali na sumama kay Elder Dwayne Maki sa pagbinyag sa mga Arabo sa Inug Jordan kabilang ang tagapagsali ng kanyang serye Earth's Final Countdown. Ang mga babaeng ito ng Diyos ay inilagay sa panganib ang kanilang buhay, dala ang mga nakatagong radio God pods patawid mga kabundukan tungo sa mga saradong bansa. Isa pang tapat na babae ang gabi-gabing nagtatago sa kanyang aparador sa loob ng nakalipas na 18 taon upang makapag-broadcast. Sa maraming mga nakasaradong bansa, ang ating solar-powered God pods ay nakakarating, laman ang kanilang mga sariling salita.
mga kamangha-mangha sa gitna ng magulong mundong ito sa pamamagitan ng pagsasahim papawid o mga paglalakbay, ang Diyos ay may AWR na magpapahayag. Kung nadarama mong magkaloob, mayroong ilang mga paraan. Una, isulat sa iyong sobre ang AWR upang ang iyong ipinagkaloob ay direktang mapupunta sa Adventist World Radio. Pangalawa, maaari mong ipadala ang iyong kaloob online sa awr.org. At pangatlo, ay dumawag sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Gaano man ang iyong ipagkakaloob, iyon ay mapupunta sa front lines at susuporta sa gawain ng pangangaral sa buong sanlibutan. Mula sa pagpapahayag patungong bautismo, ito ang AWR 360.

Ilang taon na po ang nakalilipas, isang Kristiyanong evangelist ang nagsagawa ng isang evangelistic series sa Moscow's Kremlin Auditorium. Matapos po ang isa sa mga pagpupulong, naupo siya sa kanyang maliit na opisina. Maya-maya, biglang nabuksan ang pintuan at isang tigasing lalaki na may nakakatakot na mukha ang pumasok po sa kanyang silid. Sa pag-alala lang baka siya ay atakihin, tumayo ang evangelist at umatras. Maya-maya ay pumasok at pumagitna sa kanila ang isang Russian translator. Nagsimulang magsalita ang lalaking Russian. Pagkatapos ng kaunting tensyon, ipinaliwanag ng translator na ang lalaking ito pala ay isa sa mga pinaka-notorious na kriminal sa Moscow. Siya ay nagpabalik-balik na sa kulungan ng 28 beses. Dahil nadama niyang napakabigat na ang kanyang mga nagawang pagkakasala, nawala na siya ng pag-asa sa kinabukasan. Subalit sa araw na yaon, lumapit siya para maghangad ng kapayapaan. Kalmadong binuksan ng evangelist ang Biblia sa 1 Juan 1:9. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan. Tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Sinabi niya sa nababagabag na lalaki na ang kwento ng magnanakaw sa krus na nakasumpong ng pagpapatawad. Tiniyak din niya na may pag-asa at sinabing si Jesus ay siya pa ring tagapagligtas ngayon. Siya ay nag-aalok ng pagpapatawad, ng pagpapalaya at ng kaligtasan. Tanggapin at maging masaya dahil dito. Purihin ang Diyos magpakailanman. Samantalang nakikinig, may luhang tumulo sa kanyang mga mata, lumuhod ang lalaking Russian na ito at humingi ng kapatawaran sa Diyos. Makalipas ang isang taon, bumisita muli ang evangelist na ito sa Moscow. Nagpasalamat siya sa Diyos na nagkaroon na ng isang grupo ng mga mananampalataya sa lugar na iyon. At sa pagtingin niya sa mga kapatid, nakita niya ang lalaking kriminal noon na isa nang konvertido at bagong tao. Siya ay kasamang kumakanta, kasama ng choir. Sa mukha ng lalaki ay makikita ang bagong panloob na kapayapaan. Umaaninag sa kanya ang kasiyahan sapagkat tinanggap niya si Kristo. Nabago ng mga turo ng Biblia ang kanyang buhay at sumunod siya sa halimbawa ni Jesus at nagpabautismo, nahugasan ang kanyang mga kasalanan. Kaibigan, mahal po tayo ng Diyos. Kaya ibinigay niya sa atin ang bautismo. Ang bautismo sa Biblia ay isang simbolo ng isang buhay na binago ng biyaya ng Diyos. Ang bautismo ay nagpapatotoo sa pagsisimula ng isang bagong buhay kay Kristo. Nagpapahayag din ang bautismo tungkol sa isang nabagong buhay. Isa sa mayroong pinaka makapangyariang halimbawa ng malaking pagbabago na magagawa ni Kristo sa isang buhay ay ang kwento ni Saul na kalaunan ay nakilala nating si Apostol Pablo. Si Pablo po na isang Roman citizen sa pagkapanganak ay naturuan ng pinakamahusay na guro sa Jerusalem. Siya ay masigasig at taimtim sa relihiyon ng mga Hudyo at nakilala bilang isang matapang na tagapagtanggol ng kaniyang pananampalataya. Si Saul na mas kilala bilang Paul o Pablo ay inilarawan kung anong ginawa niya noon para tuligsain ang mga Kristiyano. Sa mga gawa, 22, versikulo 4 hanggang 5, ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Aking pinag-uusig ang daang ito hanggang sa kamatayan.
na ginagapos at ipinapasok sa mga bilangguan ng mga lalaki at mga babae, tulad ng mapapatotohanan ng pinakapunong pari tungkol sa akin at ng buong kapulungan ng matatanda. Mula sa kanila'y tumanggap ako ng mga sulat para sa mga kapatid sa Damasco at nagpunta ako roon upang gapusin ang mga naroon at ibalik sila sa Jerusalem upang parusahan. Sa kanyang daan patungo po sa Damasco, isang napakaliwanag na liwanag ang nagpakita sa kanya mula sa langit at siya'y tinamaan at bumagsak sa lupa. Nakarinig siya ng isang tinig at sa mga gawa 22, 7 at 8, ganito po ang sinasabi, nasubasob ako sa lupa. Narinig ko ang isang tinig nagsasabi sa akin, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sumagot ako, sino ka, Panginoon? Sinabi niya sa akin, ako si Jesus na taga Nazaret na iyong pinag-uusig. Dahil di alam ang sunod na gagawin, sa mga gawa 22:10, sinabi ko, ano ang dapat kong gawin, Panginoon? Sinabi ng Panginoon sa akin, tumindig ka, pumaroong ka sa Damasco. Sasabihin ko sa iyo roon ang lahat ng mga bagay na inutos kong gawin mo. Dahil po nabulag ng malakas na liwanag na nakita niya, si Saul ay kinakailangang dalhin sa tahanan sa Damasco. At sa loob ng 3 araw, nagkaroon siya ng panahon na makapag-isip tungkol sa paghihirap at pasakit na ibinigay niya sa bayan ng Diyos. Naisip niya ang tungkol sa kanyang galit sa mga tagasunod ni Jesus at sa kanilang paghayag na si Jesus ay nabuhay na muli. Oh, anong kapighatian ang nahatid nito kay Saul nang mapagtanto niya na siya ay nagkamali at sila'y nasa tama. Napagtanto niya kung gaano rin siya kamahal ng Diyos na sa kabila ng kanyang nagawa. Matapos ang 3 araw ng pagkabulag, isinugo ng Diyos ang isang propeta na nagngangalang Ananias. Inilarawan po ni Apostol Pablo ang sinabi sa kanya ni Ananias sa mga gawa, kapitulo 22, 15, 12 hanggang 15. Kapatid na Saulo, tanggapin mo ang iyong paningin. Nang sandali ring iyon ay tumingin ako sa kanya. Itinalaga ka ng Diyos ang ating mga ninuno upang malaman mo ang kaniyang kalooban at upang makita mo siya na matuwid at marinig mo ang isang tinig mula sa kanyang bibig. Ito ay sapagkat ikaw ay magiging saksi niya sa lahat ng mga tao patungkol sa mga bagay na iyong nakita at narinig. Pagkatapos para makapagpatuloy sa buhay at makalimutan ni Pablo ang lahat ng kanyang nakalipas, sinabi ni Ananias sa talatang 16, ngayon, anong hinihintay mo? Tumindig ka at magbautismo ka. Tumawag ka sa pangalan ni Jesus at huhugasan. Tumawag ka sa pangalan ni Jesus at huhugasan ang iyong mga kasalanan. Kailangan po ni Saul ng bagong simula. Kailangan niyang malinis mula sa mga kasalanan na nagawa niya. Kailangan niya ng kahangahangang biyaya at pagpapatawad po ng Diyos. Naabot siya ng pag-ibig ng Diyos at siya'y binago nito. Ang bautismo po, mga kaibigan, ay daan para sa isang bagong buhay kay Saul. Nang siya'y mabautismuhan, alam niyang pinatawad na siya ng Diyos at si Saul na taga-usig ay naging si Pablo. Siya ay naging isang dakilang ebanghelista o mangangaral para kay Jesus sa buong buhay niya. Kaibigan, minsan ba ay ninais mong makapagsimulang muli at malinis ang lahat ng pagkakamaling nagawa mo? Alam ng Diyos na kailangan natin ng gayong karanasan. Binigyan niya tayo ng bautismo bilang isang simbolo ng bagong simula, isang bagong buhay kay Jesus. Ang Kristiyano pong bautismo ay
nag-ugat sa ministeryo ni Juan Bautista. Isang masigasig na propeta na buong loob na nangaral sa ilang ng Hudea. Ang mga daan patungo po sa Jordan River ay dinarayo ng maraming mga tao para makinig lamang sa kanya. Sinasabi po ng Biblia sa Mateo Kapitulo 3, versikulo 5 at 6 ang ganito. Pumunta sa kanya ang mga tao mula sa Jerusalem, mula sa buong Hudea at sa lahat ng mga dako sa palibot ng Jordan. Pinagsisihan nila ang kanilang mga kasalanan at binabautismohan niya sila sa ilog ng Jordan. Samantala, mula naman sa Nazaret, sumama si Jesus sa maraming tao papunta sa Jordan at nang makita ni Juan si Jesus, nakilala niya siya at tumigil sandali sa pangangaral. Itinuro niya si Jesus at sinabi sa Juan 1:29, ang ganito, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sangkatauhan. Nang hilingan ng ating Panginoong Jesus si Juan na siya'y bautismuhan, tumanggi si Juan at sinabi niya sa Mateo 3:14 at 15 ang ganito, ako ang dapat mong bautismuhan at ikaw pa ang lumalapit sa akin. Ngunit sumagot si Jesus sa kanya, hayaan mong mangyari ito ngayon sapagkat ganito ang nararapat sa atin upang matupad ang buong katwiran. At si Juan ay sumang-ayon. Nalaman ni Juan na walang makasalanang nakalipas si Jesus. Subalit, siya ay hinilingan ni Jesus na mabautismo sa kanya.

Dahil bilang tagapagligtas, kailangan niyang mag-iwan ng halimbawa para ating sundin. Kaya nga inilubog ni Juan si Jesus sa ilog ng Jordan. Sinabi ng Biblia sa Mateo 3:16-17, nang mabautismuhan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig, nabuksan sa kanya ang kalangitan at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumaba tulad sa isang kalapati at lumapag sa kanya. Sinabi ng isang tinig mula sa langit, "To ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod." Nang umahon po ang ating Panginoong Jesus mula sa tubig at tumayo, kinilala siya ng Diyos sa publiko bilang Mesiyas. Siya'y pinahiran. Ito ang nagmarka sa pasimula ng pampublikong ministeryo ni Kristo, sapagkat sinasabi ni Pedro sa mga gawa, 10:38 ang ganito, "Kung paanong si Jesus na taga Nazaret ay binuhusan ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, kung paanong naglibot siya na gumagawa ng mabubuti at nagpapagaling ng mga lahat ng pinahirapan ng Diablo, sapagkat kasama niya ang Diyos." Ang pagbabautismo po ay naging gawain din ng mga tagasunod ni Jesus. Bagamat si Jesus mismo ay hindi nagbautismo, naitala po sa Biblia na ginagawa ito ng kanyang mga alagad. Ayon po sa Juan 4:1-2, ganito po ang sinasabi. Nang malaman ni Jesus na nabalitaan ng mga Pariseo na siya ay gumagawa at nagbabautismo ng mas maraming alagad kaysa kay Juan, kahit hindi nagbabautismo si Jesus, kung hindi ang kanyang mga alagad. At nang malapit nang matapos ang ministeryo ni Jesus sa lupa, inaasahan pa rin niya ang kanyang mga alagad na ipagpapatuloy ang gawain. Itinala po ni Mateo ang huling tagubilin na ibinigay ni Jesus bago siya umakyat sa langit. Sa Mateo, Kapitulo 28:19-20, ganito po ang ating mababasa. "Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon." Masunuring sumunod ang iglesia sa bagong tipan sa mga tagubili ng tagapagligtas. Minsan pa nga ay libo-libo ang nababautismuhan sa isang araw lamang. Ngunit anong uri ng bautismo ang ginagawa ng mga alagad ni Jesus matapos na siya ay bumalik na sa langit? Walang duda po na sinunod nila ang halimbawa ni Jesus. Yamang sila'y kanyang mga alagad. Si Pablo po, isa sa mga marubdob na tagasunod ni Kristo, ay nagsabi sa Epeso 4:5, "Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo." Ang tanging detalyeng kasaysayan ng bautismo matapos ang krus ay naitala po sa aklat ng mga gawa. Si Pilipos na ebanghelista ang nagsagawa nito. Sa paglalakad ni Philip sa maputik na daan patungo sa Gaza, nakita niya ang isang Etiope na ingat-yaman ni Reyna Kadese na nangangasiwa sa lahat ng kanyang kabangyaman. Nanggaling siya sa Jerusalem para sumamba. Ngayon siya ay papauwi na sa kanyang tahanan, nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng isang balumbon. Hinabol siya ni Philip at tinanong sa mga gawa, Kapitulo 8:30-31. Ganito po ang sinasabi. "Kaya tumakbo si Pilipi doon. Kanyang narinig na binabasa niya si Isayas na propeta. Sinabi niya, 'Naunawaan mo ba ang binabasa mo?' Sumagot naman ito, 'Paano nga ba, malibang may tumulong sa akin?' At kanyang inanyayahan si Pilipi na umakyat at maupong kasama niya. Inanyayahan niya si Pilipi na samahan siya sa karwahe. At nakita ni Pilipi na ang binabasa niya ay ang Isaiah 53, isang propesiya tungkol sa ating Panginoong Jesus. Hinilingan ng Etiope na
ipaliwanag ni Felipe sa kanya. At ayon sa mga gawa, 8:35, nagpasimulang magsalita si Felipe. Simula sa mga kasulatang ito ay ipinangaral niya sa kanya ang magandang balita ni Jesus. Hindi lamang po sinabi ni Felipe ang tungkol kay Jesus, kung hindi ipiniliwanag rin niya ang kahalagahan ng bautismo. Sinabi po ng Biblia na nang siya'y lumusong sa tubig, sinabi ng Etiope kay Felipe sa mga gawa 8:36-38. Tingnan mo, narito ang tubig. Ano ang nakahadlang upang ako'y magpabautismohan? Sinabi ni Felipe, kung mananampalataya ka ng buong puso ay mangyayari. Sumagot siya at sinabi, sumasampalataya ako na si Jesucristo ay anak ng Diyos. Iniutos niyang itigil ang karwahe, lumusong si Felipe at ang yunok sa tubig at binautismohan siya ni Felipe. Pansinin po natin na sinasabing sila'y lumusong sa tubig. Nangangahulugan na inilubog ni Felipe ang Etiope sa tubig, gaya ng pagkakalubog ni Juan kay Kristo nang siya'y kanyang binautismohan. Ang sabi po sa pagpapatuloy sa Gawa 8:39, nang umahon sila sa tubig, inagaw ng Espiritu ng Panginoon si Felipe at hindi na siya nakita ng yunok at nagagalak na nagpatuloy siya sa kanyang lakad. Sa katunayan lamang po, wala pong ebidensya sa bagong tipan para sa anumang paraan ng pagbabautismo. Ipinapakita po ng manlalaysay ng unang iglesia sa mga nasumpungan ng mga archaeologists na ang paglulubog ang paraan po ng pagbabautismo hanggang 12 at 13 century. Narito po ang isang larawan. Gusto kong ipakita sa inyo ng baptistry noong 1st century sa iglesia ng Philippi. Marami pong turista ang dumarayo ngayon sa St. John's Church na naroon sa ruins ng biblical na lungsod ng Efeso, na sa panahon ngayon ay Turkey. Ang iglesia pong ito ay naitayo bilang isang magandang alaala para sa mga alagad ni Juan. Sa baptistry na ito, ito ay mayroong circular shape na may 12 feet diameter at 4 feet ang lalim, na may mga hagdanan pababa po sa bawat gilid. Marami pong tao ang nakarinig tungkol sa matandang bell tower sa harapan ng Katedral ng Pisa sa Italy, na kinilala bilang Leaning Tower of Pisa. Sa kabilang dulo po ng katedral ay mayroong isang baptistry, isang pabilog na building na mayroong pool na may habang 20 feet at 4 feet ang lalim, na itayo po noong 14th century. Higit sa 1,300 taon matapos po ang ating Panginoong Jesucristo, ang paraan po ng bautismo sa bahaging ito ng Italy ay paglulubog pa rin. Sa Italy pa lang ay makakakita na ng 66 na mga baptismal pool na ganito po ang style. At dusen-dusen na pa ang makikita sa mga katedral sa buong Europa. Ang tanong po natin ay, papaano natanggap ng Kristiyanong Iglesia ang iba pang mga paraan ng pagbabautismo? Ganito po ang sinasabi ni Cardinal James Gibbons sa kanyang aklat na The Faith of Our Fathers, 74th edition, page 277. Ilang siglo matapos ang pagtatag ng Kristyanismo, ang bautismo ay ipinagkakaloob sa pamamagitan ng paglulubog. Subalit, magmula 12 siglo ng kagawian ng pagbabautismo sa pamamagitan ng pagbubuhos ay nanaig sa Iglesia Katolika dahil ang paraang ito ay isinasagawang mas madali kaysa sa bautismo sa pamamagitan ng paglulubog. Ginagamit ng Iglesia ang pagpapasyang nitong sundin
ang pinakamadaling paraan na naaayon sa kalagayan ng panahon at lugar. Pansinin na ang kaginhawahan at tradisyon ang nasa sa likod ng pagkakaroon ng iba't ibang paraan ng bautismo. Hindi kailanman iminumungkahi ng salita ng Diyos ang ibang paraan ng bautismo maliban sa paraang isinasagawa ni Juan Bautista at ng mga alagad ni Jesus. Maaaring walang masama, sabihin natin, sa pagwiwisik or pagbubuhos ng tubig sa noo ng isang sanggol. Subalit, hindi po ito ang bautismo na tinutukoy ng banal na kasunatan. Sa katunayan po, ang Griyegong salitang baptize ay nangangahulugang ilubog sa tubig. Ito lamang po ang tanging paraan na maaaring kumatawan sa pagkamatay, paglibing at pagbangon ni Jesus. Ito po ang sabi ni Pablo sa Roma 6, 3 at 4. O hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismohan kay Kristo Jesus ay mga nabautismohan tungo sa kanyang kamatayan? Kaya tayo'y inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan. Subalit, pansinin po natin ang ating Panginoong Jesus, hindi po nagtagal sa libingan. Umahon siyang matagumpay. Kapag ka po tayo'y nabautismohan, ang dati nating pagkatao, ang buhay na ipinamuhay natin noon ay naililibing. Tayo po'y babangon sa isang bagong buhay. Ang sabi pong patuloy sa talatang 4, na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kalwalhatian ng Ama, gayon din naman, tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. Ang pag-ahon po pala mula sa tubig ay sumisimbolo sa pagkabuhay na maguli ng isang bagong tao. Isang bagong buhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu. At tanging ang bautismo lamang ng paglulubog ang tamang sumisimbolo sa paglilibing na ito at bagong pagkapanganak. Ngunit, gaano ba talaga kahalaga ang bautismo? Kinakailangan ba talagang mabautismohan ang isang sumasampalataya kay Jesus? Isang gabi, isang leader ng mga Hudyo na nagngangalang Nicodemo ang palihim na nakipag-usap kay Jesus. Sinabi niya kay Jesus sa Juan, Kapitulo 3:2, ang ganito, Rabbi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga tanda na iyong ginawa, malibang kasama niya ang Diyos. Nabasa po ng ating Panginoong Jesus ang puso ng taong ito. Kaya pinutol niya ang kanyang sinasabi at nagsimulang ipakita kay Nicodemo ang talagang kinakailangan niya. Sa Juan 3:3, ganito po ang sinasabi. Sumagot sa kanya si Jesus, Katotohanang sinasabi ko sa iyo. Malibang ang isang tao'y ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Nagkaroon po ng palaisipan kay Nicodemo. Tinanong niya si Jesus sa Juan 3:4. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong maipapanganak ang isang taong kung siya'y matanda na? Makakapasok ba siyang muli sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Subalit nilinaw ni Jesus na ang sinasabi niya ay tungkol sa espiritual na pagkapanganak. Nang sabihin niya sa Juan 3:5 ang ganito, Katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban ng isang tao'y ipanganak ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sa talata pong ito, mga kaibigan, nagsasalita si Jesus tungkol sa isang espiritual na pagkapanganak na naipapahayag sa pamamagitan ng bautismo. At wala pong kaduda-duda na si Nicodemo, isang nagmamalaking Pariseo
ay umaasa na makakapasok sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagiging debotong lahi ni Abraham. Gayunman, nilinaw ni Jesus na anumang mas mababa pa kaysa lubos na pagbabago ng buhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na kinakatawanan ng bautismo, kailanman ay hindi po magiging sapat. At hindi lamang ito ang ginawang sagradong pananalita para kay Nicodemo. Pansinin po natin, sinabi rin niya ito sa Marcos 16:16. Ganito po ang sinasabi. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Kaya nga po, ang unang hakbang sa paghahanda ng bautismo na naaayon po sa Biblia ay una, ang pananampalataya kay Jesus na siya'y namatay para sa iyong kasalanan at siya ang iyong tagapagligtas at Panginoon. Nang hilingan na magpabautismo, sinabi ni Felipe sa Etiope ang kaparehong pananalita sa Gawa 8:37. Kung nananampalataya ka ng buong puso, mangyayari. Binigyan ni Jesus ang kanyang mga alagad ng pangalawang kinakailangan bago ang bautismo. Sa Mateo po 28:19, pansinin natin ang sinasabi. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang paggawa po ng mga alagad, nangangahulugang pagtuturo sa kanila sa pamamagitan ng salita at halimbawa at sinusundan din ng bautismo. Sinabi ni Jesus sa Mateo 28:20 na bawat kandidato sa bautismo ay dapat turuang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo at narito. Ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Sa iba pong salita, ang isa pong individual na naghahanda para sa banal na ritual ng bautismo, kinakailangan pong naintindihan ang turo ni Jesus at tanggapin ang mga ito. Subalit, hindi ito tungkol lamang sa pagtanggap ng mga doktrina at mga katuruan. Ito'y isa pong pagtatalaga ng buhay kay Kristo. Kapag ka ang isang tao ay nakipagkaisa kay Jesus, natural niyang sisimulang ipamuhay ang paraan ng pamumuhay na gusto ni Jesus. Ang direksyon ng buhay, ang ugali ng puso ay nababago. Ang pagbabago ng buhay sa bagong direksyon ay minsang tinatawag na pagpapatawad. Sabi ni Pedro sa mga Gawa 3:19, kaya nga magsisi kayo, magbalik loob, upang mapawi ang inyong mga kasalanan. Ang pagpapatawad po ay resulta ng puso nating nadampian at napalambot ng pagmamahal ng Diyos na kanyang ipinakita sa pamamagitan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ang kabutihan po ng Diyos sa pagsuko ng kanyang buhay para iligtas tayo. Ang pagmamahal ng Diyos na ibuhos sa sakripisyong iyon ay naghahatid po sa atin sa hangarin ng pagbabago ng puso. Bago po ang bautismo, dapat munang tanggapin ng tao si Jesus bilang personal na tagapagligtas. Pangalawa, bago ang bautismo, dapat munang maintindihan ng tao ang mga katuruan ni Jesus at maging handang sumunod sa kanya. Pangatlo, bago ang bautismo, dapat munang aminin nila ang kanilang mga kasalanan at magsisi, nagpapakita ng bagong direksyon sa kanilang buhay. Sa atin pong pagsunod sa tatlong mga hakbang ng paghahanda para sa bautismo, maaari tayong maging tunay na bagong tao sa loob at sa labas. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, maaari tayong mabago, may panganak na muli at magsimula ng panibago. Minsan, nagtatanong ang mga tao,
Halimbawa, kapag ako'y nabautismuhan, nagiging bahagi ba ako ng isang iglesia? O ako ba ay nabautismuhan lamang sa pananampalataya ni Jesus? Itinuturo po ng Biblia, mga kaibigan, na ang bautismo kay Kristo ay ang bautismo sa katawan ni Kristo, ang kanyang iglesia. Nang nabautismuhan ng mga tao sa araw ng Pentecostes, ipinapahayag ng Biblia sa mga gawa 2:41-42. Kaya't ang mga tumanggap ng kanyang salita ay binautismuhan at nadagdag ng araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa na natili silang matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagpuputol ng tinapay at sa mga panalangin. Ang mga nabautismuhan po sa gawa ay sabi ay nananatili silang matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama. Sila'y naging bahagi ng Iglesia ng Diyos na naniniwala sa Biblia. Pinapaalalahanan po ni Apostol Pablo ang Iglesia sa Korinto sa 1 Corinto 12:13. Ganito po ang sinasabi. Sapagkat sa pamamagitan ng isang espiritu ay binautismohan tayong lahat tungo sa isang katawan. Sa talatang 28 sa kaparehong kapitulo ay malinaw na idinidiin na ang katawan ay ang iglesia. Kapagka tinanggap ng lalaki at babae si Jesus at itinalaga ang kanilang mga buhay sa sumunod sa kanya, nanaisin nilang sumamang sumamba sa mga kapwa mananampalataya. Ang kanila pong mga puso ay nagkakaroon ng pagnanais na maging bahagi ng mga tapat na tao ni Kristo. Gusto nilang maging bahagi ng nakikitang katawan ni Kristo dito sa lupa, ang kanyang iglesia. Ito'y gaya ng isang seremonya sa kasal para sa ikakasal na magkatuwang. Hindi isang mahirap na desisyon na magpakasal kung totoong silang nagmamahalan. Ang bautismo po ay isang pampublikong pagpapahayag ng ating pag-ibig at pagtatalaga sa ating tagapagligtas. Isang beses, si Pablo ng kanyang kamanggagawa, si Silas, nagpunta po sa lungsod ng Philippi at nangaral ng mensahe ni Jesus. Bilang resulta ng kanyang ministeryo, naligalig ang mga tao. Sila'y inatake, pinunit ang kanilang mga damit. Sangkot ang mga otoridad sa kagauluhang ito at pinagbubugbog at pinakulong si Pablo at si Silas. Isang tagapag-ingat sa kulungan ang inutusang ilagay sila sa isang matibay na kulungan para masigurong hindi sila makakatakas. Subalit, hindi na panghinaan ng loob ang mga misyonerong ito. Alam nilang nasa kanila ang Diyos at maaari nila siyang pagtiwalaan. Alam niyang mahal sila ng Diyos at meron siyang plano at kayang lupigin ng kanyang pagmamahal ang lahat ng galit sa kanilang naranasan. Noong maghahating gabi na, nanalangin at kumanta si Pablo at si Silas. Hanggang sa isang lindol ang tumama sa mga pader ng kulungan. Biglang nabuksan ng mga pintuan ng preso at lahat ng mga nakakadena ay nakalag. Tumakbo ang tagapag-ingat ng pintuan na nakabukas at iniisip na nakatakas na ang lahat ng mga preso. Nakatitiyak na siya ay pahihirapan at papatahin dahil sa kanyang pagkakamali. Kumuha siya ng isang espada para kitlin na ang kanyang sariling buhay. Subalit ayon po sa gawa 18:28, ngunit sumigaw si Pablo ng malakas, "Huwag mong saktan ang iyong sarili sapagkat naririto kaming lahat." Nagulat ang tagapag-ingat ng kulungan. Ang mga taong ito, si Pablo at si Silas ay nakaranas ng matinding pasakit sa kanyang mga kamay. Subalit hindi sila nagkaroon ng galit, paghihiganti laban sa kanya. Tumakbo siya at kumuha ng ilaw. Bumalik sa bilangguan at sangayon sa gawa, 16:30-31.
Nang sila'y mailabas, ay sinabi niya, "Mga Ginoo, anong kinakailangan kong gawin upang maligtas?" At kanilang sinabi, "Manampalataya ka sa Panginoong Hesus. Maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan." Dinala po ng tagapag-ingat na ito si Pablo at si Sila sa kanyang bahay. Pinaliguan ang kanilang mga duguang likuran. At sa gawa 16:33, ganito po ang sinasabi ng tala. Sila'y kanyang kinuha ng oras ding iyon ng gabi, hinugasan ang kanilang mga sugat, at agad siyang binautismohan, pati ang buo niyang sambahayan. Hindi na nagpatagal pa ang tagapag-iingat ng kulungan. Hindi na niya ito ipinagpabukas. Nang makilala niya ang katotohanan, sinundan na niya agad ito. Kaibigan, sa ilang araw ng ating serye, ipinapakita sa atin ng Biblia, mahal ka ng Diyos. At ngayong gabi, siya'y nangungusap sa iyo na italaga mo ang iyong buhay sa Kanya. Hinihilingan ka niyang isaalang-alang kung papaano niya ipinakita ang Kanyang pagmamahal sa atin doon sa krus ng Kalbaryo. Gusto niyang abutin ang iyong puso ng Kanyang kabutihan. Gusto ka niyang iligtas para sa Kanyang walang hanggang kaharian. Tinatawagan ka niyang maging bahagi ng Kanyang bayan na naniniwala sa Biblia, gumaganap sa mga kautusan. Binibigyan ka niya ng kaparehong paanyaya ni Ananias kay Pablo sa gawa 22:16. At ngayon, ano pang hinihintay mo? Tumindig ka, magpabautismo, ugasan ang iyong kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan.

Nais ko kayong anyayahang magdesisyon. Sabihin ito sa mga kapatid na kasama ninyo ngayong gabi. Ang paksa pong ito ay kahangahang paksa. Ito na ang pinakamainam na pagkakataon para magsimula ka ng panibago. Ito ay isang napakahalagang paksa kung saan dapat kang gumawa ng isang desisyon. Nais ko pong ipanalangin ang iyong desisyon kay Kristo ngayong gabi. Ito ay hindi po tungkol sa akin, kung hindi tungkol kay Jesus. Magkakaroon tayo ng panahon para buksan ang ating puso at pakinggan ang panawagan ng Espiritu sa iyo sa pamamagitan ng kanyang salita ngayong gabi. Hilingin mo sa tagapagligtas, Panginoong Jesus, anong gusto mong gawin ko? Kung hindi nyo pa nasusunod ang halimbawa ng bautismo sa pamamagitan ng paglulubog, nakakasiguro po akong tinatawagan ka ni Jesus na gawin ito ngayon. Dahil siya, hindi po siya nagbabago kahapon, ngayon, magpakailanman. Nararamdaman mo ba ang kanyang tinig tumatawag sa iyo ngayong gabi? Narinig mo ba siyang nagsasabi sa iyo na ano pang hinihintay mo? Anong makakapigil sa iyo sa pagtatalaga sa akin, sa publiko? Kaibigan, mahal ka ng Diyos. Ibinigay na niya ang lahat para sa iyo at para sa akin. Ngayon ang panahon para tanggapin mo siya sa iyong buhay. Tayo'y manalangin. Maraming salamat po, dakila naming Diyos, na dahilan sa iyong pag-ibig. Ang aming Panginoong Hesukristo'y nag-alay ng kanyang buhay doon sa krus para po sa aming kaligtasan. Sa gabi pong ito'y narinig naming muli ang iyong panawagan, ang iyong paanyaya, upang kami lubos na magpasakop sa iyo. At sa gabing ito, naunawaan namin ang tunay na kahulugan at kahalagahan ng bautismo. Dakilang Diyos, kayo po ang nakakakilala at nakakaalam ng mga puso ng mga taong nakapakinig ng mensahe sa gabi pong ito. Patuloy ka pong kumilos sa kanilang mga puso upang sila'y magdesisyon na ngayon na magpabautismo at maging kaanib ng iyong tunay na iglesia. Kaibigan, saan ka man naroon, narinig mo ang aking tinig, iyong tandaan, mahal ka ng Diyos. Hinihintay niya ang iyong pagpapasya. Magpasakop kang lubusan ng iyong buhay sa Kanya. Amen.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: po ay madalang po kasi po akong pag sinasama po ako yung magulang po namin. Linggo, maybe.
1: Pag-araw ng mahal na araw, yun lang naman po ang paglapit namin pagsimba sa sobrang layo din po namin, layo ng simbahan. Kaya madalang, sa bahay na lang po kami darasal. Masyado pong namang problema. Problemado sa anak. Siyempre sa kahirapan po. Nakatanggap po kami ng Godpad. Punta-punta po ako sa bukid, dala-dala ko.
0: Pag dala-dala po yung misis ko ito, ay nakikinig kaming dalawa.
1: Ba nagtatagal? Natatanggal ang stress.
0: Parang nakupan din po yung pagod din po namin na parang nababaliwala. Kaya malaki rin po na itulong po yung pagpag pong ito. Para din nakakatanggal din po ng problema.
1: Habang nakikinig kami ng Godpad ay lalo kaming lumapit na mag-asawa sa isa't isa.
0: Opo, napapalapit po kami mag-asawa habang po kami nakikinig.
1: Ito pong Godpad, ito po ay malaki ang naitulong sa aming kaalaman tungkol sa Diyos. Yung po yung time na para po bagang bigla-bigla din na dumating sa buhay namin yung pagbabagong may sa pamilya ko, sa anak mo.
0: Parang kumukan din po daw sa isipan namin na ano kaya kung ganun. Burbahin din natin kaya magsimba ka kung rin pagkakadaon ng simba nila ka kung ganun.
1: Nag-desisyon po kami magpabautismo para...
0: Para mabago rin po ang aming pamumuhay. Para maikon po namin ang mga anak namin, para mabago din ang ugali nila na hindi dapat nilang ginagawa.
1: Yung mga napapakinggan po namin dito ay malaki na itulong. Tinutulungan ako ng mga kapatiran. Naipagdasal po yung mga problema namin. Kaya maski ganun po ay masaya ako.
0: Marami pong salamat sa mga makapatiran. Kami po nagpapasalamat. Kami pong mag-asawa. Salamat po sa inyo pong lahat.
1: Ngayon po at nakaanib na po kami ng Seventh-day Adventist. Gusto ko rin pong maakit ang mga kapatid dyan, mga kapitbahay, sa aming mga anak na dalawa. Yun lang po at maraming salamat.
2: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

0: Mr. Bautista, yes, we'll just give you a call, okay?
1: Na naman? Pang-sampu ko na to ah. Ano ba namang buhay to?
2: Get a job through your knees. Prayer still works. Adventists care.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
1: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
0: This is Jaisel Diaz.
1: And this is Rocky Lokban.
0: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
1: Nadarama mo ba ang presensya ng Diyos? Tumingin ka sa iyong paligid. Mga karagatan at kapatagan, sikat ng araw at buwan sa gabi, hangin nating nalalanghap, saan ka man maparoon, kagandahang likas ang iyong makikita.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
2: This is Rolyn Kadalig.
1: And this is Lou Imperial.
2: Be inspired.
1: Be encouraged.
2: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa Faithcast.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Isang bago at puno ng pagpapalang umaga, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, at ito ang Adventist World Radio, 89.1 FM. Maraming salamat po sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan. And binabati ko po kayo ng happy God First morning, saan man po kayo naroon, ano man ang inyong ginagawa. Ang pag-iingat nawa ng ating Panginoong Diyos ang patuloy niyo pong maranasan. Welcome po dito sa ating programang Rise and Reflect. At ating ipinagpapatuloy ang ating pagbabasa mula sa aklat ng Galacia sa theme ng pinalaya o set free. Sa Galacia, Kabanatang 2, Talatang 6. Subalit mula sa mga wari mga kinikilalang pinuno, maging anuman sila ay walang anuman sa akin. Ang Diyos ay hindi nagpapakita ng pagtatangi. Ang mga pinunong iyon ay hindi nagdagdag ng anuman sa akin. Kaibigan, may mga leader sa Jerusalem na mataas ang pagkilala sa sarili. Hindi minamaliit ni Apostol Pablo ang kanilang posisyon. Ang punto niya ay ang katotohanan ng Ebanghelyo ay hindi nagiging tama dahil lamang sinabi ito ng isang kilalang tao. O kaya ang kaligtasan ay nakabatay sa lahi ng tao. Sa Diyos ay pantay-pantay. Walang lahing nakalalamang o posisyon na nakalalamang. Ang mga apostol ay maaaring magkaroon ng malaking karanasan at responsibilidad. Ngunit maging sila ay kailangang sumunod sa katotohanang ipinahayag ng Diyos. Ang pamantayan ng katotohanan ay hindi status, title or popularity o kaya ay posisyon, kundi ang Diyos at ang kanyang salita. Napakadali nating ma-impluensyahan ang mga taong may pangalan, may posisyon o maraming followers, ngunit tinuturuan tayo ng Galacia sa Kabanatang 2, Talatang 6 na itanong hindi lamang sino ang nagsabi nito, kundi totoo ba ito ayon sa salita ng Diyos. Dahil sa huli, hindi tayo maliligtas dahil sumunod tayo sa isang kilalang tao. Ang kaligtasan ay matatagpuan kay Jesucristo. Mahalaga ang mga pastor o tagapagturo. Ngunit hindi natin dapat ilagay ang sinumang tao sa lugar na para lamang sa Diyos. Ang tao ay maaari magkamali. Ang salita ng Diyos ang ating pinakamataas na pamantayan. Ikaw ay sumusubaybay sa Adventist World Radio, 89.1 FM, at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia, at pananalangin. Kaibigan, muli kitang inaanyayahan kung ikaw ay may mga katanungan o prayer request o anuman ang nais mong iparating sa amin o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay. Ito po ay libre. Ano po? Ang gagawin nyo lamang ay tumawag o mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891 0918-944-7891 at mula po sa ang Bible Pinoy Version, babasahin natin ang Kabanatang 2 ng Galacia sa talatang 6 hanggang 10. Wala namang dinagdag ang mga kinikilalang leaders sa Jerusalem sa mensaheng pinipreach ko. Sa totoo lang, hindi importante sa akin kung sino sila. Wala namang paborito ang Diyos. Nirecognize pa nga nila na pinagkatiwalaan ako ng Diyos para i-preach ang gospel sa mga Gentiles. At si Peter naman ang pinagkatiwalaang mag-preach sa mga Jews. Ang Diyos ang nag-assign kay Peter bilang apostle para sa mga Jews. At siya rin ang nag-assign sa akin para sa mga Gentiles. Narecognize ni na James, Peter at John na binigay talaga sa akin ng Diyos ang ministry na to. Silang tatlo yung mga kinikilalang leaders ng church. Kinamayan pa nga nila kami ni Barnabas bilang sign ng partners nila kami sa ministry. Napagkasunduan din na kami ni Barnabas ang pupunta sa mga Gentiles at sila naman sa mga Jews. Ang request lang nila, lagi kaming maging concerned sa mga mahihirap at yun naman talaga ang gusto kong ginagawa.
no respecter of persons. Walang paborito ang Diyos. Sa kaligtasan, ang lahat ay pantay-pantay. Ang competition ay maaaring maging mabuti. Maaari itong magtulak sa atin na pagbutihin ang ating ginagawa at humanga sa mga taong mahusay. Ngunit pagdating sa gawain ng Diyos, mas makapangyarihan ang pagkakaisa kaysa sa competition. Kapag nagtulungan ang mga mananampalataya at mga manggagawa, pinagsasama nila ang kanilang mga kakayahan, resources at mga kaloob upang maabot ang isang layunin ang maipahayag ang Ebanghelyo. Ito ay napakaganda. Sa Galacia, Kabanatang 2, talatang 6-10, ikinuwento ni Apostol Pablo ang naging resulta ng kanyang mahalagang pagpupulong sa Jerusalem. Ipinakita niya na kahit mataas ang reputasyon ng ibang apostol, hindi sila mas mataas kaysa sa iba sa paningin ng Diyos. Ang Diyos ay hindi nagtatangi. Ibig sabihin, hindi nakabatay sa posisyon, pangalan o katanyagan ang halaga ng isang tao sa harap ng Diyos. Kinilala ng mga apostol na ang ebanghelyong ipinangangaral ni Pablo sa mga hintil ay tunay at hindi na kailangang dagdagan ng mga karagdagang kondisyon. Pareho silang tinawag ng Diyos, ngunit magkaiba ang kanilang larangan ng paglilingkod. Si Pedro ay pangunahing nangaral sa mga Hudyo, samantalang si Pablo ay ipinadala sa mga hintil. Magkaiba ang kanilang assignment, ngunit iisa ang misyon, dalhin ang mga tao kay Kristo sa pamamagitan ng mabuting balita. Sa halip na magpaligsahan kung sino ang mas mahusay o mas mahalaga, nagbigay sila ng kanang kamay ng pakikisama. Ito ay simbolo ng pagkakaisa at pakikipagtulungan. Hindi sila magkalaban sa gawain, sila ay magkatuwang sa misyon. Ang tanging ipinakiusap sa kanila ay huwag kalimutan ang mga mahihirap at ito ay masayang ipinagpatuloy ni Apostol Pablo. Tandaan, kaibigan, we're serving same God, iisang Diyos. Maaring magkaiba ang ating talento, background at tungkulin ulahi, ngunit iisa ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya walang dahilan upang itaas ang sarili kaysa sa iba. Pagdating sa kaligtasan, ang Diyos ay walang itinatangi. Tayong lahat ay pantay-pantay. Pangalawa, same mission. Iisa ang mission. Maaring magkaiba ang ating assignment. May nangangaral, nagtuturo, naglilingkod, nagpapahayag sa radyo, nag-evangelize, o tumutulong sa mga nangangailangan. Ngunit ang layunin ay pareho. Dalhin ang mga tao kay Jesus. At pangatlo, serve together, maglingkod ng sama-sama. Ang gawain ng Diyos ay hindi competition. Kapag nagtutulungan tayo, mas marami tayong naabot at mas malinaw na nakikita ng sanlibutan ang kapangyarihan ng Ebanghelyo. Minsan maaari nating itanong, sino ang mas magaling? Sino ang mas sikat? Sino ang mas maraming nagagawa? Ngunit hindi yan ang tanong ng Diyos. Ang tanong ay, paano tayo magkakaisa upang mas maraming tao ang makakilala sa ating Panginoong Jesucristo? Sa harap ng Diyos, hindi natin kailangang makipagkompetensya. May lugar para sa bawat isa sa kanyang misyon. Ganun din sa kaligtasan. Same God, same mission. We serve together. Iisang Diyos, isang misyon, sama-sama tayong maglilingkod para kay Kristo. Kaibigan, sa halip na makipagkompetensya sa iba, paano mo nagagamit ang iyong mga kaloob upang makipagtulungan sa iba at mas maraming tao ang mailapit kay Kristo? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891 0918-9447-891
0968-8536-8891. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pananalangin at nais kong anyayahan ka kaibigan na sama-sama tayong lumapit sa ating Panginoong Diyos. Makapangyarihan naming Diyos, Amang Banal, salamat sa mga kaloob at kakayahang ipinagkatiwala mo sa bawat isa sa amin. Maraming maraming salamat po sapagkat ikaw ay hindi tumitingin sa kung anong lahi kami o wala kang paborito sa lahat ng iyong mga nilalang. Maraming salamat po na sa kaligtasan ay pantay-pantay ang lahat. Tulungan mo po kaming huwag ikumpara ang aming sarili sa iba, kundi makita ang aming bahagi sa iyong gawain. Turuan mo po kaming magtulungan, magbigay daan sa iba at gamitin ang aming mga kaloob hindi para sa aming sariling karangalan, kundi upang mas maraming tao ang makakilala sa aming Panginoong Hesus at para sa iyong kaluwalhatian. Pagpalain niyo po ngayong umaga ang ilan sa aming mga tagapakinig na naghahanap po ng mapagkikitaan. Kayo po ang mag-provide para sa kanilang pangangailangan, Panginoon. Ipagkaloob niyo po ang kanila pong makakain sa buong maghapong ito sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming maraming salamat pong muli sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, Adventist World Radio 89.1 FM. At muli ko pong ini-offer ang atin pong mga babasahin, ang ating Bible Study Guide na Explore, isang gabay sa pag-aaral ng Biblia para sa mas makabuluhan at mapayapang buhay, at ang atin pong 10 Commandments Twice Removed. Ang aklat na ito ay tutulong sa inyo upang higit niyong maunawaan ang kalooban ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng 10 kautusan. Ang gagawin niyo lamang ay ipadala ang inyong kompletong pangalan, address at contact number sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. At sa inyo naman po na sumusubaybay sa atin pong Facebook page and YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyong kompletong pangalan, address and contact numbers upang mas mabilis po naming maipapadala sa inyo ang mga babasahin na amin pong ipinamimigay. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal sa iyo. Bukas pong muli. God bless.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Magandang umaga, Pilipinas! Kayo nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong Daily Morning Companion, May Nagmamahal Sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang May Nagmamahal Sa'yo dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Isa pong maganda at mapalad na araw na muli sa inyong lahat, mga ginigilig ko, mga kaibigan at mga kapatid. Kamusta na po kayo? Kamusta po ang tulog ninyo kagabi? O napakabuti ng ating Panginoong Diyos at muli niya tayong ginising, binigyan ng isang bagong buhay, bagong kalakasan, kalusugan at panibagong araw. O parang lumalab habang tayo gumigising sa araw-araw, lalo namang lumalapit ang pagdating ng Panginoong Hesus. Kaya atin siyang pasalamatan at purihin sa kanyang kadakilaan at kabutihan sa bawat isa sa atin. Nais ko pong batiin kayong lahat, mga ginigilig ko, mga kaibigan at mga kapatid. Tanggapin niyo ang aking mainit na pagbati at pasasalamat sa inyong lahat na patuloy na sumusubaybay sa atin ng programa. Hindi lamang sumusubaybay, kundi kanyong binabahagi itong programa natin sa inyong mga kakilala. Magandang lumawak ang atin hong pagsasama-sama upang sa ganoon ay mas marami ang pawang makapakinig nitong mga napakahalagang mga aral na gagabay sa atin sa paglalakbay sa huling kawakasan na ito ng sanlibutan. So kaya huwag po kayong manghihinawa, bahagi nyo ng bahagi, ayaw man nilang makinig, ayaw man nilang tumutok. Ang pinakamahalaga, nagkaroon tayo ng ministry na maibahagi natin ang ating programa. At ang banal na Espiritu ay gagawa kung paanong ihahanda din yung mga taong nabahagihan natin. Maging ang kanilang puso at isipan ay magiging bukas sa pagtanggap ng kanyang salita. Kaya maraming salamat po sa lahat na nagbabahagi ng ating programa. Ngayon kung kayo may mga katanungan, wag po ninyong kalimutan na gamitin yung inyong Facebook live comment. Maaari nyo po diyang isulat upang sa ganun mabasa ng namin para mabigyan ng mga kasagutan at kung may kalituhan man o kung ano man yung mga nais nyong iparating sa amin, yan po ay nagpapahayag na kayo po ay naririyan, nakatutok. Nagpapahayag po yan na mahalaga sa inyo ang ating programa. Ngayon, sa mga bagong nakapakinig ng programang ito, nakikinig, atin po ditong pinag-aaralan ang aklat ng Daniel, lalo na ang Kapitulo 11. Kumukuha tayo dito ng mga salita na siyang magiging inspirasyon natin at magiging gabay natin sa ating paglalakbay sa sanlibutang ito sa habang hinihintay ang pagparito ng ating Panginoong Hesus. Kaya maaari niyo pong basahin yan para noon pagka kayo ay nakinig, ay maaring magkaroon kayo ng mas maraming reflection. Okay, bago po tayo dumako sa ating pag-aaral, tayo po muna'y manalangin. Dakila naming Diyos, kami lumalapit sa inyo. Aming nilalapit ang aming isasagawang pag-aaral. Nawa sana, Panginoon, pagkalooban ng bawat isa ng karunungan at kaalaman, ang banal na Espiritu patuloy na gumawa sa buhay namin upang ang mga salita na aming napapakinggan, kung ito may hindi pa namin ina-apply, tulungan kami ng banal na Espiritu na ito'y may sa kabuhayan namin. Pagpalain niyo ang lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito at patawarin kami kung kami nagkulang at nagkasala. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang katanungan po na bibigyan natin ng kasagutan ay nagsasabing, paano hinahangad ng modernong kapapahan na matiyak ang pamumuno sa daigdig? Dito po sa Daniel Kapitulo 11, babalikan natin muli ang Kapitulo 11, ang talata po ay 43. Ang sabi po dito, siya'y magiging pinuno ng mga kayamanang ginto at pilak at ng mahalagang bagay ng Ehipto, at mga taga-Libya at ang mga taga-Ethiopia ay susunod sa kanyang mga hakbang. Ngayon, liwanagin natin ang sinasabi ng talata. Ang paralang ang mga kayamanan ng ginto at pilak at lahat ng kayamanan ng Ehipto, Daniel 11:43, ay nangangahulugan ng kapangyarihang pang-ekonomiya ng mga bansang yon na hindi naniniwala sa Diyos.
Nangangahulugang ito ng huling hilagang hari ang kukontrol sa ekonomiya ng daigdig kasama na ang bansang nauna ng sumang-ayon sa mga ateistic na Marxist komunistang ideolohiya. Ayon po sa talatang ito, lalawak din ang impluensya nito sa mga Libyan Gushite sa Utopia, sa Africa, na maaaring kumakatawan sa Third World. At kapag pinagsama mo ang propesiya ni Daniel sa kasamang propesiya nito sa Apokalipsis 13:16 hanggang 17, lumilitaw po na ang papasi ay magiging napakalakas sa hinaharap na ito na pawang kokontrol sa pandaigdigang ekonomiya. Yung pong kapangyarihang pang-ekonomiya ay walang kapantay na nauugnay sa kapangyarihang pampolitika at militar. Kung papalalimin natin ang pag-aaral natin tungkol sa ekonomiya, alam ninyo kapag ekonomiya na ang pag-uusapan, marami ng bansa ang nagwo-worry, na sila'y nangangamba na. Hindi lamang ang mga bansa, kundi ang mga tao. Kaya nga mapapansin ninyo na kung saan may mga bansa na halos kanyang nasakop ang mga bansa dahil sa lawak ng kanyang market. Subalit meron ding mga bansa na pawang bagsak ang ekonomiya upang sila'y makaangat, kinakailangan nilang mangutang sa mayayamang mga bansa. Kung kaya nga't napakahalagang makita natin yung kapangyarihang pang-ekonomiya, wala po yung kapantay na pwede mong iugnay yung kapangyarihang pampolitika at militar. Dito po sa Apokalipsis, Kapitulo 13, na pinapahayag po na bilang bunga o resulta, yung pong tunay na bayan ng Diyos, sila po'y magdurusa sa kahirapan na hindi po makabili o makapagbenta ng kanilang mga kalakal o paninda. Ang Libya at Utopia ay nasa kanluran at ang timog ng Ehipto at ayon sa kaugalian ay tinuturing na nasa hangganan niya ng geographical ng imperyo ng Ehipto at sa kahulugang yon ay sumisimbolo sa mga dulo ng mundo. Ang mga Libyan kumakatawan sa mga mahihirap, yung third world country na tinatawag natin, at ang mga Kusita ay kumakatawan sa mga mayayaman na pawang inilarawan naman sa Job chapter 28:18-19. Ngayon, yung Daniel 11 sa ganitong paraan ay hinulaan na ang huling kapangyarihan ng kapapahan ay makakamit niya yung pandaigdigang pangingibabaw sa ekonomiya dahil ito ay nasa hula na kanilang magaganap na makontrol yung pang-ekonomiyang kapakanan ng kapwa, mayayaman at mahihirap, hindi lamang sa mga lupaing dating nangingibabaw sa ateistikong hari ng timog ng hula ng Biblia, kundi maging hanggang sa mga dulo ng mundo. Ngayon, ano ang kaugnayan itong pinaliliwanag natin sa mga darating na panahon, sa pananampalataya at gayon din sa mga sinasabi ng banal na kasulatan? Mga kaibigan, kung bakit napakahalaga ito? Sapagkat darating ang panahon na may kukontrol sa mundong ito na maglalagay ng kanyang malakas na impluensya upang makontrol maging ang mga tao at kanyang mailagay ang kanyang paniniwala na susundin ng mga tao para sambahin ang larawan ng hayop, para sambahin ang hayop at tumalikod ang mga tao sa Diyos. Kaya yung mga binabanggit na mga salita rito sa Daniel 11:43, darating ang panahon kung ang modernong kapangyarihang ito ay pawang mamuno na sa daigdig at kanya nang gawing batas ang pangingilin ng Linggo sa halip na Sabado, dito ngayon
magkakaroon

sa atin yung mga ganapan ng propesiya, sapagkat kung paanong naganap noon, ipinapakita ng propesiya na muling mabubuhay ito at mayroong muling gaganap nito upang usigin ang bayan ng Diyos na siyang pinakamalaking pag-uusig. Subalit pagkatapos nito, yan yung ating aabangan sa Daniel 12 kung papaanong magtatagumpay ang bayan ng Diyos. Kaya mga kaibigan, itong ating pinag-aaralan ay napakahalagang atin hong isakabuhayan. May kaugnayan ito doon sa Apokalipsis 13 na pawang magtatakda ng batas para ang lahat ng hindi sasamba sa hayop, hindi mangingilin ng pangilin ng hayop, sila ay mapaparusahan. Sila ay hindi kailanman maaring makapagbili o makabili ng kanilang mga pangangailangan. But don't worry, katulad ng pangako ng Diyos, sa lahat ng tapat sa Kanya, ang Kanyang pangako, hindi ko kayo pababayaan, ako'y isa sa inyong palagi. Kung paano niyang iningatan yung tatlong Hebreo, nung sila'y inihulog, nung sila'y inihagis doon sa horno ng apoy, at paano niya iningatan si Daniel sa yungib ng leon, kaya niya rin tayong ingatan at iligtas sa nagtatangkang malaking pagsubok para sa kanyang bayan. Laban sa kanyang bayan. Mga kapatid, ito yung pangako ng nagmamahal sa atin. Gusto niya tayong laging abutin. Gusto niya tayong laging akayin sa kanya upang sa ganoon maramdaman natin na naman ang gawin ng kaaway ng Diyos, hindi siya magtatagumpay dahil meron tayong matatag na paniniwala sa Kanya. Kaya mahalaga itong pag-aaral ng banal na kasulatan na patuloy nating patuloy nating subaybayan. Marami pa dito ang susunod na mga revelasyon ng mga propesiyang ito. Kaya patuloy niyong idalangin na sana'y matapos natin ito hanggang dun sa aklat ng Apokalipsis. Bago tayo magtapos, tayo po muna ay manalangin. Dakila po naming Diyos, maraming salamat sa lahat ng inyong kabutihan at pag-ibig sa amin. Ibinigay niyo sa amin ang mga salita na pawang nagpapatotoo ng hula ni Daniel ay sakto na nagaganap. At ngayon kami, Panginoon, ay maaring haharap sa isa na namang napakalaking pagsubok dahil sa pananampalataya. Ngayon pa lamang ipadama niyo sa bawat isa na sumusubaybay sa programang ito, ang inyong pangako ay hindi magbabago. Sasamahan niyo kaming palagi, gagabayan niyo kaming palagi. Hindi niyo kami pababayaan. Pagpalain ng lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito, patuloy nawang ang banal na Espiritu gumawa sa buhay namin upang kami mabago at maging karapat-dapat sa inyong banal na harapan. Gabayan niyo ang kanilang pamumuhay, ang kanilang mga kalusugan ay patuloy nilang maranasan ng magandang kalusugan at pangangatawan. Pagpalain silang lahat at kami magkaroon ng mas malalim na pagkaunawa sa inyong salita at madaman palagi ang inyong pag-ibig. Tanggapin niyo pong aming pagtatalaga. Ito ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po maginigiliw, maraming salamat sa inyo pong pakikisama sa atin pong pag-aaral. Huwag po kayong bibitiw dahil gumaganda ng gumaganda itong atin ng pag-aaral. At nawa ang patuloy na pagpapala ng Diyos ay sumain niyo, lalong maging matibay sa pananampalataya at maging handa sa mga pagsubok na darating sa ating buhay, lalo tigit sa pagparito ng Panginoong Jesus. Ako pong muli, si Pastor Jose Sabat Jr. ay nagsasabi sa inyo, mayroong nagmamahal sa iyo.

0: pag talagang nasa puso mo kasi si God, kahit anong pagsubok yan, talagang malalampasan at malalampasan mo yan. Magtiwala ka lang kay God.
1: Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.
0: Yan po ako ng mama ko, parang tinalikuran po niya kami. Kaya yung mama ko, sinubukan niya akong ilaglag. So nung lumabas ako, nagkaroon ako ng kapansanan. Sabi ko sa isip ko noon, ba't ako pinanganak ng ganito? Sa dami-dami, bakit ako pa? Nung nasa Bicol po ako, nung kasagsagan po ng pandemya is, lagi po kami may contact nung auntie ko. Sabi niya, papasaan kita ng link, sabi niya, i-open mo to, tapos panuurin mo gabi-gabi. Lalo sa'yo, dahil may kapansanan ka at dumadanas ka ng mga pagsubo ngayon, mga problema at parang nawalan ka na ng pag-asa dahil ito ngang pandemya, sabi. Kaya doon ako nabuhay ng loob. And then, habang pinapanood ko po, bago mag-umpisa yung program po, dahil mabilis po na nababanggit yung mga number, kaya hindi ko po nakukuha. And then, nung habang lagi-lagi ako nanonood, doon ko rin nakuha yung kompletong number. Hindi, nung tinatawagan ko po, mali. Hindi, yun. Wala na naman. Hindi, nung nagtatrabaho na ako dito sa Manamol, dito sa La Union, sinerts ko pa sa Facebook. Din may lumabas naman po. Tapos, nandun nga, nagpublish po sila ng number doon na pwedeng kontakin, pwedeng tawagan. Kung doon po ako mas lalong natuwa kasi hindi ko man nakuha yung saktong number noon. Nakuha ko naman ngayon. Nung nakausap ko po yung si ma'am, nakausap ko po sila, nasurprise po ako kasi doon sa iniisip ko na Bible na pwedeng babasahin, mayroon pala silang talking Bible o yung radio Bible. So nung sinabi po nila na may ganun, mas lalo po ako natuwa at nabuhayan ng loob. Nung natanggap ko po yung God pa talagang, mas lalo akong natuwa, lalo akong naging masaya. Alos gabi-gabi po talaga, hindi ko pinapalampas na yun ang pinapakinggan ko. Bago ako matulog minsan, napatawag pa ako doon sa asawa ko, kinukumusta kung kumusta na siya, kasi isa rin siyang PW din katulad ko. Ibinalita ko rin po sa kanya na mayroong akong natanggap na Godpad. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, kundi anim yung natanggap ko noon, sabi ko. Kaya sobra po akong natuwa at natuwa din siya. Sabi niya, bigyan mo ako, padalaan mo ako niyan, sabi niya. Pero yun nga, yung isa na itinira ko na para sa kanya sana, naibigay ko doon sa isang kasama namin na nagmamakaawa. Sige na, ngayon na, saka na lang yung asawa mo. O pag uwi mo doon, di dalawa na lang kayong gagamit ng Bible mo. Sabi niya, kaya binigay ko naman. Actually, Master, yung plano ko po talaga doon sa matatanggap kong Godpad is ipapamigay ko po lahat yon sa mga kapwa ko may kapansanan, lalo sa amin kasi sa Pangasinan, napakaraming blind talaga. Actually, yung nirequest ko po na Bible, tutuusin po, eh, masasabi ko po na kulang yan kung talagang bibigyan ko po sila lahat. Hindi ko man po matandaan lahat ng mga napapakinggan ko doon. Nakatulong yun, unang-una po sa lahat, pakalmain po ang aking, alimbawa kung ano man yung galit ko sa mundo o galit ko man sa ibang tao is, kumakalma po nang dahil sa pakikinig ko ng Bible. Imbis na magtanim pa po ako ng sama ng loob sa ibang tao, pag napakinggan ko po yun ay malaking tulong po sa akin yan dahil kumakalma po yung aking isipan. Ang puso ko po ay, imbis na galit ang itatanim po niya ay pagmamahal na po sa kapwa. Dahil sa tulong po ng Godpad na pinapakinggan ko ay mas lalo po akong nagiging matatag. Actually, ma'am, sa mga tagapanood po ninyo, tagapakinig po, ang advice ko lang po na sana ipagpatuloy lang po ang buhay dahil hanggat tayo po ay nabubuhay sa mundo na ito, ay wag po sanang mawala ng pag-asa. Kung kami po, ako po mismo, ay malabo po yung aking paningin o yung mga ibang kasamaan ko ay totally po na hindi sila nakita, pero patuloy pa rin sa kanilang buhay na tinatahak ngayon. Nakukuntento po sila kung anong mayroon sila ngayon. How much more pa kaya sa ibang tao, lalo sa mga tao na may kumpletong paningin, kumpletong kamay, kumpletong paa, at mas may kumpletong pag-isip. sigurado lahat ng mga pagsubok, mga trials sa inyong buhay ay makakayanan at malalabanan niyo po yan. Hindi niya tayo pababayaan. So, papasalamat din po ako sa Diyos dahil nahanap ko po yung isang religion po kung saan ay hindi lang po ako yung nabibigyan, kundi lahat po ng may mga kapansanan po.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus.

Bueno, mga minamahal nating mga kaibigan, masugid na taga-subaybay ng Adventist World Radio. Ang ating pong programang Words of Hope ay patuloy na maglilingkod sa ating mga kababayan. Kung meron kayong mga katanungan, ay maaari kayong tumawag sa ating pong numero na 0918-944-7891. Ngayon ay pag-aaralan natin ang isang napakahalagang paksa na po pwedeng makatulong sa atin sa panahon ng kabagabagan, panahon ng kaguluhan, digmaan, kalamidad, at mga challenges sa buhay na kung minsan ang siyang nagpapabagal ng ating magandang koneksyon at ugnayan sa Kanya. Ang Words of Hope ay meron pong tema na ating pong pag-aaralan na ang title ay Prophecy Odyssey. Malalaman mo ang hinaharap. Sa pamagitan nito, maaalaman natin, mga kaibigan ko, kung bakit nangyayari ang mga kapahamakan, digmaan, kaguluhan, mga karamdaman, at mga political na issues na ito'y nangyayari sa iba't ibang panig ng ating pong daigdig. Kaya nga po, ang unang paksa na ating pag-uusapan ngayon ay may pamagat na mga palatandaan ng muling pagparito ni Kristo. Ito ay napakagandang pag-aaral na ating pag-aaral mula sa Santa Biblia na makakatulong sa atin upang maihanda natin ang ating sarili sa nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoon. Alam ninyo na mayroong isang kamanghamanghang katotohanan. Noong Oktobre 1881, isang matinding bagyo sa baybayin ng Scotland ang nagpapanatili sa lahat ng mga bangkang pangisda at kanilang mga tripulante na nananatiling nakadaong sa daungan ang ilang linggo. Sa wakas nang sumikat ang araw sa bayan ng Eyemouth noong Oktobre 14, naging malinaw ang kalangitan at humupa ang malakas na hangin. Habang naghahanda ang mga bangkang pangisda na pumalaot sa dagat, itinaas ng harbor master ang watawat ng bagyo at hinimok ang mga mangingisda na manatili sa daungan. Ang mabilis na pagbaba ng barometer at iba pa niyang mga instrumento ay nagsasabi sa kanya na may paparating na mas matinding bagyo. Ngunit dahil sa sabik silang makabalik sa kanilang trabaho, karamihan sa mga mangingisda ay binaliwala ang kanyang babala. Sa huli, mga kaibigan, ay napag-alaman na ang maliwanag na kalangitan na kanilang nakita ay matalamang palayon ng bagyo. Nang araw ding iyon, isang napakalakas na unos ang humagupit sa North Sea at 189 na mangingisda, karamihan mula ay sa Eyemouth, ang nasawi. Hanggang ngayon ay tinatawag pa rin ang maraming taga-Eyemouth ang araw na iyon na Black Friday o itim na Biyernes. At alam po ninyo, sa loob ng maraming taon, nagbabala si Noe sa kanyang henerasyon tungkol sa paparating na bagyo. Nang matapos ang arka, ay hinikayat niya ang mga tao na pumasok sa sasakyang dagat ng kaligtasan. Dahil malinaw ang kanilang nakikitang kalangitan, binaliwala ng mga tao ang kanyang patuloy na mga babala at pabaya silang nagbalik sa kanilang pang-araw-araw na mga gawain. Nangyayari rin ba ang gayong bagay sa ating kapanahonan? Yan ay napakahalagang katanungan, mga minamahal ko, na dapat natin bigyan ng pansin. May nangyayari bang binabaliwala natin ang mga babala, mga tanda, sinyales ng pagpaparito o pagparito ng ating Panginoon? Ninanais kong buklatin natin ang Santa Biblia mula sa aklat ni Amos, Kabanata 3, Setas na 7. Ang sabi ni Propeta Amos, tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin malibang kanyang ihayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Alam natin na mula sa panahon ni Noe,
sa panahon ni Moses, sa panahon ni Jeremias, ni si Isaias at Juan Bautista ay may mga ganitong mga paalala. Upang magkaroon, mga kaibigan ko, ng tinatawag na kapayapaan sa buhay. Kailangan mong malaman kung saan ka nagmula, kung ano ang iyong ginagawa rito, at kung saan ka papatungo. So, ang isang napakalagang katanungan ay, naniniwala ka ba na magwawakas ang mundo? Kung oo o hindi, ang tanong ay kailan? Ngayon ay titingnan natin ang isang unang katanungan. Gaano katiyak si Jesus na siya ay muling babalik? Meron pong sagot ang banal na kasulatan mula sa aklat ni Juan, Kabanata 14, setas na 3. At ganito ang sinasabi ng ating Panginoong Jesus. At kung ako'y pumunta roon, ay maihanda ko ang isang lugar para sa inyo. Ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili. Kung upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon. Napakaganda po ang sinasabi ng ating Panginoon na siya po ay babalik at tayo'y kanyang tatanggapin sa kanyang sarili, at kung saan naroroon ang ating Panginoon ay paruroon ang bawat isa sa atin. Humigit kumulang 1,800 talata sa Biblia ang tumatalakay tungkol sa kaluwang pagparito ni Hesukristo. At mahigit 218 sa mga ito ay matatagpuan sa Bagong Tipan. Bago pa dumating ang baha, binanggit na ni Enoch ang tungkol sa ikalawang pagparito ni Jesus. At ang mga huling salita sa Biblia ay nagsasabing, "Gayon nawa, pumarito ka, Panginoon." Ito ay isa sa mga napakagandang talata sa Biblia na mismo ang ating tagapagligtas ay nagsasabing siya'y muling babalik. Atin pong titignan din ang sulat ni Levi Matthew sa Kabanata 16, setas na 27. Sapagkat darating ang anak ng tao, nakasama ang kanyang mga anghel, sa kalulhatian ng kanyang ama, at kanyang gagantihan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. So, mapapansin natin na sa talatang ito ay bibigyan tayo ng gantimpala sa pagbabalik ng anak ng tao at tayo kanyang gagantimpalaan ayon sa ating mga gawa. Ang pangalawang tanong na ating pag-uusapan, mga minamahal kong masugid na taga-subaybay, ano ang maaari nating malaman tungkol sa panahon ng pagbabalik ni Jesus? Ganito po ang sinasabi sa aklat ni Mateo, Kabanata 24, setas na 36. Subalit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, ni ang anak, kundi ang ama lamang. So ang pagbabalik daw ng ating Panginoon ay walang nakakaalam, kundi ang ama lamang ang siyang nakakaalam nito. So ibig sabihin ay hindi po pwede na magkaroon tayo ng tinatawag na time setting na magtatakda tayo ng oras, ng panahon kung kailan babalik ang ating Panginoon. Sapagkat yan ay hindi po itinuturo ng Santa Biblia. Ganito po ang sinasabi sa Mateo 24, versikulo 44. Ano po ang payo sa atin? Ang payo sa atin ng ating Panginoon, kaya maging handa rin naman kayo, sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. Maaring ngayon, maaring bukas, maaring sa susunod na panahon na darating ang ating Panginoon, kasi ang ninanais ng Diyos ay araw-araw, oras-oras, taon-taon ay nakahanda tayo sa nalalapit na pagbabalik ng ating pong tagapagligtas.
Basahin ulit natin sa Mateo chapter 24 verse 33. Ganito po ang sinasabi ng talata. Gayon din naman kayo, kapag nakita na ninyo ang lahat ng mga bagay nito, alamin ninyong siya'y malapit na, nasa mga pintuan na. So kapag nangyari ang lahat ng mga tanda na naitala sa banal na kasulatan, ay sasabihin natin na malapit nang dumating ang ating pong tagapagligtas. Ang kasunod na katanungan na ating pag-aaralan, ano-ano ang mga palatandaan ang ibinigay ni Jesus upang ipahiwatig na malapit na ang kanyang pagbabalik? Ito ang sinasabi po sa Mateo 24:7, sapagkat maglalaban ang bansa sa bansa, ang kaharian laban sa kaharian, magkakaroon ng tinatawag na tagutom at mga lindol sa iba't ibang dako. So ngayon makikita natin, mga kaibigan ko, na patuloy pa rin ang gera sa pagitan ng Russia at ng Ukraine, sa pagitan ng Israel, ng Gaza, ng Syria, ng Iran, ng Yemen, at ngayon sa Middle East, lalo na sa Strait of Hormuz, ay mayroong kaguluhan na nangyayari, kaya meron tayong pandaigdigang problema sa langis. Pagtaas ng mga presyo ng bilihin, pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel at ano pa mang mga mahalagang pangangailangan ng tao ay tumataas dahil sa kaguluhan. Ito ba'y nangyayari? Nangyayari po, mga minamahal. Sangayon po sa pag-aaral na naitala, hindi lang po gera, kundi meron pang digmaan. Mula noong 1900s hanggang 2022, makikita natin na ang pagtaas ng lindol mula noong 1960 ay 4.9 na beses na dumadami ang lindol sa iba't ibang dako. So yan lang ay ilan sa mga tanda na ibinigay ng ating Panginoon. Ang kasunod na tanda ay mga likas na sakuna. Inihambing niya ang kanyang pagbabalik sa mga sakit ng panganganak din. Kung papag-aralan natin ang Mateo 24:7-8, nabasa na natin kanina, sapagkat naghimagsik ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakaroon ng mga tagutom, mga salot, mga lindol sa iba't ibang mga lugar, at ang lahat ng mga ito ay pasimula pa lamang ng paghihirap. Ito ay mga sakunang dumarating. Nangyari na rin po ang pandemic, nangyari na rin po ang iba't ibang mga karamdaman sa buong sanlibutan, pero ito ay palatandaan lamang po, mga minamahal ko, na malapit nang babalik ang ating Panginoon. Ang isa pang ulat na makikita natin, noong 1980 hanggang 2018, ito yung tinatawag na number of world natural catastrophes na nangyari. Papansin ninyo, nagkaroon ng geophysical events. Alam na ninyo yan, yung lindol, tsunami, yung volcanic activity. Nagkaroon din ng tinatawag na meteorological events o tinatawag na tropical storm, extratropical storm, convective storm, and local storm. Lahat ng ito ay nangyari. Ito rin yung mga ebidensya na nangyari noon. Itong source natin ay mula sa 2019 Munich's GeoRisk Research, na ito'y nangyari noong March 2019. Meron din na kinatawag na hydrological events, yung flood, mass movement. Kita nyo ngayon sa Nepal, nagkaroon ng flash flooding. Dahil po ayan ay dulot ng kalagayan ng naturalesa. Meron ding tinatawag na climatological events. Ito yung tinatawag na extreme temperature drought or forest fire. Yung panahon ng tagtuyot o tinatawag natin sa atin na El Nino. Sa ibang bansa, sa iba't ibang bahagi ng Amerika ay nagkaroon ng ganito, nagkaroon ng forest fire, grass fire. Sa ating bansa naman ay pagkasunog ng mga subdivision, ng mga gusali, sapagkat ito ay tinatawag na climatological events. Ito ay
napakahalagang malaman natin. Ang ilan pang isa sa mga tandang ibinanggit ng ating Panginoon doon sa Mateo 24 versikulo 7, magkakaroon ng mga salot. Okay? Libo-libong tao ang namatay dahil sa paglaganap ng Ebola virus noong 2011. Ang buong mundo ay naparilisa noong 2020 dahil sa tinatawag na COVID-19. Batay sa mga bagong pagtataya, ang bilang ng mga matay sa buong mundo dahil sa pandemyang 1918 hanggang 1919 ay tinatayang nasa pagitan ng 30 hanggang sa 50 bilyong katao ang namatay dahil sa tinatawag na salot. Mga minamahal kong mga kaibigan, tumitinding karahasan ay nangyayari. Araw-araw, mas maraming mga kabataang Amerikano ang namamatay dahil sa kaharasan ng mga gang kaysa sa mga sundalong Amerikano na nakipaglaban sa mga digmaan sa iba't ibang bansa. Imagine, makikita ninyo na totoo naman, dahil sa gera doon sa Iran, sa pagitan ng Iran at ng Amerika at doon sa Strait of Hormuz, ay marami ng kabataang mga sundalo, hindi lamang sa panig ng mga Amerikano, kundi sa mga Iranian din ay nakaranas ng maraming sundalong namatay. Alam ninyo, noong 2022, 1,000 sundalo o tauhan ng militar ang namatay sa serbisyo, sapagkat sa parehong panahon noong May 21, AD 156, na naiulat na kaso ng pagpatay o pagpatay ng walang makatwirang kapabayaan ng Estados Unidos. At alam niyo, sa aklat ng Heneses, kabanata 6, setas na 11 hanggang 12, ang lupa rin naman ay nasira sa harapan ng Diyos. At ang lupa ay napuno ng tinatawag na karahasan. At tinignan ng Diyos ang lupa at narito, ito ay nasira sapagkat pinasama ng lahat ng laman ang kanilang lakad sa ibabaw ng lupa. So, mahalagang ito na ebidensya at mapag-aralan natin na talagang tumitindi ang karahasan sa buong sanlibutan. Ang ilan pa sa mga tanda na binabanggit sa banal na kasulatan, itong tinatawag na lumalaganap ang immoralidad. Sa Lucas kabanata 17, setas na 28 at 30, ang sabi po ng Panginoon, gayon din naman kung paano ang nangyari noong mga araw ni Lot, ay gayon din naman ang mangyayari sa araw na ang anak ng tao ay mahayag. So ano ba ang nangyari noon sa panahon ni Lot? Alam natin na siyempre ang mga kalalakihan noon ay kanilang ibinenta ang kanilang pagkalalaki sa kapwa lalaki. Gayon din ang mga kababaihan ay ginamit nila ang kanilang pagkababae sa kapwa babae, at yan ay immoralidad. Hindi lamang sa panahon ni Noe, maging sa ating kapanahunan. At alam ninyo, mga minamahal kong mga kaibigan, humigit kumulang sa 200,000 ang itinuturing na may pagkalulong sa pornografiya sa buong sanlibutan. At 40 milyon na ang regular na bumibisita sa pornografikong website dahil sa internet, at ang mga anak natin ay delikado po ang kanilang kalagayan dahil exposed sila sa ganitong pornografiya. 35% ng lahat ng download mula sa internet ay may kaugnayan sa pornografiya. 34% ng mga gumagamit ng internet ang nakaranas ng hindi inaasahang pagkalantad sa pornografikong nilalaman sa pamamagitan ng mga patalastas, pop-up o tinatawag na mga ads. So ito ang nangyayari sa atin. Mula sa kamay ng inyong mga anak, ng ating mga asawa, ng ating mga kapitbahay, ay lumalaganap ang immoralidad dahil sa tinatawag na pornography or pornografiya. Isang ulat, mga kaibigan ko, sa Time, title po ng ano ay Time, Battle of the Bathroom.
titignan natin kung ito ay maihahanlin tulad natin sa Biblia sa aklat ni Marcos Kabanata 10, setas na 6, na ang sabi niya, ngunit buhat pa sa pasimula ng paglikha, ginawa sila ng Diyos na lalaki at babae. So ito ang batayan na ang lalaki ay para sa babae at ang babae ay para sa lalaki. Hindi po pwede na ang lalaki ay para sa lalaki at babae ay para sa babae. Sapagkat sinabi ng Panginoon, ngunit buhat pa sa pasimula ng paglikha, ginawa sila ng Diyos na lalaki at babae. So, tignan natin ang mabilis na lumalaking populasyon. Sa pagsapit ng taong 2050, ang populasyon ng mundo ay aabot na sa 9.5 billion na katao. Maliit lang ang ating daigdig, ngunit padami naman ng padami ng tao, mga minamahal ko. So, titignan natin, mga kaibigan ko, ang isang pag-aaral. Umabot na ng halos sa buong kasaysayan ng sanlibutan o ng tinatawag na sangkatauhan hanggang sa bandang 1,800 bago pa umabot sa 1 billion ang populasyon ng mundo. Mula ito noong 5500 BC down to 2025 AD. Ang 2 billion ay naabot makalipas lamang ang 130 taon noong 1930. Ang 3 billion sa wala pang 30 taon ay umabot noong 1959. At ang 4 billion sa kaloob lamang ng 15 taon ay ito'y nangyari noong 1974. At ang 5 billion sa loob lamang ng 13 taon ay nangyari ito noong 1987. Sa 20th century lamang ang populasyon ng mundo ay lumaki mula sa 1.6 billion hanggang sa 6 na bilyon, mga minamahal ko. So noong 1970, humigit kumulang kalahati lamang ng kasalukuyang populasyon ang bilang ng mga tao sa buong mundo. So nakakagulat na paglubo at pagdami ng tao sa buong sanlibutan. Ito may mapabasa ninyo sa The World Wildlife Fund. Nabura na ng sangkatauhan ang 6% ng populasyon ng mga hayop mula noong taon 1970. Mas mabilis ang pagdami ng tao kaysa mga hayop. So iniulat ng National Geographic na ayon sa Living Planet Index, sa loob ng 40 taon mula noong 1970 hanggang sa 2010, nagkaroon ng 52% ang pagbaba sa populasyon ng mga ligaw na hayop. At sinuri ang mahigit na 2,000 pagkunan ng datos, kabilang ang mga informasyon tungkol sa mahigit 10,000 populasyon nang humigit kumulang sa 3,000 uri ng mga mammal, ibon, reptilya, amphibian at isda mula sa iba't ibang panig ng daigdig. Kung nagkaroon ng tinatawag ng 6% pagbaba sa populasyon ng tao, mga minamahal ko, ay magiging katumbas ito ng pag-alis sa lahat ng tao mula sa Hilagang Amerika, Timog Amerika, Africa, Europa, China, Oceania, gaano kaya kalawak ang naging epekto ng ating ginawa. Kahit nga dito po sa ating lugar, sa ating pong bansa, sa Metro Manila, makikita mo na ang tao ay nagtatayo ng bahay sa tabi ng mga ilog, sa ilalim ng tulay, sa mga lugar na maraming tubig, sapagkat wala nang mapaglalagyan ng mga tao, mga minamahal ko. So, ito ang ating isa sa mga pag-aaralan, kumakaunting mga mapagkukunan. Ito ang problema. Parami ng parami ang tao, ngunit ang mapagkukunan ng ikabubuhay ay pakonti ng pakonti. Naglabas ang United Nations ng Global Resources Outlook noong 2024. Mas mabilis nating ginagamit ang mga likas na yaman kaysa kakayahan ng mundo na mapanatili at maibigay ang mga ito.
pagsapit ng 2050, kinakailangan natin na ang tatlong mundo upang matugunan ang pangangailangan ng sangkatauhan. Imagine that, sa 2050, kailangan natin ng tatlong mundo para merong paglalagyan ng mga tao. So ang tao ngayon kasi ay sinisira niya ang daigdig. Tingnan niyo po, kapag magkaroon ng pagbaha sa Metro Manila ay ang dulot niyan ay yung mga basurang tinatapon natin sa lansangan, sa mga ilog, sa mga kanal, ay di babara po ito. Kaya nga, ang tao din ang sumisira sa kanyang daigdig. Sangayon sa Apokalipsis 11, versikulo 18, nagalit ang bansa at dumating ang iyong puot at ang panahon ng mga patay upang sila'y hatulan at upang gantimpalaan mo ang iyong mga lingkod na mga propeta at ang mga banal at ang mga nangatatakot sa iyong pangalan, maliliit man o malaki, at upang ipahamak mo ang mga nagpapahamak sa lupa. Yes, mga minamahal kong mga kaibigan, ang tao ay meron siyang kakayanan na sairain ang daigdig, ang naturalesang tinitirhan ng bawat sangkatauhan. So ang tinutukoy dito ay ang mga likas na yaman ng mundo ay nasisira, kabundukan, tubig, at kabilang ang lupang maaring sakahin ang mga mineral, ang tubig, at ang mga pambihirang metal o tinatawag na rare metals. Ito yung mga problema natin ngayon na siyang sumisira sa ating pong daigdig. Isa pang mga palatandaan na binabanggit po mga kaibigan ko at mga kapatid, kawalang katatagang pampolitika at mga sandatahang nuklear. Imagine mga minamahal ko, sang-ayon po sa research, gumagastos ang mundo ng mahigit 100 milyong dolyar bawat oras para sa mga sundalo, bala at mga makinang pandigma. At alam po nyo noong Enero 13, 2018, isang babala ang ipinadala sa mga mamamayan ng Hawaii na nagsasabing may isang missile na patungo sa kanilang lugar. Nananatili sa matinding pangamba at pagkabahala ang mga tao sa loob ng 30 minuto bago naglabas ang pamahalaan ng pahayag na nagsasabing maling babala lamang ito. Imagine, kahit maling babala ay nakakatakot, ano, kasi missile na lilipad sa himpapawid at babagsak maari sa isang syudad, sa isang bayan, sa isang probinsya o maaring sa bahay natin. At alam nyo, ang paghahanda ng bilyonaryo para sa araw ng kapahamakan. Ayon sa mga ulat ng balita noong Disyembre, si Mark Zuckerberg ay nagtayo ng isang 5,000 square foot na bunker sa ilalim ng kanyang ranch sa isla ng Kauai. Ang negosyo ng mga pinatibay na kanlungan o tinatawag nating fortified shelters. Marami na ngayon na mga milyonaryo ang gumagawa nito sapagkat maging sila ay nararamdaman nila na malapit nang dumating ang ating Panginoon. Isang negosyong patuloy na umuunlad ang paggawa ng bunker sa ilalim po ng ating tahanan, bakuran o anumang lupa na meron po tayo. So, maging ang mga mayayaman at mga negosyante ay naghahanda sila sa pagwawakas ng sanlibutan. Itong tinatawag na Super Rich Building Doomsday Bunker ay inuulat ng CNN, no? Upang ipahiwatig sa atin na maging sila na mayroong sapat na kakayanan at kayamanan ay nangangamba't nararamdaman ang nalalapit na pagbabalik ng ating pong Panginoon. Meron silang ambisyon ng mga may mga ambisyon ang mga bilyonaryo sa kalawakan. Ano itong mga ambisyon na ito? Ang programa ng SpaceX para sa kolonisasyon ng Mars ay isang planong layunin ang kumpanyang SpaceX, at lalo na ng tagapagtatag nito na si Elon Musk, na magtatag ng kolonya sa Mars. Ang pangunahing bahagi ng ambisyong ito ay ang planong magtatag ng isang malawak at sariling sustaining na pamayanan at kolonya sa Mars
na may kakayanang mamuhay ng hindi umaasa sa ating pong mundo. Nilalayon din nito na ang sariling pagpapasya o tinatawag nilang self-determination sa ilalim ng isang sistema ng tuwirang demokrasya o tinatawag na direct democracy. So ito ay isa sa mga pangyayari na ang mundo ay nakikita nilang kusa itong maluluma at mawawasak. Ang ilan pa sa mga na-discovery ay itong paggawa ng mga satellite sa himpapawid, isang satellite na pandigma na kayang digmain ang bawat bansa. Ang ila pang tanda na binabanggit ng banal na kasulatan ay mula doon sa aklat ni Daniel, Kabanata 12, setas na 4, ang paglago ng tinatawag na kaalaman. Ngunit ikaw o Daniel, ilihim mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng wakas. Marami ang tatakbo ng paruot parito at ang kaalaman ay lalago. Isaalang-alang halimbawa, mga kaibigan ko, kung gaano kalaki ang naging pagbabago sa paraan ng transportasyon sa mga nakaraang panahon. Sa loob lamang ng 6,000 taon ay hindi nakapaglalakbay ang tao ng mas mabilis kaysa pinakamabilis na kabayo. Ngunit ngayon ang mga paglalakbay na dating nangangailangan ng maraming buwan ay maaari nang matapos sa loob lamang ng ilang minuto. Ang revolusyon ng tinatawag na computer at teknolohiya ay nagdulot ng kamanghamanghang mga pagbabago na hindi kailanman maisip ng ating mga ninuno. Halimbawa, titingnan natin ang cellphone sa pamamagitan ng maliit ng aparatong hawak sa ating kamay. Maari akong makipag-usap kaagad sa isang tao sa kabilang panig ng mundo habang nakikita ko rin ang kanyang larawan o ang kanyang mukha. Sa bawat paglibas ng dekada, ang mga kamanghamanghang pagsulong ng teknolohiya ay dumarami ng napakabilis. Tunay nga gaya ng inihula ng Biblia na nasaksihan natin ng henerasyong ito ng isang napakalaking pagsulong ng kaalaman. So itong propesiya ni Propeta Daniel na tinatawag na paglago ng kaalaman ay patuloy na nangyayari sa ating pong kapanahunan. Paglago sa tinatawag na teknolohiya, modernong pamamaraan ng pakikipagdigma ay nangyayari po sa buong sangkatauhan. So ang paglago ng kaalaman katulad ng automobile, airplane, radio, television, smartphone, computer, nuclear power, lasers, penicillin, solar panels, moon landing, hearing aids, pacemakers, microwaves, DNA analysis, air conditioning, ilan lamang ito sa mga paglago ng kaalaman. Meron din tinatawag na pandaigdigang misyon sa Ebanghelyo. Sa Matthew 24 verse 14, ang sabi niya, at ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipapahayag sa buong daigdig bilang patutuo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos darating ang wakas. Yes, ang pangangaral ng salita ng Diyos ay hudyat na magwawakas ang buong sangkatauhan. Ngayon sa pamamagitan ng halos agarang pangdaigdigang komunikasyon gamit ang tinatawag na internet at na satellite, mga smartphone at mabilis na paglalakbay sa iba't ibang panig ng mundo, ang katuparan ng propesiyang ito ay lubos ng posible at abot kamay sa henerasyong ito. Ika-apat na katanungan, anong seryosong babala ang ibinibigay ni Jesus tungkol sa kanyang ikalawang pagparito? Sa Mateo 24, versikulo 5, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabi, ako ang Kristo at ililigaw nila ang marami. Imagine, marami ang nagpapanggap na sila ay sugo ng Diyos. Sila ay anointed son of God, pero hindi kayo maniniwala sapagkat si Jesus lamang ang talagang isinugo ng Panginoon.
bilang anointed son of God. At sa Mateo chapter 24 verse 24, sapagkat lilitaw ang mga bula ang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan anupat ililigaw kung maaari pati ang mga hinirang. So huwag tayong maniwala sa mga bula ang propeta na nagsasabing sila'y propeta ng Diyos at ang kanilang sinasabi ay taliwas sa kanilang mga ginagawa. Sa Mateo 24, versikulo 26, ganito po ang sinasabi ng Santa Biblia, kaya't kung sasabihin nila sa inyo, tignan ninyo, siya'y nasa ilang, huwag kayong lumabas, at siya'y nasa mga silid, huwag din ninyong paniwalaan. So maraming mga nagsasabi na sila daw ay tunay na anak ng Diyos sapagkat nakapagpapalitaw sila ng tanda. Bilang pinakadakilang pandaraya ni Satanas, sisikapin niyang gayahin ang ikalawang pagbabalik ng ating Panginoon. At sa pamamagitan ng pagpapakita sa lupa bilang isang marangal at maluwalhating nilalang at milyon-milyon o bilyong-bilyong tao ang kanyang malilinlang at maluloko. Nagbabala si Jesus na sa kanyang ikalawang pagparito, hindi niya hahawakan o tatapakan ang lupa. Sa halip, mananatili siya sa himpapawid, ang nakakasilaw at mapanlinlang na panlilinlang ni Satanas ay maging napakatotoo at kapanipaniwala anupat ang karamihan sa mga tao ay malilinlang. Sa Mateo chapter 24 verses 25 to 26, ano ang babala ng Panginoon? Tignan ninyo ipinagpauna ko sa na. Okay. Tignan ninyo ipinagpauna ko ng sinasabi sa inyo. Kita ninyo 'yon mga minamahal kong mga kaibigan. Bilang kanyang pinakamahusay na panlilinlang, sisikapin ni Satanas na gayahin ang ikalawang pagdating ni Kristo sa pamamagitan ng pagpapakita sa lupa bilang isang maluwalhating nilalang at malilinlang niya ang bilyong-bilyong tao. Nagbabala sa atin si Jesus na hindi niya hahawakan o tatapakan ang lupa sangayon sa ating napag-usapan at siya'y paparito mula sa alapaap ng langit. Ikalamang tanong na pag-aaralan natin, ano ang makapipigil sa mga matuwid na malinlang o maloko? Sa aklat ni Isaiah, Kabanata 8, Setas na 20, ang sabi ni Propeta Isaiah, sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila magsalita ayon sa salitang ito, ito ay sapagkat walang liwanag sa kanya. Alam na ninyo ang basis, mga kaibigan ko, ng katotohanan, pagsunod sa salita ng Panginoon at yung mga patotoo ng banal na kasulatan. Ika-anim na tanong, tahimik bang darating si Jesus sa kanyang pagbabalik? Sa unang Tesalonika, Kabanata 4, Setas na 16, sapagkat ang Panginoong mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel, at may trompeta ng Diyos. At ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Kita ninyo mga kapatid, ang pagbabalik ng Panginoon ay may sigaw, may tinig ng arkanghel, at may trompeta ng Diyos. At ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Ganito rin ang sinasabi doon sa aklat ni Jeremias, Kabanata 25, Setas na 30. Ang Panginoon ay dadagungdong mula sa itaas at ilalakas ang kanyang tinig mula sa kanyang banal na tahanan. Siya'y uungol ng malakas laban sa kanyang kawan. Siya'y sisigaw gaya ng pumipisa ng ubas laban sa lahat ng naninirahan sa lupa. So ganito inilarawan ng Panginoon kung papaano siya babalik sa sanlibutan, mga kapatid. Magkakaroon ng pagdagungdong,
magkakaroon ng tinig, siya'y uungol ng malakas, siya'y sisigaw na kagaya ng pagpisa ng ubas ng ubasan. Sa aklat ng Salmo, Kabanata 50, setas na trest, ang aming Diyos ay dumarating at hindi siya tatahimik. Nasa harapan niya ang apoy na tumutupok at malakas na bagyo sa kanyang palibot. So ito yung mga senyales na talagang darating siya. Hindi siya tatahimik kundi merong pagsigaw, meron pong bagyo sa kanyang palibot. Pangpitong katanungan, sino ang makakakita kay Jesus kapag siya ay muling babalik? Sa Mateo 24:30, pagkatapos ay lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit at tatangis ang lahat ng mga lipi sa lupa at makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nasa ulap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kalwalhatian. So, sang-ayon sa Biblia ay ang pagbabalik ng Panginoon ay makikita nila ang anak ng tao. Sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 1, setas na 7, tignan ninyo siya'y dumarating na nasa mga ulap at makikita siya ng bawat mata at ng mga umulos sa kanya at ang lahat ng mga lipi sa lupa ay tatangis dahil sa kanya. Kaya nga, bawat lipi ang binabanggit dito. So, paano makikita siya ng bawat mata sa isang bilog na mundo? Ay, paano kaya mangyari yon, mga minamahal ko? So, napakalinaw nito upang hindi maunawaan ng mali. Bawat taong nabubuhay, masama man o matuwid, ay makikita si Jesus sa kanyang pagbabalik, mga minamahal, sa pamamagitan ng kalangitan. Ang isang lihim na pagtitipon o tinatawag na rapture ng bayan ng Diyos ay hindi itinuturo yan ng banal na kasulatan. Maaring may magtanong, paano makikita ng bawat mata si Jesus nang sabay-sabay sa isang bilog na mundo? Hindi sinasabi ng talata nang sabay-sabay siyang makikita ng lahat. Sa halip, ipinahihiwatig nito na kapag siya ay dumating at ang kanyang kalwalhatian ay lumibot sa buong mundo, makikita siya ng mga mata ng bawat taong nabubuhay sa araw na iyon. Ikawalong katanungan, mga minamahal ko, na pag-aaralan natin ay sino ang makakasama ni Jesus kapag siya'y bumalik sa mga ulap? Ang sabi doon sa Mateo 25:31, kapag dumating na ang anak ng tao na nasa kanyang kalalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel, siya'y uupo sa trono ng kanyang kalalhatian. Ibig sabihin ay, sa pagbabalik ng Panginoon, may mga anghel. Sa Mateo chapter 24:27, sapagkat gaya ng kidlat na nanggaling sa silangan at nagliliwanag hanggang sa kanluran, ay gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. So kung nakakita ka ng kidlat na kumidlat mula sa silangan at nagliwanag sa kanluran, ay gayon din ang pagbabalik ng ating Panginoon. So ang kaningningan ng pagbabalik ng Panginoon kung ihahambing ay magiging higit na makapangyarihan kaysa ningning ng isang hydrogen bomb na nagmumukhang napakaliit at walang halaga. Sa libingan ni Jesus, ang ningning ng isang anghel ay naging dahilan upang ang mga bantay na Romano ay bumagsak sa lupa na parang mga patay. Mababasa po natin yan, mga minamahal ko at mga kaibigan, sa Mateo 28:2-4. Ikawalong tanong, ano ang mangyayari sa mga matuwid sa pagbabalik ng ating Panginoon? Sa aklat ng Unang Tesalonika, Kabanata 4:16, sapagkat ang Panginoong mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trompeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo

pagkasira at tayo'y babaguhin. Imagine, sa in a twinkling of an eye, sa huling pagtunog ng trompeta, ang lahat ng mga patay ay mabubuhay. 53. Sapagkat kailangan na itong may pagkasira ay magbihis ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Lahat ng mga taong mabubuhay ay mabibihisan ng isang katawang immortal. Mula sa mortal, isang katawang immortal na hindi na nagkakasakit, hindi na naghihirap, hindi na nagkakaroon pa ng kamatayan. Sa unang Tesalonika Kabanata 4, setas na 17, pagkatapos tayong nabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin. At sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Imagine mga kaibigan ko, ang Diyos ay ating makasama siya magpakailanman. Makikipagtagpo sa Panginoon sa himpapawid ang mga banal ng Diyos. At walang sinuman maliban sa Diyos ang nagtaglay ng kawalang kamatayan sa ngayon, mga kaibigan ko. Ngunit ito ay ipagkakaloob bilang isang libreng kaalooban sa mga matuwid sa ikalawang pagdating ni Jesus. Ang kanilang mga katawan ay babaguhin ay upang maging katawang makalangit at hindi nasisira na katulad ng katawan ni Jesus. Mababasa niyo yan sa aklat ng Pilipos, Kabanata 3, setas na 20 at 21. Ikasampung katanungan, ano naman ng physical na palatandaan ang sasabay sa pagbabalik ni Jesus? Apokalipsis 16:18, at nagkaroon ng mga kidlat at mga tinig, mga kulog at malalakas na lindol na hindi pa nangyari kailanman mula sa magkaroon ng tao sa lupa. Isang napakalakas na lindol. So ito ay mga palatandaan ng nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoon. So ano ang gagawin ng kaningningan ng pagdating ni Jesus sa mga masamang taong nabubuhay? Sa ikalawang Tesalonika, Kabanata 1:7-8, at bigyan naman kayo ng mga dumaranas ng kapighatian ng kapahingahan na kasama namin. Kapag ang Panginoong Jesus ay nahayag mula sa langit kasama ang kanyang makapangyarihang mga anghel na nasa naglalagablab na apoy upang maghiganti sa mga hindi kumikilala sa Diyos at sa mga hindi sumusunod sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. Sa kanyang pagbabalik ay merong naglalagablab na apoy upang maghiganti sa hindi sumunod sa ebanghelyo ng ating pong Panginoon. So, yung ilan ay matakot, yung ilan ay sasalubong sa lapaap ng langit. Ikalawang Tesalonika, Kabanata 2, setas na 8, ang ganito ang sinasabi ng Santa Biblia. At kung magkagayon mahayag ang taong tampalasan, nalilipulin ng Panginoon sa pamamagitan ng hininga ng kanyang bibig at wawasakin sa pamamagitan ng kaningningan ng kanyang pagdating. Kung babasahin mo natin din ang awit 97:3-5, nauna sa kanya ang apoy at tinupok ang kanyang mga kaaway sa buong paligid. Ang kanyang mga kidlat ay nagbibigay liwanag sa buong mundo ng sanlibutan at nakikita ito ng lupa at nanginginig. Ang mga bundok ay natutunaw na parang pagkit sarapan ng Panginoon ng buong sanlibutan. Patuloy na pag-aralan natin mga kaibigan ko sa Salmo 68:1-2. Bumangon ang Diyos at mangalat ang kanyang mga kaaway at ang mga napupuot sa kanya ay tumakas sa kanyang harapan. Kung paanong itinataboy ang usok, gayon mo sila itaboy. Kung paanong natutunaw ang pagkit sa harapan ng apoy, ay gayon mapuksa ang mahasama sa presensya ng Diyos. Ikalabing dalawang katanungan, ano ang gagawin ng mga anghel sa ikalawang pagparito ng Panginoon?

sa Mateo 24:31, at isisugo niya ang kanyang mga anghel na may malakas na tunog ng trompeta at titipunin nila ang kanyang mga hinirang mula sa apat na sulok ng daigdig, mula sa isang dulo ng kalangitan hanggang sa kabilang dulo. Ang iyong anghel na tagapag-ingat ay marahil ang unang sasalubong sa iyo sa pagbabalik ni Jesus, kaibigan ko. Napakapalad na isipin ito. At hindi katakataka na tinatawag ng Biblia ang ikalawang pagdating na mapalad na pag-asa, mga minamahal. Ang kasunod na katanungan, dahil tayo ay nabubuhay sa panahon na malapit na ang ikalawang pagdating ni Jesus, paano natin dapat harapin at iugnay ang ating sarili sa banal at malulhating pangyayaring ito? Ganito ang kasagutan ng Santa Biblia sa Mateo 24:44. Kaya nga, kayo rin ay maging handa, sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. Mahalaga ito, kaibigan ko, sapagkat inanais ng Panginoon, oras-oras, araw-araw, buwan-buwan, taon-taon, ay handa tayo sa pagbabalik ng Panginoon sa panahon na hindi natin inaasahan. Paano gagantimpalaan ang mga tao sa kalawang pagdating ni Jesus? Sa Apokalipsis 22:12, at narito ako'y dumarating na madali, at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ang bawat isa ayon sa kanyang mga gawa. Ang gantimpala ng Diyos ay nasa kanya. Kinakailangan natin magtapat. Ang mga tao ay maliligtas sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Panginoon. Ngunit gagantimpalaan ayon sa kanilang pamumuhay at ayon sa kanilang mga gawa. Hindi ayon sa lamang sa kanilang sinasabi o ipinapahayag na pananampalataya. Ang kanilang mga gawa at pamumuhay ang nagpapakita kung tunay ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Kasunod na katanungan, ano ang sasabihin ng masasama, ng mga masasama kapag nagbalik na si Jesus? Apokalipsis 6:16-17, ang mga masasama ay nagsasabi sa mga bundok at sa mga bato, bumagsak kayo sa amin at itago ninyo kami mula sa mukha niya na nakaupo sa trono at mula sa puot ng kordero. Sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanyang puot, at sino ang makakatagal? Yes, hindi tayo makakatagal sa puot ng kordero. Bakit po? Hindi tayo sumunod sa pamantayan ng Diyos. Hindi natin binigyan ng pansin ang kanyang babalat, pag-arugat, pagtawag sa bawat isa sa atin. Kaya minamahal kong mga kaibigan ko, nabanggit na ang lahat ng mga tanda. Isa-isang sinagot ang bawat katanungan ng banal na kasulatan upang tayo ay makapaghanda sa nalapit na pagbabalik ng Panginoon. Kasunod na katanungan, ano ang sasabihin ng mga matuwid kapag nagpakita si Jesus? Sa Isaiah chapter 25:9, ang sabi ng Biblia, at sasabihin sa araw na iyon, narito, ito ang ating Diyos. Hinihintay natin siya at ililigtas niya tayo. Ito ang Panginoon, hinintay natin siya. Tayo ay magalak at magdiriwang dahil sa kanyang pagliligtas. Yes, mga kaibigan ko, merong kagalakan sa pagbabalik ng ating Panginoon. At isisigaw ng buong sangkatauhan ang mga taong mga matutuwid, tayo'y kanyang ililigtas. Sa ibang dako, ang masasama ay natakot. Ngunit itong mga matutuwid, bagaman makasalanan, nagsisit, nagpakumbaba, tinanggap si Jesus bilang tagapagligtas, sasabihin nila, sasabihin natin lahat, narito ang ating Panginoong Diyos. Hinintay natin siya ng matagal at ililigtas
ligtas niya tayo. Ang huling katanungan, mga kaibigan, ano ang pangunahing layunin ng ikalawang pagdating ni Jesus? Sa Juan 14, versikulo 3, "At kung ako'y pumaroon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y muling darating at tatanggapin ko kayo sa aking sarili upang kung saan ako naroroon ay naroroon din kayo." Napakahalaga po ito. Tayo ay tatanggapin ng ating Panginoon. Malapit na siyang dumating. Malapit nang dumating si Jesus na nasa mga ulap. Magpasya ka ba ngayon na maging handang salubungin siya sa kanyang pagparito? Ang pinaka nakakasabik na layunin ni Jesus sa kanyang pagbabalik sa lupa ay dalhin ang kanyang mga anak sa maluwalhating tahanang inihanda niya para sa kanila. Ang bagong Jerusalem ay isang lungsod na wala ng luha, wala ng dalamhati, wala ng sakit ng kalooban o karamdaman, kundi kagalakan at kapayapaan magpa kailanman. Kaibigan ko, kung ninanais mong sumalubong sa Panginoon sa kanyang nalalapit na pagbabalik, naituro na ang lahat ng mga tanda. Naituro na ng Panginoon kung paano maihanda ang ating sarili sa kanyang pagparito. Aanyayahan kitang tayo ay manalangin kung saan ka man naroon. Mananalangin tayo sa Diyos. Dakila naming Panginoon at tagapagligtas, nagpapasalamat po kami sa mga tanda. Tanda ng inyong pagparito upang maging handa ang bawat isa sa amin. Tulungan ninyo kami, Panginoon, na kung kami man ay nagkulang at nagkasala, hugasan po ninyo kami sa pamamagitan ng dugo ng inyong anak upang hindi na makita ang aming makasalanang pagkatao, kundi si Kristo ang makikita sa aming pong buhay. Maraming mga bagay ang aming pong ipinagkulang sa mahabang panahon. Ngunit dahil sa kayo'y mapagmahal, mapagbiyaya, hinihingi namin na inyo kaming tanggapin bilang inyong mga anak na lalaki at babae na tagapagmana ng buhay na walang hanggan at langit na inyong inilaan para sa bawat isa sa amin. I-bless po ninyo ang aming mga listeners at viewers. Tulungan nyo silang maging magaan at mapayapa ang kanilang pamumuhay araw-araw. Pagpapalain ang kanilang familia. Pagpapalain din, Panginoon, ng aming pong bansa na magkaroon ng kapayapaan ang aming mga political leaders na magkaisang paunlarin ang bawat mamamayang Pilipino na magkaroon ng kabuhayan at matatag na paghahanap buhay. Salamat po sa inyong katugunan. Dinadalangin namin ito at hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So maraming salamat, mga kaibigan ko. Sa susunod na paksa natin ay makinig kayo sa ating pong Words of Hope, ang ating AWR. At kung meron kayong katanungan ay kayo ay tumawag sa 0918-944-7891. Ito ang inyong lingkod, si Pastor Abraham del Rosario, bumabati na bawat isa ay mayroong pag-asa na darating.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, at tayo po'y magsama-sama sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan, pagpapabuti ng ating kalusugan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, happy Sabbath po sa inyong lahat. At nais ko pong i-promote ang ating mga uniform po ng women's. Ano, kung kayo po'y nagnanais na mag-avail po niyan, ay pumunta lamang po dito sa ating tanggapan every Mondays to Thursdays po. Ayan po ang uniform natin hanggang kinkinyum. Kaya pwedeng-pwede niyo po yung i-avail hanggang after five years. Matagal po natin itong magagamit. Ano po? At sa atin pong mga kaibigan na nagnanais sa mga libreng aklat aralin sa Biblia, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa akbang sa kalusugan, makasama pa rin po natin si Doc Blessy Varona. Ano na po ba ang inyong mga natutunan? I-comment niyo po yan sa ating comment section dito sa ating Facebook page na Adventist World Radio Manila. Kaya naman po, wag na nating patagalin pa. Ibigay po natin ang panahon kay Doc Blessy para sa bahaging hakbang sa kalusugan.
1: Happiness is medicine. Ang Biblia, merong isang verse na napakaganda. Ito yung Lamentations 3:22-23. Ang sabi doon, "The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness." Bago kada umaga, napakatapat ng Panginoon sa atin. Ang pag-ibig hindi nawawala, hindi nauubos. Kaya nga po, ito yung malalim na kaalaman ng pag-ibig. Pag alam mo na ang Panginoon talaga sobrang minamahal tayo. Alam niyo po, may mga perspective sa buhay ng tao. Yung perspective, ito yung mga viewpoint natin. Yung halimbawa, perspective natin na pag nagkasakit, mahirap. Talaga pong mahirap ang magkasakit. Halimbawa naman, yung magkasakit ay sobrang mahal ang gagastusin. At yung magkasakit ay masakit talaga. Okay? Yun ang perspective. Pero merong mga pangyayari sa buhay natin na maiiba yung iyong perspective at mapapalitan ito ng perception. Yung perception naman is how you interpret what you see, sense, or experience. Kung paano natin i-interpret. Pag sinabi kong napakabuti ng Panginoon, ako talagang feel na feel ko. Sa buhay ko, sobrang buti ng Panginoon. My Heavenly Father, yung Ama sa Langit. Pero sa ibang tao, baka hindi nila naiintindihan yung ibig sabihin nito kasi mali o iba ang kanilang naranasan sa kanilang mga ama. Yung tatay ko, sobrang mabait yan. Talagang protective at saka very godly. Prayerful man. Siya yung nagturo sa aming magdasal. Siya yung nag-akay sa amin papuntang iglesia, papuntang magsimba. At siya din ang nagturo sa amin na kung paano namin mamahalin ang Panginoon. Sobrang godly. Sobrang masasabi ko na siya yung ama talaga sa lupa. Yung ama sa langit, I believe talagang sobrang perfect na talagang hindi ito tumba sa tatay ko. May mga weaknesses at saka may limitation yung tatay ko, pero yung ama sa langit, sobrang napakagaling. Sa iba, hindi nila masyadong maintindihan nga yan kasi yung perception nila sa tatay sa lupa, yung tatay nila sa lupa ay masama. Maaring hindi nag-alaga, maaring nanakit sa kanila, maaring nagpabaya. So, balit pag sinabi nating experience natin sa tatay, natin sa langit, at kung meron man kayong mabuting bagay na naranasan ngayon, kahit anong bagay na hinarap nyong mahirap, subalit kayo ay nagkaroon ng pagtakas sa mahirap na yan, kayo nagkaroon ng magandang solusyon. Kayo ay nakaligtas diyan sa mga pagsubok o kaya kahirapan o kaya na-rescue kayo sa mga bagay na hindi ka nais-nais. Yan ay patuloy nating aalalahanin kasi I believe that our Heavenly Father never ceases. Hindi tumitigil para tayo ay magkaroon ng maayos na buhay. Alam niyo, to tell you honestly, sobrang naintindihan ko yung pag-ibig ng Panginoon. Noong 1991, ako po ay nagkaroon ng malaking problema at ito po yung tinatawag nating corneal lesions. Eye infection pero umabot sa corneal lesions, dalawang mata. Yung corneal lesions na sisira yung cornea ko until finally, konti na lang yung tira. At ang sabi nga ni Dr. George ko ay few days na lang baka tuluyan na ako mabubulag. Subalit, ang sabi niya sa akin, Blessy, I know you trust God more. You believe in prayer. So, wala tayong human donor nung panahon na yun, 1991 yun. Walang human donor na magbibigay sa'yo ng cornea pero magdasal ka ng matindi. Alam niyo yung magkaroon ng cornea lesion, sobrang mahirap. Hindi ka lang hindi makakita. Kung ako yung tatanong niyo, lampas pa sa bulag. Kasi hindi ka na nga makakita, tapos wala kang shield sa liwanag. So meron akong eye patch na apat sa mata, eye patches, apat magkakapatong, tapos may tuwalya pa akong dalawa sa mata. Tapos kada maangat yung tuwalya na yan, talagang ang sakit-sakit sa ulo. Parang binibiak yung ulo mo. Yung sakit, ganun ang katumbas. Sobrang masakit yung ulo. Talagang parang talagang masakit na masakit yung mararamdaman. Yung ulo na yung masakit dahil sa mata mo na wala kang cornea at na expose ka sa liwanag. Ngayon ang sabi ni Dr. George ko, wala tayong donor at wala tayong human donor. Kaysa mag-intay tayo ng pagkabulag mo, yung total blindness na hindi na natin mare-rescue ang mata mo, sabi niya, we can have experiment. And then sabi niya, maglagay tayo ng animal cornea. Pero magdasal ka ng marami, magtiwala ka sa Panginoon kasi experiment nga. Hindi din niya sure kung susubukan lang kung talagang mag-i-effect. Alam nyo, nilagyan ako ng corneal sheep, dalawang mata. At alam nyo, ito, nakakakita ako hanggang ngayon. Bali, 27 years na itong corneal sheep ko. At amazing talaga ang pagkagawa sa akin ng Panginoon, miracle. Sabi nga, pwede akong nabulag, pwedeng hindi nag-effect yung corneal sheep sa akin. Subalit, hindi ako hinayaan ng Panginoon na matotal blind. Okay? So, pag sinasalita yung all things bright and beautiful, alam niyo yun, di ba? All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made them all. Lahat ng nilalang ng Panginoon maganda. Lahat maliit o malaki, dakila o maliit lang siya. Lahat napakaganda. And God created them all. Sabi, yung huling verse no, napakaganda. At yung huling verse para sa akin yon. Sabi doon, He gave us eyes to see them and lips that we might tell how great is God our Father who doeth all things well. Alam nyo, pag sinasabi ko to, talagang yung puso ko nababagbag na parang siyang kumakabog sa ligaya na minsan nakakaiyak siya na feeling. Na hindi, ito yung sabi kong deeper meaning ng happiness, yung kasama na yung buong katawan mo sa pagpapasalamat sa Panginoon. And I believe na pag naranasan natin yung mga ganitong mga karamdaman, hindi mo nasisisihin na bakit naman ako, diba, sa dami namang mas masama pang tao sa akin, bakit ako yung nagkaganito? Subalit, sasabihin na lang natin papuri sa Panginoon. Hindi man siya ang nagbigay ng pagkasira ng cornea ko. Hindi man siya nagbibigay ng mga sakit ng mga karamdaman sa atin. Subalit may pagkakataon na may mga panahon na talagang pati tayo dinadapuan ng karamdaman. Pero ngayon masasabi natin ang buti-buti ng Panginoon. Sa bawat oras, sa bawat araw, napakabuti ng Panginoon sa akin. At parati ko itong sinasabi for the past 27 years. Bakit? Kasi ang hirap kaya kung bulag. Eh, 27 years na akong bonus na nakakakita, nakakabasa, nakakatingin, nakakakita ng mga magagandang mga bagay. Yung kada umagang sinasabi kong, great is your faithfulness, napakadakila mo, Panginoon, kada umaga, binibigyan mo ako ng hininga, binibigyan mo ako ng pagkakataon na makakita ng maaayos, magagandang bagay. Diba? Napakabuti ng Panginoon. Ito yung nawawala sa maraming tao na minsan nagkakasakit kahit maayos-ayos ka naman na tao, hindi ka naman ganun kasama na tao, but nagkakasakit, no? Pero alam nyo, sabi niya, good thing that, no? Mabuti na lamang na nakita ko ng mas maganda ang mundo. Kaya ito yung sinasabi natin, nagkasakit nga ako. Talagang muntik na talagang total blindness, talagang bulag na walang pag-asa. Pero mabuti na lamang at nagkaroon ako ng panibagong chance. Salamat sa Panginoon. At dahil sa experience na to, mabuti na lang, patuloy kong nakikita ang mas maganda pang mundo na maaring hindi ko nakikita nung normal lang yung aking paningin. Nung normal lang na walang pangyayari na nakakatakot sa buhay ko. Subalit may nangyaring nakakatakot sa buhay, ito ay masasabi natin na papuri sa Panginoon. Yung buting yan, mas makakabuti sa ating pangsariling pangunawa, no? Na makikita pa natin ang mas madaki, kadakilaan ng Panginoon. Kaya yung perception, mag-iiba na. Yung perspective na, ay, ayoko magkasakit dahil, naku, talagang wag na wag. No? Ay, talagang yan naman ang sinasabi ng maraming tao. Pero yung perception, pwede pa rin maganda sa kabila ng mga karamdaman na na-experience natin. Sa kabila ng mga challenges sa buhay na naranasan natin. Yung pagtingin natin, yung how we interpret things, no? How we interpret our experiences, na sana magkaroon tayo ng mas magandang lens, magandang pagtingin sa mga bagay na nangyari sa atin. At ito ay patuloy nating ipagpapasalamat sa Panginoon. Yung kaligayahan kong nadarama ngayon dahil kinekwento ko sa inyo yung experience ng mata ko, maaaring hindi nyo talaga nararamdaman yung ligaya na nararamdaman ko ngayon dahil ako lang naman yung naka-experience eh. Diba? Ako lang naman yung naka-experience ng ganung kahirap na hindi makakita, binibiak ang ulo pag na, you know, nabuksan lang ng konti yung eye patch at napasukan ng liwanag yung mata ko. Talagang iiyak ka talaga na Lord, paano po ito, no? So again, pagkatapos ng bagyo sa buhay ko, here comes the sunshine na nagbibigay ng panibagong umaga. Kaya nga po yung perception ng tao, nag-iiba po yan. Depende sa pagtingin natin, sa magandang experiences natin sa kada umaga. So pag sinabi ko nga ang Panginoon, napakabuti. At sa lahat tayo, pwede natin itong sabihin eh. He gave us eyes to see them and lips that we might tell how great is God our Father who doeth all things well. Maaaring ako literal na mata ko, physical talaga na mata ko. Pero ang iba sa inyo, baka mata na ibang klase, nagkaroon kayo ng pangit na relationship. Subalit, napanagumpayan nyo ang mga bagay-bagay pagsubok sa buhay. Bibigyan din kayo ng ibang pananaw, mata na magbibigay ng kalinawan, no, sa ating mga buhay na maaaring magtutuwid sa ating mga landas. So sana po bigyan tayo, lahat tayo, bigyan tayo ng mata, no, mata to see them so that later on yung mga lips natin, we might tell how great is God our Father who doeth all things well. Lahat po ito ay binibigay ng Panginoon sa atin na merong pag-ibig, no, at hindi siya nagbabago. So, maaaring again, nagkasakit kayo pero mabuti na lang at kilala ko ang Panginoon. Ito ay magtuturo sa akin ng mas maligaya pang pamumuhay. Ang iba sa inyo nagkaroon ng challenge sa buhay, ay nako, na bankrupt ang business, pero mabuti na lang. Okay, kahit na bankrupt business, mabuti na lang binigyan ako ng Panginoon ng tamang paningin at tamang pangunawa sa lahat ng pangyayari. At later on, yung buting mangyayari kahit na bankrupt ka, masasabi mong yung labi ko magpatuloy magpupuri sa Panginoon, sa kanyang kabutihan. Yung iba naman sa inyo nagkaroon ng pangit na relationship, broken relationship, hindi maayos yun, ayaw sana natin yun. Pero nangyari, pero later on, pagka napanagumpayan nyo siya at nakita nyo ang purpose kung bakit nangyari yun, maaari nyo nang sabihin, napakabuti ng Panginoon. He gave us eyes to see them, no? And lips that we might tell, how great is God our Father who doeth all things well. May taong nagkasakit sa pamilya nyo. Yung iba may namatay pa. Okay? Pero later on, bibigyan kayo ng tamang paningin, katalinuhan ng Panginoon. And later on, masasabi nyo din na He gave us eyes to see them and lips that we might tell. How great is God our Father who doeth all things well. Minsan naman, yung mga hindi mo inaasahan na naninira at nananakit sa iyo, nakapaligid pa rin. Nahandyan pa rin, hindi naman nawawala. Pero later on, bibigyan ka ng Panginoon ng tama at matalinong pag-iisip. Bibigyan niya sa iyo ang tamang pagpapatawad, tamang pagtanggap, tamang, you know, tamang compassion, tamang attitude, tamang behavior, tamang character. And then later on, maaari mo na ding sabihin, ay, ang salamat Panginoon, kahit na may mga challenges sa buhay, mabuti na lang nahandyan ka at patuloy mong binibigyan ako ng katalinuhan. And then He gave us eyes, God gave us eyes to see them and lips that we might tell. How great is God our Father who doeth all things well. Kaya nakita nyo, kahit hindi maayos yung pangyayari, pero pagtama ang ating pangunawa at parating nakatuon sa Panginoon, we can have beautiful life. We can have happy life at yung mga nasa kapaligiran natin, mararanasan din nila ang ligaya ng buhay. Salamat sa Panginoon. Patuloy tayong binibigyan ng katalinuhan at patuloy tayong magbibigkas ng mga kabutihan tungkol sa Kanya. Siya ang pinaka Heavenly Father natin na patuloy na nagmamahal kahit ano pa man ang mangyari sa atin. So God bless po.
0: Maraming salamat po, Doc Blessy. Sana po ay marami tayong natutunan at syempre may apply po natin yan sa ating mga pang-araw-araw na buhay. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na mapadalhan ng mga libreng aklat aralin sa Biblia, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy, ay makarinig po muna tayo ng isang magandang awitin.

0: Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit at tayo nga po'y dumako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang atin pong paksa ay patungkol sa pagpaplano ng walang takot. Mga kaibigan, ang pagpaplano po ay bahagi ng responsableng buhay. Ngunit maraming tao po ang hindi makapagplano ng maayos dahil nauuna ang takot. Takot sa pagkabigo, kakulangan, pagbabago, o hindi tsak na hinaharap. Itinuturo po ng Biblia na maaari tayong magplano ng may karunungan ngunit walang takot dahil ang ating kinabukasan ay nasa kamay ng Diyos. Hindi ibig sabihin na alam natin ang lahat ng mangyayari. Ang ibig sabihin po nito ay kilala natin ang Diyos na kasama natin sa bawat hakbang. Ang pananampalataya po ay hindi kawalan ng plano. Ito ay pagpaplano habang kinikilala na ang Diyos ang tunay na gumagabay sa resulta. Sa pagtalakay po nitong paksang ito, atin na pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw kanyang pinaparanas, ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating serye na may kinalaman sa aklat ng Henesis. At ito ay may kinalaman pa rin kay Jose o Joseph na anak ni Jacob na naging Israel. Sa ating nakaraang pag-aaral, siya ay nabilanggo sa isang kasalanan na hindi niya ginawa. Subalit simula nung siya ay pinagbili ng kanyang mga kapatid at pagkatapos binili siya ni Potipar, at pagkatapos ngayon siya ay nakusaan sa isang kaso na hindi niya ginawa, subalit nabilanggo siya. Pero sabi ng Biblia, ang Diyos ay suma sa kanya. At nung siya ngayon ay nakabilanggo, siya ang namahala ngayon sa bilangguan. At merong dalawang nabilanggo na pinabilanggo ng hari, ang isa yung may dala ng kanyang kopa ng hari, at pagkatapos, ang isa ay baker o yung tagagawa ng tinapay ng hari. Nanaginip kapwa ang mga ito at pagkatapos ngayon, nagkatotoo yung sinasabing interpretasyon ni Jose sa dalawang taong ito. At ang kanyang tatagubilin sa dalawang ito, of course, yung isa ay namatay sapagkat binitay siya, yung gumagawa ng tinapay, pero yung may dalang kopa ng hari, siya'y pinakawalan pagkatapos kanyang ginawa ang gawain na bilang tagapagbigay o tagapagdala ng kopa ng hari. At ang sabi ngayon ng lingkod ng Diyos na ito na si Jose, huwag niyo kong kalimutan kung sakasakali ibalita ninyo sa hari ang nangyari o ang interpretasyon. Subalit nakalimutan ng may dalang kopa ng hari yung tagubilin ni Jose. Nagdaan ngayon ang panahon. At pagkatapos ngayon ay nanaginip naman ang hari ayon sa istorya. Si Paraon nanaginip siya. Nang kanyang panaginip ay pitong bakang mataba at merong pitong bakang payat. Subalit yung pitong bakang payat ay kinain ang mga matatabang mga baka. At walang sino man ngayon ang maaring magbigay ng interpretasyon, maging yung mga magician, yung mga marunong sa kanyang kaharian, wala ngayong makapagbigay ng sinasabing interpretasyon. Naalala ngayon yung interpretasyon na ginawa ni Jose. Sinabi sa hari ngayon na ang isang Hebreo ang siyang nagbigay ng interpretasyon sa kanyang panaginip. At pinatawag siya ngayon ng hari na si Paraon. At pagkatapos ngayon, sinabi ni Jose ang kahulugan ng panaginip. Yung pitong taong matatabang mga baka ay simbolo ng pitong taon na sagana ang pag-aani. Subalit ngayon, pagkatapos ng pitong taon na sagana ay darating ang taggutom. At nagustuhan ng hari ang interpretasyon at tinanggap niya. Kaya ang sabi sa ating Biblia ay ganito, sa Genesis 41:33-57, maganda mga kapatid at mga mahal na kaibigan, ay aking basahin ang sinasabi ng Biblia. Ganito ang ating mababasa. Ngayon nga'y pahanapin ang paraon ng isang taong matalino at pantas at pamahalain siya sa lupain ng Ehipto. Gawin ang paraon na maglagay ng mga tagapamahala sa lupain at kunin ang ikalimang bahagi ng bunga ng lupain ng Ehipto sa loob ng 7 taong kasaganaan. Tipunin nilang lahat ang mga pagkain nitong dumarating na masaganang taon at ikamalig ang mga trigo sa ilalim ng kamay ng paraon bilang pagkain sa mga bayan at itabi ang mga ito. Ang pagkain ay maging laan para sa lupain sa 7 taong taggutom na mangyayari sa lupain ng Ehipto upang huwag mapuksa ang lupain dahil sa taggutom. Ang mungkay ay ikinatuwa ng paraon at ang kanyang mga lingkod. Kaya't sinabi ng paraon sa kanyang mga lingkod, makakita kaya tayo ng isang taong kagaya nito na kinasyahan ng Espiritu ng Diyos? Sinabi ng paraon kay Jose, yamang itinuro sa iyo ng Diyos ang lahat ng ito ay walang matalino o pantas na gaya mo. Ikaw ang magiging pinuno sa aking bahay at ayon sa iyong sarili ay susunod ang aking buong bayan, tanging tungkol lamang sa pagkahari ang magiging mataas ako kaysa iyo. Sa mga tuwid siya ay naging pangalawang magahari sa buong Ehipto. 41. Sinabi ng paraon kay Jose, ikaw ay natasan ko upang mamahala sa buong lupain ng Ehipto. Inalis ng paraon sa kamay niya ang kanyang singsing at inilagay sa kamay ni Jose at siya'y sinuutan ng pinong lino at inilagay ang isang kwintas na ginto sa kanyang leeg. Siya'y pinasakay niya sa karuwae na para sa ikalawang pinakamataas na pinuno at siya'y sumigaw sa unahan niya, lumuhod kayo. Sa gayoy inilagay siya bilang puno sa buong lupain ng Ehipto. Kaya nga pagkatapos ng kahirapan, pagkatapos na siya ay pinagbili ng kanyang mga kapatid, at pagkatapos sinakusaan sa isang kaso na hindi niya ginawa, ngayon ang lalaking ito ay naging Prime Minister ng Egypt, ikalawa sa pinaka-faraon o hari ng Ehipto. Patuloy tayo, sabi sa 44, sinabi ng faraon kay Jose, ako ang faraon at kung walang pagsang-ayon mula sa iyo ay hindi magtataas ang sinumang tao ng kanyang kamay o ang kanyang paa sa buong lupain ng Ehipto. Pinangalanan ng faraon si Jose na Zaphenat-Paneah at inilagay bilang asawa niya si Asenat na anak ni Potipera na pari sa On. Sa gayoy nagkaroon si Jose ng kapangyarihan sa lupain ng Ehipto. Kaya nga, ang lalaking ito pagkatapos ng hirap ngayon ay pawang kasaganaan ang kanyang karanasan. Patuloy tayo, ang sabi, si Jose ay 30 years old siya, gulang na nang magsimulang maglingkod sa paraon na hari ng Ehipto. Si Jose ay umalis sa harapan ng faraon at inilibot ang buong lupain ng Ehipto. Ang lupa ay nagbunga ng sagana sa loob ng 7 taon ng kasaganaan. 48. At tinipon niya ang lahat ng pagkain sa loob ng 7 taon na may kasaganaan sa lupain ng Ehipto at inimbak ang pagkain sa mga bayan, ang pagkain sa mga bukid na nasa palibot ng bawat bayan ay inimbak sa bawat bayan. Si Jose ay nag-imbak ng napakaraming trigo na gaya ng buhangin sa dagat, hanggang sa huminto siya sa pagtatala nito sapagkat hindi na ito mabilang. 50. Bago dumating ang taon ng taggutom, ay ipinanganak kay Jose ang dalawang lalaki na ipinanganak sa kanya ni Asenat na anak ni Potifera na pari sa On. Tinawag ni Jose ang pangalan ng panganay na Manases sapagkat sinabi niya, ipinalimot ng Diyos sa akin ang lahat ng aking paghihirap at ang buong sambahayan ng aking ama. Kaya nga pagkatapos ng paghihirap, pagkatapos ng masaklap na karanasan, subalit sinasabi ng Biblia ang Diyos ay suma sa kanya, siya'y pinagpala ng ating Panginoon. Ako'y naniniwala, mahal na kaibigan at mahal na kapatid, kung bakit pinadala ng Diyos sa Egypt ang lingkod ng Diyos na ito na si Jose upang ngayong iligtas ang mga tao sa tiyak na kagutom at siya'y pinauna ng Diyos ngayon sa Ehipto upang mamahala sa pag-aani ng trigo. 52. At ang ipinanganak na ikalawa ay Ephraim sapagkat sinabi niya, ako'y pinalago ng Diyos sa lupain ng aking pagdadalamhati. Ang 7 taon ng kasaganaan na nasa lupain ng Ehipto ay natapos. Nang ang 7 taon ng taggutom ay nagpasimulang dumating, ayon na sinabi ni Jose, nagkagutom sa lahat ng lupain, subalit sa buong lupain ng Ehipto ay may pagkain. Nang ang buong lupain ng Ehipto ay nagutom, ang taong bayan ay humingi ng pagkain sa Faraon, kaya't sinabi ng Faraon sa lahat ng mga Ehipsyo, pumunta kayo kay Jose, ang kanyang sabihin sa inyo ay inyong gagawin. Kaya makapangyarihan ngayon si Jose sapagkat siya ay Prime Minister ng Egypt. Yamang ang taggutom ay lumaganap sa buong lupain, binuksan ni Jose ang lahat ng kamalig at ipinagbili sa mga Ehipsyo sapagkat matindi ang taggutom sa lupain ng Ehipto. Bukod dito, lahat ng mga taga-ibang lupain ay dumating upang bumili ng trigo kay Jose sapagkat matindi ang taggutom sa buong daigdig. Kaibigan, merong panukala ang Diyos. Subalit, bago nangyari ang panukala ng Diyos, kaibigan, si Jose muna ay ginawa ng Diyos na maging karapat-dapat sa isang tungkulin. Kung minsan tayo ay nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay at tinatanong natin, Lord, why me? Subalit merong paraan at may panukala ang Diyos. Kaibigan, without a plan, the most notable words are virtually meaningless. Kung walang panukala, katulad ng paggawa ng gusali o ng isang bahay, kailangan, kaibigan, ang sinasabing panukala. Ano kaya kung gagawa ka ng bahay, wala kang panukala, anong mangyayari? O maging sa iyong pamumuhay sa araw-araw, dapat ikaw ay merong panukala. Kung ikaw ay merong panaginip, dapat ikaw ay merong panukala. Halimbawa, gusto mong makatapos sa iyong pag-aaral, magsumikap ka. Merong kang panukala, paano ito matapos? Bagamat kung minsan may kahirapan at wala kang matrikula, maaring ikaw ay maging working student. Merong kang panukala at merong kang goal sa iyong buhay. Dalawang leksyon ang ating maaring mapulot sa karanasan ni Jose. Una, you need a plan. Kailangan mo ang panukala. Pangalawa, God helps implement the plan by giving you peace with your past. Kung siya ay walang kapayapaan at ang nakaraan na masakit at masaklap na karanasan ang nasa kanyang puso't isipan, kaibigan, at maghihiganti sa kanyang mga kapatid, hindi siya tutulungan ng ating Panginoon. Kaya nga, ang Diyos ay tumutulong na ating implement o gawin ang panukala at bibigyan ka ng kapayapaan sa iyong nakaraan. Ano yung nakaraan niya? Pinagbili ng kanyang mga kapatid at pagkatapos nabilanggo sa isang hindi niya ginawa na kasalanan. At ang panukalang ito, kaibigan, na kanyang binanggit sa hari o kay Paraon ay mangolekta ng 20%. Ang 20% ay maaring sabihin natin kung sagana ang hani ng mga Ehipsyo, yung kanilang trigo, 20%. What is 20% anyway kung marami silang aning trigo? Nakatulad ng sinasabi ng ating Biblia, merong 10 dalaga ayon sa kapitulo 25 ng San Mateo. Yung 5, naghanda sila ng kanilang pinakalangis sa kanilang mga lampara, at yung 5 ay hindi naghanda. At yung mga hindi naghanda, nagkaroon sila ng problema nung dumating na ang asawang lalaki na kumakatawan sa ating Panginoon. Subalit kung minsan sa ating mga panukala, may mga balakid, may mga obstacles. Ano mga ito? Ang ating likas. Ang pangalawa, ang kaaway. Ang pangatlo, yung ating contemporary culture. At yung pinakahuli ay yung ating lifestyle, yung ating paraan ng pamumuhay. Ano yung ating likas? Kung minsan tamad tayo, sabihin natin na sakana, tinatamad ako hanggang sa hindi magawa yung iyong panukala. Ang pangalawa, ang diablo. Ayaw ng diablo ni kay magtagumpay. Pero ikaw ay dapat magpursige at humingi ng tulong sa Diyos. At ikaw ay magtatagumpay. Hindi ka magkakaroon discouragement kung ang Diyos ang sumasayo. Ano man ang mga panganib, ano man yung mga tukso, ano man yung mga bagay na hindi ka nais-nais sa iyong harapan, pero sa tulong at kapangyarihan ng Diyos, walang magagawa ang diablo. Our contemporary culture, ano yon? Ang tingin sa iyo marahil ay maliit na tao. Wala kang kinabukasan. Sino ka ba? Subalit kaibigan, yung mga hamon sa iyong buhay na yung parang ikaw ay minamaliit, ito ay isang bagay na mangyayari na ikaw ay merong challenge sa iyong buhay. Tanggapin mo yung kanilang minamaliit ka upang ipakita mo na ikaw ay merong kakayahan na magagawa mo ang iyong panukala. Yung ating lifestyle, sinasabi natin sakana, hanggang sa pagkamalapit na halimbawa examination bukas ay meron ka namang panahon na gawin mo yung paghahanda. Subalit sakana hanggang sa magkukumawag ka at hindi mo ngayon magawa ang dapat mong gawin. Kaya nga sa iyong panukala, dapat ay meron ka itong sinasabing SAM. Anong ibig sabihin ng SAM? Yung S ay specific. Yung A, attainable, at yung M ay measurable. Ibig sabihin, na katulad ni Jose, specific, 20% sa ani ng mga farmer ay kukunin ko yung 20%. Attainable, sapagkat 20%, madali yan. At yung measurable, ito ay nasusukat. Kapag yung 20% ay binibigay ng mga farmer, ay maabot ang iyong mitiin. Halimbawa, ang mitiin mo sa loob ng isang taon ay tatapusin mo ngayon ang pagbasa ng Biblia. Anong gagawin mo? Maaring ikaw ay merong ngayong panukala. Ikaw ay magbabasa ng maaring 2 chapters o 3 chapters. Yun ang iyong goal. At aabutin mo ngayon ang dapat mong abutin na 2 or 3% every day, morning and evening, o kaya 5%. Nagawa ko ito, kaibigan, kaya natapos ko na ang Biblia, 2 beses ko nang natapos ang Biblia. At meron pa akong panukala ngayon, tatapusin ko muli ang Biblia. Kaya nga, kung merong kang goal, merong kang action, dapat ito ay iyong gagawin. Kalimutan mo na yung nakaraan. Anong sabi ng ating Biblia para makalimutan ni Jose ang kanyang nakaraan? Ang sabi sa versikulo 55 ng kapitulo 41, tinawag ni Jose ang pangalan ng panganay na Manases sapagkat sinabi niya, ipinalimot ng Diyos sa akin ang lahat ng aking paghihirap at ng buong sambahayan ng aking ama. Pagkatapos 52, at ang ipinanganak sa ikalawa ay Ephraim, sapagkat sinabi niya, ako'y pinalago ng Diyos sa lupain ng aking paglalamhati. Ano kaya kung hindi niya nilimot malalim yung sugat sapagkat siya'y pinagbili ng kanyang mismong mga kapatid at pagkatapos inakusaan sa isang krimen na hindi niya ginawa. Malalim ang sugat, subalit time can heal. At kung tayo titingin sa ating Panginoon, huwag na nating tingnan yung nakalipas na ating karanasan. Sabi nga ni Apostol Pablo sa kanyang karanasan sapagkat siya ay nung naging Kristiyano siya, tinanggap si Kristo, nakaranas ng maraming pagsubok, pinagpapalo siya, ninakawan siya, binabato siya, sari-saring kahirapan. Pero ang sabi niya sa Pilipos 3:13 hanggang 14 ang ganito, mga kapatid, hindi ko pa inaaring naabot ko na, ngunit isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagpapatuloy ako tungo sa mithiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaibigan, ito yung kanyang sinasabi. Kung meron tayong mapait na karanasan, inapit tayo. Maaring ito ay magiging challenge sa atin. Yung aking ama ay chinyalens ng aming isang tiyo. Ang sabi, kapag ka ang mga anak mo ay pinaaral mo, gagapang kang paranguod. Natapos ang aking nakakadandang kapatid, natapos din ako, natapos ang aming bunsong kapatid, ang Diyos pinatnubayan kami. Challenge. Ang mga challenge na yan ay stepping stone sa ating success, kaibigan. Kapag tayo ngayon ay merong ganitong challenge, parang inaapi tayo, kaibigan. Tingnan natin yung panukala ng Diyos. Hindi katulad ng ginagawa ng iba, na kapag ka sila ay inapi, mag-iisip yan na maghihiganti. Alisin natin sa ating puso't isipan ang paghihiganti. Bahala ng Diyos. Ang sabi nga ng ating Panginoon, vengeance is mine. At nung nakita ngayon ang mga kapatid ni Jose, sapagkat sila'y bumibili ng trigo, to cut the story short, nagpakilala siya na siya si Jose na kanilang kapatid. Akala ngayon

0: sa Ehipto. 5. Ngayon huwag kayong magdalamhati o magalit sa inyong mga sarili sapagkat ako'y ipinagbili ninyo rito. Sapagkat sinugo ako ng Diyos na una sa inyo upang magligtas ng buhay. Napakasarap, kaibigan. Nakatulad ng ating Panginoon, noon siya'y pinagpapalo, dinaraan, at pagkatapos ngayon nilatigo, ipinako sa krus, subalit walang galit. At sinabi pa ng ating Panginoon, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nalalaman ang kanilang ginagawa. Nandun yung pag-ibig, nandun yung habag. Kaya ngayon si Jose, nung kanyang sinabi sa kanyang mga kapatid, ako'y si Jose, huwag kayong magalit sa inyong sarili. Ako ay pinadala ng Diyos. Kaya ngayon, ang kanyang paniniwala kung bakit siya napunta sa Egypt, bagamat hindi maganda ang karanasan, pangit ang karanasan, subalit ang Diyos ang nagdala sa kanya sa Ehipto. Sa mga taong gustong magiganti sapagkat hinapi, napakasarap na ating pagbulay-bulayin itong karanasan ni Jose. Gusto kong basahin na muli. Kaya't sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, lumapit kayo sa akin. At sila'y lumapit at kanyang sinabi, ako'y si Jose na inyong kapatid na inyong ipinagbili upang dalhin sa Ehipto. Ngayon huwag kayong magdalamhati o magalit sa inyong mga sarili sapagkat ako'y ipinagbili ninyo rito sapagkat sinugo ako ng Diyos na una sa inyo upang magligtas ng buhay. Napakasarap, kaibigan, na ikaw ay walang galit, na ikaw ay bagamat ginawan ka ng masama, wala kang iniisip na pag-iganti, wala kang iniisip na masama sa iyong kapwa, lalo na sa iyong mga kapatid, kundi ang pagsukli na gagawin mo ay pag-ibig at pagtulong sa kanila. Kaibigan, kaya nating gawin ito sa tulong at kapangyarihan ng ating Diyos. Bago tayo magtatapos sa ating pag-aaral, gusto kong basahin ang pangako ng ating Panginoon sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 4, Versikulo 6 at 7. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagkapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Tayo manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, napakabuti po ninyo sa inyong mga anak. Nagpapatawad po kayo sa lahat ng aming mga pagkukulang pagkakasala. Pagpalain po ang aking kaibigan. Pagpalain po ang kanyang mga pananim. Pagpalain po ang aming bansa, ang mga namumunot sa aming bansa, bigyan po ng karunungan, bigyan po ng katahimikan ng aming bansa, O Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalain kanawa ng ating mahal na Diyos.
1: Maraming salamat po, Pastor Romy, sa inyong naibahagi. Nawa po ito'y naging pagpapala, naging magandang reminder po sa ating mga listeners ngayong umaga na ang pagpaplano po ng walang katakutan o walang takot ay hindi nangangahulugan na sigurado po tayo sa lahat ng mangyayari. Nangangahulugan po itong nagtitiwala tayo sa Diyos habang gumagawa po tayo ng maayos na talagang pinag-isipang plano. Maaari tayong maghanda ng mabuti, magbilang ng gastos, humingi ng payo at gumawa ng desisyon. Ngunit sa huli, inilalagay po natin ang resulta sa kamay ng Diyos. Ang takot po ay nagsasabing, paano kung mabigo ako? Ang pananampalataya naman po ay nagsasabing, gagawin ko ang tama at ipagkakatiwala ko sa Diyos ang resulta. Ang sabi nga po sa Isaiah 41 verse 10, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagdanais sa mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. 0968-8536-777 o di kaya naman sa 0968-8536-777.

0: 607-0968-8536, 607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyo ang salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Luda Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
1: Ito ang Tinig ng Pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasalong si Jesus ay muling darating. Iyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Magandang magandang araw po sa bawat isa sa atin, opo sa lahat ng patuloy na nakikinig sa atin pong morning mana. Ngayon pong umaga ay meron pong tanging laan muli ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, maging bukas nawa ang ating mga puso't isipan upang ang sariwang pangako ng Panginoon ay atin pong tanggapin, maging bahagi at kalakasan sa atin pong buhay, lalong-lalo na sa panahon na atin pong kinabubuhayan na tayo po araw-araw ay umaharap sa iba't ibang mga pagsubok, iba't ibang mga issues at hamon. Subalit ako po'y nakatitiyak at naniniwala na ang Panginoon, siya na nangako ay tapat, kaya nga't wala tayong dahilan na mabalisa, mangamba, manghawak lamang po tayo sa kanyang pangako. At ako'y nakatitiyak na ang bawat isa sa atin ay magtatagumpay. Nais kong hilingan muna ang bawat isa at tayo po'y mananalangin. Minamahal po naming Diyos, muli po naming inihiling ang inyong banal na pakikisama sa amin pong pag-aaral ng inyong banal na salita. Maaari po bang akayin po ninyo kami, Panginoon, sa pag-unawa ng inyong kalooban at pagtanggap ng inyong pabalita. Ito po ang aming dalangin, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman pong umaga ay atin pong aalamin ang ikalawang susi. Nang ikalawang susi ay masusumpungan sa aklat ng 1 Santiago. Santiago 1, talatang 3. Nais ko pong basahin. Because you know that the testing of your faith produces perseverance. Sapagkat alam ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng ng pagtitiis. Naintindihan po natin yan, mga kapatid, na ang pagsubok ay kinakasangkapan kagamitan ng langit para lamang ang isang taong mananampalataya, isang Kristiyano o di kaya kaanib ng iglesia, ay matuto sa buhay, maturuan na magtiwala, hindi sa kanyang sarili, hindi sa kanyang karunungan, kundi sa atin pong Panginoon. Ang mga pagsubok sa atin pong pananampalataya, ang sabi po diyan, in the end, nagdudulot o di kaya nagbubunga ng pagtitiis. Ang mga pagsubok, mga kapatid, ay subukan, mga testing sa atin pong pananampalataya. Kaya nga't hindi po natin pwedeng takasan, hindi natin pwedeng layuan o di kaya takbuhan. Talagang kinakailangan lamang po natin naharapin na meron pong katatagan, lalo na kapag atin pong kasama ang Panginoon. Harapin na meron pong kagalakan sa ating puso, lalo na kapag ang salita ng Panginoon ay buhay sa atin pong karanasan bilang mananampalataya, lalong-lalo na kapag tayo po ay mananangan sa kapangyarihan ng Panginoon. Alam po ninyo, ang mga pagsubok sa atin pong pananampalataya, in the end, ay lumalabas yung mga pinakamabuti na hindi pa ho natin nakikita sa atin pong buhay. Katulad nga po ng 1 Pedro 1 talatang 7, na kung saan ang ginto para masabing tunay at dalisay, kinakailangan siyang dumaan saan? Sa apoy, ganun din po ang buhay ng mananampalataya. Katulad din po ng pagsasanayan, kapag ikaw ay isang manlalaro, kinakailangan ang alin? Patience, pagtitiis. Kung kinakailangan ikaw ay gumising ng pinakamaaga sa umaga, alambawa alas 4 ng umaga, mag-e-exercise ka na. Kung kinakailangan kumain ka ng ganito lang karami, matulog ka ng umaga. Ang pagiging mapagpasensya o yung tinatawag po nating patience or perseverance, kinakailangan ang isang buhay na disiplinado, mga kapatid. Kung gusto natin maging malakas, kung gusto natin magtagumpay, kinakailangan natin ang pagtitiis. Kaya nga't ang sabi po diyan na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagdudulot, nagbubunga, ng alin? Ng pagtitiis. With this understanding, mga kapatid, ay atin pong makakamtan ang kagalakan sa kabila ng mga pagsubok, paghihirap sa atin pong buhay, ay dahilan na rin sa atin pong alam na ito po ay darating sa atin, mga kapatid. Testing works for us. Ulitin ko ho, na ang mga pagsubok ay gumagawa para sa atin. hindi laban sa atin. Yan po ay sangayon sa 2 Korinto, Kapitulo 4, Talatang 17. At ang mga pagsubok at paghihirap sa buhay ng isang mananampalataya ay kinakasangkapan, ginagamit ng langit upang tayo ay tulungan na maging matured sa atin pong isipan, maging matured sa atin pong pakikitungo, maging matured sa atin pong magpapasya, lalong-lalo na maging matured tayo sa atin pong pananampalataya na nakikita sa atin araw-araw ang tunay na likas nang atin pong Panginoon na tumawag sa atin sa katotohanan. Ang pananampalataya na nasusubok ay nagbubunga ng pagtitiis. Sang-ayon nga po sa aklat ng Roma, Kapitulo 5, Talatang 3 at 4, "Not only so, but we also glory in our sufferings because we know that suffering produces perseverance, and perseverance character, and character hope." So, pansinin po ninyo na ang pagtitiis ay nagbubunga ng alin daw po? Nagbubunga ng karakter, at ang karakter ay nagbubunga ng pag-asa. Salamat sa Panginoon. Alam po ninyo, ang pagtitiis ay meron pong lakas ng loob at katatagan ng kanyang puso na harapin ang lahat ng pagsubok, paghihirap sa kanyang buhay at maging sa kanyang karanasan. Ito ho ay patuloy, katulad ng pinagdaanan ni Apostol Pablo, na kung saan araw-araw, mga kapatid, umaharap siya sa hamon, araw-araw siya po'y naghihirap, araw-araw siya po ay tumatangis. Subalit ang lahat ng itong karanasan ay tunay nga naman na nagpakita sa kanyang buhay ng tunay na likas ng isang Kristiyano, tunay na likas ng isang lingkod ng Panginoon, tunay na likas ng Panginoon na kanyang pinaglilingkuran. Kaya nga't ang naging bunga sa kanyang paglilingkod, mga kapatid, ay kaligtasan ng maraming mga tao na nasa kadiliman. Kaya nga, mga kapatid, ang pananampalataya na nasusubok ay nagbubunga ng ng pagtitiis. Yung ikatlong susi, ang una ay count it all joy. Pangalawa, no, you must know, ang sabi po diyan. At ang ikatlo ay let. Sang-ayon po sa talatang 4 ng aklat ng Santiago, Kapitulo 1, ang sabi po diyan, "Let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking anything." Hayaan natin na ang pagtitiis ay gumawa sa kanya, sa atin pong buhay. At ang sabi po dito'y upang tayo ay maging mature, upang tayo ay maging buo, na wala na tayong pangangailangan pa. So kita po ninyo ang naidudulot ng pagtitiis. Kung hahayaan lamang po natin ang pagtitiis, makikita po natin ang bunga nito. Ibig sabihin ay huwag po nating madaliin kung sakaling ikaw at ako, kaibigan, ay dumaraan sa mga pagsubok sa iyong buhay, tukso, kahirapan, huwag natin kaagad madaliin na sana ito ay matapos na. Alam po ba ninyo na ang Panginoon ay meron pong sariling timetable? Meron siyang takdang panahon kung hanggang kailan niya tatapusin ito. Yan ay kapag nakita niya na ikaw at ako ay natuto na sa atin pong buhay. Alam po ninyo, hindi inakala o inisip ng bansang Israel na aabutin sila sa pagkalipin na mahigit 400 taon. Ang akala nila pinakamatagal na yung 50 taon na sila ay nasa ilalim ng pagkalipin ng mga Egyptians. And yet, mga minamahal ko, mga kapatid, pinahaba pa rin ng Panginoon upang sila ay turuan. Doon sa ilang, ang sabi dapat ay ilang araw lamang nila lalakbayin para sila'y makarating doon sa lupang pangako. But it took them 40 years sa ganyan paraan, mga kapatid. Subalit ito ho ang ating alalahanin. Kung sakaling papahabain man ng Panginoon ang atin pong mga pagsubok sa buhay, ang atin pong pasensya, ito ho ang katiyakan, mga kapatid. Dahil ang Panginoon ang may kagagawan ng haba ng pagsubok sa ating buhay, wala tayong dapat ikabalisa, wala tayong dapat ipag-alala, sapagkat Siya ang bahala sa atin, Siya ang tutulong sa atin, Siya ang magbibigay sa atin ng provision upang tayo lamang ay umasa sa Kanyang pangako, upang tayo lamang ay manalig sa Kanya at wala ng iba. Sa halip na tayo po ay magreklamo o di kaya ay ano, magturo o di kaya sisihin ang ibang mga tao, bakit hindi na lamang tayo hayaan natin ang pagtitiis ang gumawa ng Kanyang sarili sa atin pong buhay, upang tayo ay maging mature, upang tayo ay maging kumpleto at sakdal, ganap, na wala na tayong pangangailangan pa sa atin pong buhay. For when patience has had an opportunity to work, it produces what? Maturity, magbubunga ng maturidad sa atin pong pagkatao, sa atin pong pananampalataya. Maulit ko po, mga kapatid, ginamit po ni Santiago ang salitang perfect o di kaya ay sakdal. Hindi nangangahulugan na ikaw ay walang kasalanan o di kaya hindi nagkakasala. Ginamit po ni Santiago ang salitang perfect upang idiin at sariwain ng ibig sabihin nito ay kabuuan. Ang ibig sabihin nito ay maturity, mga kapatid, sapagkat ito ang gampanin ng pagtitiis sa buhay ng isang mananampalataya na in the end ay wala ng pangangailangan pa. Sa Bagong Tipan, ginagamit po ang salitang perfect, complete o di kaya matured doon sa mga taong umabot na sila sa pamantayan ng atin pong Panginoon. Sila yung mga taong umabot na sa full maturity at pag-unawa sa mga spiritual na mga bagay. Hindi na sila bata, hindi na sila baby na sinusubuan pa ng pagkain. Mga minamahal ko, mga kapatid, matatagal na po tayo sa pananampalataya. Sana naman ay meron na tayong katandaan sa atin pong paglakad sa Panginoon. Sana naman hindi na makita sa atin ang pagiging onion skin, ang ating pagiging madamdamin. Sana hindi na makita sa atin yung pagtuturo natin sa ating kapwa-tao. Sana hindi na maringgan tayo mula sa ating mga bibig ng mga salitang ano ho, masasakit. Sapagkat lahat ito ay kapahayagan na tayo po ay ano ho, immature pa rin sa harapan ng ating Panginoon. Walang hangarin ang sulat ni Santiago na ipakita at ipaalam sa bawat mananampalataya na ang hangarin din ng Diyos ay tayo ay umabot sa kasakdalan, kaganapan ng buhay na wala na tayong pangangailangan pa, mga minamahal kong mga kapatid. To be a mature runner requires letting patience to do its work. That is patiently what? Running mile after mile in training, my dear friends. Kaya nga't kung gusto po natin magpatuloy sa atin pong pananampalataya, pagtitiis ang atin pong kailangan. Ang pagtitiis ay kaloob ng banal na Espiritu. Ang pagtitiis ay likas ng atin pong Panginoon. Ang pagtitiis ang nais makita ng Panginoon sa bawat mananampalataya. Opo, ikaw at ako, sa bawat Kristiyano, ang pagtitiis ang gagawa ng Kanyang sariling tungkulin sa atin pong buhay upang tayo ay maging mature sa harapan ng Panginoon at maging buo ang atin pong katatayuan sa harapan ng Diyos na lumikha sa atin. Oh my, salamat Panginoon. Napakabuti po ninyo sa bawat isa sa amin, sa inyong mga anak, upang kami lamang ay magpatuloy na manangan sa inyong kalooban, sa inyong mga pangako, upang ang aming mga buhay ay lumakad na merong pagtitiis, may kagalakan sa pagharap ng mga hamon na inyong pinahintulot sa aming buhay sa araw-araw. Ang ikaapat na susi, mga kapatid, kung atin pong susundan ay magiging matagumpay tayo sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga tukso, sa kabila ng mga pag-uusig, sa kabila ng mga paghihirap na atin pong pinagdadaanan. Ano yung una? Count it all what? Count it all joy. Pangalawa, know that testing of your faith produces perseverance. At ang ikatlo naman, ayan ho, sang-ayon po sa talatang 4, pahintulutan natin ang pagtitiis ang gumawa sa atin pong mga puso. At ang ikaapat na susi o di kaya kataga, ayon po sa Santiago 1 talatang 5 at 8, nais ko pong basahin, if any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Hallelujah to the name of God. Ang sabi niya, kulang ka ba, kaibigan, ng karunungan? Kulang ka ba ng mga bagay sa iyong buhay na iyong inaasam? Ang pangako ng Panginoon, kung tayo lamang po ay hihingi, hindi tayo bibiguin. Kung tayo lamang ay lalapit, Kanyang bubuksan ang Kanyang kamay upang tayo ay Kanyang i-welcome. Kung tayo lamang ay hihingi, mga minamahal ko mga kapatid, ang katugunan ay laging handa ang langit na ipagkaloob sa bawat isa sa atin. Let him ask of God. Kaibigan, mga minamahal ko mga kapatid, kumusta ikaw? Humihingi ka ba sa Panginoon? Opo, umihingi tayo sa Panginoon. Pero iniisip natin, sa atin pong paghingi, bakit hanggang ngayon hindi pa dumarating? Marahil ay nababasa ng Panginoon ang nasa puso't isipan mo, kapatid. Kaibigan ko, baka ang ating paghingi sa Panginoon, ayan oho, ay personal. Baka ang ating paghingi sa Panginoon ay tayo lamang ang makikinabang. Ang sabi ng Panginoon, if you lack wisdom, ask for it from God. Ang karunungan ang magiging gabay sa atin pong buhay, mga kapatid, upang tayo ay tumayong buo sa harapan ng Panginoon, upang ang atin pong mga pagpapasya ay ayon sa kalooban ng Diyos at ng langit. Siya na nangako, ayan ho, siya na nangako ay totoo at tapat. He has promised to give it what? Liberally. Magiging sagana kapag ang Diyos ay nagbigay sa ating mga kapatid. Humingi lamang po tayo sa Kanya. Huwag tayong hihingi mga kapatid ng mga bagay na magiging kasiraan sa atin pong buhay at pagkawala natin sa pananampalataya. Maging si Haring Solomon, ang kanyang hiningi sa Panginoon ay hindi ang mga material na mga bagay na nasisira, o di kaya pansamantala, ang kanyang hiningi sa Panginoon ay karunungan, sapagkat ang karunungan ay nakapagbibigay kagalakan sa puso ng atin pong Panginoon ayon sa 1 Hari, Kapitulo 3, talatang 7 hanggang 12. Ang karunungang ito, ang kanyang nagagawa sa atin mga kapatid, ay nagbibigay sa atin ng ano? Abilidad at liwanag upang atin pong magamit ang mga katunayan sa mga kaparaanan na ikaluluwalhati ng Panginoon, sa kaparaanan na kung saan makikita natin ang kagalakan ng atin pong buhay. Hindi lamang niya ipapagkaloob ang kaalaman, dahil ang kaalaman ay impormasyon lang sa mga katotohanan o di kaya sa mga katunayan, mga kapatid. But wisdom is God giving us the ability upang tayo ay makapagpasya sa mga bagay na magbibigay kasiyahan sa puso ng ating Panginoon at makapagbibigay kagalakan sa ating buhay, at ang ating buhay naman ay magiging daluyan ng Kanyang pagpapala. Ang karunungang ito, mga kapatid, kung atin pong gagamitin sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga paghihirap na atin pong pinagdadaanan, ay kakasangkapanin ng Panginoon ang pagtatagumpay sa atin, na ang pagtatagumpay nito ay kalakip ang ating pagiging mapanalanginin sa ating Panginoon upang ating mapaglabanan, upang ating mapagtagumpayan ang lahat na inilatag sa atin ng sanlibutan sa harapan, ang lahat ng pinahintulutan ng Panginoon upang ang iyong pananampalataya, ang aking pananampalataya, ang aking buhay, tatayo ako sa harapan ng Panginoon na buo, kumpleto at matured spiritually. Upang kung magkagayon mga minamahal kong mga kapatid, ang Diyos ay matutuwa at kapag siya'y natuwa, ang buhay na ito ay magiging daluyan ng kanyang pagpapala sa iba. Ang buhay na ito ay kanyang kakasangkapanin upang akayin pa ang marami sa katotohanan. And eventually, pagdating ng Panginoon, sila na nagpasakop ng kanilang buhay sa Panginoon, sila na tumanggap sa Panginoon bilang personal na tagapagligtas, sila na nagtagumpay sa kabila ng mga pagsubok na kanilang pinagdadaanan, sila ang madadatnan ng Panginoon, sila ang kukunin ng Panginoon upang magmana ng kanyang kaharian. Gusto mo po ba yon, kapatid? Alalahanin po natin ang atin pong pagtatagumpay sa lahat ng atin pong inaharap sa buhay ay nakasalalay sa atin pong pagtitiwala sa kapangyarihan, sa pangako at sa salita ng atin pong Panginoon. Panghawakan po natin yung mga kapatid at ako'y nakatitiyak ng atin pong pagtatagumpay hindi lamang sa lupang ito, kundi hanggang sa pagdating ng Panginoon sa ikalawa. Tayo pong lahat ay manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming maraming salamat po. Purihin ang inyong pangalan. Salamat sapagkat kami ay inyong pinayuhan na kung amin pong susundin ang apat na susing ito sa aming buhay, ibilang ang lahat na kagalakan ang mga pagsubok sa aming buhay. Alamin namin ang pagsubok sa aming pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. At kung hahayaan namin ang pagtitiis ang gagawa sa amin pong buhay, magiging buo, ganap at sakdal kami sa inyo na parabagang wala na kaming pangangailangan. At salamat din Panginoon sa inyong pahayag sa amin na kung anuman ang aming pangangailangan, lalapit lamang po kami sa inyo. Katulad nga po ni Haring Solomon, wala siyang ibang hiniling kundi ang karunungan. Siya rin po ang aming tanging hiling sa umagang ito upang sa amin pong pagharap sa mga pagsubok at hamon sa aming buhay araw-araw, magiging ang aming buhay at ang aming pagpapasya ay naayon lamang sa inyong banal na kalooban. Akayin ang aming mga buhay araw-araw sa katotohanan at na paglakad na may kapakumbaban sa inyong harapan, na may pagtatagumpay sapagkat kung kayo dumating sa ikalawa, kaming lahat ay inyong ililigtas upang manahin ang kaharian na inyong ipinangako sa bawat isa. Salamat po ng marami sa inyong pagtugon sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Mary Jim Tanyedo at masaya po kami na makasama muli kayo sa isang sandali ng awitan, pagninilay tungkol sa ating Panginoon.
1: Magandang umaga po sa ating lahat at ako naman po si Jayesh Madayag. At sa programang ito po, sama-sama po tayong makinig sa mga awit na nagpapaalala kung gaano kabuti ang Diyos at kung paano siya kumikilos sa ating buhay araw-araw. Ito ang
0: Music and Praise. Ayan, syempre sa atin pong mga viewers, sa atin pong Facebook page at YouTube channel, magandang araw po sa inyong lahat at salamat sa inyong pagsama sa atin. Huwag nyo nga pong kalimutan na i-share ang atin pong live stream na ito at pwede rin po kayong mag-comment ng inyong pong mga reflections habang makikinig po tayo sa mga awitin.
1: Maaari po kayong magpadala ng inyong mga reflections or mga questions sa mga numerong aking babanggitin. Sa Smart po ay 0919-0001-777 at sa Globe naman po ay 0917-5643-777. At gusto ko rin po batiin lahat po ng mga listeners at mga viewers kahit saan man panig po kayo ng mundo ng galing. At bago po tayo magpatuloy ay tayo po ay manalangin. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po muli sa pagkakataong ito na inyo pong pinagkaloob sa amin upang magsama-sama dito upang makinig ng mga awiting nakaka-inspire.